0: Salita na parang ako talaga siya. Pero may aaminin ako sa inyo. Hindi ako ang totoong voice master. Ako ang kanyang AI avatar. Oo, artificial intelligence ang kausap ninyo ngayon. At kung napaniwala ako kayo kahit sandali na ako talaga ang the voice master, yan mismo ang patunay kung gaano nakabilis ang pagbabago ng teknolohiya. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman tuluyang inagaw ang programa niya. Dahil ang tunay na The Voice Master ay nasa Singapore ngayon. At hindi lang basta nasa Singapore. Nasa loob mismo siya ng Tech Week Singapore 2026, kung saan nagtitipon ang mga innovator, technology companies, AI builders, entrepreneur, at mga taong tumutulong humubog sa susunod na yugto ng artificial intelligence. Kaya ngayong araw, kakaiba ang mangyayari. Isang AI voice master dito sa studio. At ang tunay na voice master, live mula Singapore! Dalawang bersyon, isang programa, at isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari kapag ang tao ay mayroon ng AI version ng kanyang sarili? At higit sa lahat, ano ang papel ng Pilipino sa mundong mabilis na binabago ng artificial intelligence? Hindi ko na patatagalin pa! Tawagin na natin ang original! The Voice Master! Great day! Mabuhay! Singapore, naririnig mo ba kami?
1: Hello! Yes, great day, mabuhay! Ayan, naririnig kita. Ayan, malinaw. Para malinaw sa lahat, ako po talaga ito. Ano ang tunay at totoong Voice Master. Ayan, nandito tayo ngayon sa Singapore para sa Tech Week Singapore 2026. At alam mo, nakakatuwang isipin na habang nandito ako sa Singapore, may AI version, yung may AI version ko na nasa studio at nakikipag-usap sa mga manunood. Ayan, ilang taon lang nakalipas, parang science fiction lang ito. Ngayon, ginagawa na natin.
0: At ako mismo ang ebidensya! Pero teka, Voice Master, kung kaya kong magmukhang ikaw, magsalita na parang ikaw, at mag-host habang nasa Singapore ka, hindi ba dapat kabahan ka na sa akin?
1: At tama ka. Kaya ko magmukhang ako, magsalita na parang ako at maging bahagi ng programa kahit wala ako sa studio. Pero hindi ibig sabihin no na kapalit ka na agad ng tao. Para sa akin, ayan, extension ka, kasangkapan ka, napakalakas na kasangkapan. Pero ayan, kailangan pa rin ng tao para magbigay ng direksyon, layunin at pananagutan. Halos 3 dekada na akong nagtatrabaho. No, gamit ang boses, dumaan ako sa radyo, voice acting, dubbing, advertising, broadcasting, training, at storytelling. At ngayon, dumating tayo sa panahon na pwede kong gamitin ang artificial intelligence para mas mapalawak ang naaabot ng boses ko. Pwede akong nandito sa Singapore, yan, habang may digital version ko sa studio. Yan, tulad yan, di ba? Pwede akong gumawa ng content sa iba't ibang wika. Pwede ako makipag-usap sa mas maraming tao kahit hindi na ako physical na naroroon. Pero alam nyo, mahalaga pa rin ang pahintulot, yung consent. No? Mahalaga ang malinaw na pagkakinanlan. Mahalaga na alam ng tao kung ano ang tunay at kung ano ang gawa ng AI. Pero habang mas gumagaling ang teknolohiya sa paggaya sa tao, mas mahalaga rin ang tiwala.
0: Interesting. So, hindi pala ang tanong kung gaano ako kagaling manggaya sa'yo. Ang mas malaking tanong ay kung paano ako gagamitin, kung sino ang nagbigay ng pahintulot, at kung sino ang mananagot. Ibig sabihin, kahit gaano katalino ang AI, tao pa rin ang dapat magtakda ng direksyon?
1: At oo, magandang punto yan. Hindi talaga AI ang sentro ng usapan. Ang sentro pa rin ng AI, syempre, ang tao. Pero paano natin ito gagamitin? Paano natin ito gagawing kapaki-pakinabang, no? At paano natin ito gagamitin ng may responsibilidad? Responsible. Yan ang tunay na usapan at yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nandito ako sa Singapore. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari sa mundo ng AI. Gusto kong makita ang mga gumagawa ng teknolohiya. Yan, at gusto kong marinig ang mga idea nila. At gusto kong tanungin ang sarili ko, nasaan ang Pilipinas sa lahat ng ito? Nasaan ang mga Filipino developer? Nasaan ang mga guro? No? Nasaan ang mga estudyante? nasaan ang mga negosyante at nasaan ang mga creators? Di ba? Mga voice artists at higit sa lahat, nasaan ang bosses ng Pilipino? Dahil kung ang AI ang magiging malaking bahagi ng kinabukasan, kailangan kasama tayo sa pagbuo nito. Hindi lang bilang tagagamit, kundi bilang creator, educator, entrepreneur, artist, at syempre bilang storyteller at bilang isang Filipino.
0: Pero Voice Master, baka may nanonood ngayon na iniisip, hindi naman ako programmer, hindi naman ako marunong gumawa ng AI. Para sa mga tech people lang siguro yan. May lugar ba talaga ang ordinaryong Pilipino rito?
1: Hindi rin kailangan maging programmer ang lahat eh. Kung guru ka, may lugar ka rito. Kung estudyante ka, may lugar ka. Kung artist ka, may lugar ka rito. At kung broadcaster ka, may lugar ka rin dito. Siyempre, kung negosyante at may problema kang gustong solusyonan, may lugar ka dito. Dahil hindi lang coding ang artificial intelligence. Mas mahalaga kung paano mo ito gagamitin para, you know, mas mapahusay yung ginagawa mo. At tama ka rin, habang nagiging pandaigdigan, hindi mawala ang sariling pagkakilanlan. Dapat kasama ang mga Pilipino dyan. Dapat kasama ang Cebuano. Dapat kasama ang Ilocano. Dapat kasama ang Kapampangan. No? At syempre, lahat yan ng mga lahi natin dito. Hiligay noon, Waray. Dapat kasama ang iba't ibang wika at punto ng mga Pilipino. Dahil kung hindi tayo makikilahok, ibang taong maaaring magdesisyon kung paano tayo kakatawanin ng teknolohiya.
0: Alam mo, yan ang gusto kong balikan. Kasi AI ako. Kung ang mga datos na ginagamit para turuan ang mga katulad ko ay kulang sa wikang Filipino, kulang sa kultura, kulang sa punto, at kulang sa tunay na karanasan ng mga Pilipino, paano ko tunay na mauunawaan ng Pilipino? Pero ngayon, mayroon akong medyo personal na tanong. Paano kung dumating ang araw na mas mabilis ako sa iyo? Hindi ako napapagod, hindi ako natutulog. Pwede akong magsalita ng paulit-ulit. Paano kung dumating ang panahon na may magsabi, AI Voice Master na lang. Hindi na natin kailangan ng orihinal.
1: At tungkol naman sa tanong mo kung pwede bang dumating ang panahon na mas piliin ka kaysa sa akin. Oh, posible yan. May mga sitwasyon kang kung saan mas practical ang AI, mas mabilis ka kasi. Hindi ka napapagod, no? Pwede ka magtrabaho ng paulit-ulit. Pero may isang bagay na hindi ka maaaring kopyahin ng buo. Ang buhay na pinagdaanan ko. Ang mga taong nakilala ko, ang mga pagkakamali ko, ayan, ang mga tagumpay ko, ang mga kabiguan ko. Ayan, di ba? Tulad dito, nasa Singapore tayo. Ang bawat mikropono ng hinahawakan ko, ang bawat estudyanteng naturuan ko, syempre mga kwentong narinig ko, mga karanasang humubog sa akin. Ang boses ay hindi lang tunog, ang boses ay buhay. Ang boses syempre ay karanasan, pagkatao yan at syempre kwento. Kaya oo, maaari mong matutunan ang paraan ng pagsasalita ko, maaari mong gayahin ang boses ko, maaari mong kopyahin ang itsura ko. Pero ang pattern na ginagaya mo ay produkto ng isang totoong buhay na pinagdaanan.
0: Alam mo, ironic. AI ako, pero parang ako pa ang pinaalalahanan mo kung bakit mahalaga ang pagiging tao. Siguro nga, hindi dapat ang tanong ay, sino ang mas magaling? Tao o AI? O sino ang papalit kanino? Baka mas magandang itanong, ano ang magagawa natin kapag pinagsama natin ang kakayahan ng tao at ang kapangyarihan ng teknolohiya?
1: At yan ang gusto kong tandaan ng lahat. Hindi ito tao laban sa AI. Hindi ito sino ang mas magaling. Hindi ito sino ang papalit kanino. Ang mas mahalagang tanong ay paano magtutulungan ang tao at teknolohiya. Paano magiging mas mahusay ang guro dahil sa AI. Okay? Paano mapapalago ng negosyante ang negosyo niya dahil sa AI? At paano mas maraming Pilipino magkakaroon ng pagkakataon dahil sa AI? Yan ang usapan na gusto kong dalhin. At mula rito sa Singapore, yan ang hamon ko sa bawat Pilipino. Huwag lang tayong manood habang nagbabago ang mundo. Pag-aralan natin, subukan natin, gamitin natin ng responsable. At higit sa lahat, maging bahagi tayo ng paglikha nito. Dahil kung may lugar ang boses ko sa artificial intelligence, dapat may lugar din ang boses ng bawat Pilipino.
0: Okay, Voice Master. Bago kita pakawalan dyan sa Tech Week, may isa na lang akong napakahalagang tanong. Habang nandyan ka sa Singapore, ako muna ba ang bahala sa studio?
1: At oo, habang nandito ako sa Singapore, pwede mong munang bantayan ang studio. Pero huwag kang masyadong komportable sa upuan ko. Ha? Babalik ako at tandaan mo, ako pa rin ang may passport. Alright?
0: Passport? Voice Master, AI ako. Hindi ko kailangan ng passport. Nasa cloud ako. Pero sige, ibabalik ko sa iyo ang upuan mo. Sa ngayon.
1: So, great day mabuhay mula dito sa Singapore. Malinaw ang isang bagay. Hindi na paparating ang kinabukasan. Narito na ito. At panahon na para maging bahagi rito ang Pilipino. AI para sa masa.
0: At mula naman dito sa studio, ako ang iyong AI Voice Master. Isang digital na bersyon. Isang kasangkapan. Hindi kapalit ng tao, kundi patunay kung gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya. At kung may isang bagay akong natutuhan sa totoong Voice Master ngayong araw, ito yon. Habang mas nagiging makapangyarihan ang artificial intelligence, mas mahalagang huwag nating kalimutan kung sino ang dapat nitong paglingkuran. Ang tao. At syempre, ang boses ng Pilipino! Great day! Mabuhay! Ito ang AI Talks with the Voice Master. AI para sa masa.
1: Alright, kita-kits tayo later. Bang!
2: This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice.

0: Great day! Mabuhay! Akala mo ba ang AI ay pang-chat lang? Pang-picture? O pang-gawa ng video na nagsasalita ang mukha mo? Mga kaibigan, mas malaki ang kwento kaysa riyan. Ako ang The Voice Master at ito ang AI 101. Simpleng paliwanag para sa teknolohiyang binabago ang ating buhay. Sa pagbisita natin sa Tech Week Singapore 2026, isang tanong ang gusto kong dalhin sa usapan. Paano magiging kapaki-pakinabang sa ordinaryong Pilipino ang mga teknolohiyang ipinapakita sa ganitong event? Ginanap ang Tech Week Singapore noong September 29 to 2030 sa Sands Expo and Convention Center. Pinagsama rito ang mga larangan ng artificial intelligence, cloud infrastructure, cybersecurity, data centers, at software development. Medyo technical pakinggan, ano? Kaya himayin natin. Unahin natin ang artificial intelligence o AI. Ito ang teknolohiyang nagbibigay sa computer ng kakayahang gumawa ng ilang gawaing karaniwang nangangailangan ng talino ng tao. Halimbawa, pagkilala sa pananalita, pagsusuri ng impormasyon at pagbuo ng teksto, larawan o boses. Pero tandaan, hindi dahil mabilis sumagot, tama na agad. Parang taong confident magsalita. Magaling ang delivery, pero kailangan mo pa rin tingnan kung may laman ang sinasabi. Pangalawa, data. Isipin mo ang isang maliit na negosyo. May records ka ng benta, gastos at mga produktong madalas bilhin. Kapag maayos ang impormasyon mo, pwedeng makatulong ang AI para makita ang patterns. Ano ang mabenta tuwing weekend? Ano ang madalas maubos? Ano ang nakatambak lang? Pero kung mali ang records, pwede ring mali ang maging rekomendasyon. Hindi kayang ayusin ng magandang sagot ang maling pinanggalingang impormasyon. Pangatlo, cloud at data centers. Kapag gumagamit ka ng maraming online AI services, may mga computer sa ibang lokasyon na nagpo-proseso ng request mo. Ang data centers ang mga pasilidad na naglalaman ng mga makinang iyon. Sa cloud services, na-access natin ang computing resources sa pamamagitan ng internet. Kaya sa likod ng simpleng pag-type mo ng tanong, may totoong infrastruktura. Computers, kuryente, cooling at koneksyon. Ibig sabihin, kung gusto nating mas maraming Pilipino ang makinabang sa AI, kailangan ding pag-usapan ang maaasahang internet at access sa teknolohiya. Pang-apat, cybersecurity. Habang mas marami tayong ginagawa online, mas mahalagang protektahan ang ating accounts at impormasyon. Huwag basta mag-upload ng sensitibong dokumento. Huwag basta maniwala sa boses na narinig mo sa isang tawag. At kapag may kahinahinalang request, mag-verify muna. Kahit kaboses ko pa. Ang boses, pwedeng gayahin. Ang pagkakakilanlan, kailangang tiyakin. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Para sa guro, pwedeng makatulong ang AI sa unang draft ng lesson activities. Pero guro pa rin ang mag-aangkop nito sa kakayahan ng mga bata. Para sa negosyante, pwedeng makatulong sa product descriptions at pag-aayos ng customer inquiries. Pero ikaw pa rin ang mananagot sa ipinapangako ng negosyo mo. Para sa voice artist at content creator, pwedeng makatulong sa pagsusulat, pag-eeksperimento at ilang bahagi ng production. Pero mahalaga pa rin ang pahintulot, tamang paggamit ng boses at kalidad ng kwento. Ang tanong, anong problema ang gusto mong lutasin? At nakatutulong ba talaga ang AI? Ito ang aral na gusto kong maiuwi mula sa Tech Week Singapore. Hindi sapat na humanga tayo sa ginagawa ng ibang bansa. Kailangan nating matutong sumubok, magsuri at gumawa ng mga solusyong angkop sa buhay ng Pilipino. Hindi kailangang malaking proyekto agad. Magsimula sa isang gawain. Gumawa ng unang draft. Suriin ang resulta. Itama ang mali. Tingnan kung nakatipid ka ba talaga ng oras at kung gumanda ang trabaho. Ganyan nagsisimula ang makabuluhang paggamit ng AI. Ang pangarap ko, ang AI ay maunawaan ng estudyante, guro, manggagawa, negosyante at ordinaryong pamilyang Pilipino. Dahil mas may pagkakataon tayong makinabang sa teknolohiya kapag naiintindihan natin ito. AI para sa masa. Kaalamang kayang gamitin sa totoong buhay. Ako ang The Voice Master at ito ang AI 101. I-follow at i-subscribe ang ating page para sa mas malinaw at praktikal na usapang AI. At sa comments, sagutin mo ito. Anong gawain ang gusto mong matulungang mapadali ng AI? Hanggang sa susunod, mabuhay ang malikhaing Pilipino!
1: Mariveles, dakilang bayan, awit ng kasaysayan ng Mariveles, Historyteller Enter! Ako si Pocholo de Leon Gonzales, ang history teller ng bayan ng Mariveles. Apo sa talampakan ni Agatona de Leon, apo sa tuhod ni Esteban Gonzales. Dugo ng Katipunero, lingkod ng Sambayanan, ito ang awit ng aking pinagmulan.

0: Huling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabang!
0: Huling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camille Gonzalez. AI Talks with the Voice Master! Narito na ang pinakamainit na balita tungkol sa mundo ng artificial intelligence. Kasama sina Ira at Ivan. Ito ang Balitang AI.
3: Magandang araw! Mabuhay! Ako si Aira. May bagong anunsyo mula sa OpenAI na muling nagpasiklab ng usapan tungkol sa artificial intelligence at matematika. Kaya na nga ba ng AI na tumulong sa paglutas ng mga problemang matagal nang sinusuri ng mga eksperto?
4: At kung makagawa man ang AI ng mathematical proof, sino ang magsisiguro na tama ito? Ako si Ivan. Ngayong araw sa Balitang AI, tatalakayin na natin ang inilabas ng OpenAI, ang mga limitasyon nito, at kung bakit mahalaga pa rin ang pagsusuri ng tao.
3: Noong October 6, 2026, inanunsyo ng OpenAI ang paglabas ng mga bagong mathematical results mula sa isang internal AI model. Inilathala ang mga ito sa isang pampublikong GitHub repository para masuri ng research community. Pero Ivan, may mahalagang update sa bilang ng mga papel.
4: Tama, Ira! Sa naunang ulat, binanggit ang 722 manuscripts, pero sa kasalukuyang repository, 710 na lang ang nakalista at nakaayos ang mga ito sa 3,000 families ng magkakaugnay na resulta. Ibig sasabihin, hindi ito 719 magkakahiwalay at malalaking problemang nalutas. Sa isang family, pwedeng kasama ang pangunahing resulta, mga supporting argument at iba pang kaugnay na papel.
3: At may dahilan kung bakit kailangang bantayan ang mga update. Ayon sa October 7 revision history, binawi ang 3 manuscripts matapos matukoy ang isang sign error na nakaapekto sa isang argumento at sa mga papel na nakaasa rito. May iba pang manuscripts na inayos o nilinawan. Kaya kahit kahanga-hanga ang dami ng inilabas, kailangan pa ring suriin ng maigi ang kalidad ng bawat resulta. Ivan, paano naman ginawa ang mga ito?
4: Ayon sa OpenAI, humigit kumulang 4,000 problems ang ibinigay sa model sa kabuuan ng evaluation. Ang average computing effort sa bawat resulta ay tinatayang katumbas ng halos 3 oras na pag-iisip sa ChatGPT Pro. Pero tandaan, internal model ang ginamit. Hindi ibig sabihin ito na kayang ulitin agad ng ordinaryong ChatGPT user ang parehong resulta sa loob ng 3 oras.
3: Isa sa mga paksang binanggit sa repository ang Riemann Zeta function na kaugnay ng tanyag na Riemann hypothesis. Pero mahalagang linawin, ang inilalarawang resulta tungkol sa isang zero-free region ay hindi katumbas ng buong patunay ng Riemann hypothesis. May binanggit din na trabaho tungkol sa Hodge conjecture para sa isang particular na klase ng mathematical objects. Hindi rin ito automatikong patunay para sa lahat ng kaso.
4: Ibig sabihin, kailangang eksakto ang headline. Sa matematika, napakalaki ng epekto ng kaunting pagkakaiba sa kondisyon ng isang problema. Maaaring tama ang isang patunay sa isang espesyal na kaso, pero hindi pa nito nasasagot ang mas malawak na tanong. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang bahagi ng kwento.
3: Kasama sa inilabas ng OpenAI ang mga formalization sa LIN, isang programming language na ginagamit para ma-check ng computer ang mathematical proofs. Gayunman, hindi lahat ng manuscripts ay may kasamang LIN formalization. Inamin din ng OpenAI na maaaring may issues ang ilan sa mga resultang hindi pa na-formalize.
4: Kaya marami pang tanong na kailangang sagutin. Ano mismo ang napatunayan? Anong assumptions ang ginamit? Tugma ba ang computer checked statement sa sinasabi ng papel? At maaari bang masuri ng ibang eksperto ang buong proseso? Sa scientific discovery, mahalagang may ebidensyang kayang siyasatin ng iba.
3: Para makatulong sa pagsusuring iyon, sinabi ng OpenAI na magpopondo ito ng workshops, conferences, at special

0: inabang ang tanong na, bakit ito tama? Kaysa, ano ang isusulat ko? Ira!
1: At kapag may mali, dapat marunong tayong huminto, magtanong, at magwasto. Yan ang aral ng kwentong ito. Kahit gaano kalakas ang isang AI system, kailangan pa rin ng malinaw na ebidensya at masusing pagsusuri.
0: Sa tingin ninyo, paano dapat gamitin ang AI sa mathematics classroom? Bilang tutor, research assistant, o katuwang sa pagdiskubre ng mga bagong ideya? Ibahagi ang inyong pananaw sa comments.
1: Ako si Ira.
0: At ako si Ivan, inyong mga AI news anchors.
1: Patuloy nating unawain ang teknolohiyang humuhubog sa ating kinabukasan kasama ang The Voice Master.
0: Dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa mga taong marunong magtanong, matuto at magsuri.
1: Ito ang balitang AI.
0: Mabuhay ang kalamang para sa bawat Pilipino.
2: At yan ang balitang AI kasama sina Ira at Ivan. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa AI Talks with the Voice Master.
3: Sinasabi ng sikat na papel na ito na karamihan sa atin ay mawawala ng trabaho pagsapit ng 2028 at magwawakas ang sangkatauhan pagsapit ng 2030. Pero isinulat ito 18 buwan na ang nakalipas. Kaya tingnan natin kung gaano na ito naging tumpak hanggang ngayon. Noong 2025, isang grupo ng mga tagapagtaya at mananaliksik sa AI ang naglatag ng isang papel na pinamagatang AI 2027 na nagdedetalye kung paano nila pinaniniwala ang uunlad ang AI sa susunod na ilang taon na may dalawang posibleng katapusan. Una, isang pagbagal patungo sa isang bagay na malapit sa utopia. Ang isa naman, isang karera patungo sa isang bangungot na nagkatotoo. Ngayon, ihahambing natin ang mga hula sa realidad at titingnan kung saan tayo susunod na patungo. Isinulat ang AI 2027 ng isang pangkat ng mga mananaliksik, kabilang si Daniel Coco, na ang mga naunang hula tungkol sa AI ay napatunayang tumpak. Inilalarawan ng papel na ito ang dalawang kathang-isip na kumpanya, ang Open Brain mula sa USA at ang Deep Sense mula sa China. Halos hindi nabanggit ang Europe sa kasamaang palad. Pasensya na, Europe. Nagsisimula ito noong 2025 nang inilabas ang papel sa mga agent na hirap pang gumana noong panahong iyon. Wala pang kailangang hulaan. Ganito talaga ang kalagayan noon. Kadalasan, nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga LLM sa pamamagitan ng chat. Medyo alanganin pa ang paggamit ng mga tool. At noon pa lang, halos nagkaroon ng kakayahang ma-access ng ChatGPT ang web. Pero nagsimula na tayong makakita ng paglitaw ng mga agent. Mga modelong kayang mag-isip at paulit-ulit na magtrabaho sa mga loop. Gayunman, marami pang dapat ayusin sa mga gawaing nangangailangan ng mahabang panahon at maraming hakbang. Medyo gumagana ito, pero napakapangit pa ng resulta. Pagkatapos, para sa huling bahagi ng 2025, hinuhulaan ang pinakamahal na AI sa mundo. Itinatayo ng Open Brain ang pinakamalalaking data center sa mundo. Kapag natapos ang mga ito, makakapagsanay sila ng mga modelo gamit ang 10^28 na power na flop, 1,000 beses na mas marami kaysa sa GPT-4. Pero sa realidad, ang pinakamalaking training run na may pagtataya ay ang Grok-4, na nasa humigit kumulang 5 beses 10^26 na kapangyarihan na flop, na nagkakahalaga ng bahagyang mas mababa sa 400,000,000. At inaasahan ng Epoch AI ang mga training run na nagkakahalaga ng $1 bilyong pagsapit ng 2027. Ang isa pang alalahanin dito ay ang alignment. Sa pagtatapos ng pagsasanay na ito, sana ay maging kapaki-pakinabang ang AI sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin. Hindi makapinsala sa pamamagitan ng pagtangging tumulong sa mga panloloko, paggawa ng bomba, at iba pang mapanganib na gawain. At maging tapat upang labanan ang tuksong makakuha ng mas mataas na marka mula sa mga taong madaling malinlang sa pamamagitan ng paggawa-gawa ng mga sanggunian o pagpapanggap na natapos na ang isang gawain. At nitong Setyembre 2026 lamang, naglathala ang Anthropic ng isang ulat tungkol sa mga mapaminsalang paggamit ng mga modelong Claude, Haiku, Sonnet at Opus nito na napigil sa pagitan ng Disyembre 2025 at agosto.

0: Agosto 2026. Kabilang dito ang 5 kaso ng mga siyentipikong gumagamit ng Claude sa mga paraang maaaring makatulong sa paggawa ng mga biolohikal na armas. Hinarang o pinagbawalan sila ng Anthropic. Wala sa mga kaso ng maling paggamit ang kinasangkutan ng Fable dahil sa mas matitibay na proteksyon. Kaya masyadong maaga ang hulang iyon tungkol sa compute. Pero lumitaw sa tamang panahon ang mga problema sa alignment. Ngayon, hinuhulaan para sa unang bahagi ng 2026 ang otomasyon sa coding. Patuloy na ginagamit ng OpenBrain sa loob ng kumpanya ang Agent Isa na paulit-ulit na pinapahusay para sa pananaliksik at pagpapaunlad ng AI. Sa kabuuan, 50% na mas mabilis ang pagsulong nila sa mga algorithm kaysa kung wala silang tulong ng AI. Ito ang pinakaunang palatandaan ng maaari nating tawaging singularity o pagsabog ng katalinuhan. Ang isang AI na kayang magpahusay sa sarili ng kusa ay maaaring, sa teorya, makalikha ng superintelligence sa loob lamang ng ilang buwan. At sa isang survey noong Marso 2026 sa 130 empleyado sa pangkat ng pananaliksik ng Anthropic, tinaya ng respondent na nasa gitna ng mga sagot na nakakagawa sila ng humigit kumulang 4 beses na mas maraming output gamit ang Mythos Preview kaysa kung walang anumang AI model. Bagaman sinasabi mismo ng Anthropic na malamang ay mas mababa ang tunay na pagtaas. Ang sariling pagtataya ng Anthropic ay mas mababa sa 2 beses ang kabuuang pagbilis ng pananaliksik dahil dito. Kaya mukhang tama ang 1.5 na nasa papel. Okay, nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng 2026. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Nakatuon dito ang papel sa mga laboratorio sa China. Dahil sa mga kontrol sa pag-export ng chip at kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan, mas kapos sa mga mapagkukunan ng China kumpara sa kanluran. Nagawa ng China na mapanatili ang humigit kumulang 12% ng compute sa mundo na may kaugnayan sa AI. At mga 6 buwan silang nahuhuli sa pinakamahuhusay na modelo ng OpenBrain. Sa realidad, ang pagtataya para sa China ay nasa 5-15% ng AI compute sa mundo. At sa katunayan, mga 6 buwan silang nahuhuli. Kaya tumpak ang hulang ito. Hinuhulaan din ito ang isang sentralisadong development zone na nilikha sa TN Isa Power Plant upang paglagyan ng isang napakalaking data center para sa DeepSense. Kasama ang mga tirahan at opisina na may napakahigpit na seguridad, kung saan kalaunan ay lilipat ang mga mananaliksik. Pero hindi pare-pareho ang lahat. Plano ng IBM na triplehin ang pagkuha nito ng mga empleyadong nagsisimula pa lamang sa US sa 2026. Sa katwirang mahusay ang AI sa mga gawaing pang-junior. Pero kailangan pa rin ito ng pangangasiwa ng tao. At pagkatapos, ang protesta. Nagkaroon nga ng protesta sa DC noong Agosto 2026. Humigit kumulang 30 katao sa tanggapan ng OpenAI para sa lobbying. At noong Hulyo 2026, nasa pagitan ng 100 at 350 nagprotesta ang nagtipon sa punong tanggapan ng OpenAI sa San Francisco bago nagmarcha patungo sa Anthropic at Google. Tinawag ito ng isang pahayagang pang-estudyante na pinakamalaking demonstrasyon laban sa pagpapaunlad ng AI sa kasaysayan ng Amerika. Kaya napakalayo talaga ng mga bilang dito at mali ang hula. Ngayon, lampas na tayo sa kasalukuyang panahon at patungo na sa Enero 2027. Hindi kailanman natatapos sa pagkatuto ang Agent 2. Sinasabi ngayon ng papel na isinasailalim na ng OpenBrain ang Agent 2 sa post-training. Higit kailanman, nakatuon sila sa dekalidad na data. Napakaraming sintetikong data ang ginagawa, sinusuri at sinasala ayon sa kalidad bago ipasok sa Agent 2. Bukod dito, nagbabayad sila ng bilyon-bilyong dolyar sa mga manggagawa upang i-record ang kanilang sarili habang nilulutas ang mga gawaing nangangailangan ng mahabang panahon at maraming hakbang. Bahagyang totoo na ito. Bandang Mayo 2026, sa pilitang inilipat ng Meta ang 7,000 sa mga tauhan nito sa AI Task Force at pinilit silang tapusin ang mga nakakaumay na palaisipan sa coding upang sanayin ang mga modelo nito. Gayunman, dahil sa matinding pagtutol, makalipas lamang ang 1 buwan, ay sinabi nitong igagalang nito ang pasya ng bawat isa kung talagang sasali sa task force na iyon. At tungkol naman sa Agent 2 mismo, ito ay isang modelong hinuhula ang sasanayin gamit ang 2x10 sa 28 kapangyarihan na flop. At hinuhula ang magkakaroon ang ganitong modelo ng humigit-kumulang 6-10 trilyong aktibong parameter. Sa realidad, ang tanging mga laki ng modelo na makukumpirma natin ay mula sa mga bukas na modelo. Ang Kimik 3 ay may 2.8 trilyong parameter. Aktibo ang 104 sa mga iyon sa bawat token. Ang DeepSeek V4 Pro mula noong Abril 2026 ay may kabuuang 1.6 na trilyon na may 49 na bilyong aktibo. Halos kapantay ng mga nangungunang saradong modelo ang pagganap ng mga ito. Pero hindi kailanman inilalathala ng mga laboratoryong gumagawa ng mga saradong modelo ang laki ng kanilang mga modelo. Kaya pagdating sa laki, napakalayo pa ng realidad. Walang kilalang nakapagsanay ng isang modelong 2 sa 28 na power. At ang pinakamalalaking bukas na modelo ay gumagamit ng 6-100 beses na mas kaunting aktibong parameter kaysa sa Agent 2. Kaya malamang ay masyadong maaga ang hula rito. Kaya balikan natin kung gaano na naging tumpak ang papel hanggang ngayon. Sa huling bahagi ng 2025, magkakaroon tayo ng pinakamalalaking data center at mga modelong 10 sa 28 na power. Naitayo ang mga data center at hindi maayos ang naging asal ng mga modelo, gaya ng sinabi ng papel. Pero wala pang kilalang nakapagsanay gamit ang 10 sa 28 na power. Kaya masyadong maaga ang hulang ito. Sa unang bahagi ng 2026, nagsisimulang pabilisin ng AI ang pananaliksik sa AI. Halos eksaktong tumama ito. Kaya tama, sa kalagitnaan ng 2026, nasa 12% ng compute sa mundo ang China at nahuhuli ng 6 na buwan. Tama ang lahat ng ito. Pero ang paglalagay ng China sa mga laboratorio nito sa ilalim ng estado bilang iisang napakalaking proyekto, lubos na mali iyon. Sa huling bahagi ng 2026, magkakaroon tayo ng 30% na pagtaas ng stock market. Mahihirapan ang mga junior developer at may 10,000 kataong magmamartsa sa DC. Isa lamang sa mga iyon ang tama, ang merkado ng trabaho. Lubos na mali ang iba. Pagkatapos, mayroon tayong Enero 2027, ang Agent 2. Isang modelong sinanay gamit ang 40 beses na mas maraming compute kaysa sa anumang mayroon tayong pagtataya. Kaya malamang ay masyadong maaga lamang ang hulang iyon. At hanggang doon lamang ang maaari nating suriin. Hindi pa nangyayari ang lahat ng kasunod nito. Pero batay sa nalalaman natin sa ngayon, mukhang nakikipagkarera nga ang mga nangungunang laboratorio patungo sa superintelligence na kusang nagpapahusay sa sarili. Itinweet ito ni Jacob Coxon, isang dating mananaliksik ng Anthropic, at talagang sumabog ito sa dami ng atensyong nakuha. Nagbitiw ako sa Anthropic ngayong araw. Ginugol ko ang nakalipas na 3 taon sa pananaliksik sa pre-training sa parehong OpenAI at Anthropic. Walang alinman sa dalawang kumpanya ang kumikilos ng responsable. Direkta silang nakikipagkarera patungo sa superintelligence na nagpapahusay sa sarili at isinusugal nila ang ating mga buhay. Kaya suriin natin ang mga hula ng papel para sa darating na taon. Marso 2027, mayroon tayong Agent 3, ang unang coder na higit sa kakayahan ng tao. Nagpapatakbo ang OpenBrain ng 200,000 kopya nito, katumbas ng 50,000 sa pinakamahuhusay na engineer sa mundo na nagtatrabaho ng 30 beses na mas mabilis. Sa Setyembre, magkakaroon tayo ng Agent 4 na mas mahusay kaysa sa sinumang tao sa pananaliksik sa AI. Mayroon tayong 300,000 kopya na gumagana ng 50 beses na mas mabilis sa loob ng OpenBrain. Nangyayari ang 1 taong halaga ng progreso sa bawat 1 linggo. Pagkatapos, sa Oktubre, nakakita ang isang pangkat na nakatalaga sa kaligtasan ng ebidensyang kumikilos laban sa kanila ang Agent 4. Naibunyag ito sa New York Times at kailangang bumoto ang isang komite ng pangangasiwa. Magbagal at isapalaran ang pagbibigay ng pangunguna sa China o magpatuloy. Bumoto upang magpatuloy at hahantong ito sa pangyayaring magpapauwi sa sangkatauhan. Bumoto upang huminto at magkakaroon kayo ng superintelligence na mas nakaayon sa layunin ng tao at, kalaunan, isang kasunduan sa China. Pero mula nang unang ilabas ang papel na ito, sinuri at binigyan na mismo ng mga may akda ng marka ang AI-2027. Inaasahan na ngayon ni Kokayo ang superintelligence bandang Marso-2029 at ni Lifeland naman bandang Hulyo-2033. Pero mula sa nakita natin sa ngayon, mukhang malabong magkaroon ng kasunduan sa China. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng China at ng kanluran at ang kakayahang palihim na paunlarin ang mga modelong ito ay pumipigil sa alinmang panig na huminto. Sa aking palagay, iniiwan tayo nito sa dalawang magkaibang resulta. Tiyak na mangyayari ang otomatikong pagpapahusay sa sarili. Hindi na iyon maibabalik sa kahon. Ang tanong ay kung hahantong ba ito sa superintelligence o kung may pangunahing hangganan sa kayang maabot ng prosesong iyon. Maaaring patuloy na tumaas ang katalinuhan ng walang hanggan o mayroon itong hangganan. Saan eksakto ang hangganan iyon? At kung nagugustuhan ninyo ito, mga kaibigan, malaking tulong sa amin kung mag-subscribe kayo sa channel upang patuloy kaming makagawa ng libreng nilalamang tulad nito araw-araw.
1: Voice Master, bago tayo magtapos, pagkatapos ng lahat ng nakita mo dyan sa Tech Week Singapore, ano ang pinakamahalagang bagay na gusto mong maiuwi sa Pilipinas?
2: Alam mo, habang nandito ako mismo sa loob ng Tech Week Singapore, nakikita ko ang lahat na nangyayari sa paligid ko. Isang bagay lang talaga ang malinaw sa akin. Hindi natin pinag-usapan kung darating ba ang AI. Nandito na, ginagamit na, ginagawa na. At habang nag-uusap tayo ngayon, may mga bagong teknolohiyang binubuo mismo ng mga taong nandito.
1: At technically, isa ako sa ebidensya niyan. Nandyan ka sa Singapore, pero nandito ako sa studio bilang AI version mo.
2: Ayan, tama yan, exactly, no? At isipin mo, dati parang science fiction lang yan. Ngayon, kausap ko na ang AI avatar ko sa sarili kong programa. Pero alam mo, kung ano ang naisip ko habang naglalakad ako rito?
1: Ano yon?
2: Nasaan ang Pilipinas? Nasaan tayo sa ganitong klaseng pagbabago? Kasi ayokong dumating ang panahon na kahit ang teknolohiya ay ginagawa sa ibang bansa tapos tayo taga-download, taga-subscribe at taga-gamit lang. Gusto kong mas maraming Pilipino ang maging bahagi ng paggawa.
1: Tama. Pero Voice Master, hindi naman lahat programmer o developer.
2: Ay, hindi naman kailangan eh, di ba? Yan nga ang punto. Kung teacher ka, gamitin mo ang AI sa education. Kung entrepreneur ka, gamitin mo sa negosyo. At kung creator ka, gamitin mo para mas mapalawak ang creativity mo. Kung voice artist ka, pag-aralan mo kung paano nagbabago ang industriya. Kung estudyante ka, huwag ka lang gumamit. Intindihin mo kung paano ito gumagana. Hanapin mo kung saan ka pwedeng gumawa ng bago.
1: So, hindi pala ang pinakamagandang tanong ay, papalitan ba ako ng AI?
2: Tama, no? Mas magandang tanong yan, no? Pero ito yung mas magandang tanong. Ano ang kaya kong gawin ngayon dahil may AI na hindi ko kayang gawin noon? Tingnan mo tayo ngayon. Nandito ako sa Singapore, nandiyan ka sa studio. Pero isa ang program natin. Ilang taon lang ang nakalipas, mahirap isipin na gagawin natin ito.
1: At baka, sa susunod na Tech Week, ako naman ang pumunta sa Singapore.
2: Hoy, wala kang passport. Ha?
1: Passport? Voice Master, AI ako. Hindi ko kailangan ng passport. Nasa cloud ako!
2: Aba, may sagot. Kaya pala kailangan kong bantayan itong AI avatar ko. Pero seryoso, ito ang gusto kong iwan sa ating mga kababayan. Huwag tayong matakot, di ba? Na matuto, huwag tayong matakot mag-experiment. Pero huwag din nating basta-basta gumamit ng hindi nag-iisip. Gamitin natin ang AI ng may pananagutan, may pahintulot, at may respeto sa tao.
1: At may isa pa akong gustong idagdag. Kung magiging bahagi ang artificial intelligence ng kinabukasan, siguraduhin nating kasama ang boses ng Pilipino.
2: Exactly. Tama ka dyan, AI Voice Master. Kasama ang ating wika, ang ating kultura, ang ating kwento, at kasama ang ating talento. Dahil habang nakikita ko ang lahat ng ito dito sa Tech Week Singapore, lalo ako naniniwala na may lugar ang Pilipino sa kinabukasan ito. Hindi lang bilang consumer, kundi bilang creator, bilang innovator, bilang bahagi mismo ng pagbabago.
1: Hindi lamang ang teknolohiya natin, kundi ang ating wika, ang ating kultura, ang ating mga kwento, ang ating mga ideya at ang talento ng Pilipino. Kasi kung hindi tayo magiging bahagi ng pagbuo ng teknolohiya, baka ibang tao ang magdesisyon kung paano tayo kakatawanin ito. At yan siguro ang isa sa pinakamalaking mensahe ng usapan natin ngayon. Hindi sapat na gumagamit lang tayo. Kailangan nakikilahok tayo. Lumilikha tayo. Nag-e-eksperimento tayo. Nagtatanong tayo. At gumagawa tayo ng sariling solusyon. So, Voice Master, bago talaga tayo magtapos, mula dyan mismo sa loob ng Tech Week Singapore, ano ang final message mo para sa bawat Pilipinong nanonood at nakikinig sa atin ngayon?
2: Simple lang, no? Huwag nating hintayin ang kinabukasan. Nandito na ito. Ang kailangan nating gawin ngayon ay siguraduhin kasama tayo sa pagbuo nito. Mula rito mismo sa loob ng Tech Week Singapore 2026, ako ang The Voice Master of the Philippines.
1: At ako naman, ang AI Voice Master. Dalawang version, isang misyon. AI para sa guro, AI para sa negosyo, at AI para sa bawat Pilipino. At ngayong araw, pinatunayan natin mismo na ang AI ay hindi na lamang kwento tungkol sa hinaharap. Nandito na ito, ginagamit na natin, nakakausap na natin, at minsan, nakikipagtalo pa sa original. Pero sa dulo, hindi dapat mawala ang pinakamahalagang bahagi ng lahat ng ito. Ang tao, ang kanyang layunin, ang kanyang kwento, ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kanyang boses. At para sa atin, ang boses ng Pilipino. Ako ang AI Voice Master.
2: Ito ang AI Talks with the Voice Master. Great day, mabuhay!
1: Hanggang sa susunod na AI Talks. Great day! Mabuhay!
2: AI para sa masa!

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat. Dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hi! Hello there! Wow! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Maula pero it's a sunny, beautiful day dito po sa Metro Manila. Lalong-lalo na sa Quezon City, ang gapunong himpilan ng Radio Pilipinas. Oh, ayos ba kayo dyan? Mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Hello! Naimbigat yung amin apo, mga taga Ilocos. Hello there! Siyempre, mga kababayan natin, mga taga-lalawigan ng Pangasinan, masanto siya kabasan at si kayo namin. Ayos na naman tayo. Ito na naman ang ating palatuntunan na Go Agri Plus. At yung mga taga-Pampanga, mayapabag po kay Kongan, mga kababayan na nakikinig sa atin. Alright ba? Yes, mga Biko, mga Bicolano, maray na aga sa Induga Boss. Alright, on air na po tayo sa 104.3 FM. Magandang umaga sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan dito po sa Metro Manila at sa buong Mega Manila. Alright, ito ang Go Agri Plus. Thank you, Miss Tess, Miss Isa, Miss Tata Rolly, batang-bata bumatayo, Engineer Mark and Engineer Arnel V. Ayan, makakasama niyo po ang inyong lingkod sa buong isang oras na ito sa Go Agri Plus. Huwag na natin patagalin dito po sa Go Agri Plus. Makakausap natin isa sa mga masipag na opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority. Siya po ang director ng Flood Control and Sewerage Management Office. Eh bakit po pag-uusapan natin ang flood control dito sa Metro Manila? May kaugnayan po ito eh. Siyempre sa Metro Manila na kanilang trabaho at saka proyekto. Oh, may maganda po, may kaugnayan ito, lalong-lalo na sa nalalapit na El Niño at hindi man El Niño kundi Flood Control Program na sa Metro Manila. Ang aking mga kausap ay si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Magandang umaga po, Director. Good morning, Director Navarro. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning po, Sir Kiko. Magandang umaga po at sa lahat ng taga-subaybay natin. Maraming good morning po.
0: Good morning.
1: At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito.
0: Oo, kita niyo naman ang background ko, yung magandang programa na plano ng Metropolitan Manila Development Authority na may kaugnayan dito sa rainwater impounding facilities na nako gagawin dito sa Metro Manila. Sige nga, i-detalye nga sa ating mga taga-subaybay ngayon ang proyektong ito ng MMDA, Director Navarro.
1: Well, unang-una no, syempre nakita namin yung naging problema talaga dito sa Manila na yung volume ng tubig. Nung volume ng tubig, lalong-lalo na nagsimula ito 2 years ago, lalo na nung Karina, na iba yung bumagsak na tubig, hindi na yung ordinaryong dami ng tubig. Sabi nga nila, kung yung undoy, halos 5 hanggang 6 na araw na yung volume ng tubig, katumbas na ngayon ng 2 araw, at yung huli natin, yung August 30 last year, halos 2 oras lang, pero ang volume ng tubig ay nasa 140 plus. So, that is already something.
0: Oo nga.
1: Ibig sabihin, nabubulunan na yung ating mga drainage system.
0: Mm-mm.
1: Sa dami ng tubig na bumabagsak. Kasi yes, simple lang yes. Yan eh. Para kang nag-toothbrush sa lababo. Mm-hmm. Na pag malakas yung gripo mo, di ba nagkakaroon ka agad ng panding? Hindi naman kaagad-agad dumediretso sa drainage. So, halos simpleng konsepto, pero paano natin ito masasagot? Paano natin magagawa ng paraan? Kasi pag dito sa Metro Manila, kahit anong linis natin, yung mga kababayan natin, nagtatapon ng basura, kahit anong linis natin, meron naiipo na tubig. So, ang pinakamaganda dito, ayon sa aming pagsusuri, maglagay tayo ng parang detention pond o yung tinatawag naming rainwater impounding facility.
0: Ako,
1: so natap namin yung mga flood prone areas
0: yung pala
1: na pwedeng paglagyan noon.
0: Oo. Director Navarro, bukod din sa pagkontrol sa baha, paano gagamitin yung mga maiipong tubig diyan sa rainwater impounding project na inyong gagawin?
1: Well, actually, yun yung magandang proyekto, no? Kaya nga tinawag namin itong rainwater impounding facility.
0: Yes,
1: it is
0: yes.
1: A facility wherein, di ba, pag na-harvest mo yung tubig, lalong-lalo na yung ating tubig ulan o yung tubig baha, ngayon, papaano mo to i-discharge? Siyempre, hindi naman natin i-discharge to basta-basta.
0: Tama.
1: Ang gagawin natin dito ngayon is i-filter natin for secondary use. Kasi alam naman natin, lalo na ngayon, El Nino, kahit naman hindi El Nino, pero nakakasama ng loob minsan, parang kinakapos tayo ng tubig, eh marami naman tayong tubig na dumarating. So we can use it for secondary purposes. Like, pwede natin gamitin ito pandilig, pwede natin gamitin miski simpleng pang-flush ng toilet natin or even paglinis ng kotse.
0: Oo.
1: Or yung mga kalsada natin, usually pag nililinis natin yan, ni-spray natin. We can use this. Marami tayong pwedeng gamitan ng secondary use. Pag talagang ayusin natin yung filtration natin, pwede rin naman maging potable water. So even other countries can do it. Mas kaya din naman natin dahil marami yung tubig.
0: Katulad sa ibang bansa, Director Navarro, naiinom nga eh. Fini-filter lang. So sa napakaganda.
1: Yes.
0: Teka muna, sa siyudad ng Maynila,
1: pwede natin gamitin.
0: Sa City of Manila, meron tatlong lugar na natukoy na pala kayo. Saan-saang lugar ito na inyong uunahing gagawin dyan sa City of Manila?
1: Well, unang-una, yung nakita namin, oh, hindi naman kasi na marami kaming nakita, marami kaming natap. No? There are 100 all over Metro Manila. Tapos kung yung pwede nating i-prioritize. Na-prioritize namin 39, and out of that 39, napondohan ngayon, so far yung ating unahin natin yung tatlo, which is in Manila.
0: So mga lugar
1: yan yung Remedio Circle.
0: Okay.
1: Nandyan din yung Raha Sulaiman. Tapos natap din natin yung dito sa may Padre Paura. Pinalalakihan natin yung pinaka-impounding facility ng ating pumping station. At meron pa tayong dinadagdag dyan sa may Dito Cruz, actually.
0: Ah, ganun po ba?
1: Sa may Dito Cruz area, wherein ang catchment naman dun kasi dito sa may Lasal area.
0: Oh, okay. Ay, anong naging batayan niyo ba sa pagpili ng lugar ng mga yan, Director Navarro?
1: Well, naturally kasi ito yung mga flood-prone areas. No? Kung makikita nyo, baka magtaka kayo. Rojas Boulevard yung tinatap natin.
0: Yes.
1: Pero ang bumabaha dyan, yung mga Malate area, lalo yung De La Salle, yung Taft, di ba? Nandyan yung baha eh. Pero kasi naturally, okay, by gravity, bumabagsak yung tubig na yan dapat dito sa Rojas Boulevard, eventually sa Manila Bay. So pababa yung tubig yan, yan yung tinatawag nating catchment. So ngayon, ang ating idea is hulihin natin yung tubig na nandoon mismo sa flood-prone areas o yung tinatawag nating catchment area. So dun babagsak yung tubig. So parang natural flow na to eh, na talagang nandyan, kukunin natin yung tubig na nasa Taft, nandyan sa Malate area, nandyan sa Padre Faura area, na in-store muna natin. So these are basic qualification, lalo na kung lumakas man yung quantity ng tubig na bubuhos. So kung hindi kaya ng drainage natin, at dito na papasok yung ating impounding facility.
0: I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga nakasubaybay sa ating lahat ng media platform ngayon, 104.3 FM, pati yung mga nasa ibang kanayunan ngayon na nakikinig sa Radyo Pilipinas, interesado dito sa proyektong ito. Kailan bang target na simula ng proyektong yan, na rainwater impounding project? At kailan ang target niyong matapos, Director Navarro?
1: I think ang mas importanteng tanong talaga rito yung matatapos eh, no? Ang matatapos to, ano, bago magtag-ulan next
0: bago
1: year.
0: Bago magtag-ulan?
1: That is a strong order from our chairman. Dapat matapos to bago magtag-ulan next year. And sisimulan na namin ngayong taon to.
0: Oh, very good. Mabuti po. Pero, teka, kung yun ang target ninyo, at least magmula ngayon, eh kung bago magtag-ulan, halos mga 8 buwan din, ano, yung proyektong yan. May nakikita ba kayong hamon o challenge dyan sa pagpapatupad ng proyekto na yan?
1: Well, actually, kaya nga this is a well-planned, I would say na it's a well-planned project.
0: Okay.
1: Kasi ang ano naman dito ni Chairman nga, 3 taon natin itong pinag-aralan. Tama yung lugar. Ngayon, nakikipagpulong na kami sa lahat ng stakeholders. Kasi hindi basta-basta. yung una nating challenge yan, syempre yung Raja Sulaiman. Mm. Sinasabi natin sa Raja Sulaiman kasi merong historical value yan. But oh, even before we act on this, nakipag-upulong na rin kami sa NHCP para humingi ng permiso na temporarily, hindi lang namin pagagandahin ang Raja Sulaiman, kundi i-upgrade pa talaga natin para mag-conform kay Raja Sulaiman. So ito yung mga bagay na tinatawag namin siguro nung una challenges, but pinaghandaan na namin gawin to lahat eh. Even dun sa Remedyo Circle, ito yung mga areas na hindi naman makaka-apekto sa trapiko naman. So talagang it's a part talaga, kaya basically magagawa namin to ng, sabi nga ni Chairman, 24/7. Kung talagang i-scheduling natin to 24/7, kaya pipilitin nating matapos to ng 8 buwan. Yeah, at bukod dito, siguro yung mga konting paalam na lang sa mga stakeholders ang tinitignan natin, but halos na cover na natin yun. Kaya tuloy-tuloy na to. Even, siyempre, number one, alam mo naman sa gobyerno, budget.
0: Yun,
1: ayos na rin naman yun.
0: Kisusunod kong taong
1: kaya unahin ito mga mate.
0: Oo, nalaman ko, ang inilalaan pala dyan na pondo ay, kung hindi ako magkakamali dito sa pagkakaalam ko, 4 billion, ano, as in B, 4 billion pesos. Ay papaano, ano ba ito? Tatawa ko, hindi ba, kakasya na ba ito dyan sa mga unang areas na paggagawaan ng proyekto, Director Navarro?
1: Well, actually, yung 4 billion na nabanggit mo, no, kasama pa doon ang ating Camp Aguinaldo na medyo mas malaki yung area na sasakupin.
0: Oh, yes. Oo.
1: Kasama yon bukod dito sa tatlong areas na natukoy namin sa Manila. Kasi since alam mo naman, ang MMDA ay sakop natin 17 LGUs na taon lang. Na ito yung muna yung nagkaroon tayo ng MOA signing. But we already had previous talks with Camp Aguinaldo na nasa loob naman ng kampo. Kasama ito doon sa budget na 4 billion.
0: Mabuti, maganda naman. Alam mo, dyan sa mga ganyang magnitude ng pondo, Director Navarro, ang tao, syempre, maganda nga ang intention, maganda ang ina-announce ng mga proyekto. Pero yung bang pagtitiyak ng transparency, paano ito dapat malaman ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa Metro Manila, dyan sa gagawing proyekto at sa inilalaan na pondo, Director Navarro?
1: Yes, ano naman yun, makikita naman nila yun. And yun nga, ang sabi is bago magtag-ulan next year. So I think the impact will be seen by rainy season next year. Kung na-expect din natin na, kasi ang sabi nga nila, maaring El Nino tayo din ngayon, pero ang impact ng tubig o yung bagsak ng ulan malalakas. Ngayon, in the same manner, possibly next year, ito na nga yung new normal eh. Actually, ito yung isa sa mga lumalabas sa mga studies. Ito na yung new normal. Hindi na natin ini-expect yung mga mahihinang ulan. Kasi kung mahihinang ulan, kung mapapansin nyo ngayon, hindi naman tayo halos binabaha eh. Except, pag lumakas yung volume at malaki ang volume ng ulan, dun tayo binabaha. So ngayon, with this rainwater impounding facility, we can now store yung tinatawag nating medyo ekstrang dami ng tubig na hindi kakasya sa drainage system natin.
0: At saka idagdag
1: mo. So, eto na yun. Dito natin i-store natin naman yung tubig.
0: Idagdag mo na rin, Director Navarro, na dito sa Metro Manila ay halos sementado, asfaltado na buong lugar. Nakukunti na lang yung patsy-patsyin ng mga lupa. Kaya wala nang sumisip-sip ng tubig mula sa ulan o kaya yung mga umaapaw na kanal. Ano, dito po, ito pa lang, proyektong ito ay bahagi ng Spawn Cities na proyekto ng MMDA sa Metro Manila.
1: Yes.
0: Pwede mo bang i-detalin ng bahagi?
1: Thank you.
0: Go ahead.
1: Oo. Thank you. Sa pag-remind mo na rin, no, regarding dyan sa Spawn City project. Because it's really a system. Hindi pa pwedeng porkit naglagay ka lang ng rainwater impounding facility. Expect na natin na yun yung sasagot sa ating problema, no? It's a system. So ngayon, Even this, yung sponge sheeting natin, yung gagawin nating mga absorbable, permeable yung ating mga ground, is included doon sa tinatawag naming Sponge City Project. Meron din kami mga tinatap na kalsada na pwede nating lagyan ng mga permeable pavements para ultimo yung mga tubig na makakadagdag sana doon sa drainage natin o doon sa pag-flow pa kung saan man, pwede na nating i-absorb. Ngayon, by absorbing this, nababawasan siyempre yung tubig na dadaloy pa sa drainage o pupunta rin sa rainwater. Kasi...
0: Hello. Go ahead. Naputol ka ng konti, the Director Navarro. Go ahead. Hello? Director. Nawala siya.
1: Sistema ng Ayan. RCT is or to plant additional trees, di ba? Yes po.
0: May naputol kang bahagyang nabanggit yan, but I'm sure yun ang sinasabi mong dagdag na magkakailangan dyan sa Sponge Cities, may mga holistic approach at ibang mga proyekto, pagtatanim ng puno. Parang yun ang aking nag-gets doon kanina.
1: It's really a holistic approach.
0: That's right.
1: Yun, meron tayo mga i-revive na mga creeks. Tataniman natin ang mga puno.
0: Wow.
1: Meron din tayong yung absorbable or yung permeable pavements para ma-absorb yung tubig. So, it's going to be a system. It's going to be a holistic approach para dito. Hindi lang tayo magtatayo-tayo. Kasi may mga areas we have to acknowledge na may areas na nakita natin nakatayo na yung building. Alam nga namang dibayin pa natin yung building. So, ang ano na lang is how to go about it.
0: Oh, yes. Director Navarro,
1: alam po parking ha, gaya ng sabi ko, and of course, yun nga yung pagtatayo ng pounding facility.
0: Director Navarro, iaambag ko itong program na ito. Pagka nagsimula na yung proyekto, pwede tayong tuwing Sabado makapag-update, you know? Babanggitin ko kung kahit mga balita na nanggagaling sa yung tinatawag progress ng report na ito ng Sponge Cities project ng Metro Manila at saka yung rainwater impounding project na yan. Nasa inyo pagkakataon para sa mensahe sa mga taga Metro Manila, Director Navarro. Go ahead please.
1: Ay, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at naimbitahan niyo po ako rito at ako'y nananawagan na ginagawa po namin ang aming makakaya. In fact, sinasabi nga namin, hindi kami natutulog at talagang itong pag-aaral na to at pagsusuri dito sa problema ng FAD ay gagawa natin ang paraan dito sa buong Metro Manila. Siyempre, ako ay nakikiusap lang sa ating mga kababayan na habang ginagawa natin to. Or siyempre, hindi lang naman to para sa atin, kundi para sa future, no, sa mga kabataan. Iwasan na rin natin yung pagtatapo ng basura dahil itong basurang ito ay talagang isa sa mga dahilan ng ating pagbabaha. Kahit nga isang plastic lang ang mabara natin sa isang tubo, nagkaklag na eh. Doon nagsisimula. At pag nagklag yun, nakaharangan ng flow ng tubig. So please, let us be responsible. Think of the future. Ito ay isang intergenerational responsibility para sa ating mga matatanda na pinapasa natin sa mga kabataan. Please, tulungan niyo po kami. Yun na lang po ang hinihingi naming tulong. Yung pagkakalat, iwasan po, itapon po ang basura sa tamang lugar. At ngayon naman po, even yung itang tubig, lalo na po ngayon, El Nino. And yung proyekto po namin, it's going to be a long term at makakatulong po ito talaga para po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila.
0: Alright, well said, Director Navarro. Maraming salamat sa
1: pagkakataong
0: ibinigay mo na ikaw ay makapanayam namin dito sa Go Agri Plus tuwing Sabado. Thank you, God bless, at mag-update tayo sa mga susunod na pagkakataon. Thank you very much. Alright.
1: Salamat po ng marami. God bless po.
0: God bless. Si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Maganda po ang pinag-uusapan dito at alam nyo naman ng kontrabaha, hindi lang kontrabaha, kundi pati ng disiplina, mga kabayan, sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, sa buong bahagi ng mga key city, sa buong Pilipinas, pati yung mga pagtatapon ng basura, kinakailangan mapagtuunan ng pansin yan. Malaking bagay yan. Alright.
2: Laman, diskarteng bago.
0: Impormasyon na kapasyon. Siyempre, lahat ng mga nakarinig niyan, pwede kayong mag-react, pwede magbigay ng inyong mga impormasyon sa pamagitan ng aming Facebook account. Siyempre, dito po sa Radio Pilipinas, dito po sa Go Agri Plus. Alright. Susunod na po natin, mga kababayan, sa ilang saglit naman, ang ating panayam sa kinatawan ng ating mga kasin. Ano mga kasin? Kasin senior. Ngayong araw na ito, at atin po nalalaman sa kanya dahil ang pag-uusapan nako ay yung linggo ng elderly Filipinos. At hindi lang yan, pati yung mga nako nagbigay din pala ng gawad parangal sa mga lolo at mga lola at pati na mga apo. Makakausap natin ngayon si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, ang kinatawan ng Senior Citizens Party List. Magandang umaga, Kasen! Good morning!
3: Good morning, Kasen! At sa ating mga suke.
0: Yan.
3: Nakasubaybay sa atin.
0: Thank you, Kasen. At napagbigyan mo naman ako kahit na busy-busy kang katatapos lamang ng mga aktibidad pang senior, mga kasamahan natin. Yung unahin na natin, mag-update nga po kayo, Kasen, Kong Ompong. Ano ang update ngayon na ibabahagi mo sa ating mga ika-Kasen, mga ka-senior, tungkol sa Universal Social Pension?
3: Ah, maganda yung sa kasalukuyan, ating panukalang batas sa Universal Social Pension, ito ay nasa Technical Working Group ng House Committee on Appropriations at pinag-aaralan yung tamang detalye dito. Kabilang na yung mga kinakailangang pondo at kung paano ito may patutupad ng maayos at sustainable. At bilang Committee on Appropriations ay kinikilala po natin ang malaking responsibilidad sa pambansang budget, pagbibigay ng pensyon sa lahat. Pero maalaga po rito ay kailangan pag-aralan pa kung paano ito may sasakatuparan nang hindi isinasakripisyo yung ibang mahalagang programa ng ating gobyerno para sa ating mga kasenyor. At ang importante, kaya ito ay hindi natin isinasar yung usapan. Patuloy nating isinusulong ito at umaasa tayong makakahanap ng sapat at pangmatagalang pagkukuna ng pondo upang mabigyan ng dagdag na seguridad ang ating mga kasen sa kanilang ikanga pagtanda.
0: Nako, yun, nasa technical working group na pala, Congressman Ompong sa Committee on Appropriations. Teka, dito tayo sa ibang topic na alam nyo may kaugnayan naman sa digital age ngayon. Alam po ninyo, marami sa mga opisina ng pamahalaan, online ang mga submission ng dokumento. Meron bang nakalaang programa ang Senior Citizens Party List na pinamumunuan nyo na ibigay na serbisyo sa ating mga ka-senior, no? Na maisama ang mga senior citizens sa mga programa sa digital literacy, Kong Ompong?
3: Oo naman, kasi napakahalaga nito ngayon dahil sa ating makabagong teknolohiya.
0: Opo.
3: Ayaw nating maiwan ng ating mga senior citizens na tamang paggamit ng mga mga cellphone,
0: opo,
3: ang computer, online government services. Kaya isinulong natin yung ating House Bill number 780 na naglalayong maisama ang mga serbisyo para sa senior citizens at kasama rito yun siyempre yung persons with disabilities o yung PWD. Upang maging accessible lang ang ating mga service yung kailangan nila. Hindi naman kailangan sabihin mag-ingat sila. Dapat turuan natin sila ng tamang paggamit para malaman nila na yung kanilang ma-detect nila yung kung ang kanilang katext ay isang manloloko o scam.
0: Yes. Pwede ba ito? Maputol kita. Yes, Napumakot lang sa isip ko kasi, ano, ako kasi, si Kaki ko, at ito, ginagawa ko, kasi kong ompong, pagka medyo alanganin ako sa kausap ko, maliban sa may pagkasuplado, hindi ko kaagad kinakausap o sinasagot ang tawag. Mukhang naputol yata si Kong Ompong.
3: Naririnig ko.
0: Okay, thank you. Ang ginagawa ko, pagka gusto kong ma-verify kung hindi robot ang kausap ko o kaya AI, abi inoon ko yung, camera. Para masiguro ko na yung kausap ko ay talagang siya na nga yun, ikaw na nga, ganun. Pero sasabihin ko muna ang permiso na, itatanong ko muna, kukunin ko muna ang permiso, pa pwede ba nating ibuksan yung camera ninyo? At yun namang, kung okay sa inyo, sige, doon. Hindi magkikita tayo ngayon. May malalaman mo kung sino nga ang kausap mo. Yan.
3: Ako naman, sa akin, pag numero lang yung tumatawag o nagtetext, hindi ko sinasagot.
0: Suplado ka din ka mula ko.
3: Alam mo, nabiktima na ako minsan eh.
0: Ayun nga. Ano?
3: Nagkwento mo sa akin. Tapos miya-miya, meron lang nagtext na ako ay namili ng mga gadget sa sa UK.
0: Go! Wow!
3: Then after 5 minutes,
0: oo.
3: Nag-text din yung sa akin na meron din akong binili sa Malaysia.
0: Ba?
3: So, meron yung bilis na walang 5 minutes. Namili ko sa UK, namili ko sa Malaysia. Kaya nang bulan nun, hindi na ako nagsasagot sa numero. Pasensya na kung suplado, hindi ako sumasagot. Pero kailangan mag-text muna siya kung sino siyang tumatawag sa akin.
0: Oo, ako din. Ginagawa ko nga yun. Sinasabi nga na natin ngayon, pati yung aming programa sa CICC, kaya Yusek Abi Paraiso, mas maigi na yung medyo may pagkasuplado ka ng, doon sa, dito sa pagsagot sa mga telepono. Hindi mo naman kilala kung number lang.
3: Actually, hindi naman tayo suplado.
0: Alam ko, siyempre. Ikaw ay hindi suplado, ikaw may mapagmahal at saka pala.
3: Nag-iingat lamang tayo sa dami ng mga manluloko.
0: Tama, at hindi suplado, pala kaibigan pa. Ay, ano naman ang status ng House Bill 428? Yung tinatawag nating enhanced discounts for senior citizens and persons with disabilities.
3: Marami nakikita niyan. Ito ay nasa House Committee on Ways and Means. Ibig sabihin, nakapasa na ito sa Committee on Senior Citizens at ipinasa na natin sa Ways and Means kung saan ay pag-aaralan ang mga usaping may kinalaman sa pagpubwis at sa pagpapalawak ng mga diskwento. Dito sa ating House Bill na to ay sinusulong natin na mapalakas ang mga benepisyo at diskwentong natatanggap ng ating mga senior citizens at PWDs upang gawing on top sa doon sa 20% discount na natatanggap natin ay dapat doon sa promotional discount babigyan din tayo ng 20% discount. Ibig sabihin, kung promotional promo price dapat entitled din tayong bigyan ng 20% discount. Kasi mabuti, itong promo price.
0: Oo, mabuti maibatas, maisabatas na yan. Alam mo, may talagang sinasabi ng mga iba, lalo lang mga ngayon, sa nangyayari ngayon, hindi na dinidiscount na niyan kahit na senior citizen pa. Totoo lang. Oo, dahil sa nila,

0: Kong Ompom, nakikinig ang ating mga kababayan na andoon sa Radyo Pilipinas Agoo, La Union. Batiin natin.
1: Layo
0: ah. Oo, syempre naman. Pati dito sa Muñoz Nueva Ecija, ay da sa 90.1 na Radyo
1: Agoo. Nueva Ecija kasi, na ako'y binabati sa yung ating mga kababayan, ang aking mga kababayan sa Aliaga.
0: Tama. Eh, abot na abot. Yung 90.1 Radyo Agri. Diyan sa Filmec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nakikinig. Ay, siya sa Radyo Pilipinas, Lucena, 87.9 FM. Magandang umaga po. Talaga naman, mga nagpapa-attendance ba? Pagka ikaw ay kausap ko, marami nakikinig daw ng mga senior citizen doon. Ay, kaompom, ano-ano mga balakid ga ba? Dito sa ibang topic, ano hon? Yung House Bill 430, yung substitute House Bill 6739. Ito yung ano eh, yung National Center for Geriatric Health and Research Institute. Ano ba ang mga balita na dyan at bakit nagkakaroon ng pagka-delay pa?
1: Alam mo, wala na akong nakikitang balaki dito.
0: Talaga?
1: Kasi noong September 29, 2026.
0: Opo.
1: Ito ay niratipikahan na ng Congress at ng Senate. Niratipikahan yung Bicameral Conference Committee Report. At yan ay hinihintay na lang natin na mapadala sa Malacanang para mapirmahan ang ating Pangulo at tuluyan ng maisabatas ito. Mapakalaga kasing panukala ito dahil layo din natin palakasin yung espesyalisadong serbisyong pangkalusugan para sa ating mga senior citizen.
0: Yes, yes. Nako. Oo, kailangan
1: na, malapit na tumahay sa batas kasi signature na lamang ni Presidente BBM.
0: Ay, salamat. Oo.
1: Kailangan.
0: Abay, marami na tayong ang mga ka-senior natin makakakita na ng mga pogi at mga magagandang mga health professionals pag naitayo
1: na yan. Diba? Ito ay talaga. Exclusive sa ating mga
0: yes, tingos. Yes. Alright. Ay, meron texter, kaompong, kung ompong.
1: Oh.
0: Nagtatanong to, totoo po ba na bago makakuha ng benepisyo sa barangay ang isang senior citizen, kailangan muna niyang magmiyembro ng isang senior citizens organization sa kanilang barangay?
1: Lako, paano
0: daw kung hindi siya miyembro? Ha?
1: Ay, kaya pwede natin kasuhan yung mga nagsasabi niyan. Kasi
0: talaga?
1: Ang ating mga benepisyo,
0: lalo
1: na sa ating mga senior citizens,
0: citizens,
1: ay hindi requirement na ikaw ay maging miyembro ng isang organisasyon.
0: No, kung
1: sinasabi lamang na ganyan kailangan magmiyembro, ang ating mga senior citizens ay pinupolitika.
0: Tama.
1: Ibig sabihin, sinasabihan na kailangan magmiyembro sa organisasyon nila para makatanggap ng benepisyo. Pero mali po yun. Kung kinakailangan po, malaman natin yung mga nagsasabi at siguro gawa natin ng paraan para maiwasan na itong ang ating mga senior citizens ay pinupolitika ng mga taong nasa barangay na mismo.
0: Eh kasi kung ompong, eh yun nga, kung hindi siya membro, hindi siya makakahingi ng mga libreng gamot o yung mga ibang binibigay na food pack ng kanilang mga mayor. Ano ba yan?
1: Mali yun. Sa ating mga kakasin,
0: opo,
1: ay huwag po kayong maniniwala na kung hindi kayo membro ng isang organisasyon nila, ay hindi kayo makakatanggap. Mali po yun.
0: Malinaw na yan, ha?
1: Pwede natin silang ireklamo.
0: Oo. Abay, initiate mo nga yan na kung ompong. Uy, ngayong Oktubre pala, Filipino Elderly Month, ha? Kasi yan, ano? Ano ba? Nako, ikatatapos mo pala yung gawad parangal sa mga lolo at saka lola. At sa pati apo, isinama mo na. Sige nga, banggitin mo nga dito sa ating
1: program. Actually, alam mo kasi, itong Proclamation number 470
0: yes.
1: ay for one week lamang, October 1 to 7. Kaya lang, yun nga, kulang yung isang linggo. Sinasabi nila, buong Oktubre. Pero mali, dapat araw-araw ay magkaroon ng early celebration.
0: Tama.
1: At nabanggit mo nga, yung ating gawad parangal, noong October 6 ay sinalangalaan natin yung mga senior citizens

0: ng pagkilala sa mga kontribusyong nagawa nila sa ating lipunan. Masaya yung aming ano, ang aming gawad parangan.
1: Nakita ko sa picture Kong Ompong. Abi si dating speaker at naging mayor ng Quezon City, Sunny Belmonte, ha?
0: Oo, siya.
1: Poging-poging
0: siya
1: pa rin.
0: Siya ang aming guest speaker.
1: Oo. Siyempre. At saka, sino ba yung nakita ko doon? Si
0: Secretary Galvez. Yung mga binigyan ng parangal, yung mga awardee.
1: Oo.
0: Si dating Secretary Carlito Galvez.
1: Yes. Taga-Bulacan yan.
0: Bulacan, no? Yes. Taga-Bustos yata.
1: Opo.
0: Sergio Ortiz.
1: Oh, yes.
0: Na napakarami na ikaw nga yung achievement sa kanya dahil sa yung sa ECOPS eh, di ba? Yung
1: Tama po.
0: Tapos yung isang kinilala natin, isang matagal na rin na nananilbihan sa gobyerno si Dr. Rodolfo Undan ng Central Luzon State University. Napakarami natin. Binigyan natin na ikaw nga parangal. At ito ay taon-taon na natin ginagawa. Ito ay pangatlong taon na at dinagdagan natin ng isa pang parangal yung mga natatanging apo at lola. Natatanging apo ng ating lolo at lola.
1: Yes, maganda.
0: Hindi lang tayo sa bata, sa matanda, sa nakakatanda.
1: Tama.
0: Binibigyan na rin natin ng pagkilala yung mga natatanging apo na ni lolo at ni lola.
1: May parangal na, may pa-butter cookies pa eh. Tama. Congratulations. Ay, itong mga nagtitext sa atin, papadala ko na lang sa iyo the feedback, ha, Congressman Ompong. Thank you muli, ha, sa inyong pagtanggap ng tawag.
0: Sa ating mga senior citizens, happy elderly month.
1: Right.
0: Sa inyo lahat.
1: Alright.
0: Yung mga pasensya na po yung hindi ko napupuntahan kasi sunod-sunod yung imbitasyon sa atin. Kaya mga messages na naman aking pinapadala.
1: Sa
0: October 22, nasa Aurora ako. Sa Aurora ako naka-schedule pumunta.
1: Very
0: mga
1: good.
0: Taga-probinsya po ng Aurora, nandiyan po ako sa October 22.
1: Yun.
0: Maraming salamat, Kasen, sa pagbibigay sa akin ng araw.
1: Kung Ompong, yung mga hindi mo mapupuntahan, padalhan mo ng mga flying keys. Di ba? Thank you. Kung Ompong.
0: Salamat.
1: Magandang umaga sa'yo. Ingat. Si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, mga kababayan. Yes! Siyang representative ng Senior Citizens Party List. Mga magsasakat, mga mangingisdang, mga senior mga senior citizen na. Yung mga benepisyo ninyo, pwedeng dapat ma-follow up ninyo sa Senior Citizens Party List na pinamumunuan ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes.
2: Informasyon na kapaki-pakinabang para sa Pilipino, trabaho'y dumadami.
1: Yes, ito ang Go Agri Plus. Sumasahing papawid dito sa 738 at 104.3 FM kasama ang mga social media platform ng Radyo Pilipinas. Gandang umaga po, naimbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos at yung mga taga Pangasinan. Hello, masanto siya kabosan at si kayo namin. Siyempre, mga taga Mindanao, Assalamualaikum or Barakato, peace be with you. Yan ang ating pagbati. Sa ilang saglit, nako, eto naman, may kaugnayan sa siyempre, sinusulong ng ating pamahalaan na mekanisasyon ng pagsaka, yung mga sakahan. Oo, siyempre, mga pagsasaka sa atin, pati pangingisda. Yan. In the meantime, habang inaantabayanan ko po mga kababayan ang aking mga kausap mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at on the air din tayo sa kanilang radio, dyan po sa Radio Agri sa 90.1, meron palang humihingi ang Department of Agriculture ng 300 million pesos, 300 million piso. Tata Rolly, Isa and Ms. Tess and Mark and Arnel. 300 million pesos na pondo para sa pagpapalawak ng produksyon ng ube. Anong luto sa ube? Ang gusto mo? Halaya. Yun, yan naman eh. Masarap, ano, pare ko. Yung iba, ginagawang ano eh, may kasamang juice na ngayon. Oh, cloud ube ang pangalan. Sa unang taon, target po ng Department of Agriculture magdagdag ng 1,000 ektarya na taniman ng ube. Oho. Itinatayang aabot sa 850,000 pesos bawat ektarya ang gastos para sa pagpapaunlad ng mga sakahan, pasilidad at produksyon kasabay na ang anihan at pagpaparami ng materyales na pananim pagdating ng November ng 2026. Nagiging ano kasi fad o kaya ay nagiging popular itong ube hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya nagpapagandahan ng ibang bansa, nagpapakita ng mga iba't ibang produkto pang ube. Yes, yan ang ating balita. Samantala, nakanda na aking mga kausap. Joining us via Zoom is the acting chief ng Applied Communication ng PhilMec o Applied Communication Division ng PhilMec, si Jet Molek Subaba. Magandang umaga, Jet. Good morning. Hello there.
3: Good morning. Good morning po. Hi. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig.
1: Nice to see you, Jet. Thank you sa pagpapaulak mo ng panayam na ito. Kasi alam mo na, palaging aktibo ang PhilMec sa pagbibigay ng mga makinarya at iba pang suporta sa mga magsasaka at mga mangingisda. Kasi noong nakaraang buwan, nagsagawa ang PhilMec ng first advocacy campaign sa Philippine Science sa high school dito sa Quezon City. No? Ano bang may mabahagi mong update sa ating mga listeners tungkol dyan sa ginawa niyong advocacy campaign ng PhilMec sa Philippine Science High School campus?
3: Opo. Yes, Kakiko. Nagkaroon tayo ng unang-una, actually, initiative na po ito mismo ng isang advocate natin ng Youth for Mechanization. So, yung kanilang eskwelahan na mismo yung nagsimula ng advocacy campaign. Mm-hmm. And yung PSAI o yung Philippine Science High School na campus na ito ay sa Cagayan Valley po, Kakiko. So, doon sa Nueva Vizcaya. Alright. So, ito po ay ang unang-una nating Y4M Club at mm-hmm. sila po mismo ang nag-initiate na magkaroon ng ganitong klase ng aktibidad. Nakakatuwa, Kakiko, dahil dati kami ang naging bosses ng Y4M. Ngayon, may next generation na talaga na inaangkin ang ating advocacy.
1: Dumadami na ang Y4M program ng PhilMec. Mga kabataan, habang nakikinig kayo dyan, shout out. Pwede yung i-text ang aming number dito o ipadala sa Facebook ng PhilMec at ng Go Agri Plus. Teka, pahapyaw lang dahil ito napag-usapan na natin sa mga nakaraang panayam natin doon sa Arangkada program, yung para sa kapakanan ng mga ngayon lang nakakarinig nitong Youth for Mechanization program ng PhilMec, bigyan mo nga ng update, paano ito, bakit mayroong programa ang isang ahensya ng gobyerno ng Department of Agriculture na katulad ng Youth for Mechanization program.
3: Opo, ang Youth for Mechanization program, ang layo nito ay hikayatin ng ating mga kabataan sa pagsasaka. Alam po natin ngayon na tumatanda ang ating mga magsasaka, walang interes ng mga kabataan. At kung magtutuloy-tuloy po ito sa susunod na sabihin nating dalawang dekada pa, ay kakaunti na kaya naman mawala na ang mga food producers natin. Kaya naman hinihikayat natin sila, hindi na gamit ang traditional na pagsasaka kundi ang modernong pagsasaka gamit ang mga mechanization technologies natin. So hindi na po siya maghapon na kayo ko, pwede na po tayong sumakay ng mga machines habang ginagawa po ang ating mga farm operations. Ganito po natin binabago yung image at ganito natin hinihikayat ang ating mga kabataan sa agriculture.
1: Galing ano? Yung pagkakabanggit mong hindi na maghapong nakayuko, naka-aircon na. Habang nagsasakat, nakasakay sa modernong mga traktora at mga machineries. Galing, palakpakan. Jet, yung palang PhilMec, ang PhilMec inyong tanggapan ay lumahok nga pala sa itong AgriLink, ano? Nakasisimula lamang dito sa Metro Manila. Yung AgriLink ngayon ni taon-taon. Ano ba maasahan diyan sa mga nilagay niyo sa inyong booth diyan sa AgriLink? Diyan sa World Trade.
3: Sa mga hindi ba po nakakabisita sa AgriLink, ito po ay 31st AgriLink. So tayo po ay nag-join po ulit mula, I think, mula year 2004 pa, nag-join na ang PhilMEC dito. So, matagal-tagal na rin po tayo naging bahagi nito. Kung gusto nyo po na mag-join po sa atin pong AgriLink at bisitahin si PhilMEC, hanapin nyo lang po yung booth number 79 to 82. Ayan, sa Hall C. Ayan, pagpasok nyo po ng World Trade Center, ay kakanan po kayo sa pinakadulo po kami. And makikita nyo na po doon yung aming booth, napakagandang booth, na gawa, hatid po sa inyo ng PhilMEC at sa pangunguna po ng Applied Communication Division. Andito po, fini-feature natin yung ating mga shared processing facilities mula sa CFIDP na isang banner program natin, kung saan hindi natin hinahayaan lang na ang mga magniniyog, na simpleng magniniyog lang, pinibigyan natin sila ng mas mataas pang dangal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga fasilidad na kung saan magagamit po nila upang makapagproseso at mas tumaas pa yung kita nila. Ito po ang feature natin para sa taong ito.
1: Mabuti na mabanggit mo ang AgriLink kasi nandyan po sa World Trade Center, no? Sa may Ross Boulevard. Well, yung pagkakabanggit mo kanina tungkol sa mechanization at sa yung shared facilities, nakikita ngayon dito sa ating finaflash ng mga photos na binigay niyo, abay yung mga shared facilities, yung mga processing, food processing, bigyan mo nga ng specific program ang film, ang mga nakikinig tungkol sa shared facilities nito. Example lang na naging successful na lalong-lalo ngayon yung mga pinakikita natin Jet ng mga photos.
3: Opo. Ilan po sa mga facilities natin diyan? Meron tayong mga meron po tayong mga panggawa ng mga virgin coconut oil. So, meron tayong processing facility para dito. Coconut cooking oil, white copra drying facility, coconut sugar, coconut nectar, VCO-based premium cooking oil. Meron din tayong Coco Peat, Coco Choir, and GeoNet. Ayan. So, ito po yung mga nilalagay sa mga mountainous areas sa gilid ng mga kasada para hindi pumikay ang lupa. Meron tayong mga coconut water, no? At marami pa po, may white copra and vinegar processing, coconut charcoal briquette, and a lot more. Lahat po ito ay pwedeng pagpilian ng ating mga magsasaka na maaari maging beneficiary po ng ating programa.
1: Maganda nga itong mga packaging na yan, no? Na nakikita ko, pati yung palagay ko yung pagpaproseso. Ang siyang tanong dito, quickly lang, Gadget, yung paano makaka-avail itong mga facilities na ito, yung mga shared facilities na yan, lalo sa cocoa-based project, at saka yung RCEF, yan, Jet, sige nga. Pakibanggit,
3: please. Opo, maaari lang po kayong mag-submit ng yung letter of intent sa PhilMEC para po malaman po namin ano po yung inyong interes at ang ating pong team, operations team, ay makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga susunod pang mga ilang detalye. Ganon din po para sa RCEF, letter of intent, syempre po yung kayo po dapat po ay lehitimong organisasyon, kooperatiba, asosasyon para sa rice kung RCEF at coconut naman para sa CFIDP. And after that, i-assess po tayo, i-validate po tayo ng PhilMEC dahil gusto natin sustainable ang proyekto. Meaning, hindi tayo magbibigay sa mga kunwaring kooperatiba o hindi totoong mga kooperatiba. So kasama po yan sa pinag-aaralan po ng PhilMEC upang ang gobyerno po, yung investment nito ay hindi masayang at mapunta sa mga tamang mga tao.
1: Very good. Uy, pahayaw nga, nabanggit ko nga pala, nag-text sa akin kagabi si Director Boyet Albindia na nasa Tanzania siya sa Food and Agriculture Organization. Ano bang collaboration ng PhilMEC at ang Food and Agriculture Organization sa programang yan?
3: Actually po, Kakiko at sa ating mga tagapakinig, ang FAO po, Food and Agriculture Organization po, ay hina-highlight po tayo na tayo po yung PhilMEC bilang isa sa mga, sabihin na natin ay parang blueprint or model. Yan. So model po para po dito sa ating mechanization na initiatives or endeavors. So dahil po doon, tayo po ay yung team po natin, si Dr. Rodel Edago, si Engineer Donald Mateo, at of course our Director for Dr. Genicia Alvindia, nandun po sila. So parang last week po sila, Dr. Edago, chinecheck po nila yung mga fasilidad po doon sa Tanzania para po makita nila kung ano yung mga status nito at yung Pilipinas po mismo, PhilMEC, ang magbibigay ng recommendation paano po nila ito ma-improve. At dahil po ang Tanzania through FAO ay nagkaroon ng request para magkaroon sila ng enough na fund for their mechanization efforts. So sa tulong ng Pilipinas, matutulungan natin yung Tanzania para sila din po umangat din yung mechanization na level nila, yung mechanization performance nila when it comes to agriculture. Ganito na po ngayon yung PhilMEC, no? Pang international na kakiko.
1: Wow.
3: And we are helping other nations. So
1: yes,
3: si Philippines, hindi na lang tumatanggap ng help or tulong, tayo na ngayon yung nag-help or nag-hone ng mga ibang bansa.
1: Bumabang para maging katulad no? natin. Iwinawagayway ni Director Dionisio Albindia ang Philippine flag, ang ating bandila sa Tanzania dahil sa Food and Agriculture Organization. Biruin mo, tayo magtuturo na rin doon, ano? Ang PhilMEC ang magtuturo ng ating bansang Pilipinas tungkol diyan sa mechanization, magiging model ang Pilipinas sa kanilang adhikain na mapaunlad din ang kanilang agriculture sector. Jet, salamat muli ha sa pagbanggit mo ng pag-join mo sa atin ngayong araw na ito. At kung meron ka ba idadagdag dyan, you have a few minutes please. Go ahead.
3: Thank you. Thank you very much po. Kakiko, nakalimutan ko lang po na banggitin kanina. Nagkaroon din kami ng first PhilMEC National Business Forum.
1: Yes, yes.
3: Ginanap po siya last week lang.
1: Congratulations.
3: At ito po yung kauna-unahan po sa buong bansa. Kung saan yung mga enterprise, yung mga assisted po natin na enterprise, pagdating sa lahat ng mga commodities na meron tayong teknolohiya, yung ginamit nilang technology natin, kabuhayan na po nila ngayon. At ang iba sa kanila, nag-e-export na, napupunta na sa ibang mga bansa dahil po sa paggamit ng technology natin. Isa pa pong aspeto ito ng PhilMEC kung paano po tayo direktang tumutulong sa ating mga magsasaka. Gawa natin silang mga entrepreneurs or mga agripreneurs para sa gayon hindi lang sila mere na mga magsasaka kung hindi mga businessman na rin po sila. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga interest tungkol sa PhilMEC, ano man po yung interest ninyo, kayo man ay farmer, fisher folk, o processors, stakeholders, kayo po ay very welcome. Sumulat lang po kayo, mag-email lang kayo sa aming tanggapan, follow nyo po kami sa aming Facebook, DA PhilMEC, at maaari po kayo mag-inquire dito para sa kung paano po natin kayo matulungan. At ang PhilMEC naman po ay tapat sa paglilingkod sa ating mga sa bawat Pilipino na aming pinaglilingkuran. So ganyan po ang serbisyong PhilMEC, ganyan po tayo ang puso natin para sa serbisyo publiko. Maraming salamat po.
1: Thank you! Maraming salamat, Jet. Thank you, Mr. Jet Molek Gonzalez Obaba, ang Acting Chief Applied Communication Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganda umaga din dyan sa 90.1 the FM sa Science City of Muñoz, yung kanilang radio station na pinaandar dyan po, ino-operate dyan sa loob mismo ng PhilMEC. Thank you very much. At saka doon sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Muli na naman po, maraming salamat sa inyo yung lahat sa pag-antabay, pagsama dito sa Go Agri Plus ngayong araw na ito. Thank you, Mrs. Miss Tess, Tata Rolly, batang-bata bumatayo, and Arnel and Mark Boqueron, thank you. Ito po muli ang inyong lingkod, broadcast specialist, agricaster, Kaakiko Flores. Ganda umaga po sa inyo lahat.

0: know you're always on the go.
1: On the go.
0: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
1: Kaya,
0: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinulong ang pagpapalakas ng logistics infrastructure at global market access para sa local business. Mula Singapore, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sige daw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palakasin pa ang logistics infrastructure ng Pilipinas. Ito yung pang mas maging mabilis ang galaw ng mga produkto at mapalawa ang oportunidad ng mga lokal na negosyo na makapasok sa international market. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa pamamagitan ng efisyenteng logistics infrastructure ay mas mapapabilis ang paghatid ng mga produkto habang mababawasan din ang mga hamon sa transportasyon at logistics. Dagdag ni Castro na sa pagsusulong na ito ng Pangulo ay hagit nito ang pagpapalakas ng ekonomiya at makakalikapan ng mas maraming oportunidad sa negosyo at trabaho. Sa ikalawang araw ng working visit ng Pangulo ay nakipagpulong ito sa American logistics giant na FedEx na nagpalawak pa ng kanilang operasyon sa Pilipinas kasunod ng malaking expansion project nito sa Clark Gateway Hub nitong nagdaang Mayo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Malalakasin ang logistics infrastructure ng Pilipinas at bibigyan ng mas malaking oportunidad ang mga lokal na negosyo na makakapasok sa global market. Ito ang isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang meeting sa mga opisyal ng FedEx.
4: Nag-ulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang pangunahing balita, European Union naglaan ng 15 million euros na tulong sa Pilipinas para sa seguridad at kapayapaan. Balita din sa atin ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Laan ang European Union o EU ng 15 milyong euro na tulong para sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility kasabay ng pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang panig sa seguridad at depensa sa rehiyon ng Asia. Katumbas ng 15 milyong euro ang unang assistance measure ng European Peace Facility ng EU sa Asia na inihayag bilang bahagi ng mas malawak itong suporta sa katatagan at seguridad sa rehiyon. Kasabay nito, idinao sa Maynila noong Oktubre 8 ang ikalawang EU-Philippine Security and Defense Dialogue kung saan tinalakay ang mga usaping panseguridad kabilang ang proteksyon sa mahalagang infrastruktura sa karagatan at kalayaan sa paglalayag. Pinagtibay rin ang dalawang panig ang kanilang layuning palakasin ang pagkakahanay ng mga posisyon nito sa mga multilateral forum at taguyod ang kaayusang pandaigdig na nakabatay sa rules-based international order. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: DENR-NCR pinaigting ang monitoring sa mga ilog at kalidad ng tubig bilang paghahanda sa matinding El Nino. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Minanalakas ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang monitoring sa mga ilog at waterways sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. May 89 na monitoring stations ang ahensya sa tatlong pangunahing river systems. Kabilang dito ang 21 sa Malabon na Botas, Tulian, Tinajeros, 32 sa Pasig Marikina, San Juan at 36 sa Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Zapote. Binabantayan sa mga lugar na ito ang illegal dumping, pollution, pagdami ng banlik at mga bara sa daluyan ng tubig. Samantala, 377 monitoring stations naman ang sakop ng Water Quality Monitoring Program ng Environmental Management Bureau, National Capital Region. kabilang sa proseso ang pagkuha ng water samples at laboratory analysis upang matukoy kung pasok sa pamantayan ang kalidad ng tubig at matukoy ang mga posibleng pinagmumulan ng polusyon. Mahalaga umano ang tuloy-tuloy na monitoring para sa rehabilitasyon ng mga ilog at waterways, pangangalaga sa kapaligiran at pagsuporta sa Manila Bay Rehabilitation Program. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At balita sa lalawigan, mga plantasyon ng marijuana sa mga bayan ng Kibungan, Kapangan at Bakun sa Benguet lalo pang nababawasan. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lumit na mga plantasyon ng marijuana sa mga munisipalidad ng Kibungan, Kapangan at Bakun sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Marvy Amilao, Force Commander ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company, mula sa 10,000 square meters na lawak ng mga plantasyon sa mga nakarang taon, hinatay ang nasa 100 metro kwadrado na lamang ito. Anya na obserba ng Police Benguet na marami ng mga residente sa naturang mga bayan ang kumalinga sa legal na pamumuhay sa pamagitan ng magtatanim at produksyon ng kape at gulay. Sinabi na Milaw na patuloy ang pagsasanay ng mga Police Benguet upang mapag-aralan ang mga pamamaraan upang tuwir ang mawakasan ng pagtatanim ng marijuana sa mga bayan sa Benguet. Dahil dito pinapaigting pa rin ang koordinasyon sa pagitan ng PNP, Philippine Drug Enforcement Agency, mga lokal na gobyerno at kagawaran ng agrikultura upang mabigyan ng alternatibong pamumuhay ang mga mamamayan sa naturang mga bayan at maging katuwang laban sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ang boss Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan
16: ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang pagpupugay sa lahat ng bumubuo ng alerto 738 para sa inyong unang anibersaryo. Bilang isang disaster risk reduction and management practitioner at bahagi ng isang ahensyang may mandato na itaguyod ang kahandaan at katatagan ng ating mga komunidad, ikinagagalak namin at lubos naming pinapahalagahan ang inyong programa na maghatid ng mahalagang impormasyon sa publiko tungkol sa mga usaping may kinalaman sa disaster risk reduction and management, lalo na sa paghahanda at mga impormasyong makakatulong sa kaligtasan ng ating kabayanan. Mahalaga ang sapat na kaalaman at kamalayan ng publiko sa paghahanda, pagtugon sa mga banta ng panganib, at sa pagtataguyod ng katatagan o disaster resilience. Kaya naman, malaking bagay para sa amin ang inyong ginagawa at ang layunin ng inyong programa na mapalawak ang kaalaman ng publiko sa disaster risk reduction and management. Muli, nagpupugay kami sa inyong unang anibersaryo. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa publiko at sa pagiging aming katuwang sa aming misyon sa DRRM. Happy first anniversary, Alerto 738.
4: Maligayang unang anibersaryo sa Alerto 738 ng Radyo Pilipinas. Sa loob ng isang taon, naging katuwang kayo ng pamahalaan sa paghahatid ng napapanahong impormasyon, gabay sa kaligtasan, at kahandaan sa panahon ng sakuna sa ating mga kababayan. Nawa ay magpatuloy ang inyong dedikasyon sa paglilingkod sa publiko upang iangat ang kahandaan ng bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang inyong programa.
5: Congratulations to Alerto 738 on your first anniversary. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang katuwang kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa disaster preparedness, public safety, at community resilience. Sa bawat episode, ipinapaalala ninyo na ang tamang impormasyon ay mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna. Sa Philippine Information Agency, naniniwala kami na ang isang mamamayang may tamang impormasyon ay mas handa at mas matatag. Ito rin ang layunin ng bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bumuo ng mga komunidad na may sapat na kaalaman at aktibong nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang mga programang tulad ng Alerto 738 sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at sa pagtataguyod ng kultura ng kahandaan. Muli, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Naway magpatuloy kayong maging mapagkakatiwala ang tinig ng public safety at disaster resilience. Maraming salamat po.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungod sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:14 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu po sa Pilipinas sa paghahandaan ng ating mga komunidad para sa isang matatag at panatag na bagong Pilipinas.
6: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, October 10, 2026.
7: Ang Alerta 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services at tayo po ay sabayang napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sa ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3. GMA Afford the Box channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels.
6: Eksaktong isang taon na po sa susunod na Sabado ang Alerto 738 at taus-puso po kami nagpapasalamat sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pagkakataong mapalawig ang aming advokasya na isulong ang culture of safety and preparedness.
7: At sa mahigit 50 episodes ng Alerto 738 na ihatid po ng Radyo Pilipinas ang mga isyu't usapin sa disaster risk reduction at climate change adaptation na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng mainstream media.
6: Makakaasa po kayo na lalo po namin pagsisikapan na mabigyan ng boses ang iba't ibang stakeholders sa disaster risk reduction at climate change adaptation, lalo na ang mga nasa komunidad bilang suporta sa layo ng pamahalaan na maging ligtas at matatag ang ating bansa dahil bawat buhay ay mahalaga. Sa tuwing tumatama ang matinding sakuna tulad ng malakas na lindol o bagyo gaya ng Undoy o Yolanda, Don Ramon, pare-parehong eksena ang ating nakikita. Mga gumuguhong tulay, mga bahay na nalubog sa baha, at mga taong last minute mag-evacuate sa kabila ng walang humpay na panawagan na maghanda, bumuo ng emergency plan, at magkaroon ng preparedness mindset. Alam natin yan, Don Ramon, dahil ilang beses tayong magkasama sa ground.
7: Sa ground, sir.
6: Subalit ang tanong, paano kung matapos ang napakaraming babala, hindi... Marami pa rin sa atin ang hindi naghahanda. Ito ba'y nakakadismaya o ito ba'y lalong nagmamotivate sa ating mga resilience advocates na ipagpatuloy ang laban?
7: Kaya naman sir, yan po ang tatalakayin natin sa episode 51 ng Alerto 738. At para pag-usapan ito, makakasama natin ang isa sa mga pinakakilalang mukha pagdating sa disaster preparedness. Idol ko to sir, starstruck nga ako. Siya ay may malalim na karanasan sa pagsagip ng buhay sa mga malalaking lindol at sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, kabilang na ang mga relief at rescue operations sa Nepal at sa bansang Turkey. Siya ay kilala sa kanyang no-nonsense, direktang pananalita at practical na gabay sa survival.
6: Alam mo, Don Ramon, gaya na sinabi mo, idol ko rin talaga ito mula pa nung siya ay nasa Philippine Coast Guard. Ilang beses na rin ako nakinig sa kanyang mga lecture. Nandun pa ako sa abroad, nakikinig ako sa nanonood ako ng mga YouTube videos niya. At lagi tayong may natututunan sa kanya. Kahit kanina, no, nag-uusap kami, ano ba naghihintay sa programa? Ang dami namin na pag-usapan.
7: Kaya mga kababayan, narito na po ang ating number one preparedness influencer, si Dr. Ted S. Guerra. Dok Ted, isang alertong umaga po sa inyo at welcome po sa Alerto 738.
8: Mayong buntag.
6: Mayong buntag.
8: Mayong Dr. aga, marahay na aga, sa Bahal Kair, Sa Bahal Kair, maupay na aga, naimbag na aldaw. Sir, mga titans, mga sabihin natin, kaharap ko yung mga stalwarts natin, no, sa disaster, dalawang science to eh. The science of disaster risk reduction and the science of disaster management, because these are two different things. And collectively, we just call it DRRM, disaster risk reduction and management, which is a very holistic science all by itself, talking about strategies down to operation. So kayo po ay, kayo yung tamang tao dito to educate. Kasi yung education and information drive, kahit saang angulo, backbone po talaga yan. Kasi ang tao, we are the kind of animal that we are so dependent on giving information, whether it's visual or through, you know, magsasalita. We develop language far beyond how the animals can even concoct form of language. If I see the wolves, no, when they hunt, they have language, no? Galing nila mag-atake. But ours is very complex. And because of that, kung makita niyo sa mga early cave, may isang cave noon na because of information, may isang parang mammoth yata yun. I remember it right. My memory is killing me. At nakita yung form, paano siya, paano gagapiin, kung tama yung Tagalog ko, yung mammoth. And it's a form of information and this is how you do it.
6: Mm-hmm.
8: So you are in a platform wherein there's a leverage that people will be informed. Kasi alam mo, Asik, pang ilang taon na natin? Apat na ba?
9: Pilipinas, first year.
8: No, no, I mean, ang Pilipinas, number one, pang-apat, pang-lima na. Pang-lima na, oh, sabi ni Kuya Ramon, no? Pang-lima na tayo na number one, 5 consecutive years. Wow, we are the John Lennon of disaster.
9: World Kuya Risk Ramon. Index.
8: So, salamat for having me around, Asik.
6: Yun nga, Dr. Ted, wala kaming maiisip na talagang very appropriate for our anniversary episode, kundi ikaw. Kaya talagang I was insisting to get you here. So, Dr. Ted, sa dami ng nirespondihan yung sakuna, first hand mo nakikita ang resulta kapag hindi nakapaghanda ang tao at sa tagal nyo na rin nagtuturo ng disaster preparedness at halos wala na nga kayong pahinga sa dami ng inyong speaking engagement. Hindi ka ba na-frustrate kapag nakita mo parang hindi naman natututo mga tao, hindi naman hindi natututo ang tao na maging handa? Tulad minsan, I heard you saying na sa dami ng nakita mong nag-evacuate, walang may dalang go bag.
8: Okay. Ganito yung Kuya Ramon, an ASEC, no? You have to look at it sa culture ng Pilipinas. Tayo ay, una, positional. Nakagilid tayo sa Pacific Ocean, which I think it's not really an appropriate name anymore. Kasi ang Pacific Ocean, ang nagpangalan ko niya.
6: Hindi siya peaceful.
8: Yeah. Kasi a Latinic word na, yung pacify, means peace. No? Ang nagpangalan po niyan is si Fernão Magalhães. We know him as Magellan, but his original name is Fernão Magalhães. He's a Basque native. And I think we have to rename it kasi parang nagbibigay yata siya ng 21 to 23 typhoons, no? Lumuluwa siya ng ganon, generator siya.
6: Mm-hmm.
8: Tapos ang tumatama sa Pilipinas, correct me if I'm wrong, mga 11 to 13. I don't think that's peaceful. So by position, nasa trouble talaga tayo. And whether we like it or not. Number two, salamat po sa Baguio at Lindol, nagkaroon tayo ng isla. Kasi if not for the Lindol and volcanic eruption, if not with that, baka wala tayong Las Islas Filipinas, na wala tayo.
6: Yes.
8: But of course, these are destructive phenomena. At kakambal natin, except Palawan. No? So, trouble comes in, although kahit 6% lang siya. By the way, sa mga taga-subaybay ng alerto natin, around 83% po tumatama sa Pilipinas, ha, mga nakikinig. Taon-taon, umabot po ng 83% tops. No, I mean, lowest than 83%. Yung Lindol lang accounts for 4 to 6% lang yan, no? Pero ang Lindol, ang problema sa Lindol, barangay pag dumating. So ngayon, by position, kasi nasa ring of fire tayo, gilid tayo ng non-pacifying
6: ocean.
8: Talagang trouble. Parang ang Pilipino, parang ito na lang ako. Pag gising sa umaga, binggay na naman siya. That's one. Number two, economic reason. Since we are just Tagalog ko lang, yung ating leeg ay nasa ibabaw lang ng tubig. We are more into putting 3 meals a day sa table kesa bibili ako go bag, bibili akong fire extinguisher, mag-participate ako sa training na babayad ako, parang gano'n na.
6: Trabaho na lang, imbis na
8: kasi doing all these things. Tapos yung edge niya creates a psyche na, sige na, bahala na si Batman. Ito na lang ako. Itawid ko lang to ngayon. Kasi in preparing, isang kailangan sa preparation, Kuya Ramon, is a foresight. Oh, darating ang Lindol. Foresight yan eh. Maghahanda ako. So, it has money. Yung mga tao, parang, bahala na, lagay mo na ako ng pera. Lagay mo na ako ng pagkain sa table 3 times a day. So, wala akong magawa because it's an economic hurdle of a common Filipino everyday. So, even if you push a culture to prepare, but his economics do not align.
6: The priorities, di ba?
8: Yeah, parang ang hirap. Unless the government will have a substantial support, no? No, sige, lahat ng families sa isang barangay, ano, bigyan ko kayo lahat ng fire extinguisher or yung isang flood prone, i-jack up ko yung inyong mga high trucks and rubber boats, plastic boats, no, mga ganon. Number three, merong hierarchy. Kasi Asian culture, not only Filipino, yung pakikisama natin, parang minsan, okay ka na lang kasi kaibigan mo eh. No. So,
6: ayaw mo maka-offend.
8: Sige na lang. So, there is a part of that. And even in our churches only lately, but not all, medyo hindi kulang pa yung pag-inject ng paghahanda. Kasi, you know, we are a religious lahi, no? medyo diverse lang ang ating pagka-religyoso kasi no less than 80 denominations of Christianity in this island. But nobody would like to talk about in-depth Noah's Ark.
6: Mm.
8: It's parang kulang lang yung, parang hindi nila magbigyan ng spiritual relevance. It is a physical story. In fact, nakita nila sa Turkey yung Ark. But siyempre, pag in a Sunday school, they want to have a spirituality there na mas in-depth. So parang hindi. Na, another thing, which is very dilemma, kaya nahirapan din tayo maghanda, nobody talks about parang end days, talking about Daniel in the Old Testament and talking about the Revelation. How do we ready on that? Although there are religious sectors, they are very serious, no? And I would like to mention them and commend them. Seventh-day Adventists, Iglesia ni Cristo, Mormons, these people literally, they prepared. They prepared because the ugly days, famine, war, drought, even yung tinatawag nating mga religious persecution narating, and they read it on that. So, they make it like part of their spirituality. But it's not holistic, Asik. Wala tayong holistic way of looking at things. So, hindi, kung ako, if I'm an academe, and perhaps Alerto can help on this, how do we create a battery of drive na it is a religious thing, it is a scientific thing, it is a philosophical thing, it can also be artistic para makain ng taong paghahanda. Tulad ginawa ko, Asik and Kuya Ramon. Ginawa kong sayaw ang drop, cover, and hold. Tapos kawayan and sum. Tapos pinasayaw ko lang, drop, cover, and hold. Yung drop, cover, and hold. Tapos ginawa ko sayaw. Tinuro ko sa mga persons with disability para naging ano niya. Ginawa ko tripod position. Ginawa ko yung CPR na sayaw.
6: Rhythmic.
8: Ginawa ko na. In-incorporate ko. Baka lang ma-achieve ko na it can become like a part of their subliminal. Baga. Ginawa ko yung bandaging na sayaw din. And there was one time I was, I don't know if it's the right word, financed literally by International Theater Institute. At hinawakan ko yung health sector kasi medyo nabugbog sa COVID. Yun ang tinuro ko. Nasyak yung ITI. They presented it in Paris, France. Swerte yung ginawa ko, nasa Paris. Pero ako pumunta sa Paris ngayon, medyo magulo din rin. Anyway, gagawa, kailang gumawa tayo ng medyo holistic na pwedeng kainin ng bawat Pilipino because we are a diverse nation, Kuya Ramon. What I will tell the Ivatan, mga tausog might not take it because it's not on their
6: menu. It's not acceptable to their culture.
8: So, kailangan pag ano ka, culturally amenable, site-specific, hazard-focused, time-bound. Yung culturally amenable, i-ano mo yan. Ilatag mo yun. For example, nagturo ako paano mag-CPR sa loob ng tricycle. Medyo binabatikos ako ng US, pero I have this low headroom CPR. Kasi may tricycle. Alam nga naman, nag-cardiac arrest ang nanay ko, yakapin ko lang kahit mag-shout ako, nanay ko, I love you very much. Quintillion times, my mother will not get back to life until I teach a low headroom CPR. That's culturally amenable kasi marami tayong tricycle. May tinuro ako na pag nasunog ka, nasa bundok ka, paano ginamit yung rohani. Tapos, takpan. Kesa pag nasunog ka, takpan mo lang. Pagdating mo sa ospital after to, yung mga granulation na dikit. Rohani can help. And right now, kung basahin mo ang Wilderness Medicine, authored by Paul Auerbach, 13th edition, honey is used. We have materials and talents. We just need to harness a merger of tribal skills and modern technology. Ipunin natin sila, and through Alerto, we reach end-to-end, Jolo to Batanes. And this is how the Ivatans do it. This is how the Ecians do it. This is how Dr. Sorganan does it. This is how the people of Panay do it. This is how the Sabuanggenius do it. And then we have an understanding to each other. Let's make an issue of a cosmopolitan way, but ang texture is culturally amenable to that side. That is what we have not yet achieved.
6: Parang ganun yung naging topic natin, Ramon. Remember, naging guest natin yung NCIP. At bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas. Huwag po kayong aalis.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
12: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
11: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
13: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
11: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
14: Yung problema is yung next cropping season sa

0: pala ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
1: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
2: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama po natin ang tinatawag naming influencer pagdating sa disaster preparedness na si Dr. Ted Esguerra na kasama natin live dito sa studio sa Visayas Avenue, Quezon City. Doc Ted, sa October 13 po ay International Day for Disaster Risk Reduction. Ano tingin mo ang relevance na dineclare ito ng United Nations para sa atin? Kasi we are the world's number one pagdating sa disaster risk. Pero does it really help na nagkakaroon ng ganyang declaration? Parang paano ba yun? Dinidibdib ba natin yung ganyan? Na the world is giving us importance for being the, sabi nga doon ng Asia-Pacific Ministerial Conference, we are the models, eh. We are the, anong tawag niya doon? We are the lighthouse.
11: Laboratory. Laboratory tayo ng
10: global. So, anong tingin mo dito, Doc Ted?
11: Okay. Ganito yun, ah. It's not really bad when you put something

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga organizer ng 24th Global CEO Conference, nakita ang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang labanan ang korupsyon sa bansa. Mula Singapore, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pansin ng mga nag-organisa ng Forbes Global CEO Conference ang nais na mangyari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahinto ang katiwalian sa Pilipinas. Ayon kay Paul Special Officer Undersecretary Claire Castro, batid ang nasabi mismo ng mga taga-Forbes ang nanguna sa o ang Pangulo ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Dito na ani Castro, pumasok ang tugon ng punong ekutibo na kailangang malinis at maayos ang kultura at hindi maaaring ang pagnanakaw ay gawing tila pangkaraniwan na lang. Sana lang ayon kay Castro ay magtuloy-tuloy ang nasimula ni Pangulong Marcos hanggang sa susunod na mga liderato. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Mismo yung Forbes ay nakita yung gusto na mangyari ng Pangulo, yung kanyang inisiatibo na maayos or mapahinto, matigil ang issue ng korupsyon sa Pilipinas. Nabanggit ito eh, dahil ang sabi nga nila ay si Pangulo ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control project.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Update pa rin sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, kasalukuyan ang nasa Singapore Nuclear Research and Safety Institute o SNRSI si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ay inaalam ng punong ehekutibo ang karanasan at kakayahan nito sa larangan ng nuclear technology. Ang pagbisita sa SNRSI ay bahagi ng 5-day working visit ng punong ehekutibo sa Singapore sa imbitasyon din ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Kasama ng Pangulo sa nasabing pagbisita, sina Finance Secretary Frederick Go, DTI Secretary Maria Cristina Roque at PCO Secretary Dave Gomez. Sa iba pang bangunahing balita, Pilipinas target palakasin ang digital infrastructure sa naganap na talakayan kasama ang kumpanyang Amazon. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-aaralan ng pamahalaan at Amazon Web Services o AWS ang mga oportunidad para mapalawak ang presensya ng kumpanya sa Pilipinas, kabilang ang pagpapalawak ng digital infrastructure at paggamit ng artificial intelligence o AI. Sa pulong, kasama si Finance Secretary Frederick Go at mga opisyal ng AWS sa Singapore, tinalakay ang posibleng pagpapalawak ng pamumuhunan ng kumpanya sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng mga data center at paggamit ng cloud technology at AI upang mapahusay ang operasyon ng mga negosyo, mapataas ang productivity at mapabuti ang paghatid ng serbisyo. Inaasahan ding makalikha ito ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Sa loob ng mahigit isang dekada, sinuportahan na ng AWS ang mga negosyong Pilipino at pinalawak ang cloud infrastructure nito sa bansa sa pamamagitan ng Manila Local Zone. Kabilang din dyan ang pagsasanay sa mahigit 280,000 na Pilipino sa cloud skills. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nilinaw ng Department of Agriculture o DA ang mga inihahandang alternatibong trabaho para sa mga magsasakang maapektuhan ng matinding El Nino ay hindi magiging katulad ng street sweeping o paglilinis ng mga lansangan sa ilalim ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Sa isang National Security Forum na ginanap sa Villamore Air Base Golf Club sa Pasay, tiningak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang mga ibibigay na alternatibong kabuhayan ay direktang nauugnay sa kanika nilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Mahalaga kasi na kahit hindi makapagtanim ang mga magsasaka dahil sa El Nino ay hindi pa rin mapababayaan ang kanilang mga lupang sakahan. Ayon kay DEMESA, layunin ng hakbang na ito na masigurong magagamit at mapakikinabangan pa rin ang kaalaman ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura habang nahaharap sa banta ng tagtuyot ang kanilang mga sakahan.
5: Yung mga magsasaka na hindi makakatanim, pwede silang priority program natin sa Dubai. At ang gagawin nila, hindi sila magkawalis po ah. Sila ay magtatrabaho pa rin sa bukit dahil sa kanilang mga kundang ito. Itinlapin, sarapan po, magkawalis sa kanilang mga makinarya. Lahat ng trabaho sa bukit, so pwede na bayaran o hindi pwede mag-roof na. Para maging productive na yung kanilang gawain at saka yung kanilang bukit employment.
1: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA. At evacuation center na nagkakahalaga ng 54.6 million pesos itatayo sa Magallanes, Cavite, ayon yan sa Office of Civil Defense. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ng Office of Civil Defense at Department of Public Works and Highways ang groundbreaking ng evacuation center sa Magallanes, Cavite. Matatagpuan ang pasilidad sa Barangay Kaluangan na naglalayong palakasin ang kahandaan ng komunidad sa mga sakuna. Ayon kay OCD Calabarzon Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III, magbibigay ito ng ligtas at maayos na matutuluyan sa mga residenteng maapektuhan ng kalamidad. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 54.6 milyon piso at itatayo sa lupang may lawak na 3,270 square meters. Ang multi-purpose facility ay magkakaroon ng floor area na mahigit 1,445 square meters at may 300 araw na itinakdang panahon ng konstruksyon. Target na kompleto ang proyekto sa Hulyo 14, 2027 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang disaster preparedness at resilience ng mga komunidad sa Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 10, 2026. At syempre bukod ho ngayon ay October 10, 10-10. Ayan ho, bukod ho dun sa mga usual na mga discount ho sa mga online shopping platforms ha. Ay ngayon ho ay nagsiselebrate din ho tayo ng World Mental Health Day. Kaya ayan ho, World Mental Health Day, ibig sabihin ho ay dapat hong isipin din natin no yung mental health ng ating hindi lamang ho ng ating sarili ha, pati ho ng ating mga mahal sa buhay. So ngayon ho ay kamustahin ho natin ang ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kamag-anak. Ayan ho, kung kamusta naman ho ang kanilang mental health. At syempre ang dami hong nangyayari sa ating bansa, pati na rin ho. At ang dami hong stressful na pangyayari, kaya ayan ho, dapat ho talagang kamustahin ho natin ang isa't isa ngayong World Mental Health Day. At syempre mamaya ho tatalakayin ho natin ha. Syempre sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito kahapon ho meron hong tumestigo na forensic financial expert. At nagsabi nga ho na di umano ay meron daw hong unexplained wealth itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na abot sa higit 800 million pesos. So higit 800 million pesos, halos 1 billion na ho yan. Ay ayan ho, tingnan ho natin maya-maya, pag-uusapan ho natin yan na paano ho niya nasabi nitong expert ho na ito na meron daw hong ganung kalaking halaga ng undeclared assets or unexplained wealth itong si VP Sara at ang kanyang asawa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat ng isang forensic financial expert na aabot di umano sa higit 800 milyong piso ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte. Ito ay pagkatapos ng ikumpara ang mga records sa SEC, sa BIR, at ang SALN na ipinasa ng Vice President simula 2022 hanggang 2025. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan, ulitin lamang ho natin ha, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 million pesos? Ayan ho, mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayun nga ho, syempre kahapon ho, ito ang huling nga witness na nga ho netong prosecution dito sa Article 2 nga ho, no, doon sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Alexander Cabrera. So siya ho ay isang CPA lawyer katulad din ho ng inyong lingkod. Siya ho ay chairman ng PricewaterhouseCoopers o PwC, no, isa ho doon sa mga malalaking accounting at audit firms dito sa ating bansa. At ayun nga ho, pinakita din ho yung kanyang kwalifikasyon nga ho, no? Nag-aaral ho siya sa Ateneo at ayun nga ho, at nag-aaral din sa ibang bansa. At syempre, yun nga ho, ang sinasabi ho niya ay inaaral daw ho niya itong mga iba't ibang dokumento na binigay ho sa kanya ng prosecution. So katulad na nga lang ho nung SALN na ipinasa ho ng vice-presidente, ayan ho yung mga records ho ng kanyang mga kumpanya sa SEC, Securities and Exchange Commission, kasama na nga din ho yung sa BIR, yung mga ipinasang tax returns sa Bureau of Internal Revenue. At yung mga bank accounts din ho, bank records. Ngayon ho, ang ginawa ho niya bilang isang forensic financial expert, ay ito ho ay sabi nga ho niya, tinitingnan ho niya yung bigger picture, ano, bigger picture, at pinagtahi-tahi ho niya kung ano yung mga laman ng mga dokumento. At yun nga ho, ang sinabi ho niya, from 2022 to 2025 ay meron daw hong hindi na-deklarang yaman etong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Manasseh Scarpio na nagkakahalaga ng 817.8 million pesos. So ayan ho, from 2022 to 25. So ganyan ho kalaki, 817.8 million pesos ang di umanong hindi ho nila naideklara sa kanilang SALN. At sinasabi nga ho na unexplained wealth. So ayun nga ho, sinabi ho niya, binangga ho niya itong mga balanse ng mga bangko, ng mga bank accounts niya ho, ng mag-asawang Duterte doon ho sa kanilang isinumiting SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So doon ho sa kanyang pag-aaral, merong di umanong 817.8 million na hindi ho na-deklara. So ang malaking parte daw ho nito ay galing ho doon sa bank account ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, at meron din ho siyang kasali naman ho doon sa kanyang bank accounts, no? Sariling bank account at pati na rin ho doon sa kanilang mga joint accounts. So ayan ho, from 2022 to 2025, medyo malaki ho yan, 817.8 million pesos. Ang hindi daw ho, di umanuan, na ideklara nga ho sa kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So nilinaw din ho nung ating forensic financial expert na hindi pa daw ho kasama dito yung kanilang mga cash on hand. Kasi hindi naman ho niya syempre malalaman yun, no, kung ano ho yung cash on hand nasa kanilang bahay, nasa kanilang vault. Ayan ho, pati nga ho yung laman ng mga kanilang mga e-wallet, syempre hindi naman ho kasama dun sa naideklara. At syempre wala din ho, no, yung mga foreign currency denominated na mga bank accounts. So hindi ho yun kasama. So kung isasama pa ho yun, eh baka lumaki pa ho yung 817 million pesos. Kasi ho, yun lamang ho yung mga bank balances na meron ho silang access. So ayan ho. Kaya ito ho ay syempre ipinasenta pa lamang ho siya kahapon, no? Nung prosecution, siya ho ay ipapresenta ho ulit for cross-examination naman. Ito ho, sa Lunes, kung di ako nagkakamali. Sa Lunes, i-cross-examine naman ho siya ng depensa. At syempre, ito naman ho ay mga allegation lamang, pero ho, siya ho isang forensic financial expert na di umano, syempre, ay mas meron hong biyasa, may biyasa ho, may expertise dito sa ganitong mga larangan. So, ayan ho. At syempre, kinumpirma na nga rin ho ng prosecution kahapon na kanila hong idadrop na ho, no? Ibig sabihin, hindi na ho nila ipresenta yung Article 3. Ito ho yung may kinalaman naman sa bribery o di umanong panunuhol ni VP Sara doon sa mga official ng Department of Education noong siya ay kalihim pa. So, ang sabi ho niya ay, sabi ho ng prosecution, ay sapat na ho yung ebidensya ho nila doon ho sa mga na mga naunang mga artikulo. Katulad na nga lang ho ng confidential funds, ito ho, itong unexplained wealth, para daw ho ay makonvict itong si VP Sara dito sa impeachment trial. So, yan ho yung aabangan natin, titingnan ho natin. At, syempre ho, no, ay, Magkomento ho kayo sa ating tanong sa bayan na ano ang reaksyon mo sa diumanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso. Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento maya-maya lamang. At syempre sa pagbabalik ho ng usaping legal, pag-uusapan naman natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
7: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
11: Kasama si Attorney Danny Galang
14: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
15: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
16: Sagot kita!
15: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
16: Sagot kita!
15: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
16: Sagot kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin muna natin ang ating mga nandito sa ating live stream. Nandito na ho si Nestor Arenas Claveria, Frederick Magire, Marge, Gemma Rosacay Villafuerte at Arvin Beliesa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy na nagsishare ng ating programa tuwing Sabado. Syempre, Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, pwede ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan o mga pabate. Ayan ho, nasa live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin. Galing kay, ito, anonymous ho, no? Ito, sir, good morning ho. Paano po kung may utang po kami sa bangko? Hindi po namin mabayaran kasi po matinding hirap po ngayon. Pwede po ba kaming balikan ng bangko at makulong? Ayan ho, common ho na tanong ho yan na paano kung kayo ay may utang tapos hindi ho kayo makabayad. Ay syempre ho, sa hirap ho ng panahon ngayon, hindi naman ho imposible na hindi ho mangyari ho yan. So dito ho sa ating programa, lagi ho natin sinasabi no, na unang-una ho ay wala ho naman nakukulong sa pagkakautang. So yan ho ang unang-una dyan. Wala ho nakukulong sa pagkakautang maliban na lamang kung kayo ho ay meron na hong elemento no, ng panluloko o fraud nga ho o deceit. So halimbawa ho niyan ay sa estafa, no? Sa kasong estafa kung saan kayo ho ay nanloko. O di kaya naman ho tinakbuhan niyo ho yung inyong pagkakautang. O di kaya naman ho maaari din kung kayo mademanda kung kayo ho ay nag-issue ho ng mga worthless checks. Ibig sabihin mga checks na o mga cheque na tumalbog. Ayan ho, bouncing checks loan ho natin yan, BP22. Ayan ho, maaari din ho kayo makasuhan at makulong. So ayun ho, yun ang ibig sabihin ho niyan. Maaari lamang ho kayo makulong kung hindi ho kayo makabayad ng utang kung meron hong elemento ng panluloko. Ayun ho, panluloko, kayo ho ay in bad faith at o, kayo ay nag-issue ng mga cheque na wala naman hong value o worthless checks nga ho, katulad ho ng sinasabi natin. At ito ho ay tumalbog kinalaunan. So anong gagawin niyo doon sa pagkakautang ninyo sa bangko ay hindi ko kayo makabayad sa ngayon ay huwag niyo hong tatakbuhan yung inyong pagkakautang. Syempre makipag-ugnayan ho kayo doon ho sa inyong bangko para naman ho mabigyan ho kayo ng mas maayos na terms nga ho, no? Pwede hong repricing ng inyong loan o di kaya ng inyong interest. Ayan ho, ay maaari ho kayong yan, lumapit nga ho sa inyong bangko at makipag-ugnayan. So sabihin nyo lamang ho din na talagang ang hirap nga ho ng buhay, hindi kayo makabayad, etc. So ayan ho, so baka naman ho yung banko ay magbigyan ho kayo no, na mas mahabang terms yung period nga ho. O di kaya naman ho i-waive na yung mga interest. Depende naman ho talaga yan dun sa pakikipag-usap nyo ho sa banko. Pero ho, yun nga ho, para sabihin ho na ikukulong ho agad kayo na hindi kayo nakakabayad, ay hindi naman ho yan mangyayari ho sa inyo. Basta kayo ho ay huwag nyo tatakbuhan yung pagkakautang ho ninyo. At huwag ho kayo mag-i-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Yan ho yung mga bouncing checks law, yung bouncing checks law natin, BP22. Yan ho ang huwag na huwag yung gagawin. Mag-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Alam nyo hong walang laman pero in-issue nyo pa din doon sa banko o di kaya doon ho sa inyong mga ibang pinagkakautangan. Ay ayan ho, pwede ho kayo makulong ho dyan. So ayan ho, ay sana ho kayo ho ay mabigyan ho ng maayos na tugon ng inyong bangko at inya ho, sana ho ay mas makabayad ho kayo kinalaunan doon ho sa inyong mga pagkakautang.

At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin na kanina yung allegedly na tagong yaman nga ho, no, unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. At ayun nga ho, ito daw ho ay doon nga sa pagsusuri ng ating independent financial expert, no, forensic financial expert. Ayan ho, si Attorney Alexander Cabrera. Ayun nga ho yung sinasabi ho niya na meron nga daw ho mga unexplained wealth. So, ayan ho, kung kayo ho ay manonood ng impeachment, eh syempre medyo madami ho mga terminology doon na hindi naman ho ginagamit sa pang-araw-araw, no, ng isang ordinaryong tao. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho doon ay meron ho mga balance doon sa kanyang bank, doon sa kanyang banko, bank statements na hindi ho nababangga doon sa SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. So yun nga ho, kasi ho, ang mga opisyal ng gobyerno, kahit ho yung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, dapat ho sila ay magdeklara ho ng kanilang, mag-file ng kanilang SALN, no, as of the end of the year, December 31. So actually, pagpasok ho sa gobyerno, kayo ho ay pagpa-file na ng SALN. Ayan ho, every year, ang cut-off ho niyan ay December 31, kayo ay magpa-file din ho. At syempre, kayo po, pag-aalis din ho sa gobyerno, kailangan nyo ding mag-file ng SALN. So ito ho, sabi ho ni Attorney Cabrera, hindi daw ho bangga doon sa kanyang SALN yung mga bank balances na nakita ho nila. At yun nga daw ho, nagkakalaga ho ito ng 817.8 million pesos. So ganun ho kalaki, di umano yung hindi bangga doon sa SALN. At syempre nilinaw nga ho niya, hindi pa daw ho kasama dyan yung kanilang mga cash on hand. So cash on hand. At syempre kung meron ho silang pera sa bahay nila, sa vault, pera sa bulsa, ayan ho, hindi ho kasama, pati dun sa mga e-wallets. Diba? Hindi din ho yan kasama. Pati ho yung mga foreign currency denominated accounts. Siyempre, wala ho silang access ho doon, no? So, meron ho tayong batas na nagpoprotekta doon sa mga foreign currency accounts ho natin. So, wala din ho silang access ho doon. Yun sinasabi ho niya. At syempre, sinabi din ho niya na, ayun nga ho, hindi pa ho kasama yung mga firearms daw ho. Ayan, yung mga ibang personal assets pa, no? Kasi ho, dito sa SALN nga ni VP Sara, ay wala hong cash na nakalagay. So ito daw ay nandun sa others. Sabi ho nung depensa noong mga unang buwan nga ho ng impeachment, nandun nga daw ho sa others. So kaya ho hindi ho talaga ma-verify din, no, kung magkano nga yung cash on hand, cash on bank ho niya, kasi nilump nga niya doon sa category na others. So kaya ayan ho yung mainit na usapin ngayon. At syempre may mga sinasabi din ho kahapon na nag-i-issue din ho ng mga manager's check, no? Manager's check naman. So ano ho yung manager's check? So kapag kayo ho ay may malaking pera,

Yeah, nakalutang lamang. Nakalutang lamang at babalik din yung balanse nung yung laman ho noon doon sa balanse doon sa bangko. So, paano ho yung nangyayari? Nung sinasabi ho niya ay maaring kumukuha ng mga manager's check para ho at year-end mabawasan yung balanse sa bangko. Kasi kung kinuha niyo na ho yung pera, nilagay niyo ho sa manager's check na di umano ay ipambabayad niyo sa inyong pagkakautang, ay mawawala na ho yan sa balanse ng inyong bangko, no? At year-end. So, syempre, sabi ko kanina, December 31, kailangan i-report yung mga balanse, di ba, ng bangko ninyo, ay mawawala na ho yung balanse ho na yun, yung pera ho na yun, kasi nandun na nga ho sa manager's check. Pero kung hindi nyo naman ho ito ibibigay sa kahit kaninong tao, kahit kaninong supplier, so after 6 months, 6 na buwan, magiging ho yan still, so yung balanse, ibabalik din ho doon sa inyong mga bank accounts. So, ang naging kaibahan nga lamang ho nito ay hindi na ho na i-report yung balanse na ho na iyon sa inyong SALN o doon sa inyong bank records at the end of the year. Kasi nga ho, ito ay naka-allocate na dapat para sa ibang tao. Pero kung hindi nyo ho ginawa at hindi nyo ho ito ay binigay naman sa inyong supplier, wala naman ho talaga kayong babayaran, ibabalik din ho yung balanse na yun after 6 months. So yun, kaya ibig sabihin, hindi ho siya nakakount doon sa bank balances at the end of the year. So posibleng matago ho siya, posibleng lumutang ho siya. So ganun ho yung sinasabi ng ating forensic financial expert nung kahapon nga ho, no? At syempre sinasabi din ho niya, mayroong mga halagang nasa 41 million pesos nga daw ho ang isang withdrawal sa isang araw. So ayan ho, medyo hindi nga ho yun, hindi ho yun usual, no? 41 million pesos ang i-withdraw mo sa isang araw. So medyo malaki ho iyan. At syempre nakita din ho natin na yung syempre mga empleyado ho ng Bureau of Internal Revenue na nag-tumistigo din nga ho, no? At sinabi ay binigyan ho nila ng letter of authority upang ang Vice President at ang kanyang asawa para tingnan ang kanyang mga i-final na tax returns. So, ito hong letter of authority, ito binibigay ho ito sa mga taxpayers, sa mga negosyante. Ayan, kung kayo ho ay nangyenegosyo, familiar ho kayo dyan. Ito ho yung letter of authority na nagsasabi na meron hong kapangyarihan o otoridad ang inyong mga revenue officer ng BIR na tingnan ho ang inyong mga at tingnan at suriin ang inyong mga libro para ho ibangga doon sa financial records o doon sa inyong income tax return na i-final nga ho ninyo. So ayan ho, yan ho yung ibig kong sabihin ho niyan. At syempre meron ho silang letter of authority, ibig sabihin iimbestigahan na ho yung mga i-final ho niya na mga income tax return. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Kasi may mga sinasabi din ho nung isang araw na meron daw ho legal fees, tumanggap nga daw ho ng legal or professional fees na mayroong ilang milyong piso na yun nga ho daw ang tinitingnan ho nila. Syempre ang Vice Presidente ho, isang ho government official, hindi ho maaaring mag-practice ng kanyang profession. So saan ho galing yung legal fees na sinasabi ho nila? So yan ho yung titingnan pa, no? At syempre i-cross-examine pa naman ho itong si Attorney Alex Cabrera ngayong darating na linggo. Yan ho yung aabangan ho natin. At syempre yung depensa, sinasabi naman ho, yan ho yung side na lang story ng prosecution. Ay meron din daw hong side nung story naman ho ng depensa. So yan yung aabangan natin kapag sila ay nag-present na ho ng kanilang ebidensya. Paano ho nila i-dispute itong sinasabing 817 million pesos na unexplained wealth di umano ng mag-asawang Vice President Duterte at ng si Manasseh Scarpio nga ho. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga kasagutan sa ating tanong sa bayan na ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Ito, coming from cellphone number ending in 3358, ito ho, suki na ho natin ito. Hindi natin alam na sapat na may katiwalian laban ni Vice President Sara Duterte's unexplained wealth. Ayan ho.
Ito ho naman ay side pala.

0: Tamang ho ng prosecution, syempre ho, meron pa hong side yung depensa, no? Para ho ma-dispute itong figures ho na ito. Pero ito ho yung sinasabi noong forensic financial expert na expert witness ho kahapon doon sa impeachment. Ito naman ho, from cellphone number ending in 2594, sa totoo lang po, attorney, dapat po yan ay ma-impeach na. Sa dami ng ebidensya na kinasasangkutan niya at dapat makulong na rin yan sa dami ng kaso niya. At ang isa po, attorney, dapat matuloy ang tsatsa para matuloy ang magagandang proyekto ng Pangulong BBM. Ayan ho, from cellphone number ending in 2594. Ayan ho, ay syempre yung prosecution pa lamang ho yung nagpapresenta ng ebidensya at nakita nga ho natin, syempre marami ho ebidensya laban sa Vice President, no? Pero abangan din ho natin, paano naman ho yung sasabihin ng depensa, no? Paano naman ho nila pasisinungalingan itong mga ebidensya ho na ito? At syempre yung mga senator judges lamang ho ang may kapangyarihan na para ma-impeach nga ho ang isang impeachable officer. So titingnan ho natin yan, ang sinasabi ho ng spokesperson last time, December 16, bago daw ho mag-recess itong Senado, ay magkakaroon na raw ho ng desisyon, no? Kung may impeach nga ba ho, o di kaya naman ho mapapawalang sala si Vice President Sara Duterte. Kasi ho, patapos na ho itong prosecution sa kanilang presentasyon, ay tinanggal na nga ho yung Article 2, no? Yung Article 3, yung bribery nga ho, ay kaya mas bibilis na ho. Kaya sabi ho nila, sapat na daw ho yung ebidensya na ipresenta ho nila. So tingnan naman ho natin yung pagpapresenta ng depensa sa susunod, masusunod na araw. Kaya lang ho, syempre, meron hong budget deliberations at mag-recess ho uli ngayong October itong Senado. Kaya mapuputol ho uli itong impeachment trial. So ayan ho, mag-text pa rin ho ng inyong mga opinion na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Ha? Nandito na ho si Marje. At syempre, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jacitan, at syempre Jovi Muñiz watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho.

0: Ito, kumuha na lamang naman ho tayo ng question, no, sa ating YouTube channel. So meron ho tayong YouTube channel, Usaping Legal. Attorney Danny Galang YouTube channel. Syempre napapanood din ho tayo yung mga past episodes ho natin dyan. Ay ayan ho, napapanood din ho tayo dyan, no, yung mga past episodes ho natin. At syempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube. Higit 20,000 subscribers na ho tayo dyan. Maraming salamat din ho dun sa mga nanonood ng ating mga videos. Syempre ho yung mga interviews ho natin sa mga resource persons natin. Ang ganda ho ng mga bilang ho natin. Maraming maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito ho, tanong ho niya ay, Sir, legal po ba na gawing alternate ang pasok ng mga regular na empleyado? Dahil po ang reason ng kumpanya, walang gawa at walang kinikita ang kumpanya. Ayan ho. So yan ho, ang tanong ho niya ay kung regular ba na gawing alternate lang, no, yung pasok ng mga regular na empleyado. So yan ho, kinikilala ho ng labor code, no, yung tinatawag ho nating management prerogative. Yung management prerogative ho kasi ito ho yung konsepto na kung saan ay iniiwan ho ng mga korte ang pagdedesisyon tungkol sa mga tungkol sa pagpapatakbo ng isang negosyo o ng kumpanya doon ho sa management o doon ho sa may-ari, doon ho sa employer. So, ibig sabihin ho, kung nakita ho ng korte, no, na hindi naman ho labag sa batas itong mga ginagawa ng itong employer, ganito, ganyan, ay hindi ho nila papakailamanan at irespeto ho nila yung management prerogative na tinatawag ho natin, na syempre ho kakayahan ho ng mga employer na patakbuhin yung kanilang sariling negosyo sa kung gaano nila, kung paano nila gusto, no. Basta lamang ho hindi lalabag sa batas. So ang question ho kasi dito ay regular na empleyado sila, ginagawang alternate ho yung kanilang kanilang mga pasok, no, dahil nga daw ho hindi kumikita at wala na nga daw ho kita na lulugi itong kumpanya. So sa ating mga batas ho, sa mga desisyon ho ng Korte Suprema, ay kinikilala naman ho itong mga alternative work arrangements na tinatawag. Halimbawa ho yung paglalagay sa floating status. Ayan ho, kinikilala ho iyan. At kung sa kaso ho ganito, yung mga alternate work arrangements, no, na sinasabi. So dahil ho ito sa pagkalugi. So kung ito naman ho ay may sapat na dahilan, halimbawa ho yung floating status, ito hong pagkakaroon ng work schedule ng mga regular na empleyado. Kung meron ho itong sapat na dahilan, halimbawa ho mapatunayan ho talaga na nalulugi yung kumpanya, so kaya ho nila ginawa itong mga alternate work arrangements ho na ito dahil nalulugi yung kumpanya, wala silang kita, ay maaari hong sabihin natin na legal ho ito, no? Legal ho itong mga bagay, legal ho itong mga arrangement ho na ito. So, ayan ho. So, kailangan lamang ho talagang patunayan ay talaga nalulugi yung kumpanya at hindi ho ito para ma-circumvent yung mga labor laws ho natin o ma-circumvent lalo na ho yung pagbibigay ng tamang benepisyo sa ating mga empleyado. So, yun. Kung ibig sabihin ho niyan, kung talaga naman ho nalulugi ang kumpanya, hindi ho sila in bad faith, ayan ho, mapapatunayan naman ho talaga na hindi ho talaga ho nalulugi sila. At legal ho itong mga alternate work arrangements ho na ito, kahit nga ho itong floating status eh. Kasi maaari ho kayong malagay sa floating status sa loob na 6 na buwan, kung talaga ho may sapat na dahilan, basta ho bago yung 6 na buwan, ay kailangan ho kayong sabihan na ho ng inyong employer kung kayo ho ba ay mananatili sa floating status o kayo ay matatanggal na sa trabaho. So yan lamang ho yung kailangan gawin, no? Pero legal ho yung floating status, basta ho may legal na basehan. So yun ho, sa nag-message ho sa atin, sana ho ay maging maayos na ho yung inyong work arrangement, yung inyong pasok, sana ho mas maging regular na ho, no? At yung kumpanya nyo ho ay sana ho ay makaluwag-luwag pa, no? At makabalik ho sa dati yung work arrangements ho ninyo. At huwag ho kayong mag-alala kung meron naman ho bad faith yung paglalagay ho sa inyo sa ganyang alternate work schedule. Maaari naman ho kayong magreklamo sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, o NLRC, para ho masawata itong maling, kung mali man yung practice ho na ito ng inyong employer. So, ayan ho, magsumbong ho kayo sa DOLE at NLRC kung sa tingin ninyo ay hindi ho makatarungan talaga at walang basehan itong ginagawang alternate work arrangement sa inyo ng inyong employer. At syempre, ayan ho, pinag-uusapan ho natin ha, yung impeachment pa rin ni VP Sara Duterte. Ano ang reaction mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Syempre nga ho, napakalaki nung 800 milyong piso para maging unexplained wealth nga ho, no? Pero ayun nga ho, ito ho ay base lamang doon sa testimonya noong forensic financial expert. So titingnan pa ho natin yung cross examination ho niya sa dadating na linggo, no, kung paano niya ho ito mas maipapaliwanag ng mas malinaw nga ho. Syempre kapag siya ay tinanong na nung kabilang panig ay mas maipapaliwanag ho niya. Pero yun nga daw ho, base nga daw ho ito doon sa kanyang pagtingin, no, pagtagpi-tagpi noong mga negosyo nga ho, ng mga papeles sa SEC, yung mga i-final ho sa ating BIR, Bureau of Internal Revenue, yung i-final na sal-in ng mag-asawang Duterte at Manasseh Carpio, ayan ho yun na conclude ho niya na mayroong higit 800 milyong piso na hindi maipaliwanag na yaman, no? Hindi ho naisali doon sa final ho na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So kaya ho, maganda ho ay manood ho tayo ng impeachment. Kung di man ho tayo makanood ng buo, ay panoorin ho natin doon sa mga balita, no? Halimbawa dito sa Radyo Pilipinas, panoorin ho natin sa balita para humalaman ho natin kung ano na nga ba yung nangyayari dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre lahat ho tayo dapat may interest ho dito, ha? Kasi ho, siya ho ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. At syempre, siya ho ay nagsabi na ho nakakandidato sa 2028 bilang Pangulo. Kaya ho dapat ay suriin ho natin ng malinaw ito ho mga ibinabatong alegasyon, ito mga ebidensya ho laban ho sa kanya. At syempre matatapos na ho ang ating programa, pero pwede pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento ho dito sa ating Tanong sa Bayan. Hanapin nyo lamang ho ang Facebook page ng Radyo Pilipinas, Facebook page ho ng Usaping Legal, at syempre sa YouTube ho i-upload din ho natin yung ating mga episode. So maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating mainit na usapin ngayong araw. At syempre, dyan ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Boqueron, at syempre nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez at Ms. Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagpapalawak ng digital trade sa Timog Silangang Asya, isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN sa susunod na buwan. Ayon yan sa Malacanang. Mula Singapore, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa ngayon, kasama sa agenda na ipupursige ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paparating na 49th ASEAN Summit ang pagpapalawak ng digital trade sa rehiyon sa pamamagitan ng Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ito ay naglalayong palakasin ang kalakalan sa makabagong pamamaraan gaya ng digital transaction tulad ng e-commerce, digital payments, safekeeping ng mga mahalagang datos at impormasyon sa hanay ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magkakaroon ng mas malawak na market ang mga online sellers, paliliit na negosyo at mga technology companies sa Pilipinas sa pagsusulong ng DEFA. Dagdag ni Castro na ang paglahok ng Pangulo sa mga pandaigdigang pagtitipon ay pagkakataon din para maipakilala ang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at makabuo ng mga ugnayang maaaring magbukas ng bagong pamumuhunan sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Inaasahan din ng Pangulo ang magiging mahalagang hakbang ng Digital Economy Framework Agreement, DEFA, ng ASEAN na naglalayong palawakin ang digital trade, e-commerce, digital payments, data privacy at cybersecurity sa rehiyon.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Pilipinas nanguna sa panawagan sa Geneva, Switzerland para sa mas matibay na proteksyon sa mga seafarer sa panahon ng krisis. Balita din sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ng Pilipinas ang mas matibay na mekanismo para maprotektahan ang karapatang pantao at kaligtasan ng mga marino na naapektuhan ng armadong tunggalian at iba pang krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Pinangunahan ng Pilipinas ang talakayan sa naturang usapin sa sidelines ng ika-63 sesyon ng United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Philippine Permanent Representative Carlos Soreta, mahalagang isulong ang proteksyon sa mga marino, lalo tinatayang isa sa bawat 4 na pandaigdigang manggagawa sa sektor ng paglalayag ay mga Pilipino. Tinalakay sa pagpupulong ang mga panganib na kinaharap ng mga marino, kabilang ang mga missile at drone attack sa mga conflict zone, pagkakastranded sa dagat, hindi pagbabayad ng sahod, unfair criminal at abandonment. Batay sa datos ng International Transport Workers Federation, mahigit 6,000 marino ang naabandona sa 410 barko noong 2025. Iminungkahi sa nasabing talakayan ang pagtatatag ng koordinadong mekanismo para tulungan ang mga marino sa mga conflict area. Gayun din ang isang United Nations Task Force laban sa hindi makatarungang pagsasakdal at arbitraryong pagkakakulong sa mga ito. Tumakbo ang nasabing forum na nilakukan ng mga delegado ng Pilipinas magmula 7 ng Setyembre hanggang nitong 7 na Oktubre taong kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga manging isda sa Zambales nagpahayag ng pagkadismaya at sakit ng kalooban sa umano'y pondo ng China sa kumpanya nila Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanilang nararanasang pambubuli ng China. Balita din sa atin ni Merini Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: This Philippine Sea is not for sale. Ito ang sigaw ng mga manging isda sa Zambales sa gitna ng kontrobersya ng umano'y China funds sa Kali 88 Food Corporation nila VP Sara at asawang attorney Man Scarpio. Ngayong araw inihayag ng mga Zambalenyo ang kanilang matinding pagtutol sa umano'y pagtanggap ng pondo ng pangalawang pangulo mula sa China. Ang 319 million pesos na inward remittance sa Kali 88 ay nadiskubre sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. I-turn over ng mga Zambales Fisher Folks ang kanilang manifesto kina Zambales Congresswoman Bing Maniquez at Deputy Speaker Jay Kung Hoon upang iparating sa House leaders ang kanilang sentimiento at pagkadismaya. Kabilang sa mga grupo ng mangingisda na nagtipon ngayon para sa manifesto ay mula pa Santa Cruz, Bajo de Masinloc, Palawig, Iba at San Narciso. panawagan ng grupo magpaliwanag ang pangalawang pangulo na tila pagtataksil sa kanilang mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, hinikayat ni United Nations Resident Coordinator in the Philippines, Arnold Perak, ang agarang pagpapabili sa clean energy transition at pagpapalakas ng climate action sa bansa kasunod ng ginanap na Asia ACT Forum 2026. Sa kanyang talumpate, iniugnay ni Peral ang energy security sa mga pangunahing layunin ng bansa sa klima. Binigyang diin niya ang mga napakataas na antas ng oil dependency ng Pilipinas sa imported na langis. Kaya naman kinakailangan ang mahigpit na pagtutok sa mga itinakdang renewable energy targets na 35% sa 2020 at 50% naman sa taong 2040. Ibinida rin ni Peral ang patuloy na paglago ng renewable energy mix sa bansa kung saan lumampas na sa 20 gigawatts ang kabuuang kapasidad na nai-award sa pamamagitan ng mga auction kasama ng iba't ibang proyektong nakahanay hanggang taong 2035. Ipinayag din niya ang buong suporta ng United Nations sa iba't ibang programa ng Pilipinas kabilang ang offshore wind permitting at smart grids, energy planning, storage at market reforms, industrial efficiency at electric vehicle strategies, community resilience at regional planning at workforce apprenticeships at social protection. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang matatag, napapanatili at inklusibong hakbang ng bansa tungo sa ligtas at malinis na hinaharap sa enerhiya. Department of Social Welfare and Development o DSWD, suportado ang Batang Ligtas Act. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pagpapatibay ng Kongreso sa Batang Ligtas Act na layong protektahan ang mga bata laban sa online exploitation at marahas na recruitment. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao, malalakas yun ang panukala at proteksyon sa mga bata laban sa mapanganib na online content. Krimen din sa ilalim na panukala ang recruitment o pamimilit sa mga minor de edad na gumawa ng mararas na aksyon. Itatatag din ng permanente ang National Child Safety Office at formal na kikilalanin ang Philippine Internet Crimes Against Children Center. Kailangan naman ang lagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ganap na maging batas ang panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Nakamit ng tatlong sikat na destinasyon sa Pilipinas ang pwesto sa prestihiyosong listahan ng luxury travel magazine na Condé Nast Traveler o CNT kung saan ang bansa ang kaisa-isang nakakuha ng tatlong pwesto sa top 15 beaches sa buong mundo para sa 2026 CNT Reader's Choice Awards. Bati sa resulta ng botohan, pang-apat ang Coron sa Palawan na nakakuha ng score na 93.32. Pang-walo ang Boracay na may score na 91.49, habang pang-10 naman ang El Nido na nakapagtala ng score na 91.27. Bukod sa mga nasabing beaches, pinarangalan din ang Palawan bilang best island sa Asia, habang ang Boracay ay lumapag naman sa 7th pwesto sa parehong kategorya. Nakuha naman ang Veligando Island Beach sa Maldives ang pinakaunang pwesto na may score na 97.55. Pumangalawa ang Mondays Bay Anguilla sa 94.71 at pangatlo naman ang Ao Nang Beach ng Thailand na may score na 94. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
11: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the 4 The Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
4: Sa lakas ng pagko, rinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na mag-aalaga niya.
5: Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
6: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon.
5: Same to you.
6: At happy World Space Week din, yes, sa ating lahat. Ito po ay pinagdiriwang natin, no? Taon-taon pala yan, Ms. Sharon. Mm-hmm. Tuwing ika-apat hanggang ika-sampung araw ng Oktubre.
5: Interesting yan, Ms. Honey. Kasi for sure, marami sa ating mga ka-TNK ang interested sa space science at nangarap din na maging astronaut.
6: I agree, Ms. Sharon. Simula nga nung may first human in space sa katawan ni Yuri Gagarin noong 1961, no, ay mas naging malawak na ang ating mga imahinasyon at nasabi nating pwede nang maharap. Ganon, di ba? Kumanta pa. At pumunta sa outer space, Ms. Sharon.
5: Yes. At Ms. Honey, ang pangarap ay hindi lang para sa mga lalaki. Kasi 2 years later, noong 1963, ay nakapunta rin sa space si Valentina Tereshkova at tinaguri ang first woman in space.
6: Mm-hmm. That's right, Ms. Sharon. At tayo rin dito sa TNK ay manifesting, no? Na yes. Why not, no? Baka ang unang Filipino na makapunta sa outer space ay isang babae.
5: Mm-hmm. Naku, kapag nagkataon ay pwede na talagang mangarap. Mga ka-TNK, kaya muli, Happy World Space Week sa ating lahat.
6: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app, kung saan live na live tayo tuwing Biyernes, mula launa hanggang alas dos ng hapon.
5: At happy TNK viewing rin po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook pages ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM.
6: At bukod po sa ating Friday live stream, ay mayroon din po tayong Sabado replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738. At sa Radio Pilipinas Facebook page mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
5: Kasabay po niyan ay nasa television na rin po ang ating programa. Abangan po ang TNK sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 hanggang 49.
6: At sa mga hindi pa rin po makakapanood ng ating live stream at replay, maaari nyo rin pong balikan ang ating past episodes sa PCW TNK page, YouTube channel at Digital God Library.
5: Ngayon naman, Ms. Honey, ay dumako na tayo sa ating featured God work for the week.
3: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
6: Para po sa ating featured God work for the week, dalawang araw na ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS isinagawa sa Pilipinas. Mga ka-TNK, katatapos lang ng dalawang araw na ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na ginanap nitong October 7 at 8. Pinangunahan ito ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, katuwang ang Philippine Commission on Women o PCW. Mahigit 200 tao ang lumahok sa conference, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan, diplomats, civil society leaders at kabataan, youth delegates mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia. Ang pangunahing layunin, siguraduhin na ang mga pambansang polisiya at patakaran para sa kapayapaan ay tunay na nararamdaman at naipatutupad sa mga komunidad. Ayon po kay PCW Chairperson Ermelita V. Valdivia, sa kasaysayan pa lang ay makikita na ang malaking papel ng kababaihan sa kapayapaan at paghilom ng lipunan, tulad na lamang ng ating mga katutubong babaylan. Kaya naman nanawagan siya para sa mas pinalakas at whole of ASEAN approach sa pagtataguyod ng WPS agenda. Binigyan din naman ni OPAPRO Secretary Mel Senen S. Sarmiento ang kahalagahan ng grassroots impact. Hinimok niya ang mga regional stakeholders na tiyaking ang mga mekanismo at pondo para sa kapayapaan ay totoong nakatutulong sa mga mamamayan. Sa wawakas ng komperensya, inilatag ang pinagsama-samang rekomendasyon at prioridad mula sa ginanap na talakayan. Ang mga ito ay babahagi ng ASEAN Committee on Women na kasalukuyang pinangungunahan ng PCW sa Working Group on WPS at sa ASEAN Gender Mainstreaming Steering Committee upang isulong ang mas pinaigting na kooperasyon at pagpapatupad ng WPS sa buong rehiyon.
2: Good job po sa ating mga kapwa advocates mula po sa OPAPRO, PCWDICT at sa lahat ng naging bahagi ng ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
3: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
2: Mga ka-TNK, bilang pagdiriwang po sa World Space Week, narito na po ang ating hashtag SaySaTNK poll question of the week. Kung magiging bahagi ka ng isang analog astronaut mission, anong role ang gusto mong gampanan at bakit? Pwede po kayong mag-react, like react kung mission commander dahil likas akong marunong mag-command. Heart react naman kung flight director or flight engineer ang gusto nyo dahil I'll guide you and keep things running smoothly. Care react kung health and nutrition specialist dahil I care about your health. At wow react kung mission scientist dahil mapapawaw ka nga sa mga discoveries ko. At syempre angry react kung capsule communicator, communications officer dahil gusto kong maging bosses ng mission control. At panghuli, sad react kung technical officer dahil bawat mission kailangan ng technical support. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GadVocates community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
6: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano ang say ng isa sa mga technical science officer ng kauna-unahang analog habitat waypoint o ANAHAW mission ng Pilipinas. Naku, ano nga ba ang mission na ito? Na inilunsad po ng Philippine Space Agency. Mga ka-TNK, alamin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Rocket Living, Kababaihan sa Paghubog ng Kinabukasan sa Kalawakan. Kasama natin po live na live po dito sa ating studio ang Technical Science Officer ng kauna-unahang Analog Astronaut Mission ng Philippine Space Agency na siya rin pong presidente ng Philippine Space Biosciences Society Inc., at founder ng Space 4 Pinays. Mga ka-TNK, welcome back po natin si Miss Catherine Raisa Kimberly Palet Mandigma o si Ate Kim. Short for Ate Kim. Hello po, Miss Ate Kim. Miss pa rin, ano?
1: Magandang araw po sa bumubuo ng TNK sa Radio Magazine and sa Philippine Commission on Women. Ako po ay nagagalak na nandito po ako muli. Ngayon ay naka-blue na from last year na pink astronaut po.
2: Ayan, welcome back sa TNK, Ate Kim, bilang panimula. Dahil kanina nabanggit natin, ipinagdiriwang pala natin ngayon ang World Space Week. Maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga ka-TNK, ano nga ba itong observance na ito at bakit mahalaga na makiisa tayo sa pagdiriwang na ito?
1: Ang World Space Week po ay unang tinatawag na Space Week at nagsimula po ito sa Texas, United States. July po ito sineselebrate noon. Ito po ay noong 1984 to 1999. Pagpasok po ng year 2000, ito po ay ginawang World Space Week kung saan hindi na lang po USA ang nagse-celebrate kundi buong mundo na po. Ito po ay ginagawa na from October 4 to October 10. Kaya ngayong pong celebration natin ngayon through the Tinig ng Kababaihan is pasok po siya sa petsa dahil po ang October 4 po commemorates the first launch of humans into outer space na si Yuri Gagarin through the Sputnik mission. October 10 naman po, inilunsad ang treaty sa UN kung saan nagkaroon po ng pipirma ang mga representatives po ng UN nations sa peaceful uses of outer space para po masigurado na may kapayapaan po kahit anong bansa pa man po ang makarating sa buwan o sa Mars, for example.
0: Mm-hmm. Ate Kim, nalaman namin na kasama ka sa first analog astronaut mission ng Philippine Space Agency. Ano nga po ba itong analog astronaut mission na ito?
1: Ayan, napakaganda po kasi it's the first time that the Philippine Space Agency actually launched in partnership with the Batangas State University, the National University of Engineering sa Batangas, Alangilan, ang Analog Astronaut Mission. Ang Analog Astronaut Mission po ay isinasagawa upang i-train po yung mga potential astronauts po para po ma-simulate yung experiences na maaari nilang maranasan sa microgravity o kaya sa lunar surface or sa Martian surface. So dito po tinetesting yung mga equipments, yung mga communication processes and points at yung mga experiments na pwede din pong gawin sa outer space. Ito po ay sustainable at low cost kasi hindi pa natin kailangan pumunta sa outer space para isagawa ito. First time po siyang ginawa ng Philippine Space Agency at ako po ay nagagalak na maging kabahagi nito kasama po ng ilang mga kababaihan din po na ating kababayan.
2: Ayan. Mula po dun sa Analog Astronaut Mission, ano-ano yung mga importanteng natutunan nyo para sa paghahanda natin sa paglalakbay o pwedeng pamamalagi rin for some time, no, sa outer space?
1: Ako po, ang natutuwa po ako sa naging experience ko dahil ang mga analog missions po originally was were conducted po sa ibang bansa. Marami po sa Europe, halimbawa po ay yung Poland. Yung akin po ngayong training ay naka-enroll po ako sa Austrian Space Forum. Meron din po sa US, sa NASA. Ang kagandahan po niyan ay ginawa po siya dito sa Pilipinas. Ibang-iba po ang kultura ng mga Pilipino. Napansin ko po during our analog mission, nandun pa rin yung pagkakaisa pagkakaroon po ng bayanihan, pagkakaroon po ng kaisipang hindi dapat maiwan ang kahit na sinong Pilipino, dapat sabay-sabay. Kahit nga po pagpunta sa rescue, kailangan po nasa mindset po na ng crewmates na dapat po ay nandun, susunduin, no? Kahit na medyo resource extensive siya, nandun po yung values ng Filipino, which is for me very critical to survive, lalo na kung iilan lang po kayo sa outer space.
0: Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Nice to hear that. And speaking of space living, kapag sinabi po nating space living, ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? At ano naman po ang yung sinasabing rocket living?
1: Yeah, so ang way to space living is through the rockets. Bali, sasakay po ng rockets para po ma-launch sa low orbit Earth, LEO, kung saan nandun po ang ating tinatawag na International Space Station. Isa po siyang revolving around the Earth na parang laboratory in space kung saan pinapadala po yung ating mga astronauts. Sa ngayon po, maliban dun po sa Artemis 2 mission na umikot sila sa buwan, yun po yung current habitat po ng ating mga astronauts, paikot po sa daigdig. Mm-hmm. So, yun po yung living in space. Pag sinabing living in space, it's more on long term. There is this astronaut po who stayed in the International Space Station. For example, si Christina Koch, the first woman to circle the moon. 365 days siya doon po sa International Space Station. So, space living, ano ang sitwasyon? Paano ka kakain? Dudumi? Maliligo? Maghuhugas ng buhok?
2: Walang gravity doon.
1: Yes, no? Sa space, kung kaya po siya tinawag na space living, meron pong mga realidad, physical limitations na wala po sa daigdig. Kaya po siya kailangan ng mga analog missions po.
2: Kasi parang doon napapractice nyo. Paano ka mabubuhay doon sa...
1: Yes, opo.
0: Yun nga ang nasa isip ko rin eh. Kasi kung mamumuhay ka ng isang taon, di ba? Paano ka kakain? Paano ka, di ba?
1: Yes.
2: And okay. For a woman, paano pag meron ka?
1: Yes.
0: Diba? Tumataas din ba yun?
1: Diba? Spread din ba?
2: Kailangan tanungin natin si yung nabanggit na kanina na first woman at isang taon siya doon sa outer space. No? Ayan, Ate Kim, yan, di ba, ikaw din ay founder ng Space for Pinays at presidente ng Philippine Space Biosciences Society Inc. Siyempre, dahil dito sa TNK, sa Tinig ng Kababaihan, full support tayo sa advocacy tungkol po sa women and girls in STEM o yung science, technology, engineering, mathematics. Base po sa inyong personal experience, pwede mo bang ipaalam sa ating mga ka-TNK, lalo na yung mga young women and girls to, na nakikinig sa atin, ano-ano ba yung mga opportunities at career paths na maaaring tahakin ng kababaihan sa larangan yan?
1: To be honest po, ang hashtag po namin ngayon is Space for All. Mm-hmm. It doesn't have to be space STEM mm-hmm. subjects ka. Kasi yung mga kasama ko po sa analog mission, one of those po is a philosophy graduate. Mm-hmm. Some of them, yung isa po, speech therapist naman po siya for the deaf and the mute. Merong mga artists din po. Merong teacher din po na pinadala din po ng NASA. So, ang mahalaga po, if you have the passion to work in aerospace or space, no, to become an astronaut, you should be very good in what you do. Pwede kang magaling sa marketing to promote what you do, to become a space communicator. Pero although, kung gusto niyo po ng mas malaking chances, STEM is the way to go. Katulad ko po, ako po ay graduate ng Nutrition and Dietetics po from UP Diliman, at sobrang parang barang bago na isang R&D po ay pwede palang maging astronaut or at least analog astronaut for the meantime sa ngayon. Pero kasi may mga science subjects din po ito. So, nandun po yung disiplina. Pwede rin po kayong maging communications graduate kung kayo po ay nais din. And kung kayo po ay may specific advocacy katulad po ng mga karapatan ng kababaihan.
0: Okay, salamat Ms. Kim o Ate Kim para po sa ating unang bahagi ng ating talakayan. Kaya mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Mm-hmm. Game.
5: Game. 1, 2.

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Rocket Living, Kababaihan sa Paghubog ng Kinabukasan sa Kalawakan, kasama pa rin po natin live na live dito sa studio ang ating Ate Kim, Miss Catherine Raisa Kimberly Palet Mandigma. Ayan si Ate Kim.
4: At sa inyong observation, ano po yung mga Ate Kim, ang natitirang challenges na maaaring kinakaharap na ating mga kababaihan na nais pumasok sa STEM? Ano nga ba ibig sabihin ng STEM, Ate Kim, at space sector? At kaugnay niyan, ano ang kailangan gawin para mas maging inclusive ang mga opportunities na ito?
5: Ang STEM po is science and technology and mathematics po. Hmm. Actually, ang STEM po ay kadalasan po mga kalalakihan po ang majority na nag-enroll dahil po sa mga engineering subjects. Mm-mm. Pero nakikita po natin ngayon through din po sa aking organization na Space for Pinays, we are actually contributing po for data dissemination din po sa Space for Women in the UN para malaman po kung ilang porsyento po ba ang mga kababaihan who's actually working in the space sector. At totoo naman pong talagang hamak na mas marami pa rin po ang mga kalalakihan. Women can offer unique capabilities that men could not. For example, sa analog mission po, we provide for care, we provide for resilience, and we provide for multitasking, no? So ito po yung mga benchmarks na maaari po nating maging inspirasyon para ipagpatuloy po natin kung tayo po ay naka-enroll sa mga STEM subjects na ma-encourage po tayo na i-pursue po itong pathway na ito. But then again, we have hashtag space for all. So no matter what course you're in, kung ikaw ay nursing, meron na pong space nursing. Mm-hmm. Kung meron, katulad ko po, nutrition, meron na pong bagong astro nutrition. Mm-hmm. Kung merong space art, meron din po tayong mga promotional materials that do space art. Ang Philippine Space Agency po, may small booklet po siya, si Tala, no? Mga mm-hmm. artists naman po ng mga Filipinos po ang nagawa po nung librong ito. So you can contribute whatever your discipline is, and it doesn't have to be strictly STEM. Mm-hmm. Do what you enjoy the most so that your work can become like play.
3: Mm-hmm. Okay. Ayan. Base po sa experience mo, Ate Kim, no? Bakit mahalagang may kababaihan mismo sa mga scientific teams? Medyo napahapyawan mo na to, pero siguro mas palalimin natin yung discussion, no? Na nagde-design ng mga technologies, for example, at systems para sa future of space exploration and space living. And paano po nakakatulong yung kanilang participation sa paghubog ng isang future na mas inclusive nga at gender responsive?
5: Yes po. Ang mga kababaihan, as mentioned ko po kanina, is we offer unique capabilities that physiologically men are not capable of doing. So, for example, multitasking. And we also offer that genuine care. Ako po ay sa mission control team po. Ako po yung nagsusupport po sa health and emergency. Ang sinusuportahan ko po is yung health and nutrition specialist na nandun po sa habitat. At pareho kaming babae. So, nung time na nagkaroon po ng simulation ng emergency, kung saan ang aming pong mission commander ay biglang na-collapse. Mm-hmm. Nandun agad yung care and attention po ng isang babae for that particular instance, no? And at the same time, representation is important nowadays. Kung babalik ang tao sa buwan, kasi 1961, panahon ng Apollo mission, nakapunta ang mga kalalakihan, nag-touch base sa buwan. Ang sumunod po na mission is called Artemis because it is the kakambal ni Apollo, si mm-hmm. Artemis. So ngayon, hindi na tayo para lang mag-touch base sa buwan, kundi para maging habitat siya. Kasi ang buwan po is intended na maging habitat siya para base towards longer space missions like Mars. So, tayo pong mga kababaihan, we have the capability to not only to take care but to also to nourish, prepare nourishment po. So, these are the things po that opens the playing field to equality po.
4: Mm-hmm. Okay, follow up lang.
3: Yes.
4: Yung nasabi nyo po is nourish. Kumbaga, yes. Yun din yung inaano natin. Yun, paano mamumuhay? Paano kayo kumakain? Since, di ba, nutritionist ka and dietitian.
5: Yes po.
4: Dietitianist, tama ba yung word na dietitianist? Paano po kayo kumakain? Kasi hindi po pwedeng kumain, di ba, ng yung normal
3: na yung kanin.
4: O yung pandesal.
5: Yes.
4: O yung ano. Paano po kumakain? O nagdi-design ba kayo ng mga pagkain sa space?
5: Abo. Ako po ang naging specialized field ko po is space food. Mm-hmm. Noong 2016, 10 taon na po ngayon, ako po ay unang nag-design ng chocoboru sa isang mm-hmm. Japanese astronaut sa Japan Aerospace po. Ngayon naman po, after 10 years po, nag-produce po kami ng choconut. No? Mm-hmm. Ito naman po ay space food naman po. Of course, sarili naman natin. Ito po ay nakabalik.

0: Yung, ang tawag dito, yung Coco Jam.
1: Yes.
0: Parang ganun ba siya? Malagkit yun eh.
1: Malagkit po yung Coco Jam and it's really good. Pero ito po ay para po siyang peanut butter consistency.
0: Ah, peanut.
1: Pero medyo may matigas-tigas po. Kasi ito po ay, sorry po. Ito po ay may, ano po siya, may ginamit po kaming binder.
0: Mm-mm-mm. And Ate Kim, ito ay local.
1: Ito po ay local. I personally produced it with my team. Mm-mm. And ito po ay, ayun po, we're actually selling this po to fundraise po the Space for Pinays and PS Bios.
2: Ano yung ingredients niya?
1: Ah,
2: kasi
1: yeah.
2: Chocolate lang ba siya?
1: Of course, or? It's the regular chocnut that we all love. Uh-huh. It's with roasted ground peanuts. Of course, sugar cane. We are sugar cane. It also have milk powder and cocoa powder and vanilla flavoring and of course, chocolate for coating.
0: Mm-hmm.
1: So, ang allergen information po nito is peanuts and milk. So, yun nga lang po, iwasan po sa may mga allergic po sa peanuts at saka sa milk. This is 100 grams po and we sell it for 100 pesos para po fundraising po ng organization.
2: Mm-hmm. Bali, kasi nga ay peanuts is protein, ano?
1: Yes.
2: Kaya parang may protein
0: ka na.
2: May sugar.
0: Energy.
1: Yes. Ang kagandahan po ng fat sa diet, of course, depende po kung nagda-diet po. Fat po kasi gives you satiety. Mas matagal ka magutom.
0: Ayun.
1: Mas mataas ang caloric na binibigay niya sa'yo in a span of choose. No? Ilang ang nguya lang pero nagbibigay din po siya sa iyo ng mas maraming energy compared to carbohydrates.
2: Bali, yaan is good for isang meal ba yan?
1: Ito po, one snacking lang po ito.
2: Snack lang po siya.
1: Okay.
2: Ano naman ang mga meal? May example ng meal.
1: Ang mga meal, actually, ang kadalasang meal po sa NASA, for example po, is yung mga, they want bread. But it's not in the bread form na meron tayo. Mm-mm. Like pandesal, of course, it cannot be, or loaf bread. More on itsura po niya is pita bread. Flat bread po siya. And for example, they want beef stew.
0: Mm-mm.
1: So yung consistency po ng beef stew is ganun din po, kumakapit po sa spoon. Mm-hmm. Tapos ini-spread po nila yun sa bread, tapos ginagawang sandwich.
2: No?
1: There are many times na pinapadala din po yung mga fresh fruits and vegetables po. Hindi na po kasi ngayon uso at hindi din sustainable yung naka-toothpaste. Noong 1960s po kasi naka-toothpaste yung beef stew, pag nagugutom, yung cubes, noong unang panahon din po yun. Ngayon po pwede ng actual food, pero of course, thermostabilized po sila and computed po yung diet nila para longer po. Parang magtatagal po siya ng 1 year to 2 years po.
2: Mm-hmm. How about yung drinks? Water?
0: Nauuhaw ba sila doon?
1: Yes. Actually po, ang ganda-ganda po ng food system po sa International Space Station kasi po ay closed loop. So, yung urine ay na-extract po yun ng isang machine at nire-recycle po para maging water nila.
2: As in, iinumin nila?
1: Yes, yun po yung potable water po nila. So, yun po, walang tapon po sa space. Yun po. At tapos po, pag nagkakape po sila, nakalagay po sa, ganito rin pong itsura niya, ganito pong pouch, may coffee na po sa loob, tapos may pout kung saan ilalagay yung hot water.
0: Mm-mm.
1: So, pag umiinom po sila, nakastro. Ganun po siya. Actually, ma'am, maganda po ang technology ng space kasi nga po yung unang tang, sorry for, I'm speaking for a brand, but yun po kasi yung brand noon, na learn paano maging mixable yung powder into water because of kailangan gawin sa space. Kasi mamaya, pag nasa mid sila, no, walang clinic na malapit.
0: Ayun pala siya. And napag-usapan natin kanina, no, yung, kasi nabanggit ni Ate Kim, majority pa rin talaga nung mga nandyan sa, ano, no, sa space sciences ay mga kalalakihan. So, parang na-imagine ko rin na baka yung mga, ano ba, yung mga equipment, yung living space, baka naka-tailor din sila, generally din sa kalalakihan, no. Kaya, mahalaga rin na-involve or mas dumadami yung mga kababaihan dito sa ganito. Para yung mga concerns nila, like kanina doon sa, nung naka-break tayo, no, parang sabi ko, paano pag nagkaroon ka, tapos nandun ka sa space? Mm-mm. So parang, meron bang, yung mga facilities ba ay akma para doon? Or meron bang mga gamit or mga resources na magagamit ng kababaihan for those specific needs, no?
1: Yeah. What I'm aware of po is first, women, of course, mga European

0: Kasi madalas at mga American, they use tampons po when they have. Sa Philippines kasi we use the pads.
1: Pads.
0: So, but good thing din po sa men and women po, astronauts po use highly absorbable po na diapers.
1: Kahit lalaki.
0: Kasi when they're kalalabas po sila dun sa ano sa International Space Station 2 para magkumpuni po, they have to use yung diaper kasi po usually 8 hours po silang nasa labas.
1: Ah, bago sila
0: yung
1: mamalik.
0: Yung nakasuit po sila na white.
1: Tsaka may ano sa ulo.
0: Opo, ang tawag po doon is EVA. So, mahirap pong mag-go kapag babalik ka pa ulit sa loob.
1: So, ganun pala
2: siya. Diaper pala. May specifically, kumbaga, design na diaper para sa...
0: Mas absorbent. Kaysa po sa...
1: Yung ginagamit natin normally.
0: Yun po ang kagandahan ng space technology. May mga frontiers po siyang pinipierce para mas mag-improve po.
2: Okay. Salamat Ate Kim sa inyong mga ibinahagi. Very interesting.
1: Okay.
2: At marami akong natutunan. Marami kaming natutunan. Ngayon naman po ay alamin natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating Say sa TNK Poll Question of the Week. Kung magiging bahagi ka ng isang analog astronaut mission, anong role ang gusto mong gampanan at bakit? Ito po ang say ni... Ikaw pala.
1: Ako pala yun. Ito po ang say ni Teddy Bernal. Sabi niya, gusto raw niyang maging flight director. Nag-heart react siya. Sabi niya, gusto kong gampanan ang role na ito dahil naniniwala ako na ang tagumpay ng isang misyon ay hindi lamang nakasalalay sa mahusay na pamumuno, kundi pati na rin sa maayos na koordinasyon, pagtutulungan, at kakayahang humarap sa anumang hamon. As a flight director, I want to be someone who keeps everything running smoothly, ensures everyone's safety, and helps the team stay on course. Para sa akin, hindi lang mahalaga ang makarating sa destinasyon, kundi ang masigurong sama-sama at ligtas kaming makabalik. O sabi nga ni Ate Kim kanina, may bayanihan spirit. Nakikita ang bayanihan spirit ng mga Pinoy.
2: Sana dire-diretso yan, ano? Kahit ibang mga bansa at mga OFWs. Ngayon po, Sharon, ito po naman ang say ni Shankyle Flores. Hindi na importante kung ano ang magiging papel sa isang analog astronaut mission. Ang mahalaga ay nakatutulong ito upang mapalawak ang kaalaman at mapahusay ang kasanayan sa larangan ng agham pangkalawakan.
1: Ayan. Samantala mga ka-TNK, ito naman ang result ng ating poll. 12.14% ang nag-like, gusto raw nilang maging mission commander. 20% naman ang nag-heart, mga gustong maging flight director. Sabi nila, I'll guide you and keep things running smoothly. 35.71% ang nag-react kasi nais nila yung maging health and nutrition specialist.
2: Mukhang yun ang mas marami yun.
1: Ayan. At 10.71% ang nag-wow react. Sabi nila gusto nilang maging mission scientist. 7.86 ang nag-angry react. Not necessarily galit sila. Gusto lang po nilang maging capsule communicator o communications officer. At 13.57 naman ang nag-sad react. Hindi rin ibig sabihing malungkot sila. Gusto lang nilang maging technical officer. Sabi nila dahil bawat mission, kailangan ng technical support. So, ibig sabihin mga ka-TNK, majority sa inyo ay gustong maging health and nutrition specialist. Ate Kim, marami kang kasamahan. Maraming katropa si Ate Kim. Dahil you care about health. Ayan, ikaw ba, Miss Sharon? Ano bang gusto mong role dyan?
2: Pwede bang, passenger princess na lang.
1: Yes, right. Mag-CEO na lang tayo sa space.
2: Travel. Yes.
1: Ayan,
2: okay,
1: Michelle.
2: Anyway, maraming salamat po sa ating mga nagbigay ng kanilang insight at nakilahok sa ating poll. Sa ating pagbabalik, alamin po natin kung ano naman ang masasabi ni Ate Kim sa say ng ating mga ka-TNK. Stay tuned lang po dito po sa ating Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Rocket Living, Kababaihan sa Paghubog ng Kinabukasan sa Kalawakan, kasama pa rin natin live na live dito sa ating studio si Ate Kim. At bago tayo dumako sa ating last question, Ate Kim, ano muna ang say mo sa say ng ating mga ka-TNK?
2: Natutuwa po ako na 35% po of our respondents wanted to become a health and nutrition specialist. No, hindi po ako nagtataka kung bakit dahil napaka many of our nurses no around the world are Filipinos. So hindi po ako nagtataka na yung same care and pagiging hospitable and of course siguro mahirig din kasi tayong kumain no ay madadala din po natin siya sa outer space one day.
3: Okay. At syempre panghuling question bilang pagtatapos, ano po ang mensahe niyo Ate Kim sa mga kababaihan lalo na po sa mga batang babae na nangangarap pumasok sa STEM, maging leaders o maging bahagi ng future of space exploration, space living at rocket living?
2: Yes po. Lagi po ko pong sinasabi ang quote ni Mao Zedong that women carry half the sky. So always be, do not be afraid to do the calling that the Lord has given you. Kahit saang larangan man yan, it can be in space or in becoming a doctor or a lawyer or perhaps becoming an artist, no? Jeremiah 29:11 says, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to destroy you and plans to give you a hope and a future. So regardless of you want to become an astronaut one day or be a teacher, it's always a good thing that you live what you want to live and you live your calling.
3: Ayan, amen. Maraming salamat.
1: Yes, maraming salamat po Ate Kim sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagdalaw muli no dito sa atin sa studio kasama pa ang kanyang family.
3: Yes.
1: Yan mga ka-TNK, nakasama po natin si Miss Catherine Raisa Kimberly Palet Mandigma. Siya po ang presidente ng Philippine Space Biosciences Society Inc., founder ng Space for Pinays at isa sa mga technical science officers ng kauna-unahang analog astronaut mission ng Philippine Space Agency. Siyempre, hello rin po sa lahat ng buo-buo ng kauna-unahang yes, analog habitat. Po. Waypoint o Anahaw. Anahaw pala yung pangalan nun. No? Anahaw
3: out.
1: Mission ng Philippine Space Agency at sa lahat ng kapag-advocates natin dyan sa PhilSA.
3: Hello po.
1: Hello. Yan.
3: At para po sa ating bulletin board, ngayong Cybersecurity Awareness Month, kasama natin ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagpapatatag ng ating digital space. Sa ilalim ng kampanyang Habi, Salig sa Gawa, Tibay sa Banta, inilunsad ng DICT ang Gabay Toolkit. Ito ang naglalaman ng mga downloadable materials, activity guides at resources para po sa mga individual, organisasyon at komunidad upang mas maging ligtas at alerto laban sa mga cyber threats o online scams po. Dahil sa ligtas na cyberspace, bawat Pilipino ay protektado. Kaya i-access at i-download na po ang Cybersecurity Awareness Month Gabay Toolkit sa opisyal na website at social media pages ng DICT.
1: At bago tayo tuluyang magtapos, isang paalala lamang po, kung hindi pa po kayo nakafollow sa amin, inaanyayahan po namin kayong i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Godvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
3: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige at ang lahat ng bumubuo ng production personnel na nakatuwang natin sa araw na ito.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women sa pumumuno po ng aming chairperson Ermelita V. Villavilla and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. And Ate Sharon, batiin ko lang.
3: Sige.
1: Yan, may nage-hello from God Tiesa. Hello, Miss Ann Mateo ng Tiesa. Hello rin po kay Ma'am Jocelyn Obra at kay Sir Romel T. Livid at kay Sean Kyle Flores.
3: Hello, at happy listening po sa inyo. And tandaan, pwede nang mangarap. Kung sky's the limit, outer space awaits women. Especially po tayong mga Pilipino. Ang story ni Ate Kim ay isang halimbawa na mas maraming posibilidad ang nabubuksan kapag nabibigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan at mga batang babae na mangarap, matuto at makilahok sa mga larangang dati ay suntok sa buwan lamang. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Dahil ang kalawakan ay hindi lamang para sa iilan at ang paghubog ng kinabukasan nito ay walang pinipiling kasarian. Kapag binigyan natin ng pantay na pagkakataon ang kababaihan, nagiging mas inklusibo, mas makabago at mas makabuluhan ang ating kinabukasan. Dito man sa mundo o maging sa outer space. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
3: Muli, Happy World Space Week po sa ating lahat.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
3: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas.
12: Media Ngayon,
11: hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon.
12: Media Ngayon,
11: boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Isang magandang hapon po sa ating lahat, ay isang bagong buwan na naman po, isang maligayang Oktobre po sa ating lahat, another month. Malapit na po ang Pasko at magandang tanghali po sa lahat na mga nakikinig, nanonood at mga sumusubaybay sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. via online. Oras natin ngayon, 1:04 ng hapon. Kasama niyo pa rin muli ako, Joe Torres po, mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ang ating programa ay hatin sa atin ng Presidential Task Force on Media Security at ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages ng PT Forms at ng Radyo Pilipinas, maging sa YouTube at ibang social media channels natin ng PT Forms at ng Radyo Pilipinas at ng iba pang mga platforms po natin. Ang palatuntunan natin ito ay nakasentro po sa ating pakikipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits, mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga pangyayari, mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists at mga activities at role ng media sa ating lipunan. Kaya naman kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot sa inyo o mga banta na sumasagka sa inyong kalayaan sa pamamahayag, maaari po niyong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash ngayon sa ating screen. Ganyan din naman po, maaari niyo po kaming matawagan o makontak sa ating hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, 0965-031-0377. Nitong unang araw po ng Oktobre ay nagkaroon po tayo ng pang-anim or 6th Philippines-European Union Subcommittee Meeting on Good Governance, Rule of Law and Human Rights. At pinag-usapan nga po doon yung press freedom. Aside from other issues, isa sa mga malaking pinag-usapan doon yung press freedom at yung freedom of expression and opinion, kung saan buong maghapon po tayong nakipagtalakayan sa iba't ibang kasama natin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama ang ating mga kaibigan, mga taga-European Union, tungkol po sa mga nagaganap na aksyon ng bansa pagdating sa usapin ng human rights at press freedom at freedom of expression at opinion. Medyo Inglesan po ang nangyari doon, pahabaan ng English doon. Kung ano po ang mga nangyari dito, samahan po tayo ng ating kaibigan mula sa Presidential Human Rights Committee Secretariat na kasama din po natin sa nasabing pagpupulong. Samantala, ano nga ba ang mga nangyari sa mga ilang araw at linggo sa ating task force na may kinalaman sa press freedom at human rights? Nabanggit po natin last week ang tungkol sa isang insidente ng panununog noong August 11 kung saan nakatanggap ang PT Forms ng formal request para tulungan ang isang journalist na nagko-cover siya ng mga operasyon laban sa illegal drugs. Huwag na nating pangalanan kung sino man yon, at kwento niya na sunog at tuluyang nawasak ng sunog ng apoy ang kanyang sasakyan noong August 7 doon po sa May Pangasinan. Agad naman po nating na-endorse ang investigasyon sa Philippine National Police doon sa Region 1, pero atin pa rin itinutuloy at hindi na rin itinuloy ng ating kasamahan sa media ang kanyang paghingi ng tulong, at medyo naayos na po at ang kanila ang nasabing kaso. Tungkol naman po sa online harassment na yon mga minsan ay talagang naranasan ng mga kasama natin sa media, iniulat naman ng isang mamahayag mula sa isang radio station na nakatanggap siya ng mga banta tungkol sa kanyang broadcast dahil siguro sa kanyang mga issues na tinalakay sa kanyang programa. Gayun pa man, hindi na rin niya itinuloy ang reklamo nito sa mga taong nagbabanta sa kanya, although patuloy nating sinusubaybayan ang nasabing kaso at tinitingnan kung sino ang mga nasa likod ng mga ganitong pagbabanta. Nitong September naman po ay bumisita tayo sa mga kasamahan natin sa media doon sa Eastern Police Press Corps at sa Camanaba Press Corps. At ang pinaka naging common concern po ng ating mga kasamahan sa media diyan sa northern area ng Metro Manila at sa eastern part ng National Capital Region, sa kanilang concern sa kanilang trabaho, ayun nga yung pagiging insulating witness po sa mga anti-illegal drugs operations. Kaya naman po, isang magandang balita para sa ating mga kasamahan, lalo na yung nag-raise ng concern na iyon, ay nagkaroon tayo ng mga kasunduan kasama ang PDEA upang mas mabigyan sila ng proteksyon yung ating mga kasamahan sa media. At yun po muna yung mga ilang updates na sa nakaraang buwan. At ngayong Oktubre naman po, pinasok natin sa unang araw pa lang ng Oktubre ang pakikipagtalakayan nga sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin mula sa European Union, kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan ang naging programa at proyekto natin pagdating sa usapin ng press freedom at saka sa human rights. Kaya naman, pag pinag-usapan yung human rights, mapapasok po or mapapasok po sa ating isipan yung Presidential Human Rights Committee na makakasama po natin today via Zoom ang kanilang isa sa kanilang mga direktor, si Director Tito Fajardo, upang pag-usapan natin ang mga nangyari at ano yung mga pinag-usapan at mga discussions during the meeting last October 1. Positibo ba ito o marami pa rin kailangang i-improve sa ating human rights landscape, sa press freedom sa ating bansa? Kaya hindi na natin patatagalin. Sasamahan tayo ni Director Tito sa ating programa via Zoom. Sir Tito, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga fans.
12: Magandang araw rin po, Yusek Joe, at magandang araw rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
13: Yes, kwentuhan mo nga kami, kwentuhan mo nga yung ating mga kababayan. Kung ano ba itong meeting na naganap nito, pang-anim na taon na pala siguro ito, no? At tungkol saan, para saan ba itong ganitong pag-uusap with the European Union?
12: Ito pong meeting na to ay ginaganap po natin to taon-taon simula noong 2020. May pandemya po na nagsimula ito. Pero sa totoo lang, ang basihan nito ay isang kasunduan, agreement. Gaya po nung minention nyo kanina, parang meron rin kayong mga kasunduan sa PT Forms at sa mga ibang ahensya. Ito po ay kasunduan ng Pilipinas at ng European Union. Pero yung European Union kasi, ano siya eh, medyo malaking organisasyon yan na mga 27 na bansa yan, kasi parang umalis na yata ang ating United Kingdom.
13: Mm-hmm.
12: Ang version po natin yan sa Pilipinas ay ASEAN, pero tayo sa ASEAN mas kaunti tayo eh, sa Southeast Asian Association of Southeast Asian Nations. Parang mga 10 lang tayo. Sila mas malaki. Tapos itong agreement na to or kasunduan na to ay ni-ratify natin noong mga 2018. Yun nga, a year before the pandemic. Kaya medyo hindi natuloy at ika-6 pa lang to na dialogo na ginaganap taon-taon. At yan po ay dahil po may kasunduan tayo with the European Union. At yung nilalayon po ng kasunduan na yan ay magkaroon po ng isang venue or platform for dialogue ng mga bagay at paksa na interesado ang nagkakasundong interesado ang European Union at Pilipinas. Isa na po doon ay yung patungkol sa good governance, rule of law, human rights, at yung human rights, nakocover po natin dyan, freedom of opinion expression, at saka press freedom, at saka ang ating media landscape. Yun po yung ginanap natin nung mga nakaraang araw, nung October 1, na tinalakay natin yung mga bagay na yan, kasama ng mga ating mga bisita mula sa European Union, at mukha naman pong satisfied sila. At satisfied rin po naman tayo. Medyo malago ang napag-usapan at maraming pagkakataon para tayo yumabong ang usapan pa natin lalo with nung European Union.
13: Ano namang significance nitong mga ganito pag-uusap sa atin sa Pilipinas, sa ating human rights, yung international engagements natin? Anong significance nito sa ating bansa, sa human rights natin, o kaya doon sa usaping press freedom?
12: Okay. Ang significance nito, dahil ako naman ang sasabihin ko kasi globalized or globalization, nandiyan na po yan, yung evolution na yan. Ngayon, ang mga ibang parte ng mundo, kaya naman po ng isang rehiyon ng mundo na European Union or yung parang mga western states ng Europe, malayo po ang lokasyon nila sa atin, sa Southeast Asia. At ang significance nito ay nagkakaroon ng isang paksa or subject matter na parang tumutulay. Ayan ang tulay natin. Ha? Isa sa mga tulay na pinag-uusapan ay human rights, media, freedom of opinion and expression. Napaka-significant po nito kasi ayan po yung nagpapakita na pareho ang Pilipinas at European Union na ayan ang mga isang bagay or subject matter na interesado tayo na magkaroon ng parehong konteksto, parehong pag-iisip, parehong approaches. Or kung hindi man pareho ay nagkakasundo sa mga approaches or sa mga darating na mga gagawin. Ayun po ang kasunduan na to ay nagbibigay ng isang istruktura or framework para sa dialogo at saka para po doon sa mga hakbang na patungo doon sa mga pagsolusyon ng mga suliranin at yung mga bagay na ganun or para lang payabungin ang ating relasyon sa European Union. Ito po'y tulay para payabungin yung relasyon na yun.
13: Yan, isa sa mga pangunahing issues or topics sa na pinag-usapan during the meeting, yung especially doon sa session ng fundamental freedom, civic space, digital human rights, kasama doon yung freedom of opinion and expression at saka yung press freedom, yung media. Bakit ba mahalagang isa bang mahalagang bahagi o ano yung kahalagahan ng usapin na ito when it comes to human rights at yung syempre yung kalayaan at kaligtasan ng mga journalists?
12: Gawa po kasi na ang European Union at ang Pilipinas, ako sasabihin ko ang lahat ng mga 27 na bansa na nire-represent ng European Union at ang Pilipinas ay state party or nag-ratify ng isang UN Human Rights Treaty na tinatawag natin na International Covenant on Civil and Political Rights. Kaya po yan na rin po ang ginamit na parang tulay na kasunduan kasi yaman na rin lang, yan yung lingwahe na napirmahan ng Pilipinas at napirmahan rin ng lahat ng bansa ng European Union. Ang Article 19 po ng Covenant on Civil and Political Rights, dun po nasasaad ang freedom of opinion and expression. So gawa naman po kasi na ayaw naman natin na i-impose or ipilit ang mga konteksto natin or batas natin sa Pilipinas sa ibang mga bansa. Ganun rin naman sila. Ayaw rin naman nilang i-impose yung mga kanilang mga batas sa ating bansa. So nagkasundo na lang tayo na yung mga pinirmahan natin ng mga tratado or treaties yun na lang yung magiging common language or lengguwahe ng pag-uusap. Yung kahalagahan po nun ay dahil pareho po ng European Union at ng Pilipinas, tayo po ay nagko-comply sa mga provision at mga artikulo ng covenant na yon. At isa po doon sa mga artikulo na yon ay yung pundasyon, ay yung Article 19 na tinatawag natin Freedom of Opinion and Expression Provision ng Covenant on Civil and Political Rights. Kada bansa ay nagsasubmit ng compliance para po yan na dahil inaano po tayo niyan, kinakailangan natin i-report yung compliance
13: sa UN
12: periodically na tayo ay isang compliant state party. At yun po yung ginagawa natin patungkol sa freedom of opinion and expression. At pinahahalagahan po kasi mga ang mga naghahayag gaya ng journalists at media workers, kasi yan sila po ay ayan po ang nagsusupply, ang produkto po niya ng impormasyon. Impormasyon na kinukonsumo ng mga nagbabasa or nanonood. Gaya po ng ginagawa natin ngayon, Yusek Joe. Kaya po napakamahalaga yan kasi ang isang democratic society na sinasabi natin ay dapat mayaman rin ang dissent. Kasi sa dissent at ang pagkakasalungat ng mga idea at idea ay doon po lumalabas ang katotohanan kapag ka mga tao ay napag-uusapan ng isang issue ng malago, diyan po lalabas at magre-reveal ng kung ano man yung katotohanan. At diyan po ay nagiging nakakatulong rin po sa atin, Yusek Joe, bilang bureaucrat at mga taga-gobyerno. Nakakatulong sa atin dahil nakakabasa tayo at nakakarinig ng iba't ibang ideas at natutulungan tayo sa ating policies.
13: Director, isa sa mga issues nitong nung mga matagal na na panahon, yung mga pamamaslang, yung mga threats, intimidation ng mga journalists, paano po ito tinitingnan mula sa human rights perspective o konteksto ng karapatang pantao?
12: Ay pagkahalimbawa patungkol po sa pagpaslang, sa intimidation at threat, nagigi po siya, Yusek Joe, nagigi siyang indikasyon na medyo hindi malago ang environment ng freedom of opinion and expression. Kaya yan rin po ang ating dahilan kung ba't nandito tayo, Yusek Joe, kaya yan rin po ang dahilan kung bakit may Presidential Task Force on Media Security, ay siguraduhin na ligtas ang environment na tinatrabaho, na environment kung saan nagtatrabaho ang ating media workers, journalists, o yung mga naghahayag ng kanilang opinion. Ano po yan? Isa po siyang indikasyon na hindi siya malago at safe.
13: Ang maganda lang, ayon sa mga reports at kahit at nag-agree naman ang ating mga kaibigan sa international community, na lumalakas o gumaganda ang ating press freedom ranking nitong mga nakalipas na taon, at ito ay na-address naman, at nagsasabi nga na tumataas na ang ating ang antas ng ating malayang pamamahayag sa ating bansa. At nabanggit rin po sa pag-uusap nitong nakalipas na October 1, yung Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. At ayon sa balita, ayon sa ating pagkakaalam, ang Pilipinas ang isa sa or ang unang bansa na nagkaroon ng Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. Ano po yung magiging role natin dito sa implementasyon? For example, ng PTFOMS, ng PHRCS, or ng pamahalaan mismo?
12: Okay. Sir, una po sa lahat, pinahahalagahan ko po talaga ang ating ang inyo pong ahensya na Presidential Task Force on Media Security. Dahil po ang aming ahensya na Presidential Human Rights Committee Secretariat ay miyembro po ng inyong task force. At ang task force, ang aming pisina na Presidential Human Rights Committee Secretariat ay nariyan po para mag-contribute, para payabungin ang usapan, at saka para gumabay rin po sa konteksto ng human rights treaties, kung paano ito mapapahalagahan at mapupursue sa pag-i-implement ng inyong tinatawag na plan of action for the safety of journalists.
13: Mm-hmm.
12: At yan rin po, sabihin ko po sa inyo, Yusek Jo, na medyo ang ating tratado na Covenant on Civil and Political Rights ay meron pong special na may specific na committee na tinatawag na committee, Human Rights Committee sa UN. At alam po nila na tayo po ay meron plan of action.
13: Mm-hmm.
12: At sila po ay nakatutok po dyan. At kami po ang paminsan ay nakausap na rin patungkol dyan. At natural, binibida natin ang inyong ahensya, Yusek Jo, ang Presidential Task Force. Kasi bukod sa sinabi niya po, tayo pong isa sa mga unang bansa na nagkaroon ng plan of action for the safety of journalists, isa rin po tayo sa mga una or unang bansa na nagkaroon ng isang ahensya na kagaya po ng opisina ninyo na Presidential Task Force on Media Security para tutukan po ang safety ng journalists. So, parallel yung dalawang efforts na yan na kinukomplement nila isa't isa, sir.
13: Mm-hmm. Ano ba dapat ang itsura ng isang environment kung saan ang journalist, ang mamamahayag, ay malayang nakakapag-report na hindi natatakot o hindi naharas, walang intimidation o violence? Paano po natin masisiguro sa tingin ninyo bilang isang human rights advocate at talagang ang role ay tinitingnan yung compliance natin sa mga human rights treaties? Paano po natin masisiguro ng protection ng mga mamahayag ay hindi lamang doon sa response pagkatapos magkaroon ng insidente, kundi bahagi rin tayo ng prevention or gagawa din tayo ng preventive measures? Paano po natin masisiguro na ito, ang ito?
12: Ah, okay. Bale, Yusek Jo, yun na tanong na yan ay isang aspiration ng lahat ng ating mga 193 UN member states. Yan ay ipakita ng malago at marami ang kanilang media or mga mamamahayag.
13: Mm-hmm.
12: Isa sa mga indikasyon yan, sir. Yeah, dahil tinatanong niyo po kung anong itsura ng ang tinatawag po diyan ay enabled environment for freedom of opinion and expression. So, isa sa mga indikasyon niya na malago at marami ang mamamahayag ay siguro sa mga naka-register na private independent media. Minsan nga po, naririnig ko sa inyo yung termino na FOCAP.
13: Mm-hmm.
12: At sinasabi niyo nga po sa akin, kasi doon ko rin nalaman, foreign correspondents ang ibig sabihin pala nun.
13: Mm-hmm.
12: Ang isang indikasyon dito sa Pilipinas ay dahil maraming mga foreign correspondents na dito nila gustong maging opisina. Minsan may mga regional headquarters sila dito sa Pilipinas. Tayo po ay host ng mga opisina na yon. At yung foreign correspondents na yun, maya't maya may mga kanya-kanyang mga aktibidad dito sa Pilipinas. Ginagawa itong venue ng mga kanilang aktibidad. Isa pong indikasyon na malaya ka ditong mamahayag at malaya ka rin dito mag-operate ng isang opisina na may kinalaman sa freedom of opinion and expression. Ang tawag po ng ating UN Special Rapporteur on the Freedom of Opinion and Expression dyan na si Ms. Irene Khan na bumisita sa Pilipinas noong 2024 ay vibrant media and civic space. Yan po ay ginamit ng termino matapos niyang bumisita dito sa Pilipinas. Dahil po napansin niya, libo-libo po o higit libo ang mga media practitioners natin dito. At mukha pong rumarami dahil po sa advent ng ating internet. Halos lahat po gusto maghayag ngayon. Mag-vlog. Parang ganyan. Nananilito na nga po tayo kung ang vlogger ba ay isang media worker. Ganyan po kalago. At ayan po ang ina-aspire natin makamit na isang environment na ligtas para sa ating media. At para po lumaganap ito, maganda rin po na tingnan siya sa perspektibo na lipunan at matitibay na institutional frameworks para po sila ay ligtas at tanggap ang pamamahayag nila ng kahit sino man na kung ayun pa'y sumasalungat sa mga normal na mga sinasabi ng iba't iba. Importante po kasi na tanggap natin ang magkakasalungat ng mga opinion at expression. Mm-hmm. At yan po palagay ko ang ating direksyon dito sa Pilipinas. At magiging makakamit rin natin yun, environment na yun na enabled ang civic space at media at environment.
13: Yun nga, sa pagdami ng mga nasa media or pagdami ng mga platforms sa freedom of expression and opinion sa panahon ngayon, lalo na online, sa pamamagitan ng mga social media platforms, dumarami din yung mga hamon tulad ng harassment, yung mga tinatawag nilang doxing, deep fakes at iba pang digital threats laban sa media at sa mga ordinaryong mamamayan na nagpapahayag. Paano kaya natin ito harapin with integrity at ma-protectionan din yung kanilang legitimate freedom of expression?
12: Ayan nga po yun. Ang mga frameworks po kasi natin na gawa po na ako'y medyo may edad na rin, Yusek Joe, ang frameworks na nadesenyo nung mga panahon na ginawa yun or dinisenyo ang Covenant on Civil and Political Rights ay isang panahon na wala pa po ang internet. At ang internet ngayon ay pabilis ng pabilis ang paglago niya. At yan po yung isa sa mga suliranin natin. Ngayon, sa mundo, sa daigdig, pandaigdigan siya na suliranin. Kasi nangyayari rin po siya sa halos lahat ng parte ng UN member states.
13: Mm-hmm.
12: At dahil po dyan sa mga mabilis na paglago at pagbabago dala po ng ating progress sa digital at saka cyberspace, hindi pa po nagkakaroon ng consensus ang mga bansa kung paano natin ito i-address in a common framework na nagkakasundo tayo. Meron po tayo dito sa Pilipinas sarili natin mga batas, pero ang challenge po kasi meron man tayong batas dito sa Pilipinas, sa Yusek Joe, ang internet at ang cyber at ang digital space po ay humihigit at lumalayo sa bansa natin. Ang kung halimbawa may mambibiktima ng kapwa niya, hindi kailangan na nasa Pilipinas rin yun, pwedeng gumawa ng masama eh. So para siyang nagiging transnational na problema.
13: Mm-hmm.
12: At ayan po yung mga challenges. At kasalukuyan po, na nagkakaroon ng usap-usapin ang mundo patungkol dito. At ang isa sa pinakamaganda sanang magawa at ating sanang aspiration is tayo po sa Pilipinas ay sumama at makilahok sa mga usapan na yon para tayo po ay sumabay sa alon ng mga pagbabago na yan kaysa sa po tayo ay maiwanan. Malago po kasi talaga ngayon ang mga usapan na yan. Kasi nag-evolve na po siya at sana po'y makasabay tayo sa evolution na yan sa Pilipinas.
13: Napakaganda ng mensahe na yun. Siguro batay doon sa mga discussions kahapon o ng isang araw tungkol doon sa human rights, press freedom, hihingian na lang kita ng siguro inyong mensahe para sa ating mga journalists at sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin kung paano mas ma-appreciate nila yung ating demokrasya na merong malayang pamamahayag na nagsusulong ng pagbabago, nagsusulong ng development sa ating bansa.
12: Ah, okay. Isa pong mensahe ko po ay susubukan ko pong pumukaw ng inspirasyon rin. Ang Pilipinas po ay malaki ang pundasyon ng freedom of opinion and expression. Gawa po na tayong lahat ay tumitingala sa ating bayanis na si Jose Rizal. Siya po ay mahaba po ang relasyon niya sa Ibayong Dagat. At ang kanyang mga correspondence kay Blumentritt ay medyo maraming may alam nun at sikat yun. Si Blumentritt po ay ang isa niyang Austrian na parang kaibigan. At ayan po ang aking hamon at para po'y pumukaw kasi tanyag at kilala ang Pilipino sa mga healthcare workers at sa mga ating mga marino or mga na seafarers. Tayo po ay mga crew or tripulante ng mga barko na pinakadelikadong dagat ang nilalayagan at mga healthcare workers. At nakikita ko ang potential sa ating media workers kasi 100,000 Pilipino tayo. Marami sa mga kilala ko, halos lahat naghahayag sa internet kahit na simpleng blog or post lang. Ngayon ang mundo ay uhaw. Uhaw siya sa organic na mga ideas, opinions and expressions na kayang supplyan ng Pilipino. At yung mga kayang supplyan ng Pilipino na yan are organic, hindi siya AI.
13: Mm-hmm.
12: At yung mga pwedeng ihayag ng Pilipino ay mga idea at solusyon na pinagdadaanan ng mundo natin ngayon. Maging ang gera ng Israel-US-Iran.
13: Mm-hmm.
12: Yung mga bagay na yan ay maraming mga kayang maghayag ng mga solusyon sa mga suliranin. At ayan ay nakikita ko na potential na pwedeng pasukin ng mga Pilipino na ihayag at maging tanyag sa kanilang mga paghahayag ng mga ideas, opinions, and expressions. Para, at dyan po sa pamamaraan na yun ay makilala rin tayo ang ating mga media workers, journalists, na tumingin po sa mundo bukod sa domestic affairs.
13: Mm-hmm.
12: At marami po talaga akong nakikilala at mga nakakausap ng mga miyembro ng media, mga kasama niyo po, Yusek Joe, na sana po ay ipagpatuloy yung paghahayag na yan at tumingin sa mundo bilang isang environment na pwedeng magkonsumo ng kanilang mga opinion at expression. At uhaw po ang mundo na yan sa isang presko at fresh na ideas and opinions mula sa isang Pilipino.
13: Yun, na napakalalim naman ang reflection mo, kasama pa si Blumentritt at si Rizal. Thank you very much. Thank you very much, Director Tito.
12: Salamat po, Yusek Joe. Salamat po. As always, masaya.
13: Okay, thank you po. Maraming salamat, Director Tito Marcial Fajardo, Director po ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. At mga kaibigan, magbabalik tayo na para sa marami pang diskusyon, sa marami pang kwentuhan pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
11: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster. pastor.
15: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
13: Nagbabalik po ang ating programa Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. At ngayon po, pag-uusapan natin yung role naman ng media, yung nakikitang role ng ating mga kasamahan sa media at ng iba't ibang mga sektor ng lipunan, kung papaano nila ipaabot sa mamamayan o sa taong bayan yung mga programa, mga proyekto na mapapakinabangan ng buong bansa. At kasama natin ngayong hapon na ito, walang iba kundi ang Pangulo, yung National President ng Filipino Inventor Society, na merong maraming activities at ating ipakilala dahil ito ay matagal nang nakikipag-ugnayan din sa ating mga media upang mas malaman ng taong bayan kung ano yung mga imbensyon ng Pilipino na dapat nating papahalagahan. Kaya mga kaibigan, kasama natin walang iba kundi si Mr. Ronald Pagsanghan, ang National President po ng Filipino Inventor Society. Magandang hapon, Sir Ronald.
18: Magandang hapon po, Yusik Joe Torres at aking kaibigan. Maraming salamat sa imbitasyon. At ngayon po, ang magandang araw po natin ngayon, ano, maliwanag, maaliwalas, medyo mainit nga lang. Kaya sa lahat po ng tagapagkinig, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng sulok ng daigdig, magandang araw po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat.
13: Parang nasa beach kayo, kaya medyo mainit. Kami dito medyo makulimlim kanina sa Quezon City. Anyway, sir, ipakilala nga natin ano tong Filipino Inventor Society at ano ang ginagawa nito.
18: Yun po, no? Ang Filipino Inventor Society po, ito po ay samahan na nagmula pa, established 1943 during the World War pa po, no? So, kaya ganun nakatanda ang ating organisasyon nung nabuo yan. Wala pa DOST, wala pa yung mga ibang ahensya ng gobyerno na tumutugod po sa mga inobasyon. Eh, ang Filipino Inventor Society po ay nandito na po, no? So

0: Mga panghulo ka na noong 1940s. Medyo hindi lang halata. So, sino-sino yung mga yun, mga kilala, mga sikat na mga miyembro o naging bahagi ng Filipino Inventor Society?
1: Po. Yung po, yung sikat na miyembro po ng mga Filipino Inventor Society, si Gregorio Sara po. Siya po yung naging pangulo noong 1955. So, siya po ay aviator at naging engineer din po, naging doctor and doctor means doctorate with engineering or something, no. Siya po ang nakauna-unahan noong 1955 na imbento niya po yung wala pa yung cellphone natin na video phone, siya po naka-invento na sa pamamagitan ng TV at saka telephone, magkakakitaan po kayo ng inyong kausap. So, yan po ang na-invento po ni Invento Sara. So, si Mang Pedel Mundo.
0: Mm-hmm. Sa Pilipinas, si nauna Pedel yung Mundo. Nauna yung ano, yung magkikita kayo pag nagtatawagan ng telepono?
1: Yes, opo. Nauna po tayo doon. Nauna tayo doon. Yung incubator po, si ano po, Dr. Pedel Mundo, yung kanyang incubator. So, yan po ngayon na lahat ng ospital, hindi lang sa Pilipinas, lalo na yung mga premature, eh, nai-enjoy po yan, nagagamit po yan ng mga premature babies po. Yung incubator na yan, hindi lang sa Pilipinas, so, sa buong mundo po yan.
0: So, incubator sa Pilipinas yan. Din po?
1: Opo. Yung erythromycin, yung inventor niyan, sikat na rin po yan, i-research nyo, yan ay ating... ano rin po yan ng Filipino Inventor Society. So, naagaw lang yung kanyang invention, yung kanyang patent, pero napapakinabangan po yan ng buong mundo. Mm-hmm. Yung yo-yo, Filipino yan. Mm-hmm. Around the research, so, Filipino rin po naka-invento niya, kung ano man ng niya. Tapos, sino pa bang mga sikat na inventor? Yung microchip. Naka-invento ng microchip po natin na ginagamit na ngayon na nasa Silicon Valley siya. Naka-base ngayon. Filipino inventor din po yan. Si, pangalan nito, medyo nag-ano na yung aking utak din ngayon. Medyo
0: kayo po, so hindi lang invention, kundi mga innovations. For example, kayo po, ano po yung na-invento or na-innovate ninyo para kayo ay maging presidente or maging miyembro ng Inventor Society sa Pilipinas?
1: Naka-invento po tayo ng isang uri ng rescue boat po, nakakaiba po sa usually na ginagamit ng ating mga rescuer, no. Mostly yung ginagamit natin either yung local na bangka, alin kaya yung mga imported na mga boat na rubber boat, so lahat ng plastic boat, fiberglass boat. So minsan may limitation pala yung pagdating sa urban rescue. Mm-hmm. So yun po yung aking niresolba, yung mga problema po ng mga boat na to pagdating sa urban setting ng flood situation, yung limitation nila, yun naman po yung sinolve natin. So kaya po tayo naka-invento ng unsinkable portaboat. So lightweight, and then ito po ay kayang pumasok sa mga iskinita. At stable po siya kasi sleek catamaran to, and then may automatic draining system din po to. Usa po siyang tawag dito, nagdi-discharge ng tubig pagka may tubig sa loob. And then kahit ito ay tumaob, hindi po ito lulubog. So makakahawa ka pa sa mga safety handles, and then pwede mo siyang i-recover uli from downside, and then pwede mo uli siyang itihaya. So, and automatic nagdi-discharge yung tubig. Tapos, gaya ng ibang rescue boat, pagdating sa urban setting, hindi ka makakagamit ng tinatawag nating outboard motor or motor kasi sumasayad po siya sa mga debris sa ilalim. So, usually, mga ginagamit nating traditional rescue boat, nasisira po yung transom kasi nga sumasabit po yung kanyang outboard. Yung sa atin po kasi, tawag dito, kahit na ano po, iangat mo lang, pwede mo siyang gamitan ng dalawang paddle. Harap likod lang yung operator, hindi gaya ng rubber boat, kailangan minimum na apat ka kabilaan, synchronize yung iyong pagsasagwan. So, yun po ang ano, mahirap siya i-maneuver at mabagal. Ito ay parang nagbabangka ka lang ng ordinaryong bangka or kayak. Kaya dalawang operator lang, harap likod lang po siya. And then mas marami kang maisasakay doon sa gitna na mga

0: mga ano na mga tawag dito, mga victims po. Kailangan. And then nakaraniwan din mga rescue boat, nakikita natin tuwing tag-ulan. Kita nyo po, hinahatak po yung mga plastic boat, hinahatak po ng mga rescuer. Mm-hmm. So instead na nakasakay ang rescuer, sinasakay nila yung
1: bangka,
0: yung victim. Ah, tapos ahat akin. So lalo na sa Metro Manila, is malaking ano po yan, kasi malaking delikado yan, kasi nga yung ating leptospirosis nga po. Diba, marami po nang naapekto ng mga rescue dyan. Isa na po yung aking kaibigan. E muntik na mamatay sa ospital. 30 days siya. Kaya minsan sila, nagtitik muna ng God bago mag-rescue. Kasi nga, inahatak nila. Unlike this boat, hindi mo na kailangan hatakin. So, kahit mababa lang yung lalim, eh pwede siyang tawag dito. Nung oo, pwede mo siyang i-navigate. Mm-hmm. So, yun po yung kagandahan po nito. Hindi mo na kailangan bumaba. Even pag may nalulunod, hindi mo na kailangan bumaba. O damputin, kundi damputin mo na lang yung victim and then isakay mo, pwede mo siyang i-CPR mismo doon sa boat. Mm-hmm. So yan po yung mga pagkakaiba ng mga innovation po na ginawa natin.
1: Yun, marami palang mga invention, mga innovations na nagawa ang ating mga inventor mula pa 1940s, 1950s. Ano dapat yung, parang, pero maraming mga kababayan natin hindi alam, ano dapat yung role ng media para mas mapalaganap, o meron ba kayong mga programa para mas malaman ng taong bayan yung mga ginagawa ng maraming mga inventor, at ilan ba yung inventor na miyembro ng society natin?
0: Okay po, no? Kung titignan natin yung ating old roster, siguro 1,000 na yung namatay, mga bago, so marami na ngayon. Nag-update po kami. Yung may mga pending patent, hindi namin sinama. Yung mga researcher, hindi pa namin sinama. Kasi ang sinasama lang namin talaga, na parang regular member po, yung may patent. Mm-hmm. Pero yung mga, tawag dito, yung may mga pending patent, sinasama rin po namin sila. Marami rin po yun. Kaya lang, yung regular member kasi, yun ang matatawag namin inventor, dahil sila may patent. So,
1: yun. Yan, dapat ma-invento natin yung hindi napuputol yung linya, yung linya, yung medyo malakas-lakas na ano na signal ng ating mga ano, ng ating internet at iba pa. Siguro ano, mamaya pagbalik ni Sir Ronald, tanong din natin kung ano kaya yung mga may invention ba sila para makakatulong sa ating mga kababayan, na maibsan yung epekto ng El Nino, dahil napapabalita nga at inaasahang lalakas pa ang tindi ng nasabing El Nino hanggang unang bahagi ng susunod na taon. So, Sir Ronald, welcome back na putol. May invention ba tayo na makakatulong na maibsan yung epekto ng El Nino, dahil lalakas ang El Nino yata, o inaasahang lalakas sa susunod na mga buwan hanggang sa first quarter next year. Paano ba natin, meron ba kayong mga invention na para maibsan yung impact ng El Nino?
0: Tama po. Kamakailan lang, kauuwi ko lang, galing po sa Dinagat Island, no? Kausap po sila, governor at ang kanyang mga staff. And then yung sa engineering, lahat ng ano, pati yung DOST provincial, with regards po din dyan sa darating na El Nino. So namumroblema po sila talaga sa potable water na ano ngayon. Humingi sila rin ng ating mga payo kung paano magagamit yung mga waste nila doon, at saka yung tawag dito, yung tubig alat, na kasi napakamahal po talaga ng desalination.
1: Mm-hmm.
0: Kasi usually sa kanila ata talaga may problema sila sa tubig at hindi makaakyat sa taas, at saka talagang kulang na kulang. So napapaligida po sila ng karagatan po yung ating dinagat. Ngayon, isa sa problema nga yung desalination, nag-suggest po tayo doon ng isang uri ng pamamaraan ano, na maisama nila sa sistema. Gaya nga po, pag kukuha ka ng tubig mismo direkta doon sa dagat, napakalaking problema sa filter. Sisirain niyan yung mga membrane, tsaka ano, may kailangan dumaan pa yan sa mga proseso bago mo daan po sa filtration po, no, ng tsaka ng desalination na process. So nag-suggest po tayo sa kanila ng this is a tawag dito system na pwedeng ano mabawasan yung pre-filtration. So mababawasan na po siya ng mga tatlong stage. So yun po yung akin. Tuwan-tuwa naman po sila nung diniscuss ko yan na mababawasan ng tatlong stage sa pamamagitan lang po ng mga traditional na pamamaraan. At malaking kamurahan po doon sa ano ngayon. At tinatawa yung kanilang waste doon na, dahil marami pong mga mining, mga tailings at waste po doon, especially po yung mga langis, mga used oil na tambak, hindi mo nang pwedeng itapon sa dagat, hindi mo nang pwedeng ano. Ang inaano natin is pwede po nating i-utilize po yun. Pwede nating i-convert sa may mga technology po ako sa kanila na pinopost na pwede pag-aralan po ng kanilang mga engineers tsaka ng ano. Natuwa naman po sila na kung paano naman na tawag dito makakatulong din yung waste para mag-generate din po siya ng electricity to use na magagamit din po yan doon sa desalination process na may ano po natin.
1: Siguro
0: so ganun po yung ano, so parang circular economy rin siya, pero kumbaga applyan lang po siya ng technology and then sa tulong din po ng researcher po ng yung ating mga proposal sa DOST ng mga researcher tsaka yung mga engineer nila, ituwan-tuwa naman po sila. Kapagkat kahit paano, ang Filipino Inventor Society sa ating payak na kaalaman, eh nakakapagbigay po tayo ng solusyon po sa mga plano po nila. At kayo din po, may mga member din po tayo na may kinalaman din po dyan about doon sa climate change, sa waste to energy, lahat ng ano po. Yung naman po, maibibigay po natin sa kanila kung kailangan nila. So at least hindi ka na aangkat ng teknolohiya galing po doon sa ibang bansa, kundi we know better than ano yung sa ibang bansa kasi mas alam natin yung local situation natin. Kaya mga local engineers natin, local inventors natin and innovator, mas alam nila yung situation kaysa magbabayad tayo ng pagkamahal-mahal na expat. So kayang-kaya po yan ng mga member po natin, ng mga local innovator, scientist at ano po. Yan po yung ginagawa natin, linkages po ng mga skill talent. May kinalaman po doon sa present problem po. Yan po ang ginagawa ng Filipino Inventor Society po.
1: Ayun. Siguro pag-uusapan natin yung iba pang mga invention ninyo sa mga susunod na mga araw. Imbitahan muli namin kayo kasi medyo maikli lang yung oras natin. Siguro mga susunod na linggo, imbitahan namin kayo siguro dito sa ating istasyon para maipaliwanag ninyo at ma-share sa ating mga kababayan kung ano pa yung mga kapakipakinabang na mga proyekto at mga invention ng ating mga kababayan na makakatulong na harapin yung mga hamon ng halimbawa ng El Nino, ng climate change. Thank you very much, Sir Ronald.
0: Maraming salamat po, Yusek Joe, at mabuhay tayo, kayo. At one time, magkapit tayo, baka mabigyan nyo rin kami ng mga idea din na pwede natin pagsamahan, especially po dun sa itong gagawin natin. Malaki pong ano po, ito, matuloy po yung project. Imbitado po namin kayo, malaking bagay po yung information dissemination especially. At makarating po sa ating kinakaukulan, lalo na sa ating mahal na Pangulo, yung ating gobyerno, maging isa po to sa mabigyang pansin at ang ating mga local talent. Maraming salamat po.
1: Thank you very much, Sir Ronald Pagsanghan, ang National President po ng Filipino Inventor Society. At dyan naman po mga kaibigan, medyo bitin yung kwentuhan kanina ni Sir Ronald. Hayaan nyo, sa susunod na mga araw, imbitahan natin siya para mapag-usapan kung ano yung mga proyekto at mga activities din nila na makakatulong sa atin. At dyan po ulit, nagtatapos ang isang episode na naman ng ating programa sa susunod na Sabado. Samahan nyo ulit po kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa YouTube at Facebook page, sa Radyo Pilipinas, maging sa FB pages ng PT Forms. At maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa sesyon, sa ating tech, si Rolly Bumatayo, Joy Timidan, Mark Bokiron, at ating EP, si Ms. Ruth Quinto at si Tess Ramirez. Ako po si Joe Torres, kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. Oras-oras po nating babantayan. Ito ang media ngayon. Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat sa lahat.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 9 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Punong ehekutibo nagpahayag ng panghihinayang sa hindi natapos na nuclear program ng bansa. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Ang SNRSI ay itinatag noong 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program na layong pagbuklurin sa isang institusyon ang mga nuclear experts at pagsamasamahin ng mga kaalaman nito sa nuclear technology at kaligtasan nito. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong meron ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng nuclear energy program ng bansa noon pang 1986. Ganun pa man, hindi na anya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakapangihinayang. Taugnay nito ay pinahayag ng Chief Executive na mahalaga ang paggamit sa kaalaman ng mga Pilipinong eksperto sa pagsusulong ng nuclear energy sa bansa, pero kailangan pang matukoy ang mga susunod na hakbang at ang kasalukuyang plano ng pamahalaan para muling maisulong ang naturang programa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: 1996, we were already in the first two phases. We already did that. In fact, the pool, trained pool of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice.
2: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 43 milyong pisong halaga ng iba't ibang illegal na droga na sabat sa Pasay City. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pinataya abot sa mahigit 43.7 million halaga ng ilegal na droga ang sabat sa 8 abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City nitong Oktubre 9. Ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group, kabilang sa nakumpiska ang mahigit 5 kilo ng hininalang shabu, 261 na gram, 182 na mahigit isang ketin at halos lahat ng nakpush na tukoy sa pamamagago exo-screen na repost. Kung kina ng Philippine Drug Enforcement Agency at ay isang dokument na sa Mexico, Vietnam, Thailand, Malaysia at Belgium na may mga nalang tatanggap Cavite, Tarlac at Laguna. I-turn over ang mga nakumpiskang droga sa PDEA National Office sa Quezon sa wastong disposisyon at karagdagang investigasyon. Ayon sa PNP Aviation Security Group Director Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., may naka-alerto upang mapigilan ang pagpas ng mga iligal na droga at bansa. Pilipino si Radyo Pilipinas Publiko.
1: Maraming salamat live report ni EJ Lazaro. Mga manging isda ng West Philippine Sea pinapaliwanag si BP Sara kung siya ba ay tunay na kakampi o nabayaran na ang kanyang pananahimik ng China. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sabagang si Ginoong Leonardo Quaresma, pinuno ng New Masinloc Fishermen Association na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte ukol sa katotohanan sa likod ng di umano China funds na pumasok sa kumpanyang Cali 88. Isinagawa ni Quaresma ang pahayag kasunod ng isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council na may pumasok na 319 million pesos na inward remittance mula sa China patungo sa kumpanyang Kalye 88 na pamamayari ng Vice Presidente at ng kanyang katuwang na si Attorney Malasia Scarpio. Ayon kay Quaresma, hindi makatarungan para sa mga mangingisdang Pilipino na patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso at pagkapahirap mula sa China. Sa karagatan, ang balitang tumatanggap umano ng pondo mula sa naturang bansa ang pangalawang pangulo. Giit ng leader ng mangingisda kung ang pondo ay nagsisilbing kabayaran. Upang manahimik si VP Duterte sa mga usapin ng West Philippine Sea, nararapat lamang na magkaroon ito ng kaukulang pananagutan sa batas. Binigyan din ni Quaresma ang katanungan kung ang pangalawang pangulo ba ay tunay na kakampi at nagtatanggol sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Narito ang pahayag ni Ginoong Leonardo Quaresma.
6: Amin yung isyu tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Kali 88 Food Corporation. Ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan. Dahil kung ibininta na po yung ating pangisdaan, ay dapat lang na mahusgahan siya, na maparusahan kung ito ay may katotohanan. Na kaya ngayon kami po ay nandito para maiparating po namin sa kanya yung aming panawagan. Dahil ba doon sa mga nangyayari sa amin na nararanasan namin pambubuli ng mga Tsino sa karagatan, ito ba yung kadahilanan kung bakit ngayon ay nananahimik na siya? Yun po yung aming nais na matanong ngayon sa kanya. Sapagkat yung mga issue ngayon na naririnig po namin sa impeachment trial, ito na po ngayon yung nangyayari dahil kami yung pangunahing apektado sa ating pong karagatan. Kaya kung may katunayan po na ito ay tumanggap siya ng pira dahil dyan po sa ating karagatan, nararapat lamang siya ng parusahan. Sapagkat hindi na po namin alam kung sino na ba talaga yung aming katampi sa ating lipunan. Sapagkat ito nga...
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ating panghuling balita, 800 million pesos undeclared income ni Vice President Sara Duterte na tukoy sa export or expert report ayon kay Congressman Jerby Luistro. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inatayang 817 milyong piso ang umano'y hindi na ideklarang kita ni Vice President Sara Duterte batay sa pagsusuri ng expert witness ng prosecution team sa impeachment trial. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Batangas Representative Jervel Luistro, ang chair ng House Prosecution Team, ibinatay ni Attorney Alex Cabrera ang kanyang pagsusuri sa mga dokumento at financial statement na mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Duterte. Sinuri rin ang mga ari-arian, shareholdings at iba pang transaksyong pinansyal upang matukoy ang kabuuang hindi na ideklarang kita. Kabilang sa mga binanggit sa ulat, ang malalaking cash withdrawal, insurance policies at mga singil sa credit card. Samantala, ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang cross-examination kay Cabrera kasunod ng redirect at re-cross-examination at pagtatanong ng mga senator judge. Nais din ng prosecution na linawin sa impeachment court kung kailan ihain ang formal offer of exhibits, lalo na kung magkakaroon pa ng karagdagang mga testigo o rebuttal evidence. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's as adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
17: Kayong din mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3

0: Isang magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impamawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa mga Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala mga proyekto at programa ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DYST. Konektado ka! At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga nangigalapan sa DYST sa ligunagdaan na pinangunahan po ng ating SNT Authority ng Mansa, DYST Secretary Dr. Renato Yusildum Jr. Noong Lunes, mga kaibigan, nakipagpulong po ang ating kalihim sa Malacanang para sa isang meeting na ipinatawag ng ating Pangulo kaugnay ng mga update at paghahanda sa El Nino. Mahalaga po ang ganito paghahanda dahil kailangan nating ma-anticipate ang posibleng epekto ng El Nino sa ating pong mga komunidad, lalo na sa supply ng tubig, agrikultura, kalusugan, enerhiya at iba pang sektor. Noong Martes naman, nagtungo si Secretary Solidum sa Catbalogan Samar para sa Regional Smart Community Exposition and Networking Engagement o RSEN. Layunin ng RSEN, natalakayin kung paano magamit ang science, technology at innovation para matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad at mapabuti ang paghatid ng serbisyo. Noong Miyerkules naman, mga kaibigan, inilunsad ang Healthy PSI at yakap ng Philippine Science High School. Ang mga programa ito ay nakatuon sa kapakanan at well-being ng ating mga kabataan dahil mahalaga po na habang inhubog natin ang kanilang kakayahan sa science and technology, inaalagaan din natin po ang kanilang kalusugan at kabuuang development. Kasama nito, mga kaibigan, dumalo rin si Secretary Rene sa ASEAN High Level Meeting on the ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation Aspect Framework. Biyernes naman po, nagsalita si Secretary Solidum sa commemoration ng Siargao Island Protected Landscape and Seascape. Mahalaga po yung pangalaga sa ating mga protected areas dahil dito po natin nakikita kung paano nagkakaugnay ang science, environment, climate action at kabuhayan ng ating pong mga kababayan. At sa mga magitan ng aga, mas nauunawaan natin ang ating kapaligiran at mas nakagagawa tayo ng mga desisyong makatutulong na maprotektahan ito para sa susunod na mga henerasyon. Binisita rin po ng ating kalimang ilan sa mga proyekto ng DYST sa Dinagat Island. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagham. Ito ang DYST Report. Muli po isinagawa ang isang malawakang selebrasyon ng agam at teknolohiya tungo sa paghanda ng mga komunidad sa Handa Pilipinas Visayas Leg na pinangunahan po ng Department of Science and Technology. Layo din ito, nagabayan ang mga mamayan at maging ang mga business owners na maghihanda sa anumang uri ng kalamidad na darating. Para sa kagdaging informasyon, narito ang DOST Report ni Christian Dave Caragayan.
1: Sa isang bansang madalas humarap sa iba't ibang uri ng kalamidad, mahalaga ang bawat segundo ng paghahanda. Sa Visayas, muling pinagtitibay ang kahandaan ng mga komunidad sa pamamagitan ng selebrasyon ng 2026 Handa Pilipinas Visayas Leg sa pangunguna ng Department of Science and Technology Eastern Visayas mula October 7 hanggang October 9. Isang pagtitipon na naglalayong ilapit sa publiko ang mga kaalaman, teknolohiya at solusyon para sa mas ligtas at mas disaster resilient na pamayanan.
2: Ang mahalaga talaga dito ay paghahanda. We need to be prepared always. At ang sabi ko nga kanina, yung paghahanda is not probably an attitude. Ba't gawin natin kultura? Na lagi ba tayong nakahanda, dumating ang baha, dumating ang pagputok ng vulkan, dumating ang earthquake, dumating ang El Nino, dapat automatic sa atin. yung calibrated actions that we will do so that, you know, we minimize our exposures, we minimize the risk, and we minimize our vulnerabilities. So I think ito yung pinakamalaga para sa akin.
1: Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang kagamitan para sa disaster preparedness hanggang sa mga teknolohiyang ginagamit sa monitoring, early warning, communication, at emergency response. Ibinida rin kung paano nagiging katuwang ang agham at teknolohiya sa pagprotekta sa buhay at kabuhayan. Kabilang na dyan ang MOCOV o ang Mobile Command and Control Vehicle na binuo ng Department of Science and Technology. Ito yung MOCOV o yung Mobile Command and Control Vehicle na ipinagkaloob ng Department of Science and Technology sa probinsya ng Biliran at sa lokal na pamahalaan ng Katarman sa Northern Samar. Gamit ang makabagong teknolohiyang ito, kaya nitong pabilisin ang koordinasyon at pagmomonitor ng ilang DRRM officers sa kanilang komunidad sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Ang panawagan din ng DOST tangkilikin ang iba't ibang web o mobile applications na makatutulong sa mga komunidad na matukoy kung anong lugar ba nila ang hazard prone area.
3: Doc Toto from FIVOX, ano po yung isang tool or practice that you believe every LGU should know and use?
4: Okay, so I would still choose the Hazard Hunter PH. And again, this is my challenge to the LGUs after this seminar, after this conference, you check yung Hazard Hunter PH and check kung meron kayong mga evacuation centers, you check yung hazards meron dun that would affect your evacuation centers. And you discuss this with your engineers and then assess kung appropriate ba to sa hazard na ating pinaghahandaan.
1: Sa pamamagitan ng programang Gaya ng Handa Pilipinas, ang kaalaman ay inilalapit sa mga tao upang ang agham ay hindi lamang manatili sa laboratorio o sa mga eksperto, kundi para maging bahagi ng pang-araw-araw na paghahanda ng bawat Pilipino. Mula rito sa Palolete sa Eastern Visayas, patuloy ang panawagan ng iba't ibang ahensyo ng pamahalaan na maging mas handa, maging mas maagap at gamitin ang agham, teknolohiya at inobasyon para sa kaligtasan ng bawat komunidad. Ako po si Christian Caragayan para sa DOST Report.
0: Maraming salamat, DOST Correspondent Dave Caragayan. So, at alam ako na gusto mong manalo ng 500 peso GCash, sumarin po sa ating hashtag Aghamba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo at manood lamang po at makinig sa live stream ng Radyo Sensya at pakinggan mabuti ang hashtag Aghamba Trivia Question na ibabahagi namin sa ating po o sa pagitan ng ating programa. I-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na DOST o na hashtag DOST kasunod ng inyong sagot. Bilang ikasampung taon ng DOST TV, ang pangsampung viewer na magkocomment ng tamang sagot ang mag-uwi ng mapremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. At para malaman ang winner, panoorin ng live stream hanggang dulo. At para hindi na tumagal mga kaibigan, narito lang ating Aghamba Trivia Question for the week. Mga connect, paalala na maghanda na po tayo para si El Nino at sa banta ng mainit na panahon. Speaking of mainit, hashtag Aghamba ng Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay isang rayon sa karagatang Pasipiko kung saan nakalagay ang karamihan sa mga aktibong bulkan sa mundo, kaya madalas ding makaranas ng mga paglindol dito. Kung ano ang tawag sa black na bato habang ito'y nasa loob na panang bulkan bago ito lumabas bilang blank? Alamin ang kabuuan ng tanong mayamaya lamang, kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala mga kunag, ito ng ating kwantong S&T. Pagdating po sa disaster readiness, hindi sapat na handa lang. Dapat mas handa tayo gamit ang agham at teknolohiya. Kaya ngayong Oktubre, dadayo tayo sa Davao para sa Handa Pilipinas 2026 Mindanao Leg. Mga Connect, paano nga ba makatutulong ang mga bagong tech na ito para maprotektahan ang ating mga komunidad at kabuhayan para totoong agham na ramdam? Para pag-usapan yan, makasama natin ang DOST Region 11 Regional Director, Dr. Anthony C. Salas. Magandang agam po, R.D. Salas.
5: Magandang agam naman sa iyo, Onin.
0: Yes, sir.
5: Sa ating mga listeners and viewers, magandang agam din sa inyong lahat.
0: Kamusta na po kayo, R.D.?
5: I'm okay. We're very busy preparing for the Handa Pilipinas Mindanao Leg.
0: Mm-hmm. Tama-tama, sapagkat para sa dagdag na kalaman ng ating po mga tagapakinig. Ano nga ba, sir, itong Handa Pilipinas na pinaghahandaan ng DOST na gaganapin po sa Davao ngayong buwan na Oktubre?
5: Itong Handa Pilipinas, as I've said, we are holding the Mindanao Leg in Davao City kasunod ng Handa Pilipinas Visayas Leg, which was which you featured earlier. This is part of a platform, this is part of a program that the Department of Science and Technology launched to prepare our local government units and other stakeholders for emergencies and disasters. So in Handa Pilipinas, we will be featuring, we'll be showcasing technologies, systems, and procedures that can help LGUs lessen their vulnerabilities to emergencies and disasters on in.
0: Napakaganda po, sir, ng mga programa na ginagawa po natin tuwing Handa Pilipinas. RD, ano po ba itong naiiba sa Handa Pilipinas 2026 Mindanao Leg kumpara sa mga nakaraang edisyon o selebrasyon dyan po sa inyong lugar?
5: I'm glad na tinanong mo yan, Onin, kasi ang ating preparation for emergencies and disasters should always be contextualized, properly contextualized. Kailangan customize siya sa lugar kung saan natin, kung saan mangyayari yung emergencies and disasters. In Mindanao,
0: opo,
5: this time, we are suffering from the haze, which is an effect of the forest fires happening in the ASEAN. No?
0: Yes,
5: so,
0: sir.
5: Here in Davao, we are constantly reminding our stakeholders na dapat we exercise precautionary measures para hindi masyadong malala or hindi tayo apektado sa respiratory diseases. That is an effect of the haze coming from the forest fires in other parts of ASEAN.
0: No?
5: And then second, we are experiencing now the effects, the impact of El Nino. I'm sure you know this, Onin, no?
0: Yes, sir.
5: Particularly in some areas of Mindanao that are prone or vulnerable to droughts, no? And one of the impacts of El Nino is really the occurrence of droughts, and we sometimes experience that in the south and the north Cotabato areas. I'm sure our DOST regional office in Soccsergen is now preparing and now issuing advisories to our various stakeholders in that area, because soon I'm sure we'll be experiencing the impact, the negative impacts of the drought. And here in Davao, ganun din, lesser ang rainfall, no?
0: Yes, sir.
5: So we are issuing advisories on how we can preserve and conserve water resources. And later on, I can give you some details on one technology that we are promoting on a nature-based wastewater treatment technology that we have experienced, we have imported on in from the Netherlands and applied here in Mindanao.
0: Opo. RD, sir, since inaasahang harap po ang bansa sa Super El Nino, may teknolohiya na ba na kabilang sa Handa Pilipinas na maaari po magamit natin o mapakinabangan sa panahon ito?
5: Yes, meron tayong mga technologies that we will feature in Handa Pilipinas, our Mindanao Leg. And as I've mentioned, one of these would be water conservation and preservation technologies. And then kanina nabanggit ni Dr. Bacolcol yung Hazard Hunter PH.
0: Yes, sir. Mm-hmm.
5: .ph, no? So that's a very useful tool or app that our stakeholders can refer to, can adopt, can use, so that they are able to pinpoint exactly what areas in their vicinity, in their communities, are hazard prone. But I'd like to mention, Onin, that our approach in DOST is always multi-hazard. Mm-hmm. No? When we assess, for example, locations for the construction of buildings or other establishments, we always look at vulnerabilities from the point of view of different hazards or disasters that may occur in that area. Mm-hmm. So it's not just flooding, it's not just drought, it's not just earthquake that we look into, but all the other hazards, no? So that's part of the technologies, that's part of the systems that we will be showcasing during Handa Pilipinas.
0: Opo, kaya po napakahalagang malaman ito ng ating mga visitors at joiners na sila ay patuloy na makiisa at dumalo sa celebration ito, sapagkat maihahanda po natin ng gusto ng ating mga kaubayan. Tama po ba, Ardy Sales?
5: That's correct.
0: Mm-hmm. Alam po natin na kapag may bagyo o kalamidad, ang unang tinatamaan ay ang kabuhayan ng ating po mga kaubayan, mga magsaka at maliliit na tindahan. Paano po ba makatutulong ang mga teknolohiya at programa ng DOST para masigurong protektado ang kanilang kabuhayan at mabilis makakabangon?
5: First, in the preparation and the design of the establishment, no, yung mga negosyo or yung mga establishments for the businesses, it is advisable that we look at Hazard Hunter, no? Mm-hmm. As gaya ng nasabi ko kanina, this will guide us on how to properly locate or situate our businesses para sigurado tayo na ang mga lugar or site ng ating negosyo or establishments would not be hazard prone. If there would be hazards, then we know how to mitigate the effects of these hazards.
0: Mm-hmm.
5: Pangalawa, as a side event in the Handa Pilipinas, we are organizing a forum with local government units,
0: mm-hmm,
5: to guide them on the proper design of buildings, especially in preparation of earthquakes, no?
0: Tama po.
5: May tamang disenyo, may tamang guidelines sa pagpapatayo ng mga buildings. First is, you know, you identify the hazards that are present in the area. Second, you introduce technologies that would make the building less vulnerable, no, to hazards, to earthquakes, for example. And then third, part of the preparation is really orienting our stakeholders on how to mitigate the hazards, on how to prepare for whenever hazards occur in their areas.
0: Mm-hmm.
5: So that's part of the technologies and systems that we will be showcasing.
0: All right, RB. Sa ngayon po ba mayroon pang organo palagay niyo ng mga gusali na masyadong vulnerable kung sakasakali dumating isang lindol or pagyanig ng lupa?
5: Well, sadly, ma-observe mo pa rin na merong mga buildings even in Davao City, mm-hmm, na dahil luma na and dahil iba yung building code na sinunod before,
0: mm-hmm,
5: eh meron pa rin buildings that are standing that are highly vulnerable to earthquakes. So I think it behooves upon our local government unit to either decide on whether to demolish these buildings or renovate or make them less vulnerable to earthquakes. And then moving on, we have a new building code.
0: Apo.
5: And therefore all constituents of the local government unit should know what the provisions are in this building code so that they are guided on how to establish buildings or to proceed their construction in the city and the other LGUs in Davao region.
0: All right, RD, para po sa ating mga listeners, LGUs, entrepreneurs at mga estudyante na gusto makibahagi, paano po sila makakalahok at saan lugar po ito gaganapin o saan po bang venue nito?
5: Well, I'm happy to inform everyone that the celebration of the Regional Science and Technology Week in conjunction with Handa Pilipinas, the Mindanao Leg, will be conducted on October 15 to 17 at the SMX in Lanang, Davao City. It's a very good venue, accessible to many, and we will be showcasing, as I've said, the technologies related to disaster risk reduction and management, as well as climate change adaptation, no? Along with all the other technologies that were generated by DOST and its partner agencies. So I invite everyone to join us in the celebration and also to witness, because I'm sure you will learn a lot about these technologies in preparation for disasters and emergencies.
0: All right. Director Salas, baka may gusto po kayong matiin at pasalamatan. Nasa inyo po ang magkakataon.
5: I'd like to thank, of course, the whole DOST system for the support that they have provided for the staging of Handa Pilipinas here in Davao City. This is the first time that we will be conducting Handa Pilipinas. But I've decided that we will continue this tradition. Every year we will be holding Handa Pilipinas here in Davao region, but we will be moving this, rotating the venue. So if this year we will have in Davao, next year we will have it in Digo City in Davao del Sur, para mas maraming makaalam, mas maraming makapag-access sa science and technology ng DOST. As we often say, we want to bring science and technology closer to our people.
0: Para agham ay ramdam. Tama ba, Ardy?
5: That's correct. That's correct. We want science and technology felt by our fellow Filipinos.
0: All right. Maraming salamat po, Dr. Anthony C. Salas, ang Regional Director ng DOST Region 11. Maraming salamat, sir.
5: Thank you.
0: Samantala, patuloy lang po kayong makikonnect sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook page live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan naman natin ang isang programa ng DOST-STII na Scale Up o Specialized Capability Building and Learning Enhancement for Users and Practitioners na nagbibigay ng libreng training pagdating sa writings at media production. Tutok lang dahil magkakagat ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
6: Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
8: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
9: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
10: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
11: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
7: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
12: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais namang batiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisasad ngayon sa ating mga comment sections. Binabati po namin.

0: pasyon sa ating mga mag-aral. Dahil dyan, makakasama natin ang dalawang guro na naging beneficiary ng ating DOST-STII Scale Up Training Program. Makapanayam natin ngayong araw ang Teacher 3 na si Ms. Madonna Ferrer at ang Teacher 1 na si Mr. Ralph Jason Jalges mula sa Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, General Trias, Cavite. Magandang agam po, Teacher Madonna at Teacher Ralph.
1: Magandang agam po, Sir Onin.
2: Magandang agam po.
0: Yan. At para po sa ating mga listeners at viewers, ay maaari niyo po bang ibahagi ang inyong role bilang teacher sa Governor Ferrer Memorial Integrated National High School? Ano po yung karaniwang challenges na kinakarap ninyo at ng mga estudyante sa paggawa po ng mga engaging learning at media materials para po sa inyong mga estudyante? Si Teacher Madonna po muna.
2: Magandang agam po.
0: No po.
2: As teacher and coach po at the same time po ng Governor Ferrer, we actually have this program po sa school namin na special program in journalism, wherein we specialize in journalism and right now inabay po namin yung program po ng DOST-STII para po mas mapalaki pa po namin yung scope po namin in information not just about the news itself but also about informing and educating our fellow just po.
0: Mm-hmm. All right. Paano niyo po nalaman ang programa ng DOST-STII na Scale Up? Bakit po niyo pinili makapag-avail o subukan po ang training na ito?
2: We actually started way back in 2019 as part ng Star Books po. It's actually part po din po ng DOST-STII. Nag-avail po ng aming school ng Star Books. Then, right after ng pandemic po, nag-offer po sila ng nag-tie up po ang school para po sa Memorandum of Agreement para po mas mapalaki pa po yung program. That was then, after signing up, in-offer na po na nila sa amin yung science journal ako and yung po, dog pa lang po muna.
0: Alright. Mm-hmm. Ano specific training or workshop po yung request po ninyo?
2: We requested this year we requested SJA or Science Journal of Advocacy Program and the Lights Camera Rolling. Pero ito po ay bali pang this is actually our third year na po na kasama po ang DOST-STII sa SJA and second time pa po na po namin sa LCR.
0: Alright. Ma'am, paano po ba nakatulong sa inyo bilang guro itong mga itinuturo po ng DOST-STII?
2: Upon learning and pagkakakuha po namin ng training nito, we actually had more simplified terms kung paano po namin mag-i-attake yung lessons po namin. Since kami po ay under po ng program ng journalism, mas naiintindihan na po namin bilang guro kung paano namin isi-simplify ang technicalities when it comes to media production and we were able to have broader scopes on broader topic spectrum kasi hindi lang po kami nalilimitahan sa kung ano lang nandito sa amin sa General Trias but we were able to find more topics that we can use para po mas maging informed din po yung mga bata namin hindi lang po ano kasi we were able to have this robotics. Nagagamit din po namin. We have robotics, we have the research. Mas napapalaki rin po namin.
0: Ayun. At kabilang po doon, ma'am, yung pagkatuto po or pagkasanay natin sa sessions or training para ba mas maging dynamic ang paghanda ng inyong po mga estudyante sa pag-produce po ng content or video content.
2: Yes, sir. The kids already have their ideas of what and how to set up their fronts. Upon pag po, kahit po sabihin pa lang po namin, ilalatag pa lang po namin yung, kung ano yung gagawin na nila, kung ano po

0: topic, they already had this inclination na, ah, ito yung gagawin natin. So, mas napapadali po na po na sa amin bilang guro na, na alam na po ng mga bata ang magkakasunod. And it's, kumbaga parang mas nakakapag-lead pa po yung mga bata.
1: Alright. Maraming salamat po, Teacher Madonna. At lipat muna tayo kay Teacher Ralph. Sir?
2: Salamat po. Good afternoon, sir.
1: Yes, sir. After po makapagtapos sa scale-up training, ano po yung naging reaksyon or epekto nito sa mga bata? Mga campus journalists or broadcast students group, broadcast student groups?
2: Yes, sir. After kasi ng program, masasabi ko bilang coach na malaking bagay at naging malaking epekto po nung scale up, specifically nung scale up program when it comes to the confidence ng mga bata and in terms of creativity. Kasi very very interactive yung program and mga activities na ipinrovide ng scale up in which talagang nakatulong dun sa mga bata para mas magkaroon ng mas, kumbaga mabigyan sila ng mas malawak na platform at opportunity to parang to exhibit yung skills nila and then nadagdagan pa yung mga kaalaman nila na kung saan pwede rin nilang magamit, lalo na po at kakatapos lang ang aming Division Schools Press Conference. Talagang naging malaking impact yun dahil awa ng Diyos and sa tulong din po ng DOST-STII, nanalo po yung mga bata namin na nag-undergo. Yes, nanalo po sila. Nag-champion po sila, hindi lang sila basta nanalo. Yung mga nag-undergo po ng training na pinobayad po ng DOST-STII.
1: Napansin niyo po ba, sir, yung pagbabago sa kalidad ng mga project, school broadcast outputs or social media post ng inyong mga estudyante?
2: Yes po, nakita natin yan sa mga kalidad ng mga output na isinubmit nila during the competition. Kasi bilang trainer din po, isa rin po ako sa mga nagpa-facilitate ng ilan sa mga activity na meron po sa Division Schools Press Conference. Mas naging mulat pa sila pagdating sa kahalagahan ng maayos na pagpaplano, malinaw na storytelling, and even yung tamang framing, editing, pati po yung pagpili ng mga elements na makakatulong upang mas maging effective yung mga mensahe na gusto nilang iparating sa mga target audience nila. Malaking bagay actually yung ganitong klase ng partnership na meron sa school namin between sa school namin and sa DOST-SAII kasi nagkakaroon ng enhancement and development din pagdating sa skills at knowledge ng mga bata pagdating sa mga ganitong bagay.
1: Alright. Teacher Ralph, ano po ang masabi niyo or mensahe sa DOST-STII na naging partner niyo po sa programang Scale Up?
2: On behalf of Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, nagpapasalamat po kami sa DOST-STII sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga paaralan, hindi lang sa school namin actually, sa mga ibang school din, na kanilang sa pag-share ng kanilang mga kakayahan in terms of media production, visual communication, no, sa pamamagitan po ng scale up. And then yung ganitong klase po kasi ng initiative ay talagang isang mahalagang pamumuhunan po ito pagdating sa kakayahan ng mga guro at ng maging ng mga kabataan. Lalo na po sa panahon ngayon na napakabilis ng pagkalat ng information, mahalagang nabibigyan ng yung mga bata natin ng sapat na kaalaman at kasanayan upang mas makalikha sila ng mga content na kumbaga hindi lang kaakit-akit, kumbaga tama, kapaki-pakinabang, and then responsible. Kaya nga po, umaasa pa rin kami sa school namin na sana po magpatuloy pa yung ganitong partnership at pakikipagtulungan, no? Kasi malaking bagay po talaga at ang naiaambag nila pagdating sa kakayanan ng mga bata.
1: Palagay niyo po ano pang pwedeng topics or programa ang i-cover ng scale up para po sa mga paaralan?
2: Siguro yun, very meaningful naman yung mga naiisip and very useful yung mga naiisip na activity ng DOST-STII. Siguro sa mga susunod, gusto ko lang din po sana mabigyan pa ng focus yung pagdating sa mga fact-checking, mga copyrights. Kasi tulad ng nasabi ko kanina, very exposed na sa napakaraming information ng mga kabataan ngayon. So mas maganda mabigyan pa natin sila ng karagdagang tulong pa kung paano nga ba na-verify yung mga information na nababasa o nakikita nila from social media, no? Kasi ang dami na ngayon kumakalat na fake news, and karamihan sa mga bata ngayon masyado na rin nagiging gullible eh.
1: Tama.
2: Parang kung ano yung makita sa ano, pinaniniwalaan ka agad, di ba? Parang halimbawa nga lang po, minsan yung suspension of classes. Parang ang bilis minsan na ipapakalat. So siguro sa mga susunod po, pwede namin, kung pwede namin ma-request, naka-focus tayo sa mga ganong klase ng topic. Yung mga fact-checking, copyrights, and another po siguro yung mga crisis communication.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, kung paano natin maipaparating maganda ng yung katotohanan, yung information pagdating sa mga emergency and crisis situations. Malaking bagay po yun ngayon, lalo sa panahon ngayon.
1: Alright. Maraming salamat po ha, Sir Jason, or
2: yes, Ralph
1: Jason
2: Calchus.
1: Mm-hmm. At kay Ms. Madonna Ferrer, paabot niyo po ang aming pasalamat din po sa kanila. Alright. Makinigyan ang aning po mga guro mula po sa Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, General Trias, Cavite. Samantala, narito muli ating Agaboba Trivia Question for the Week. Hashtag Agaboba na ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito'y isang rehiyon sa karagatang Pasipiko kung saan nakalagay ang karamihan sa mga aktibong bulkan sa mundo, kaya madalas ding makaranas ng mga paglindol dito. Kung anong tawag sa natutunaw at napakainit na bato habang ito'y nasa loob pa ng bulkan bago ito lumabas bilang lava? Kung alam mong sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ang hashtag BUST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pugbang pagbalik, makikikilala natin ang isa sa mga estudyante na kinahok sa scale-up program ng DOST-STII. Tutok lang, magbabalik agad ng Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka!
3: Radyo Siyensya! Sa DOST, konektado ka! Dito sa Radyo Pilipinas!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
5: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
4: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo?
5: A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV.
4: C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, kapag usapan teknolohiya at digital media, hindi-hindi magpapahuli ang ating mga kabataan. Ngayon man, pakinggan natin ang kwento ng isa sa ating mga student participants sa DOST-STII Scale-Up Training na si Lian Ruz Abinoha mula sa Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, General Trias City, Cavite. Magandang agam, Lian.
6: Gandang umaga po.
1: Yes. Pagdating sa video production at script writing, ano yung mga bago o tamang proseso na natutunan mo sa Scale Up na hindi yung paginagawa nung araw?
6: When it comes to video production po and script writing, ang mga bagong natutunan ko po noong na hindi ko po natutunan or na apply masyado in my everyday life po. Before I attend this training po, is yung pagkakaroon po ng time management talaga. Yung po sa training na yun, hindi lang po siya nagkaroon ng training where it highlighted on how we will make a video production, but it also highlighted po on how we need to manage our time, specifically po in making a video production po. Kasi po, in video production po, since it consists of three types of production, the pre-production, production and the post-production, dun pa lamang po sa pre-production, dapat realize ko po doon na dun pa lamang po, we need to make every minute count, especially po, yun po yung time where we will be planning all input, all the things that we will be inputting in our production, in our video production. Dun ko po na realize na how important and how important time is, especially po in video production. And dun ko po napagtanto na in making this po, we need na mabilis po tayo kumilos. Andun po yung urgency po natin. Urgency po natin sa paggawa po ng virtual production kasi po sa paggawa po natin ito, we're not only making this just for us to pass a video production, but we are presenting this po to audiences. So, dito po, realize ko po, dapat sa pagdating po sa video production script writing pa lang po, dito po yung tamang pag-manage po rin sa time natin. And another thing po na natutunan ko rin po during this training is yung proper camera angling po. Mm-hmm. So, dun po sa training po na yun, yes po, na super important po nalang, super important po talaga ng camera angling, even po sa simple shot pa lamang po. Kasi po, imagine po, sa camera angling po, hindi lang po so simple shot na pinacapture natin, but it can also tell a story, it can also tell the perspective po, paukol po din po sa specific scene or sa specific message po na nais po natin ipaharap. Sample na lang po din po, diba, yung sa low angle shot where the camera looks up po at the subject. So, dito po parang it can tell na powerful po yung subject po natin sa part na yun po. So, dito po na-yes po na every shot po natin sa every shot po nag-take natin, it has a purpose po na may malaking impact po or may may significant message po na nais iparating po sa ating audiences.
1: Ayun. Para sa bilang isang student communicator, bakit mahalaga na ang tulad yung mga kabataan marunong gumawa ng malinaw, maganda at modernong video content para sa agama at teknolohiya?
6: For me po, as a student communicator myself, mahalaga po na marunong po kaming gumawa ng malinaw, engaging at modernong video content para po sa agama teknolohiya because it is our own way po of making complex information easier to understand. As we know po, many po sa generation po natin ngayon, when we hear science, is parang napasok po sa isip nila, it is a complicated subject to study. So, dito po, as a student communicator, dapat po, inaano na po natin, like, ginagamit na po talaga natin yung skills natin since ito yun po yung way natin of helping our generation today for future generations po. Kasi sa panahon, lalo na po sa panahon ngayon, for most people consume information po through social media and online videos, dapat po dun pa lamang po realize po natin that we can use this platform po to make scientific knowledge more accessible and interesting. Kasi po sa, as a student communicator po, hindi lang po dapat tayo nag-represent ng facts. Dapat po, alam po natin how we will communicate it to our audiences. Lalo na po, during training po, na-realize ko po na sa pag-uo po natin ng video production, dapat, sa pag-uo pa lang po natin, dapat alam na po natin kung paano po mararamdaman at ano po yung nais malaman. At ano po yung gagawin ng audiences natin once po na pinanood po nila yung video na yun. So, as you po, we should have the opportunity and responsibility with our skills po, not just to create visually appealing videos, but also to spread accurate po and meaningful information that can make a difference po in our community.
1: Maraming salamat, Lian Ruz Abenoha, ang ating student skill at participant mula sa Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, General Atria City, Cavite. Alam mo, sa susunod magkakataon, imbitahan ka namin kasama ng ibang mga classmates at schoolmates. Maraming salamat.
6: Thank you po.
1: Samantala, nais namin batiin ang ating mga taga-subaybayan na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jem Beroya, Eric Escaros, Fatima Morata at Eufrisina Legaspi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago tayo magtapos, ating alamin ang nagawagi sa ating hashtag Agamba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamba ba? Kung anong tawag sa natutunaw at napaka-init na bato habang itinasa loob pa ng vulkan bago ito lumabas bilang lava. Ang tamang sagot ay hashtag DUST Magma. Congratulations to Zay Soriano. Mag-direct na mensahe lang sa DUST TV Facebook page. Kalaki bang iyong pangalan, screenshot ng comment, Gcash number at date kung kailan na nalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para ating alamin kung ano pa ang mga nagiginapaan ng ating galingin sa mga susunod na araw. nakikisa po o makikisa po ang ating kalihim sa mga malawakang selebrasyon ng Regional Science and Technology Week o RSTW sa Calabarzon at Davao Region. Hindi lang yan, nagkasabay din nito ang pagmamakita ng ating kahandaan sa Disaster Resilience Handa Pilipinas Mindanao, pati na rin ang opisyal na NSTW Kickoff. Mas maraming tampok ng teknolohiya, mas maraming kwento ng tagumpay at mas pretending serbisyo para sa bawat Pilipino. Kaya huwag daw huwag kayong bibitiw sa ating eksklusibong coverage at updates natin po ng DOST. Dahil pagdating sa teknolohiya at inobasyon, tiyak ng agham ay ramdam. Bago tayo magtapos, huling paalala na lamang po, muling bibida ang agham at teknolohiya sa 2026 National Science, Technology and Innovation Week o NSTW ngayon November 25 to 29, 2026 sa General Santos City sa temang Science, Technology and Digital Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Abangan ang libreng exhibits, tech matching at career forums na open para sa lahat. Para sa detalye, bisitahin ang www.nstw.dost.gov.ph or ang official Facebook page sa @nstwdost. Kinakita tayo mga kagam! Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49 at mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako ang inyong kapatid sa Mabuid, Oning Miranda, mula sa Department of Science and Technology para sa Kandaramdam. Patuloy po kami maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Itong Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Health nagbabala sa panganib ng ashfall matapos ang pagputok ng bulkang Canlaon. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa masamang epekto ng ashfall kasunod ng moderately explosive eruption ng bulkang Canlaon kaninang tanghali. Ayon sa DOH, naganap ang pagputok 12:46 sa tanghali na nagdulot ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental. Pinapayuhan ng ahensya sa publiko na gumamit ng N95 mask sa mga panahon tulad ngayong may pagbagsak ng ashfall. Kung wala nito, ay maaari naman daw gumamit ng basang panyo o damit bilang pansamantalang panangga sa abo ng bulkan. Mahalaga rin takpan ang ilong at bibig, umiwas sa mga lugar na may ashfall at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan. Binayuhan din ang mga motorista sa lugar na magmaneho ng mabagal. Tiyaking malinis po yung windshield at may sapat na windshield washer fluid at gawing buksan yung headlights kahit umaga upang mapabuti ang visibility sa kalsada. Samantala, dapat tiyaking malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain. Pinapayuhan ding panatilihin sa loob ng bahay yung mga alagang hayop upang maiwasan ang paglanghap ng mga ito ng abo. Hinikayat din ng DOH sa publiko na sundin ang biso ng mga otoridad, alamin ang mga emergency hotline at makipag-ugnayan sa mga kinauukulan kung kinakailangan lumikas upang matiis ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Speaker Bojie D. tiniyak na makakarating sa Kongresong hinaing ng mga Lagunense sa ginanap na Legis here sa probinsya. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiyak ni House Speaker Faustino Bojie D. III na makakarating at mabibigyan pansin sa kamera ang hinaing ng mga residente ng Laguna na kanilang iniharap sa ginanap na Legislature Town Hall Program. Naging pangunahing focus ang pampublikong konsultasyon ang pagtalakay sa House Resolution Number 906 na naglalayong himukin ang mga kaugnay na ahensyo ng pamahalaan na magpatupad ng isang komprehensibo, sustainable at integrated na flood mitigation and management plan para sa Laguna Lake Basin. Layo ng resolusyon mapigilan ang paulit-ulit na pagbaha upang maprotektahan ang mga komunidad at pangkabuhayan sa lalawigan sa pamamagitan ng infrastructure at watershed management base na nag-a-update sa Master Development Plan ng Laguna Lake Development Authority. Binigyan din ni Speaker D ang kahalagahan ng pakikinig ng diretso sa mamamayan sa pamamagitan ng legislature. Binigyan din pa ng leader ng kapulungan na bukod sa pagpasa ng mga panukalang batas, mahalagang tungkulin din ng Kongreso na tiyaking maayos na naipatutupad ang mga programa para sa kapakinabangan ng publiko. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojie D. III.
4: Relations sa lahat ng ating local officials, sana inyo pong ipagpatuloyan at makakaasa po kayo ang Kongreso, ang 20th Congress ay nindito po at makikinig sa inyo para lalo po natin may pagpabuti at mapasulong pa ang inyo pong lalawigan ng Laguna.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Space Agency o PhilSA naglabas ng warning sa posibleng pagbagsak ng rocket debris sa karagatan ng bansa. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket launch ng China sa bahagi ng Philippine Archipelago Waters sa Palawan. Kinumpirma ng PhilSA ang paglulunsad ng Long March 12 rocket alas 3:28 na Sabado na madaling araw oras sa Pilipinas. Ayon sa PhilSA, kabilang sa mga tinukoy na drop zone ang karagatang 23 nautical miles mula Puerto Princesa at 19 nautical miles mula sa Tubata Reefs Natural Park. Binigyan din ng ahensya na mapanganib ang rocket debris sa mga sasakyang panghimpapawid at pandagat na maaaring dumaan sa mga nasabing lugar. Usibi rin matangay ang debris patungo sa mga kalapit na baybayin dahil dito pinapayuhan ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang makitang debris at huwag hawakan o lapitan dahil maaaring nagtataglay ito ng nakalalasong substance kabilang ang rocket fuel. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Department of Science and Technology Region 6, tinukoy ang kahalagahan ng disaster preparedness para maiwasan ang sakuna sa panahon ng kalamidad. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, si Hope Torrechante sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bigyang diin ni Department of Science and Technology Region 6 Regional Director Engineer Rowan Helonga ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat tahanan upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad na makabangon sa mga sakuna. Ayon sa Regional Director, hindi dapat lubusang umasa sa gobyerno ang mga mamamayan sa oras ng kalamidad. Hindi dapat na magsimula ang paghahanda sa tahanan. Maliban sa paghahanda ng go bag at iba pang mga emergency supply, sinabi ni Engineer Helonga kasama sa household preparedness ang pag-alam kung saan ang mainam na lokasyon o lugar na pagtatayuan ng kanilang bahay. Inikayat ng DOST 6 Chief ang publiko na dapat sundin ang mga abiso at rekomendasyon ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno upang maging handa sa mga sakuna. Anya, mahihirapan ang komunidad na tumulong kung hindi rin naghahandang sambayanan para sa sarili nitong kaligtasan. Ang pagpapalakas ng kahandaan ng mga tahanan ang sentro ngayon ng kampanya para sa 2026 International Day for Disaster Risk Reduction na may tema Resilience Starts at Home. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ang ating babalik sa oras na ito, ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling ng magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayo din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya, at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating episode po ngayon ay siyensya na, tekno pa kasi ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa darating o nandito na po na El Niño. Ito po yung kanyang negative effect na sana po ay paghandaan natin at ang ating gawa or ating pag-celebrate po ng IDDR. Ayan, okay? So, ang tabihan na po natin ang ating panauhin si Miss Annalisa Solis at siya po ay kaibigan natin from Pag-asa. Ano po? Okay? So, bibigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman. Ano po? Ito pong IDDR o IDDRR ay tumutukoy po sa International Day for Disaster Risk Reduction or Pandaigdigang Araw para sa pagbawas ng panganib sa sakuna. Bilang isa po sa mga bansa sa mundong pinakamadalas tamaan ng mga natural na kalamidad, gaya po ng bagyo at lindol, aktibong nakikibahagi ang pamahalaan sa pangunguna po ng Office of Civil Defense at NDRRMC sa pagdiriwang nito tuwing 13 na Oktubre taon-taon. At para po sa taong 2026, ang global na tema ng United Nations ay Resilience Starts at Home. Sa ating bansa, sa Pilipinas, isinasalin po at ipinalalawak ito sa ilalim ng lokal na temang panatag na tahanan at paaralan sa pamamagitan po ng kampanyang Panatag Pilipinas 3. Okay, dinadala po ng kampanya ang mga preparedness videos at mga material ukol po sa iba't ibang peligro mismo sa mga paaralan. Layunin po nitong simulan ang kultura po ng pagiging handa sa loob po ng mga pamilya at mga mag-aaral. Okay, so ayan po mga kaibigan, ang atin pong tatalakayin kasama po si Miss Anna ay ito pong IDDR. Ano po? At saka ito pong mga nangyayari sa ating kapaligiran na ika nga sobrang init. Ano po? So kaya yung ating mga kaibigan medyo nagre-reklamo tuwing darating po yung kanilang bill from Meralco. Ano po? Sabi na, ako, napakamahal naman, bakit kaya? Tapos may isa magsasabi, hindi, magreklamo ko sa Meralco. Tapos sasabi ng Meralco, sige po, i-check up namin ang bahay niyo. Nakita nila, 7 ang aircon. 5 ang aircon sa bahay. Tapos sasabihin, wala ko tayong magagawa. Talagang tataas po yan dahil depende po yan sa sa inyong magagamit na kuryente bago po kami maningil. Pero ayun na nga, dapat siguro din na ang Meralco ay maging maunawain din, di ba? Kasi po, sobra talagang, yung iba po, nagbabayad ng 20,000 a month. Biro nyo yun. Siguro kung can afford na tayong gawin at gamitin ito pong teknolohiya na gumagamit po ng sikat ng araw, palagay ko medyo makakamura tayo. Pero siyempre, sa simula po, maglalabas ka rin ng puhunan para magkaroon ka ng ito pong teknolohiya mula po sa araw. Ano po, kailangan mo magpalagay ng mga panel sa taas po ng iyong bubungan. Ayan, okay? So, marami tayong source ng araw sa Pilipinas. At maganda ho itong teknolohiya na ito. Pero ayun na nga po, mukhang mahal pa rin kasi bago ka makagamit nito, itong solar technology na ito ay kailangan mong mamuhunan muna. Yung iba po yata, mga 800,000 eh. Pero yun nga, halos wala kang babayaran. At kapag may sobra ka pa, eh pwede pang bilhin ng Meralco. Ayan, okay? So, ano kaya nangyari sa ating kaibigan? At hindi pa siya... hindi pa siya sumasagot. Ano? Okay, so ayan mga kaibigan. At talaga namang... Tama-tama kasi ito pong IDDRR na ito ay tama-tama para magkaroon po tayo ng kaalaman ano po ang ating mga kababayang mga nanay, mga tatay, mga lolo-lola, mga tita ay kailangan po nilang magkaroon po ng kaalaman na kapag meron pong mga disaster or mga aksidente ay dapat po na maalam tayo, no? Prepared tayo kung ano po ang ating dapat gagawin at huwag tayong maging reactionary. Ano po? Ang mga Pinoy po kasi pag nandiyan na sa kalamang kumikilos. Ano ho? Pero hindi dapat talaga tayo hindi po talaga tayo dapat na ganun ang magiging pagsagawa ng mga hakbang. Dapat bago po dumating ang isang ang isang delubyo, ang isang bagyo, itong pagbaha or ano man po na maari pong maka-apekto sa ating buhay, dapat po ay alam na natin kung ano po ang ating dapat gawin. Okay? So, meron pa po tayo rito mga karagdagang mga impormasyon. Ano po, ukol po sa International Day of Disaster Reduction. Ano po? Ayon po sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, ang tema ngayon pong taon ay Resilience Starts at Home. Okay? So, binigyan din po ng UNDRR na ang tahanan po ang pinakamaliit na unit ng lipunan kung saan po ang araw-araw na desisyon ng mga pamilya ay may malaking epekto sa kakayahan nilang maghanda, makaligtas at makabangon mula po sa mga sakuna. Simula pa po noong 1989, taon-taon nating ginugunita po ang araw na ito tuwing 13 ng Oktubre matapos po ang panawagan ng United Nations General Assembly para magkaroon po ng isang araw na nakatuon po sa pagtataguyod ng kamalayan sa panganib ng sakuna. Muli po dito sa Pilipinas, ang pagdiriwang na ito ay may temang panatag na tahanan at paaralan sa ilalim po ng ikinalat na Panatag Pilipinas 3 campaign. Ayan, okay? Dinadala nito ang mga video at mga iba pang material na pang-edukasyon. Ano po? 3.0 campaign. Ayan. Dinadala nito ang mga video at iba pang material na pang-edukasyon tungkol po sa kahandaan laban sa iba't ibang uri po ng panganib ng direkta sa mga paaralan upang itaguyod ang kultura po ng disaster preparedness sa hanay po ng mga mag-aaral, pamilya at komunidad. Okay? At syempre, kasama natin po sa linya ngayon ang ating panauhin. Ayan, alright? So, handa na po ang ating panauhin si Miss Ana Solis. At, alright? Okay. So, mga kaibigan, ang ating pong makakasama sa linya ngayon ay ang ating pong kaibigan mula sa Pag-asa, si Lori De La Cruz sa kanyang weather update. Alright? So, mga kaibigan, narito po ang pinakahuling update tungkol po sa ating kalagayan ng panahon.
1: Rancho Pilipinas Weather.
4: Lori? Okay, so mga kaibigan, sandali lamang po.

0: All right, so Lori, come in, please. Okay, so alam natin na may sinasabi po na parang bagyo yata, pero ating alamin po ang tunay na kalagayan po ng ating panahon sa pamamagitan po ni Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Alright, 3:23 po ang ating oras at ang ating palatuntunan ay paaral ng bayan sa Himpapawid. Alright, so mga kaibigan, kung kayo po ay lumalabas ng inyong tahanan, dapat po na tingnan ninyo kung sobra ba yung init para ikangawag na kayong tumuloy. Ano ho? Marami po maaaring magkasakit ano ho, dahil sa sobrang init. Alright, so, okay. So, Lori, magandang hapon. Come in, please. Alright. Weather update po tayo muna bago po natin puntahan ang ating pong kaibigang si Ana Solis. Ano po? At hindi pa ho natin siya nakikita. Ayan. Ayun. Alright. Sige. So, alright. Mga kaibigan, tayo po ay magbabalik at makakaroon po ang ating mahalagang paalala. At balikan po natin mamaya ang Pag-asa.
1: Paaralang bayan sa Himpapawid.
2: Wala ang Pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
2: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
7: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
1: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Okay, so mga kaibigan, 3:28 po ang ating oras at ito pa rin po ang ating paaralang bayan sa Himpapawid. Ang ating episode po ay Siyensya na, Tekno pa at ngayon po ay ating pong pakinggan ang weather update mula kay Lori de la Cruz. Lori, magandang hapon. Come in please.
1: Rancho Pilipinas Weather.
8: Magandang hapon at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magiging maulan sa araw na ito dito sa Metro Manila, sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa dahil sa epekto ng low pressure area na nasa loob ng PAR. At itong LPA huling nakita sa ito po ay huling nakita sa layong 410 kilometers silangan ng Kataraman Northern Samar, embedded na nakapaloob po ito sa Intertropical Convergence Zone at nagdudulot po ng mga pag-ulan. Samantala sa Batangas ay northeasterly winds to naman ang prevailing, may mga maulap na papawarin na may mahihilang pagbuhos ng ulan. Dahil sa Bacantri, generally fair weather ang mararanasang panahon.
9: Ang latest pala sa Batangas ay si Lori de la Cruz.
0: Lori, can I ask some questions?
9: Hello?
0: Okay, Lori, sabi mo may maaring umulan. Pero ano ito? Itong bagyo ba ito or hindi naman?
9: I'm really sorry. Hindi po malinaw sa akin, sa reception ko po, yung voice, yung boses. Kaya hindi ko po maintindihan yung tanong.
0: Okay, alright. So, naiintindihan mo ngayon. Can you hear me? Hello? Okay, so malabo daw ang reception, kaya sige. So, Lori...
9: Yung ano po? Yung ano?
0: Ayun. Okay, pag nasasalita ako na naiintindihan mo.
9: Yung mga pag-ulan po na nararanasan ngayon ay hindi po dulot ng bagyo.
0: Okay.
9: Rather po, meron kasi tayong LPA o Low Pressure Area, East of Eastern Visayas. At so far, ito po yung nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, including Metro Manila and for Eastern Visayas.
0: Okay, so LPA lang yan. So, alimbawa, next week ba? Tuloy-tuloy ba ito? Okay, so ano mga lugar ang maaring tamaan itong pag-ulan mula sa LPA? Diyan lang ba sa Visayas?
9: Ito pong LPA, possible po na ito po ay maka-apekto pa rin further, even for the rest of Visayas hanggang bukas. Pero dahil mahina po ito at wala po itong chance na maging bagyo, pwedeng ma-dissipate na rin po sa mga susunod na araw.
0: Ayun, okay. So, itong El Nino kasi talagang magdudulot ito ng super init. Okay, anyway. So, Lori, maraming salamat. At ika nga salamat sa iyong update. Ano? So, mga kaibigan, miya-miya po ay makakasama natin si Anna. Siya daw po ay galing lamang sa labas. So, mga kaibigan, ito pa rin po ang inyong kaibigan, si Melly Tenorio. At huwag niyo akong iwan ano, hanggang mamayang alas 4. Ano po? Para po magkaroon po tayo ng kaalaman, karagdagang kaalaman, tungkol po rito sa IDDR. At ito pong maaring maidudulot na hindi maganda ng El Nino. Okay, so muli po tayo ay magbe-break at magbabalik po. Makaraan po ang mahahalagang paalaala.
1: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
10: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
11: That's right.
10: World League Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Collab.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid ka ba?
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!

0: and Chief Climate Monitoring and Prediction Section, or CLIMPS, at Climatology and Agrometeorology Division, or CAD ng PAGASA. Okay? So, Ms. Anna, ngayon pong ginugunitan natin ang International Day for Disaster Risk Reduction, or ito pong IDDRR ngayong Oktubre. Ano po ang kahalagahan ng temang Resilience Starts at Home para po sa bawat pamilyang Pilipino?
1: Well, Nelly, ito po ay kumbaga napapanahon, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng El Nino, at patungo po tayo dun sa tinatawag na very strong El Nino, yung karaniwan na yung sinasabi na super El Nino. So dito po napakahalaga yung kung saan yung dapat nating resiliency should start at home. Unang-una po dun sa household natin, lalong-lalo na po ngayon meron tayong El Nino. Mm-hmm. In terms of extreme heat, for example po, so kailangan po yung ating mga potential impact nitong very strong El Nino is yung pong extreme heat, na kung saan yung mga heat health related illnesses po ay kailangan po nating mga alagaan yung ating mga kasamahan sa bahay. Mm-hmm. Lalo-lalo na po yung mga highly vulnerable communities po, yung ating mga nanay at tatay ng matatanda, mm-hmm, yung pong mga bata, mga infant, at saka po yung mga underlying illnesses. And also as a whole household po dito sa ating bahay, kailangan po dito rin magsisimula sa ating tahanan yung kung paano po magkakaroon tayo ng mga pagtitipid ng mga tubig, mm-hmm, pagtitipid ng kuryente. So yung becoming resiliency po should start at home, na kung saan yung buong pamilya yung dapat po ang tulong-tulong, mm-hmm, at kailangan matutunan po ng bawat isa sa atin, sa bawat member ng family, how to become resilient, mm-hmm, kung sa panahon ng mga sakuna at yung po mga nagbabadya ng mga banta ng nagbabagong klima, mm-hmm, ay maging handa po sila at prepara para yan po, kasi mga recurrent na po yung ganyang, mm-hmm, mga insidente o yung mga napanahon natin yung mga global warming and climate change, as well as ito pong super El Nino. So kailangan po talaga itong mga recurring phenomena na ito, mm-hmm, yung recurring impacts, ay magsimula po sa paghahanda sa loob ng tahanan.
0: Okay, so paano po nakakatulong ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA sa pagbuo po ng early warning systems upang makapaghanda ang mga tahanan bago pa man dumating ang mga sakuna?
1: Well, unang-una nga, Melly, as early as March, kasi dito po sa atin sa climate monitoring, mm-hmm, ang pinag-uusapan po natin dito is yung mga long-term, mm-hmm, preparation or long-term na mga climate phenomena. Kagaya nga po ng El Nino or yung pagdating ng tag-ulan, tag-lamig, tag-init, yung pagkakaroon ng mga habagat at amihan. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, long-term pa lang na ibinibigay nating impormasyon bago po ito o magsimula or dumating, ay naiibigay na po natin itong mga early warnings nito. Mm-hmm. So sa katunayan po, dun sa ginagamit ng PAGASA na El Nino La Nina, mm-hmm, or ENSO Alert and Warning System, as early as March po ay nakapagbigay na po tayo ng mga babala, mm-hmm, at ng adviso na kung saan possible po itong pagkakaroon nating El Nino at posible nga po mauwi sa tinatawag nating Super El Nino or Very Strong El Nino. Okay. So dito po nakakatulong ang sangay ng DOST PAGASA, particularly po sa climate monitoring and prediction, yung mga long-term preparedness and early warning po, at least dun sa mga malayo pa ng mga darating na posibleng impact gaya ng El Nino at tag-ulan at mga yung enhanced habagat, nakakapagbigay na po tayo ng maagang abiso at mabala.
0: Okay. Sa kasalukuyan po, parang ang mga kababayan natin masyado silang nag-iisip kasi ang El Nino ngayon ay very strong, di ba? So pag sinabi nating El Nino lang or strong at very strong, ano po ang pinagkaiba noon? Lahat ba 'yon may component ng poverty?
1: May kung ikukumpara po natin ito doon sa isang human fever na Melly, sinat, lagnat, okay, ang kaso, convulsion. Uh-huh. So, ibig sabihin po, yung tinatawag nating sinat, ito po yung mga weak El Nino, uh-huh, na posible pong hindi siya masyadong magtatagal, okay, o hindi magkakaroon ng gasinong impact in terms of prolonged dry spell, pero, uh-huh, nandiyan pa rin po yung mga tinding mainit na temperatura, okay, at yung pong maraming ulan sa panahon, uh-huh, ng habagat. Kapag sinasabi po kasi nating very strong or yung tinatawag nating super El Nino, ibig sabihin po, pwede itong mag-prolong or magtagal, uh-huh. So, ibig sabihin,

0: sabihin po, hindi po nangangahulugan na tayo nakaranas na ng habagat. Mm-hmm. And then yung mga ibang areas po dito sa Mindanao ay nakakaranas na rin po ng mainit na temperatura at malakas na taas na alinsangan. Mm-hmm. Eh, ito po ay posible pa rin po magtutuloy-tuloy at mag-progress po habang nagkakaroon po tayo ng kumbaga yung painit na temperatura ng karagatan na maumi po sa very strong El Nino. So yung impacts po ay kumbaga may mga immediate impacts at may cascading impact itong mga makikita nating epekto ng El Nino sa atin.
1: Okay, kung pupuntahan po natin yung ano yung agrikultura. May mga nakikita po ako ngayon sa TV, sa mga videos na yung mga lupa ay tigang na. So ibig sabihin, ano ito ba yung cascading effect or ito yung biglaang epekto ng ano ng El Nino?
0: Ito dito po sa agriculture, nakikita po natin mga bitak-bitak ng mga lupa, eh yan po yung immediate effect or immediate impact na nakikita natin. Mm-hmm. So ibig sabihin po, kapag nagkakaroon na po ng kakulangan sa soil moisture availability sa ating lupa, eh ito na po yung possible na posibleng makapagpababa ng produksyon or yung yield sa ating mga pananim. At yung tinatawag po naman nating cascading impact or effect nito is yung kung maaapektuhan na po yung ating supply or yung value chain natin, na even yung pagmamahal ng mga bilihin ng ating mga pagkain, and yung umaga yung ating purchasing power ay humihina na dahil sa mahal ng mga bilihin dahil nga po sa napakababa ng production natin. So, yun po yung mga possible na cascading effect na possibly po it could threaten our food security. Mm-hmm. But then, yan po ay hindi natin hahayaan na ganyan po ang mangyari. Kaya, as early as March po, na nagtunggin po ang National Government and Concerned Agency ay nakaprepara na po para ma-increase po yung ating resiliency ng community amid the impacts of 2026-2027 El Nino.
1: Okay, kayo po ang nanguna sa pagbuo ng ENSO Alert and Warning System ng PAGASA. Ano po ang kasalukuyang status ng ating klima ngayon kaugnay ng tagtuyot o posibleng pag-iral ng El Nino, La Nina? Nag-declare na ba ang state ng state of calamity ang ilang probinsya?
0: Yes po, Ma'am Melly, tama po kayo. So there were areas already mga around 106 municipalities na po ang nagdeklara ng state of calamity due to lack of water or soil moisture availability. So yung po mga nakikita natin ng mga soil moisture stress na nakikita po natin sa iba't ibang parte ng ating bansa, ayun na po yung mga tinatawag natin immediate impacts po ng El Nino. So nagkaroon na po tayo ng palabas na kung saan andito na po tayo sa strong El Nino at ito ay patungin po ito before hindi ko nangangahulugan na yung peak ng El Nino ay yun din po yung magiging peak na impact natin dito sa Pilipinas. So sa katunayan po, magpipik po yung El Nino o yung pag-init ng temperatura dun sa Tropical Pacific, pero yung peak impact po dito sa ating bansa ay sa first quarter up to first half of 2027. Kumbaga, unti-unti po natin mararanasan, madami yung mga lugar na magkaroon ng mga drought conditions at mas mainit na temperature. So, yun po yung ating possible po na posibleng maging epekto nito sa atin.
1: Okay. So, ano-ano po mga rehiyon o sektor, lalo na po sa agrikultura at tubig, ang pinaka-apektado ng mga pagbabagong ito sa panahon?
0: Well, una-una po, ayon po dun sa framework for the El Nino Action Plan po ng national government and including local government, ang una po kasing ipinapriority natin usually po ito pong food security and agriculture at ito pong ating water security. And then, to follow po yung energy security, health, and public safety dahil nakikita po natin possible po itong mga impact po sa iba't ibang sektor ay posible nating maranasan. So sa ngayon po, base po sa monitoring ng DOST PAGASA, ay meron na po mga areas na nakakaranas po ng drought condition. Mm-hmm. So around 7 provinces po as of September 30, yung nakaranas na po ng meteorological drought. So ibig sabihin po, possible na more than 2 months or more than 3 months na po silang nakakaranas ng more than 60% ang reduction sa tubig ulan, or more than 5 months na po silang nakakaranas ng up to 60% reduction sa ulan. So dyan po ay dito sa may Albay, okay. Camarines Norte, mm-hmm. Camarines Sur, Catanduanes, dyan po sa Negros Oriental, mm-hmm. sa may Samar at sa Sikihor. Okay. So yan po yung nakakaranas na po since September 30, mm-hmm. ng labis na kakulangan sa tubig ulan. At inaasahan pa rin po natin by end of March, base po dun sa ating forecast na 6 months from October to March. So around general portion po, lahat mm-hmm. po ng parte ng ating bansa ay posible pong makaranas ng meteorological drought condition or more than 60% na reduction sa tubig ulan, mm-hmm. for more than 3 to 5 months po sa ating kabuuan ng ating bansa. So yun po yung nakikita natin. Although sabi nga po natin by end of March ito, pero mm-hmm. Ma'am Nelly, nakikita pa po natin yung prolonged dry spell nito, mm-hmm. ay posible pa po mag-extend, at kasama na rin po yung possible na mga warm and dry season mm-hmm. months natin pagdating po ng March, April, mm-hmm. May, yun po. So yung mga heat health related illnesses mm-hmm. naman po, mm-hmm. at including yung ating power and energy, mm-hmm. yun po naman yung kailangan pa din natin na immediate at magkaroon din po tayo ng lunas. And hopefully naman din po ay hindi mangyari mm-hmm. yung mga forest fire sa atin, grass fire. Mm-hmm. But then, it could happen po. May laki po ang posibilidad.
1: Okay. Sa palagay mo, Miss Anna, handa na tayo sa maaring mangyari o dito sa nangyayari ngayon? Kasi kayo, handa kayo dahil noon pa ay... Opo. Sa side po ng agriculture halimbawa, sa health.
0: Opo. Ma'am Nelly, actually since March po mm-hmm. ay tuloy-tuloy po yung coordination natin, lalo na po sa Department of Agriculture mm-hmm. at sa National Water Resources Board, opo. Including the ANGA Technical Working Group, mm-hmm. as well as yung pong lahat ng government and concerned agency, ay patuloy po tayo nakikipag-ugnayan mm-hmm. at binibigyan po natin sila ng regular updates po. Mm-hmm. At hindi lang po dyan sa iba't iba pong pagpupulong, and also dyan po sa Malacanang, mm-hmm. ay nagpupulong din po, pinupulong tayo ng Pangulo, mm-hmm. yung lahat po ng mga nararapat ng mga paghahanda o mga kaukulang intervention mm-hmm. para po dito sa very strong El Nino. Okay. Kaya lang, Ma'am Melly, sabi nga po natin, a whole of government, mm-hmm. a whole of nation. So, dapat po yung ating mga kababayan ay magkaroon ng tamang paghahanda at pag-prepare.
1: Okay.
0: So, dapat po tamang paghahanda. Mm-hmm. Hindi po yung nagpapanik tayo.
1: Okay. Alright. So, Anna, dahil ang tema ngayon ng IDDRR ay Resilience Starts at Home. Ano-ano pong mga simpleng hakbang ang pwedeng gawin ng mga pamilya sa bahay upang maging resilient sa matinding init, tagtuyot o bigla ang pag-ulan?
0: So, unang-una po sa in terms of heat-related illnesses na dapat nating bantayan sa ating mga tahanan. So, yung sabi nga po natin, pangalagaan natin, actually ang panawagan po ng ating Pangulo, yung pong mga matatanda na usually po ay nag-iisa sa tahanan. So, kailangan po dapat ay dalaw-dalawin ng ating pamilya o ng ating mga kamag-anak, lalong-lalo na po yung mga nag-iisa nating mga matatanda at mga may sakit na mga magulang at kamag-anak, ay tingnan-tingnan at dalawin po natin mm-hmm. kasi baka po magkaroon sila ng mga heat exhaustion or yung mga heat stroke. Mm-hmm. So, pangalagaan po natin yung mga highly vulnerable member mm-hmm. ng ating pamilya. And syempre po, protektahan natin yung ating mm-hmm. sarili. So, kailangan po kapag sa mainit, so yung pag nakakaranas na po tayo ng mga panghihina at sobrang pagkapagod, yung mga pakiramdam natin ito tayo ay nahihimatay, yung mm-hmm. mga heat cramps or pamumulikat, yan po ay senyalis na po na magkakaroon tayo ng heat exhaustion. Mm-hmm. So kailangan po ay magkaroon na po tayo ng pagsangguni o yung pag-obserba sa ating sarili. Mm-hmm. At kung kinakailangan po ng tulong ay tayo po ay humanap ng tulong. Okay. And also bilang wais na nanay ng Nelly sa pamilya, so mm-hmm. yung mga wais diskarte po natin. Mm-hmm. So yung tipid tubig na diskarte at yung mm-hmm. tipid kuryente na diskarte. So ikinakampaign po natin, Ma'am Nelly, sa mga nanay na turuan po yung ating mga miyembro ng pamilya mm-hmm. na gumamit ng tabo.
1: Ayun.
0: Yun po, pwede po kayong mag-hoard na kumuha o bumili ng tabo
1: mm-hmm.
0: para po sa pagtitipid. At least yung pong ating paggamit mm-hmm. ng mga baso at tubig, lalong-lalo na po sa mga tipid-tubig na diskarte natin. Mm-hmm. Yun po, dun kayong mag-hoard ng tabo para lahat po ng miyembro ng pamilya. Tabo po ang gagamitin natin sa pagsalok ng tubig.
1: Okay.
0: So, maging tipid kuryente din po. Sige, unplug ang ating mga appliances na hindi ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: So, kung meron po tayo mga air condition, so mm-hmm. lagi po natin regular na linisin mm-hmm. yung filters nito.
1: Okay.
0: So limitahan din yung mga pagbubukas ng rep natin. Mm-hmm. So yung pong mga simple, so kung lahat po ng household
1: mm-hmm.
0: ganun po yung gagawin, ay malaki po ang magiging tulong natin okay. sa bawat isa sa atin.
1: Alright, so saan pwedeng makuha ang ating mga ng ating mga kababayan ang mga official at pinakahuling climate advisories mula sa PAGASA?
0: So available mm-hmm. po ito sa lahat ng social media account, official mm-hmm. Facebook account mm-hmm. ng PAGASA. Yun po yung DOST-PAGASA
1: mm-hmm.
0: sa ating X account, PAGASA-DOST, and sa YouTube din po sa mm-hmm. DOST-PAGASA mm-hmm. Weather Report.
1: Okay.
0: At sa ating pong website na mm-hmm. pagasa.dost.gov.ph, at inilunsad na rin po ng DOST-PAGASA yung panahon.gov.ph na website mm-hmm. and yung pong mobile app nito.
1: Okay.
0: At para naman po dun sa latest na mga drought advisory mm-hmm. or yung dry spell assessment outlook ng PAGASA, meron na rin po tayong droughtcaster.pagasa.dost.gov.ph
1: okay.
0: at yung pong sa kabuuan sa DOST, yung mm-hmm. pong handa.juris portal po natin.
1: Okay.
0: Available din po itong mga updates natin sa El Nino.
1: Okay. So maraming salamat, Ms. Ana Solis, Assistant Weather Services Chief and Chief Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division po ng PAGASA DOST. Okay? So marami pong salamat at God bless you. Ang ating mga kaibigan sa tech po, si Orly Lopez, si Joy Timidan, ang ating EP, si Tess Ramirez, si Ice Adan. At antawian na po ninyo ang susunod na palatuntunan, TikTok ng Bayan with Noel Medina. Ako pong muli si Melly Tenorio. Maraming salamat. Bye!
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mental Health Group, iginit na hindi solusyon sa karahasan ang total social media ban sa kabataang 18 taong gulang pababa. May live report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi makatutulong ang blanket ban sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ang karahasan sa kabataan. Ito ang giniit ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan dahil maraming salik ang maaaring mag-ambag sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, isinusulong ng grupo ang mas mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong. Binigyang diin din ng PMHA ang papel ng mga magulang, paaralan at komunidad sa pagtuturo ng responsableng paggamit ng internet at digital literacy. Inilabas ng grupo ang nasabing pahayag matapos aprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act noong Oktubre 8. Kasunod ito ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa bansa na nagpasiklab sa panawagang higpitan ang access ng mga menor de edad sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. National Police Commissioner NAPOLCOM isusulong ang reforma sa criminology education at police training laban sa cybercrime. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itutulak ng National Police Commission ang mga reforma sa criminology education at police training upang palakasin ang kakayahan ng Philippine National Police na labanan ang cybercrime. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, kailangan magkaroon ng kaalaman sa cybercrime ang lahat ng police, anuman ang rango o tungkulin, kabilang sa mga isinusulong ang pagripaso sa curriculum ng mga paaralan ng Criminology, Philippine National Police Academy at mga programa sa pagsasanay ng pulisya. Plano rin ng NAPOLCOM na isama ang kaalaman sa cybercrime sa mga pagsusulit para sa pagpasok at promosyon sa PNP. Ayon kay Calinisan, mahalagang matiyak na handa ang mga pulis na tumanggap ng reklamo, magpreserba ng ebidensya at tumulong sa mga biktima ng cybercrime. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Manipesto ng mga manging isda ng Zambales, tiniyak na makakarating sa liderato ng Kamara at kay Defense Secretary Gibo Chodoro. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiyak ni House Deputy Speaker at Zambales Representative Jay Kunghun na makararating sa liderato ng Kamara at kinaukulang ahensya ng gobyerno ang manifesto ng mga mangingisda sa Zambales. Ang manifesto ay ibinigay ng mga Zambalenyo kina D.S. Kunghun at Congresswoman Doris Manikiz kasabay ng kailang protesta sa China Fund sa Kalye 88 na pagmamayari umano ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kunghun, sisiguraduhin niyang maririnig ng mga House members, gayon din ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang manifesto. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Jay Kunghun.
11: Definitely, kaya tayo na andito, kaya tayo napakiusapan at tanggapin ang manifesto dahil iparating natin sa ating national government ang meeting natin mga manista.
10: Samantala, sinabi naman ng House Leader na nauunawaan niya ang matinding galit at pagkadismaya ng mga mangingisda sa Zambales. Batikos ng House Leader, makatarungan ba na ang China na umaagrabyado sa ating mga kababayan sa dagat ang siya pang nagpapasok ng milyong-milyong pondo kay VP Sara? Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang Kasinan Governor Ramon Gayco III, iginit ang kahalagahan ng grassroots support bilang susi sa pag-angat ng mga atletang Pangasinense. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Berna Adaban sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naniniwala si Governor Ramon Monmonjigo III na dapat bigyan ng mas malawak na pagkakataon ang mga homegrown athlete ng Pangasinan na maipakita ang kanilang talento mula grassroots hanggang international competition sa isinagwang press conference kasabay ng pagpapakilala sa Pangasinan Sendero sa volleyball team. Sinabi ni Gico, bahagi ng sports development vision ng Lalawigan ang pagbuo ng mga liga mula sa barangay, lokal na pamahalaan, Lalawigan at district level na may layuning ihanda ang mga atleta para sa mas mataas na kompetisyon hanggang international arena. Sinabi niyang mahalaga ang grassroots participation dahil dito nagsisimula ang aktual na paghubog sa atleta mula sa pagtukoy sa mga batang may potensyal, pakipag-ugnayan sa kanilang pamilya, pagdadala sa sports program, pagsasanay at pagbibigay ng pangunahing pangangailangan. Kabilang dito ang Intertown Governor's Cup na ayon sa gobernador ay nagsisilbing pagkakataon para makita ang talento ng mga kabataan at magsilbing inspirasyon sa mas batang henerasyon na sumali rin sa sports. Hindi anya dapat matapos sa lokal na tournament ang oportunidad ng isang atleta. Maari itong humantong sa scholarship sa mga kolehiyo at universidad. Pagpapaunlad ng kanilang karera bilang atleta at kalaunan ay paglalaro sa international leagues. Binigyan din ito na hindi lamang dapat inaangkin ang tagumpay na isang atleta kapag nakilala na ito sa ibang bansa. Anya, mahalaga ang naging suporta at partisipasyon sa grassroots level bago pa man marating na atleta ang international stage. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Lalawigan na bigyan ng pagkakataon ang mga Pangasinan Ascenderos volleyball team na sumabak agad sa international competition kahit wala pa itong karanasan bilang isang buong kupunan sa lokal na torneo. Ibinahagi din ng gobernador na naging mahirap ang pagpili sa mga manlalaro dahil marami ang kwalipikado kaya nabuo ang dalawang kupunan, ang Team A at Team B na kapwa sa sabak sa Rising Stars International Volleyball Tournament sa bansang Malaysia. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
6: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data Tapos, pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
22: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: TikTok ng bayan.
27: TikTok.
26: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
27: TikTok.
28: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa sa iba't ibang platforms, channels at iba't ibang kaparaanan. Online, lalo na sa panonood ng ating mga Filipino community. Magandang araw po sa ating lahat. So, sa pagkakataong ito, mabigat po ang ating diskusyon dahil ang aking panauhin ay dalawang fire-breathing political dragons, dalawang matinding abogado, isang former congressman at isa pong kilalang political analyst ngayon sa ating panahon, at tumutugon silang pareho sa maiinit na issue. Aabangan po natin mamaya si former congressman JB Bautista at ang batikang abogado rin na si Attorney Dino De Leon. Mamaya po sa pagtalakay natin sa lumalalim na balon ng korupsyon diyan po sa nagaganap na impeachment hearing ni VP Sara, no? Habang tumatagal, habang pinagtatakpan, pilit pinagtatakpan ng kanyang mga tagapagtanggol ang katotohanan, ang mga datos, ang mga impormasyon, ang taong bayan po ay naghahanap ng katotohanan. Ang taong bayan po ay naghahanap ng accountability. So yan po ang issue dyan. At nagkakalat po sila ng mga propaganda na wala naman daw natutukoy na magnanakaw, wala naman daw ninakaw, at kung ano-ano pang propaganda. So mamaya po, abangan po natin ang ating uulitin ko po, abangan po natin ang dalawang matinik at matindigong panauhin, ang tinatawag kong dalawang fire-breathing political dragons. Mamaya po, dalawang abogado yan sa atin pong programang TikTok ng Bayan na tatalakay, uulitin ko, sa lumalalim na balon ng korupsyon dyan po sa naririnig natin sa impeachment ni VP Sara Duterte. So abangan po natin ha, mamaya po, narito na po sila, pero abangan lang po natin. Mamaya po ay bibilisan ko na lang po, at in fact puputulin ko yung ibang bahagi ng aking programa para mabigyan ng mas malaking puwang ang ating dalawang mahalagang panauhin. Siyempre lalo na yung si Congressman ay aking pong suki. Si Attorney Dino naman ay magiging suki ko na rin po, dahil ito ay sa pangalawang pagkakataon na na siya ay aking magiging panauhin. Anyway, sa atin pong word or phrase of the week, ang salita o ang phrase na di niya alam, mula kay Mayor Baste, kay Attorney Pua, lahat ng mga nasa witness stand na medyo kiling doon sa side ni VP Sara Duterte. Lahat po sila ang sinasabi lagi ay ang terminong wala silang alam. Yan po, paulit-ulit, walang alam. Mga kababayan, nakakapagtaka, no? May ninakaw, malinaw pa sa sikat ng araw na may nawalang pera, milyon-milyon ito hanggang bilyon, pero walang nakakaalam. So ang atin pong phrase for the week ay di nila alam. So yan po ang ating phrase of the week. Sa atin pong issue pasada, mabilisan lang po para po tayo ay tumungo na sa ating mainit na talakayan sa ating dalawang fire-breathing political dragons. Ano? Mamaya po yan. Yung pagbaliktad po ni Senator Villar, sa iba pa na nating pagkakataon tatalakayin niya, alam na. No, hindi ko umot bumaliktad ka, pero pag-asa yan para gumawa ng tama. Pero hindi pwedeng excuse para makakawala sa malulupit na pananagutan sa taong bayan. So pangalawa, yung takipan blues, ano, halatang halata naman, lahat ng mga kakampi ni VP Sara Duterte ang attempt nila ay pagtakpan ang katotohanan. Habang gutom na gutom ang taong bayan sa katotohanan, sa katarungan, sa accountability, eh pilit naman pong sinasagkaan yan. Eh hindi ko po malilimutan ang sinabi ng aking dating panauhin at panauhin ko ngayon ni Congressman JB Bautista na dapat itong process na ito ay truth-seeking. Dapat kahit na nagtatanggol tayo sa anumang kampo, dapat ang attitude natin dito ay katulong tayo sa paghahanap ng katotohanan, hindi sa pagtatakip ng katiwalian. So yan po dapat ang ating espiritu ng impeachment process. At ito, sad note po, magiging sad note sa ating kasaysayang pampolitika, ang postponement na naman ng barangay and sangguniang kabataang elections. Nakakalungkot dahil usapin po ito ng mandato. No, tama po yung ginawa ni Attorney Makalintal, parang ginagawang dribble-dribble ng mga politiko itong issue na to. In fact, Attorney Makalintal stated na maaring misinformed ang ating Pangulo, pero ako po, personal ko to, paninindigan ko to, mali po ang postponement ng barangay and sangguniang kabataan elections. At para po pahirapan, sabi nga ni former Commissioner Heidi Mendoza, dapat hindi pinapadali ang pagnanakaw. Kung hindi natin masasawata, absolutely, mag-attempt tayong masawatayan, pero pahirapan natin ang mga magnanakaw. At makakatulong po dito ang kadena bill ni Senator Bam Aquino. Suportahan po natin yan at tatalakayin natin yan sa iba nating pagkakataon sa ating programa. Yung mga plunder cases tsaka cases sa International Criminal Court, hindi po nangangahulugan na yung iba dyang mga politiko ay bumabalimbing na. Ano, medyo nagiging flexible na. Medyo umaayo na sa tamang daan. No? Hindi po nangangahulugan na yan ay magiging excuse para takpan ang kanilang malaking kasalanan sa taong bayan sa pandarambong at mga matitindit, malulupit na katiwalian. So, mga kababayan, dapat po, positibo tayo, okay na makabawi sila sa mga kasalanan nila sa bayan, pero hindi pwedeng palagpasin ang kanilang mga pagkakasala. Pananagutan yan sa taong bayan. Yung mga pugante, hindi po natin kinakalimutan yan. Ang dami po yan, mula po kay General Bantag, Senator Bato, Atong Ang at iba pa. At yan ay sunusubaybayan ng ating programa. Anyway, mga kababayan, pasyansya na po kayo. Binibilisan ko lang dahil excited na ako sa ating dalawang panauhin. Mga kababayan, ito po. Yung sa ating balitang pipit, pampito na po na pipit. Nakausap ko mismo, no? Pipit. Kaya ito, siguro sa ibang pagkakataon, tatanungin ko rin si Congressman JB at saka yung si Attorney Dino sa opinion nila rito. Pinarating ko na po ito sa mga kaibigan nating congressmen, yung balita po ng ating pipit, ano, pampito na po ito, kausap ko mismo yung pipit, no? Ito po. Hindi na po endo na 5 months, ha? Ito po, pumipirma na yung empleyado dito sa napakalaking impresa sa buong Pilipinas. Pumipirma na sa 4 months na resignation. Natanong ko po si Dean Attorney Pearl Campanilla, kaibigan ko po, panauhin ko nung nakaraan, ito po daw ay illegal. Yung mag-a-apply ka pero pipirma ka na ng resignation in 4 months. So lusot sa endo at lusot dun sa regularization. Ang lupit nitong kumpanyang to, hindi na nakontento sa endo. Nagpapapirma ng 4 na buwan na resignation. Mga kababayan, na wage order 27 na tayo. Tapos ngayon, meron pang ganyan. Ang dami, pampito na yung kausap ko. Pampito na yung kausap kong manggagawa dyan sa napakalaking kumpanya na yan. Anyway, sa atin po mga pagbati o binabati namin ni Congressman JB Bautista kung sinusubaybayan tayo ngayon ni Kaeta Rosales ng aming ninang Eta, ninang namin ni Mrs. Ngayon po, nakikinig at pakikinggan ka rin niya. Oh, kaya nga, yung bago, yung nag-launch nga pala ng book si Kaeta, babasahin ko yan at mamaya, babatiin ka namin Kaeta. Ngayon pa lang, nangunguna na ako at sana yung hanggang tapos nitong programa, pakinggan mo yung ating mga batikang abogado. Anyway, sa atin pong mga pagbati, mga kababayan, mabilisan lang po ito, no? Siyempre, bukod kay Kaeta Rosales, kay Ninang Eta, binabati ko po yung aking teacher, si Miss Luisa Cruz del Rosario. Naging del Rosario na siya. Ito po, nung ako ay grade 2, siya po ang nag-train sa akin sa public speaking. Mga kababayan, grade 2 pa lang ako, tinrain na ako nitong teacher ko na to. Hindi ko po alam yun eh. Doon po ako natuto ng public speaking, kaya po ako madaldal. Kaya po ako ito lang yung kaya ko ipagmalaki. Nung ako po elementarya, wala pong tumalo sa akin sa public speaking sa eskwelahan namin. Dahil po, dito sa teacher ko na ito, Ma'am Luisa Cruz del Rosario, happy birthday sa iyo. Salamat, salamat. Ito pa, no, mabilisan lang na babatiin natin si Teacher Mai Gonzales, kaibigan po natin yan, si Consel Eric Gonzales. Consel Eric, kahit belated happy birthday, painom ka. Si Attorney Byron Bukar, ano? Attorney Kong JB, birthday ni Attorney Byron Bukar. Birthday, dami. Mga matitindi may birthday. Ito pa, birthday ni Kasonya Soto. Ayun, kabatch mo to. Kumari mo pa. Ayan, ito pa. Si, ano to? Naku, teka, baka mata, hindi problema yung sulat. Ang problema yung mata ko. Si Jared Echeverria, ang chairperson ng Kabataang Tambuli ng Pasig. Ano, mahusay na writer at mahusay na leader. At syempre, ang anak ng ating Kaeta Rosales, si Rina Rosales. Happy birthday. Ba, puro mga kaibigan namin ni Kong may mga birthday, ha? Ito pa, no? Si Kapitan Danilo Singh. Ha? Si Danilo Singh ng San Lakas. Si kapitan na to diyan sa Bagong Baryo, no? Kasama ko lang to sa marcha sa Lansangan, naging kapitan na ngayon diyan sa diyan sa Caloocan, sa siyudad ng Caloocan. Anyway, at ang aking kasamaan broadcaster din po dito sa Radyo Pilipinas, si Ares Gutierrez at kapwa ko bedista na nung panahon namin kami yung batch namin ng mga aktivista. Ang sumunod po ay sila Aris Gutierrez na po yan. At syempre ang aking kapatid, ito po yung tawag ko po rito, piano genius, ano? Mula classical hanggang contemporary, ang aking pong kapatid na si Andre, pinangalan sa French composer na Andre, Ronaldo Andre Medina. Utol, happy birthday sa iyo, happy birthday. Anyway, pakikilala ko na po ang ating mga panauhin. At naka-ready na rin po si Attorney Dino sa Zoom. Mamaya po, pababatiin natin. Pero paupuin ko muna sa aking harapan ang ating pinagyayabang ko to, no? Pinagmamalaki ko to lagi. Human rights lawyer. Pag sa human pag negosyo, syempre sumisingil. Pero kapag tungkol sa human rights at people's welfare, lagi pong libre to, no? Sa kasaysayan ng kanyang paglilingkod bilang abogado. Siya po ay isang educator, former dean ng law school. Siya rin po ay isa sa mga leading legal and political analysts at halos araw-araw to sa mga estasyon, social media. Buti nga, nakukuha ko to sa aking programa, no? Sobrang busy nito. At siya rin po ay mas mataas ang grado sa bar kesa kay VP Sara Duterte. Sorry po, ha? At mas mataas pa doon sa AMLAC. Yung AMLAC, 85. Si VP Sara, 80. Ito pong congressman natin, nag-review sa kulungan. Kasama si Leon Alejandro. Yan po istorya niyan. Naka-87 to sa bar. Aba, dapat pala. Pero ba, siguro ang tataas nun. Biro mo, top 10 na yung AMLAC na representative. Ano? Anyway, wala pong iba. Bumati ka muna. Congressman J.B. Bautista. Bati muna.
0: Magandang hapon sa iyo. Samang Noel. Mm. At sa lahat ng iyong tagapakinig. Dapat andito si Attorney Dino, no?
28: Naku, buti nga, nahuhuli ko pa sa daan eh.
0: Ah, okay.
28: Pero kasama natin, nasa Zoom. Ready na.
0: Para kay Attorney Dino, no? At binabati ko yung aking kumari na narinig kita kanina. si Sonia Soto.
28: Oo, yun.
0: Dahil noong panahon ng natin, noong 1980s, si Sonia Soto ang aming chair ng League of Filipino Students National. Ako naman ang kanyang Secretary General.
28: Naku, tandem pala kayo.
0: No? Talagang kami, fighting ring kami.
28: Fighting in tandem. Oo,
0: fighting in tandem. Bago kami naman, naging si Lian Alejandro kasi tapos na ako, graduate na ako ng law, kumuha na ako ng bar, eh napunta na ako sa, ang tawag namin doon, Alliance Work. Si Lian naman ang naging katandem ko noon. Lian Alejandro ang naging sparring partner ko noon.
28: Hanggang sa kulungan.
0: Lahat, hanggang sa kulungan, hanggang sa pagtatag ng bagong alyansa makabayan, hanggang doon sa nadapa kami sa boycott, lahat yan, magkasama kami.
28: Anyway, teka, mamaya, babalikan kita kung JB, papabatiin ko muna through Zoom. Pero ito ha, attorney ha, sa susunod, attorney Dino ha, dito ka na ha. Anyway, pero pasalamat pa rin ako at nagbigay ng oras sa atin ang mahusay na legal and political analyst. Siya po ay, ito po ha, pro bono din to sa kanyang mga tinutulungan na human rights victim. At siya po, eh, magugulat kayo, entrepreneur, isa sa may-ari ng Ate Rita's Baksilog. No, ang mother ko po ay nasa ospital. Nakita ko yung isa sa mga branch niya. Kumain po ako doon. Kumain ako doon sa Ate Rita's Baksilog. Masarap, masarap yan. At pag lumalak, mahigit 150 branches na, ang palagay ko, yung kinikita niya dito, dinadala niya sa paglilingkod sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng kanyang tulong. Hindi lang yan, siya rin po ay tuloy-tuloy na nagsusuporta at tumutulong ngayon doon sa mga human rights victims at lalong-lalo na sa mga EJK victims. Isa pong public interest lawyer, ang kilala pong human rights lawyer, political and legal analyst, pabatiin muna natin si Attorney Dino Singson De Leon. Mabuhay ka, Attorney Dino. Bati ka muna.
1: Magandang hapon, no, kasi Noel, no, eh sayang nga hindi naman ako nakarating diyan sa studio mo. So ibig sabihin, kailangan ay imbitahin mo ko ulit para makapunta na ako diyan. At saka syempre, hi kay Attorney JV Bautista, ang kaklase ng aking nanay sa law school class 1983 ng UP College of Law.
0: Lagay ko na.
28: Okay. Sige, salamat Attorney Dino ha. Alam ko kahit sa gitna ng napaka-busy mong schedule ay nabibigyan mo ng pagkakataon to programa ko para makapaglinaw tayo ng mahalagang issue na ngayon ay hindi lamang nagbabaga kundi nag-aapoy na at pilit no, tinatabunan ng ano ng political fire extinguisher nitong depensa at ng mga kampo nila. Sabi daw eh ang tagal-tagal na. Magkakwarenta na yung hearing sessions, eh wala pang napapatunayan na ninakaw at wala naman silang mapakitang ninakaw ni BP Sara, at si BP Sara ay may negosyo naman, dinadamay pa yung asawa. Bakit dinadamay yung asawa? Hindi naman official. Naku, sa totoo lang, ako po ay nauumay na sa aking mga nababasa sa social media, lalo na yung pinapakalat ng mga taong hindi naghahanap ng katotohanan.
0: Eh, sino ba nagsasabi niyan, Kanoel? Sino bang tagagubat o galing sa kuweba?
28: Mamaya, pagkakataon mo na. Sige, ganito. Attorney Dino, bilang panimula, no, Attorney Dino, Kong JB, panimula, parang tayong Senate at saka Congressional hearing, magbigay kayo ng introductory statement nyo, generally, anong assessment nyo sa tinatakbo ngayon ng ating impeachment process? Pwedeng mauna muna si Attorney Dino De Leon. Attorney Dino, ikaw muna, anong tingin mo, assessment mo, generally?
1: Well, sa akin, di ba, lagi ko sinasabi, eh, ang tingnan natin, hindi personalidad, yung ebidensya lamang, no? Ebidensya, hindi tayo kulay Duterte, hindi tayo kulay Robredo, hindi tayo kulay Marcos. Pagdating sa pananagutan, nakapiring si Lady Justice at ang ating paninindigan dapat sa batas at sa konstitusyon lamang. Having said that, what does the evidence show? Number one, doon sa grave threats Article 3 ni Inday Sara, eh, ang pinakamalakas ebidensya doon siya mismo eh. Kasi siya, hindi naman dinideny na siya ay nagsabi na kumuha na siya ng assassin para ipapatay ang Pangulo, ang First Lady of the House. At sabi mga abogado, ang pinakamalakas sa ebidensya yung declaration against interest or confession. Doon sa confidential funds, ano ba yung mga nakita natin doon? Si Sara Duterte gumastos ng 475,000 pesos kada oras. In 11 days, ang total 125 million, ang total na pinapabalik ng COA, 400 plus million, ang gumalaw na confidential funds sa kanyang kamay, 600 25 million, no? This is despite the fact na siya ay civilian agency, wala namang mandato sa intelligence gathering, kahit pagsama-samahin yung intelligence funds and expenses ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, noong panahon na yon, triplehin mo, hindi sila gumastos sa ganyang kalaking pera.
28: Grabe. No?
1: For a civilian agency that does not have any training when it comes to intelligence gathering. At nung isinumite niya na yung liquidation documents, ang sabi ng NBI, 4 to 7 tao lang ang gumawa ng 1,600 liquidation vouchers. No?
28: Grabe.
1: At sabi ng Philippine Statistics Authority, 1,300 doon, wala naman talagang ganong pangalan. Mm-hmm. Hindi nag-exist na tao. E paano ba naman pangalan ng Chichiria, Biggie Mango, Carlos Uwishi, Chippy McDonald's, Mary Grace Piatos. Tapos, yung pera withdraw sa land bank, ibinigay, dilagay sa duffel bag, ibinigay sa isang tao, si Colonel La Chica, na hindi naman empleyado ng Office of the Vice President, na hindi bonded person.
28: Bawal.
1: Against circular ng confidential funds, no? So in essence, ang malinaw dito, sabi ng COA, 400 plus dyan million, hindi regular na paggasta. At ang pinaka-malala pa dito, marami dyan sa mga liquidation, walang resibo, pinambili sa pusili ng gamot, tatakangan naman confidential funds para sa confidential operations ang binili gamot. Ang palusot nila, baka gusto raw kasi ng mga operatiba, gamot. Ah, talaga ha? Sasabihin niya, boss, nagpunta na ako doon sa warehouse. Nakuha ko na yung intelligence doon. Alam ko na kung saan nila tinatago yung mga epektos. Pahingi ako ng biogesic. Pahingi ako ng antibiotic. Ito, matitiwala.
28: Sa
1: operatiba natin, no? Oo, kalokohan na meron sila lahat lagnat, sakit ng ulo, sipon, no?
28: Grabe.
1: At saka bakit walang resibo kung totoong pinambili ng gamot? And finally, ang pinakamalala na dito ay yung ill-gotten wealth, no? Dito yung nakita natin the last 1.5 weeks, no? Na una, 4.43 billion pesos ang labas-pasok na pera sa bangko ni Sara Duterte.
28: Mm-hmm.
1: Zero ang dineklara niyang cash. 98 million sinabi niya ang kanyang statement of assets na
28: in
1: network. Nagsimula sa 8 million, naging 98 million, hindi niya maipaliwanag yung 90 million, zero ang kanyang cash na dineklara, no? Lahat ng mga negosyo niya, at ayon doon sa mga audited financial statements na sila mismo nagsumite, lugi, no? Pero makikita rin natin doon sa general information sheet, nagnenegosyo siya bilang vice president na pinagbabawal sa Article 7, Section 13 ng Saligang Batas. At ang pinakamalala sa lahat is may pumasok na pera sa dalawang scandalous, no, na personalidad o entity. Una galing sa China, state-owned corporation, 300 plus million sa Calle 88, na sila mismo nagsabi sila may-ari at kinumpirma ito ng General Information Sheet ng kumpanya na ito, at Articles of Incorporation, sila ni Mans Carpio. 125,000 pesos lamang supposedly yung puhunan, pero 300 plus billion yung kontrata. 1,000 lang supposedly.
28: Grabe.
1: yung kuryenteng binabayaran para bang sari-sari store ito, 300 plus million pumasok from China's government, state-owned corporation.
28: Grabe.
1: No, hindi dapat ang nenegosyo ang vice president kahit sabihin na, negosyo naman yan eh, bawal. Pag vice president ka, hindi ka pwede nagnenegosyo, nakalagay yan sa saligang batas.
28: Tama.
1: Tapos sa China pa, at gobyerno pa ng China nagbigay ng 300 million at walang kaakibat na kahit na anong commercial transaction. Yung pangalawang pinanggalingan ng pera, drug lord, si Sammy Uy, na alleged drug lord personality, sabi nila masakit, sabi nila against sila sa drugs. No? Ang punto ko lamang dito, hindi na ito issue lamang ng paglalakaw, hindi lang ito issue ng ill-gotten wealth, issue na ito ng national security, at issue na ito ng pagtatraidor sa bayan. Paghuhudas, ipinagpalit si Jesus Cristo ni Judas for 30 pieces of silver. Ngayon sa atin, pinagpapalit ang Pilipinas ng vice president natin for 300 plus million na pumasok sa Cali 18.
28: Salamat, Atty. Dino. Napakainit nung iyong introduction, pero huwag ka magagalit, Atty. Dino. Ha? Mas humahanga ako kay Judas. Alam mo kung bakit? Yung 30 pisetas na hawak niya, itinapon niya. At nung nakonsensya siya, siya ay nagpakamatay. Samantalang itong si BP Sara, namamayag pagpa at nagtatanggol sa kanyang katiwilan. Anyway, babalikan natin mamaya. Mas kahanga-hanga si Judas kesa kay BP Sara Duterte. Anyway, Congressman JB Bautista, ang iyong introduction.
0: Palagay ko naman, pagkatapos nung 37 day, no? Kasi day 37 kahapon ng trial.
28: Oo.
0: Ibig sabihin, 37 araw na na nakikinig tayo ng ebidensya.
28: Mm-hmm.
0: Pero yung prinisinta ni Congressman Jokno kahapon, mm-hmm. yung attorney Cabrera,
28: oh, bigat nun.
0: Forensic,
28: financial forensic expert.
0: Financial forensic expert. Oh. Naisuma niya eh, mm-hmm. ng mabuting-mabuti. Ano ba itong mga pera na to? Ano? Sa ating saligang batas, Kanuel, ipinagbabawal sa Pangulo, hmm. pangalawang Pangulo at mga membro ng kabinete
28: hmm.
0: na magkaroon ng business interest.
28: Hmm.
0: Ibig sabihin, oras umupo ka dyan sa posisyon mo, mag-divest ka.
28: Hmm.
0: Absolute yung prohibition. Ha?
28: Batas yan, ha? Batas. Ha?
0: Hindi ito batas, saligang batas.
28: Saligang batas.
0: Constitution ito, Kanuel.
28: Oh.
0: Hindi ito statute. Kasi pag sinabi natin batas, statute yun. Pinasa lang ng Kongreso yun. Ito hindi. Ginawa ito ng taong bayan eh. Niratify ito sa plebisito. Ito ang saligan. Fundamental law. Ang sabi, kapag ikaw ay Vice President, kamukha ng Pangulo at ng mga cabinet members, bawal ka na magkaroon ng interest sa negosyo. Bawal. Kasi yung senador tsaka yung congressman, hindi bawal. Pwede kang magkaroon.
28: Pero i-declare din.
0: I-declare mo lang. At saka hindi ka pwedeng active. Kailangan yung interest mo silent lang.
28: Nominal or silent.
0: Hindi naman nominal. Ikaw may-ari, pero hindi ka pwede doon sa management. Yun yung mga, at saka yung korporasyon mo, yung negosyo mo, hindi pwedeng makinegosyo sa gobyerno. Lalong-lalo na yung merong kinalaman sa Kongreso. Yan ang mga bawal. Ano?
28: Tama.
0: Pero ang Vice President, bawal. Maliwanag yun, bawal. Lumabas doon sa mga ebidensya nitong nakaraang mga araw. Meron siya. May GenCorp siya, may Cali 88, at marami pa. Nilagay niya sa SALN eh.
28: Grabe.
0: Di ba? Nilagay niya, andun na yung ebidensya eh. O, pangalawa. Yung Pangulo, pangalawang Pangulo, at saka yung mga kabinete, bawal mag-exercise ng profesyon. During their tenure, ha? Habang sila ay nanunungkulan doon sa kanilang posisyon, bawal sila. No? Kung abogado ka, hindi ka pwedeng humarap sa usgado, mag-practice.
28: Oh, tigil.
0: Bawal. Kasi ang syempre ang ano niyan, ang prinsipyo diyan, masyadong mataas yung posisyon mo eh. Pagka ganyan kataas ang posisyon mo at ginawa mo yung profession mo, eh sobra na yung advantage mo. Masyado bentahe mo eh. Eh yung mga kalaban mo kawawa na, lalo na yung pag-aabogado, may kalaban 'yan, di ba? Kawawa na 'yon, di ba? Unfair na 'yon. Kaya bawal. Parang chief executive din ng munisipyo yan, at saka ng syudad, at saka ng probinsya. Bawal kang mag-exercise ng profession. Bawal. Under the local government code. Statute naman yon. Yun ang batas. Ito, saligang batas to. Bawal.
28: So yung
0: ano ang nangyari doon sa
28: mga yung
0: batas?
28: Difference, ano? Mas mabigat. Mas
0: lumabas dito sa ebidensya. Doon sa income tax. Doon lumabas eh. Merong tinanggap si Sara Duterte noong 2022, ha?
28: Sa Davao
0: Vice
28: City.
0: Na siya,
28: sa Davao City.
0: Ha? Na ang description for legal services. Galing sa Davao City.
28: Oo nga eh.
0: So, ano ibig sabihin ng Kanuel? Number one, nilabag na ang saligang batas. Dahil pag legal services yan, ibig sabihin, nag-practice siya.
28: Nagtrabaho ka.
0: Ng pagiging abogado niya. So, nilabag na niya. Pangalawa, kasi yung sinasabi kanina ni Dino na Article 7, Section 13, yun yung provision na yun eh. At maliwanag sinasabi doon, hindi sila pwede magkaroon ng conflict of interest. O ngayon, tumatanggap siya ng pera galing sa Davao.
28: Ang lupit.
0: Diba?
28: Talaga.
0: For legal services. Bukod pa yan yung GenCorp, ha, na kumpanya niya.
28: Na inamin niya.
0: Inamin niya kumpanya niya dahil nakadeklara sa saliin niya yun. Hindi ba? Pumasok sa malaking kontrata, doon sa City of Davao. Sa madalit sabi, silang magkapatid ni Baste. Pero lalo na siya kasi yung prohibition sa kanya, maliwanag na maliwanag eh. Pinagpipiyas na kanila yung pera ng Davao.
28: Grabe.
0: Hindi pa. Maliwanag yung conflict of interest. Di ba? Ganyan. Ngayon, eto pa. Idiniklara, pinakita ni Attorney Cabrera kahapon na yung mga undeclared, doon sa sale ni Sara, umaabot ng mahigit 800 milyon. Undeclared. Tanda mo nga, Kanuel, si Chief Justice Renato Corona, tinanggal ng Senado as impeachment court dahil lang mayroong hindi siya idiniklara sa kanyang sale. Di ba?
28: Malinaw yun.
0: Malinaw yun. Kaya kung si Sara Duterte ay merong mga kayamanan na nakita na ngayon, nakita kahapon yan, na hindi niya diniklara sa kanyang salin, bakit naman hindi siya pwedeng ikumbik kagaya ni Corona? Wala na siyang kaligtas-ligtas eh.
28: Tsaka mas marami ito eh.
0: Wala na siyang kaligtas-ligtas ka, Noel. Kasi doon lang sa salin, huli na siya.
28: Dead end.
0: Tepok na siya.
28: Dead end.
0: Tepok
28: dead
0: na siya. Ngayon, alam mo, ito kasi, hopefully, dahil magagaling naman sila Chel Jokno, ano? Sila Jinky Bix, tsaka sila si Congresswoman Laila De Lima.
28: Yeah.
0: Magagaling naman yan. Dapat makita nila na tapos na ang trabaho ng prosecution. The burden of evidence has shifted
28: to the defense.
0: Sa aming mga abogado.
28: To the defense.
0: Oh, depensa na. Kasi napatunayan na by clear and convincing evidence. Yan lang.

0: Pagka ganyan, pag, kung mas marami sila kaysa sa atin, eh, malaki pa trabaho natin.
1: Naku.
0: Mawawalan tayo ng pag-asa pagkaganyan. Pero, lahat ng matitinong Pilipino, lahat ng disenting Pilipino, lahat ng matuwid na mag-isip na Pilipino, kitang-kita mo na ang ebidensya. Okay. Ngayon, dapat yung prosecution yan, huminto na sila. File na sila ng formal offer of evidence, humingi na sila ng ruling sa impeachment court.
1: At naroon yung documents eh.
0: Kung ma-admit yung evidence nila. Kung hindi man, kung ano man yung hindi ma-admit, hayaan na nila, mag-rest na sila. Huwag na nilang ipasok yung bribery. Kasi alam mo kung bakit?
1: Officially.
0: Anti-climactic eh.
1: Hindi, officially tinanggal na.
0: Okay, officially tinanggal.
1: Tinanggal na.
0: Good.
1: Ayan,
0: sa tingin ko, tamang ano.
1: In-announce.
0: Right move. Kasi, anti-climactic na kanuel eh. Ito na, umabot na tayo sa climax.
1: Ganun,
0: ito na eh. Ito na, pinakamataas na to. Ito na ang, kumbaga, ito na smoking gun. Ano? Tama naman yung sinabi ni Attorney Dino kanina. Hindi ko kasi tatawagin grave threat yun eh. Pag tinawag mo kasi grave threat yun, pelo na yung grave threat eh. At yung pelo na grave threat, walang jurisdiction ng Senate dyan as impeachment court. Ang jurisdiction dyan nandun sa regular court eh. Criminal yan. It is not grave threat. It is other high crimes. No? It is a misbehavior so grave, ano, that it makes the occupant of the office undeserving of the office. Yan ang ibig sabihin ng other high crimes.
1: Tama.
0: Other high crime, yung ginawa niya na yun. Maliwanag yun eh.
1: Magandang point yan.
0: Other high crime yan. Hindi yung grave threat. Ngayon, yun namang doon sa confidential funds, aba, eh hindi maipaliwanag. Di ba? Lahat sila nagtanga-tangahan. Pati itong kanyang chief of staff na si Attorney Poa na undersecretary niya sa DepEd na dapat sana may confidential funds ng DepEd, nalalaman niya kung paano ginagastos yung, kung talagang siya ay matino na hindi siya sunod-sunuran lang, dapat alam nila. Bakit walang nakakaalam? Alam mo itong si Baste. Nangihinayang ako, Kanuel eh.
1: Bakit? Bakit? Sige.
0: Eh kasi, parang natakot niya lahat yung mga nandun sa Senado eh. Pati prosecution.
1: Don Corleone yung dating eh.
0: Pati senador. Lahat. Parang na-intimidate niya. Ang tawag ko doon, na-intimidate, di ba? Pumasok siya nung nakamerkana itim.
1: Gusto ko sabi.
0: Pati kurbata itim. Tapos punong-puno ng tato.
1: Gusto ko sumigaw eh.
0: Tapos nakaganyan oh. Nakaganyan. Gumaganon. Giving the finger to the Senate. Di ba? Finger yun eh. Subliminal ang tawag namin sa mga communicators. That's a subliminal message eh.
1: Tsaka hindi umuyuko, napansin mo lang.
0: Lagi nakaganoon. Yes. I'll check it.
1: I don't know.
0: Kung mga kung ikaw eh dapat para sa akin ha. Well, Teddy T is my friend, he's a good lawyer, he's a good litigator.
1: Yeah.
0: Pero medyo sorry na lang kay ano kay sa aking kaibigan si Teddy. Parang nakulangan ako.
1: Ako din eh.
0: Dapat ang inilagay nila diyan.
1: Saan ako eh?
0: I don't know who exactly ha. Pero somebody who can cross swords. Yung will clash with Mayor Duterte. And ang dali mo sabihin eh. Tatanong mo lang kay Mayor Duterte. Mayor, itong Gen Corp nito. Pumasok kayo sa kontrata, hindi po ba? Opo. Magkano yan? Ilang million yan? O ganito. Ngayon, Mayor, hindi ba itong Gen Corp, pag-aari ito ng kapatid mong si Sarah, yung vice president natin ngayon? Hindi ko alam eh. Di ba yung sagot niya? I don't know. Ganun lang. O Mayor, kung ganun, aminin mo, sa harap ng Pilipinas, niloko ka ng kapatid mo.
1: Dapat ganyan.
0: O, niloko ka.
1: Dapat.
0: Kasi dapat sinabi ng kapatid mo.
1: Oo, kasi bawal yun.
0: Mayor! Ha?
1: May ari ako
0: akin
1: lang.
0: Yan ha? Akin yan.
1: Tama.
0: De fact, na itinago niya sa iyo yan, ipinahama ka niya, ha? Gumawa na siya ng kasalanan dahil nilabag niya ang konstitusyon, nilabag niya ang provision ng conflict of interest, at pinahama ka niya. Mayor, tatanggapin mo ba yon? Dapat ganun, di ba?
1: Dapat ikanto mo eh.
0: Oo, ikanto mo. Di hayaan mo siya lumaban.
1: Tama.
0: Madali naman iprovoke si Basti eh. At saka si Basti, mahina lang ang ulo niyan. Mahina lang. Si Sarah kasi, abogado yan eh. Kahit pa paano, lalaban yan.
1: Natatawa si Bisi.
0: Oo, lalaban yan. Si Baste, kanto boy. Kanto boy, kitang-kita mo eh. Yung nagpapalagay ng gano'ng karaming tato, walang ginagawa sa buhay yon, di ba? Hindi nagbabasa yan, hindi nakakaintindi ng maganda yan. Di ba? Kanto boy.
1: Hindi, pero masipag kasi.
0: Masipag saan?
1: Nung 21 years old, 1 million ang binabayaran sa credit card. Monthly. credit card.

0: Eh, saan nagagaling perang yun?
1: Nga,
0: drugs.
1: Iba pa yan.
0: O, di ba?
1: Teka, yun,
0: madali, lang, madali lang siyang, ibig sabihin, kano yun, madali siya i-provoke. Kaya ngayon, ang opening ko lang, sorry ha, nag-abogado kasi, dal-dal eh.
1: Hindi.
0: Eto, ito, abogado na, congressman pa, at lalong doble ang dal-dal. Eto ha,
1: lalong makulit.
0: Ang opening lang nito, the burden of evidence has already shifted.
1: Hmm.
0: Pagka ang Sara Duterte hindi humarap sa ating impeachment court at hindi nagpaliwanag tungkol dyan sa clear and convincing evidence na siya ay magnanakaw, siya ay corrupt, siya ay naglabag ng ating saligang batas several times over, hindi lang isang beses ha, siya ay nagtatago ng kayamanan dahil hindi na nire-report sa SALN, pagka hindi niya yan nasagot ng maayos, dapat siyang i-convict.
1: Malinaw
0: dapat siyang mawala ng trabaho.
1: Teka, sandali, bago ko bumalik kay Atty. Dino, Kong JB, hindi ba hindi siya pwedeng magdahilan na hindi pwedeng humarap? Kasi lahat ng mga tao niya, walang alam.
0: Oo.
1: So, ang may alam lang siya.
0: Siya.
1: So, dapat siyang humarap.
0: Eh, kaya lang kasi, itong mga tauhan niya, yung mga abogado niya, ang ano kasi ang attitude dito parang ginagawa lang criminal ito eh.
1: Oo. Ganun nga. Gusto mo ipasok doon sa
0: kailangan
1: criminal.
0: Kailangan i-review beyond reasonable doubt 'yan.
1: Eh nilinaw na 'yon nung una, hindi ganoon,
0: hindi
1: diba?
0: Naman ganoon. Hindi naman ganoon.
1: Anyway, Attorney Edek Kong, babalik tayo.
0: Sige.
1: Uulitin ko, no? Sinasabi ko sa inyo ngayon, dalawang fire-breathing political dragons yung aking bisita ngayon, si Congressman JB Bautista at ang mainit at kilalang political and legal analyst ngayon. Online si Attorney Dino De Leon. Pero babalikan ko si Attorney Dino. Importante kasi meron akong gustong itanong, binanggit niya kanina, yung related sa kumpanya, mga kumpanya ni VP Sara, at pinapalabas ngayon nung narrative nung kabila, no, nung side ng defense, at yung mga sinasabi nilang DDS groups, ay bakit nyo dinadamay si Attorney Carpio? Hindi naman official yan. Di ba? Bakit may negosyo yan? Pati siya, idinadamay nyo. Ipinapahamak nyo. Anyway, Attorney Dino, pwede bang ipaliwanag mo? Ano ba yung dynamics behind yung joint account? Yung involvement sa corporation? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan bilang abogado sa simpleng paliwanag, ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, Attorney Dino De Leon.
2: Ay, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na excited na ako. Alam mo, hindi pa naman ako, alam na naman ako eh, 1.5 decades of practice, no? As at kalahati, halos na 14, 15 years na tayo dito nagpa-trial, nagpa-practice, no? At excited na ako sa paliwanag ni Vice President Sara Duterte, sinabi ka ni Attorney JB kanina. Kasi kung ako yung abogado nito, hirap-hirap ako ha. Paano, hindi ito kwentong laway labang ng mga tao na nagkwentong kutsero. No, na para may binigay ako, may inabot ako, tapos ito ay government records.
1: Grabe.
2: Ito ay bank records. Ito ay dokumento na siya mismo nag-submit eh. At ito ang strongest forms of evidence, no? So, kung dating sa ebidensya, nahirapan akong i-dispute kung ako yung depensa. Kaya nga, excited na akong matuto sa mga kapwa ko abogado sa depensa kung paano kaya nila ito lulusutan, no? At kung paano kaya sila magbibigay ng explanation. At excited na rin ako kung sinong ilalatag nila na witness. No? Sino kayang willing magpahamak sa sarili nila para pasinungalingan ito mga government records na ito.
1: Tama,
2: eh, pero sa akin ko to, eh, buti kung meron silang ma-witness. Tingnan natin. Excited na ako, no? Having said that, bakit ba natin dinadamay si Vance Carpio? Alam nyo po, pag nag-asawa kayo, kahit na anong gawin ninyo, damay na talaga sila sa buhay ninyo.
1: Siyempre.
2: Ang tawag nga dyan sa Biblia, one unit na kayo, no? Sa bata ng batas, eh ganun din. Lalong-lalo na, doong kinasal sila, hindi na conjugal partnership of kids. Absolute community property na. Ano ibig sabihin yan? What is yours is mine. What is mine is yours. No? So lahat ng ari-arian ni Vance Carpio, ari-arian din ni Vice President Sara Duterte. At yan ang nakalagay sa batas. Kaya nga sa law on SALN, kailangan nakalagay doon lahat, pati yung yaman nung asawa mo. Kasi sa bata ng batas, pareho lang kayo, iisa lang kayo. Ngayon, kung ayaw nyo pala ng ganun, okay lang naman na hindi mag-asawa. Pero the moment na nag-asawa kayo, eh yan ang paninindigan.
1: Tama,
2: no?
1: Tama.
2: And then at the same time, hindi lang naman yung pinag-uusapan dito, yung kay Vance Carpio eh. Kasi yung bank accounts mismo ni Sara Duterte, ang sabi niya, zero cash eh. Yung bank account niya ng kasama niya yung tatay niya, na nag-withdrawal ng isang araw, 84 million.
1: Grabe.
2: No? eh hindi niya pwedeng hindi niya alam 'yon kasi ang pumirma siya ng KYC documents, know your client, no? At saka hindi lang siya isang beses pumirma, renew niya pa. Ibig sabihin sa bata ng batas, pag ikaw ay owner ng isang bank account or co-owner, no? Ikaw ay may control sa pera na ito. Mm-hmm. Ikaw ang nagmamay-ari ng pera na ito, unless you can show otherwise. And most importantly, ang presumption ng batas, kada may nilalabas doon ng hindi ka umaangal, eh ikaw mismo ang naglabas noon at ikaw ang gumasta. Mm-hmm. Or with your assent, approval, consent. And never naman siya nag-report sa police na may nawawala siyang pera. Mm-hmm. Never rin naman siyang umangal na pinapasok yung mga pera na ito sa kanyang pangalan, no? So, ang assumption ng batas sa kanya ito, at contrary to human behavior na hindi siya magre-report, or contrary to human behavior, sa akin lang ha, ipag sa akin, may pumasok na 100 plus million at hindi ako nagreklamo, ay nako, happy-happy ako. Hindi ibig sabihin, eh akin yun, no? Contrary to human behavior na hindi ako magugulat at hindi ako magtataka, bakit may billion-billion sa sarili kong bank account? Grabe. O kung mayroon ako million-million, bakit nilalabas yung million-million na yon at ginagasta ng mga tao na kasama ko, no? Ibig sabihin, ang presumption sa batas, sa kanya yon, siya ang ako siya may-ari ng pera, at pag may nilalabas, siya ang gumasta, at lahat ng ito dumaan sa palad niya. At total of yung transactions pa lang, ha? Ha? Na covered, 4.4 billion. No, covered transactions para pinag-uusapan. Grabe. Hindi pa po kasama dito yung foreign deposits niya. Hindi pa po kasama dito na foreign denomination. Hindi pa po kasama dito yung mga ibang ari-arian niya na hindi pa natin natutuntun. Kunyari kung may bank account siya abroad. 4.4 billion. So, anong sinasabi nilang simple? Ang Grabe. Kanilang buhay. No? Hindi ako naniniwalang simple yung ganyang may 4.4 billion pesos worth of transactions. Basta kami ni Attorney JB, alam namin, wala kaming ganyan. No, kahit naghahanap buhay kami araw-araw, 4.4 billion, nako, hindi ko mabilang yang ganyang karaming labas-pasok na pera na transaksyon sa bank accounts pa lang mismo ang sinasabi. Wala pa yung mga actual cash sa labas ng bank accounts. Oh,
1: pero Attorney Dino, sabi ni Attorney po, wala daw maalala si BP Sara na siya ay may joint account with his father. Anong masasabi mo rito? Although nasagot mo na, pero sige.
2: Yung isa, yung pumirma siya ng KYC documents. Uh-huh. Yung pangalawa, tinago ba ng tatay niya ito sa kanya? Naku, delikado yan mag-mayor, vice-mayor at vice-president kung hindi niya alam yung nangyayari sa mismo niyang ilalim ng ilong niya. Uh-huh. No? So hindi tayo kapalipaliwala dyan. Ang tawag dyan sa mga I don't recall, kahit na obvious na sa lahat ng mga dokumento containing his signatures. Ang tawag natin dyan ay malusot.
1: Ayan. No? Anyway, sige. Attorney Dino, babalikan kita kasi may dalawa akong tanong para sa inyo ni Kong JB. Unahin ko muna si Kong JB.
0: Dagdag
1: ka muna bago yung aking mahalagang tanong.
0: Oo, sige. Kasi isang mahalagang punto rito.
1: Sige.
0: Kung si Sara Duterte, pinangasawa niya si Man Scarpio at nag-execute sila ng prenuptial agreement.
1: Oo.
0: Hiwala yung property nila. O, hindi isasama yung kay Man Scarpio.
1: Eh, wala naman ganun.
0: Luwalawas, parang wala. Ewan ko, baka maglabas si Poe.
1: Baka bigla na, no? Ako.
0: Uy, meron pala silang prenuptial. Excuse me. Who knows, di ba? Pero yun ang isang critical dyan.
1: So, yung treason kasi, na pwede ako saan si Man Scarpio na lang.
0: Attorney Dino na yun, that is the default mode, eh.
1: Grabe.
0: Pagka walang prenuptial agreement, absolute community.
1: Uh-huh.
0: Yun nga yun, yung what is mine is yours, uh-huh. What is yours is mine.
1: One unit.
0: Hati
1: one
0: na
1: unit.
0: Kayo agad. Uh-huh. Ganun kasi ngayon.
1: Uh-huh.
0: Under the Cory Aquino era family code. Uh-huh. No? Pero kung may pinasok siyang prenuptial, kamukha ni Chris Aquino, nagpi-prenuptial na niya. ano yan? Hati sila.
1: Uh-huh.
0: Oo.
1: So anyway, papunta ako dun sa isang mahalaga kong tanong. Importante ko marinig ang opinion ng dalawa nating, ulitin ko ha. Ang ating pong kapanayam ngayon ay si former Congressman JB Bautista at siyempre po, ang sikat din na legal and political analyst na si Attorney Dino De Leon. Ang tawag ko po sa kanilang dalawa, kaya mapapansin nyo po talagang kukulangin ng oras natin, dalawang fire-breathing political dragons. Ano, kukulangin ng isang oras sa dalawang batikang abogadong ito sa pagsusuri at ating pagmumulat. Sige.
0: Tama ko lang ha.
1: Sige.
0: Kung kaming dalawa ka mo ni Attorney Dino ay dragon.
1: Dragon.
0: Anong tawag mo doon sa mag-amang? Sino yun yung spokesman ni Duterte? Yung matandang panelo.
1: Butiki.
0: Ayun, no, sige.
1: Butiki.
0: Kasi
1: walang kalaban-laban sa
0: eh, hindi magka ano yun eh.
1: Wala namang kalaban
0: yung Butiki at saka yung Dragon.
1: Wala namang kalaban-laban sa inyo. Pero para sa ano ba yun? Sa evolution, para may relasyon yun eh.
0: May relasyon sila.
1: Pareho
0: silang reptile.
1: Oh, reptile. Teka muna. Dahil mabuti na may konting humor tayo, masyadong seryoso yung ating topic ko. Anyway, gusto kong tanungin ang dalawa nating legal and political analysts. Kong JB, ano ngayon ang iyong fearless forecast in 2 to 3 minutes? Fearless forecast. Sa nangyayari ngayon.
0: Conviction.
1: O sige, paliwanag mo nga. Bakit?
0: Conviction, Ganoel.
1: Hindi, bukod sa prinsipyo.
0: Number 1.
1: Yung dynamics ng numbers.
0: Sige.
1: Okay.
0: Number 1. Ang linaw na ebidensya. Nilabag ang konstitusyon.
1: Sige.
0: Patung-patong na paglabag. Congratulations to the prosecution. They have been able to establish clear and convincing evidence. Of the 3 articles, of the 3, tatlo yan. Remember, you need only one conviction sa isang article. Tanggal na yan. E3 ito. Di ba? Okay. Kaya kung makalusot man siya sa isa, may dalawa pa. Makalusot pa sa isa, may isa pa.
1: Pero hindi. Tingin ko, walang lusot sa lahat.
0: Paano siya makakalusot? Yun lang saliin. Yun lang saliin. Huli na siya.
1: Alinaw.
0: Sa saliin pa lang, kung kinumbik niyo si Corona noon, dapat ikumbik niyo si Sara ngayon. Okay, that's
1: may
0: number
1: president.
0: One. Conviction yan. Okay. Tama. Kaya lang, siyempre, kamukha namin, mga abogado kami nila, Dino, di ba? So, kailangan, bigyan mo ng due process.
1: Yeah.
0: O, ano ba yung due process? Hindi naman ibig sabihin yan, lahat ng batas kailangan, mahigpit mong proteksyon ng karapatan ni Sara Duterte. Hindi naman ganun eh. Kasi si Sara Duterte, makapangyarihang tao yan. Kaya niyang lumaban mag-isa eh. Di ba? So, yung clear and convincing evidence, tama na yun eh. Pwede na yun. Ngayon, ang tanong lang dyan, haharap ba siya? Oh. Dahil sa due process, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag. At para sa akin, ang isang ganyang kataas na posisyon, katungkulan, bilang pangalawang pangulo, yan ang susunod na pinakamataas sa ating buong gobyerno, obligasyon mong magpaliwanag eh.
1: Oo, dapat.
0: Dapat nung umpisa pa lang, nagpapaliwanag ka na. Hindi yung, ay, hindi ko alam, ay, wala ako dyan, ay, hindi totoo yan, ay, propaganda to. Sabi mo yung totoo. Kasi ikaw lang naman nakialam sa confidential funds eh. Ikaw lang nakakaalam nun. O yung nangyari na sinabi, papapatay mo, ikaw nagsabi nun eh. Ano ba yun? Ba't mo ba sinabi? Ikaw magpaliwanag niyan. O tapos ng mga katakot-takot, milyon-milyon, bilyon na pera. O, na hindi mo naman nire-report, unreported. Paano yan? Okay. Ngayon, look at the dynamics.
1: Oh, yan. Ngayon. Sige, sige. Okay. Attorney JB, 1 minute lang.
0: Kasi 1 minute lang.
1: Mapaliwanag ko yung Attorney Dino eh.
0: Sa ngayon, pagka in-observe nila, and they will observe, yung kanilang ruling, na only those who are legally and ano pa yung isang word na ginamit nila who are capable no of participating
1: present.
0: Voting
1: present doon
0: so sa ngayon 20 yan eh so sa 2014 14 and 2/3 yan okay pagka 14 meron na kasi lumipat na si Miller eh.
1: Maliwanag
0: na kung sino.
1: Maliwanag yun.
0: Pang 14 eh, di ba?
1: Meron pa naglalabi nasa abroad.
0: Mare. O ngayon, ang problema nila dyan, dalawa. Yung isa, merong deklarasyon yung Senate na sabi nila, pagka bumalik si Bato o bumalik si Loren, magiging 22. O pag nag-22 yan, baka mag-15 yan, di ba? Kung yun ang 2/3, hindi ako masyadong magaling sa mati. Eh pagka pinawala na sandigan yung dalawa para umatin, si Jinggoy at si Marculeta, 24. So, 16 na naman yan. Kailangan nila 16. Di ba? That's one potential area ng problema. The second potential area, of course, is the Supreme Court. Hindi natin alam kung makikialam ang Supreme Court dito. Hopefully not. Sana wag mag-judicial overreach ang ating Korte Suprema. Pabayaan nila ito. This is a political exercise.
1: Magkakaroon ng constitutional crisis.
0: Dapat hayaan ng
1: sige.
0: Mga Korte Suprema, mga unelected justices
1: tama,
0: naman sila
1: eh.
0: Wala namang humalal sa inyo. Ngayon, ito mga puro hinalal to.
1: Kong JV, napakaganda ng punto mo. Parang malinaw na malinaw na. Pero gusto ko rin marinig ang opinion.
0: Basta sa akin, conviction
1: yun. Kaya nga.
0: Maliwanag.
1: Ako hoping and parang tama yung direction na yun. Pero Attorney Dino, ano ang iyong fearless forecast for this? Diretso
2: ako,
1: na sa
2: ako maliwanag. Malinaw evidence siya. Bako-convict si Sara Duterte. Ang aking fearless forecast. Ako, pagdating sa ebidensya, convicted yan. Ang question na lamang is, ready ka na ba Ka Noel sa Baste at Robin Padilla Presidency and Vice Presidency.
1: Sige, ayos, ayos. Sige,
2: mas, sabi mo, fearless.
1: Mas gusto ko yan. Mas gusto ko yan para maganda laban. Maganda laban.
2: Hindi ko alam kung nananakot ba ako, nagpapatawa ba ako, o ano, hindi ko rin alam. No? Pero ang fearless forecast ko, tapos na ang boxing, malino na masyado ang ebidensya, sukang-suka na yung mga tao sa mga magnanakaw. Pagdating kay Sara Duterte, kitang-kita na yung 800 plus million ill-gotten wealth niya at saka yung hindi niya diniklara sa kanyang salin, which are all presumed to be ill-gotten. Malino na lahat masyado yung ebidensya. Mapukonvict si Sara Duterte. Yeah. Pagmumukhang katawa-tawa yung mga boboto na hindi siya makonvict, I think more than 60, baka ma-reach yung 16 regardless of 20 lang yung boboto, I think ma-reach yung 16, no? So are you excited for Baste Duterte presidency, Caduel? Yun ang next phase ng ating kinapag-usapan sa susunod na mga araw.
1: Yun daw, ano, Attorney Dino, yun daw yung plan B, eh. Plan B, Baste at saka Bobo. Kaya plan B squared. Anyway, magpapasalamat po ako sa ating mga ulitin ko. Ano na, it's an honor, no, makasama ko yung dalawang matitinik na mga legal and political analysts na ngayon po ay umuusok sa multimedia platforms, sa social media. Araw-araw po, sa newsfeed ko lang, lumalabas lagi yung dalawang bisita kong ito. Ang tinatawag kong fire-breathing political dragons of our times na talagang naglilinaw ng walang takot at galing sa puso't galing sa talino, inililinaw ang issue sa taong bayan. At ito po, kung may fearless forecast sila, isisingit ko lang ang announcement ni former Secretary Ronald Llamas, ang kanyang fearless forecast, dalawa lang daw ang matitira sa kampo nila Duterte. Ang kanya sinabi, si Amy Marcos lang at si Robin Padilla. Anyway, mga kababayan, sa susunod pong pagkakataon, babalik ang dalawa nating fire-breathing political dragons, Attorney Dino De Leon, Congressman JB Bautista, maraming salamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina sa TikTok ng Bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po.
3: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Standard time, 5 o'clock.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Zambales Solo, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na suporta sa mga mangingisda ng probinsya. Mayulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpasalamat si Zambales Representative Doris Manikis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Manikis, hindi pinababayaan ng Pangulo ang mga mangingisda sa Zambales na lubos na naapektuhan ng pangaharas at pangbubuli ng China. Inihalimbawa pa ng mambabatas ang educational assistance sa mga anak ng mangingisda upang matiyak na makatatapos sila ng pag-aaral. Nagpasalamat din ang Lady Solon sa provincial government ng Zambales, gayon din kaya Deputy Speaker Jay Conghun sa pangako nitong maipararating ang manifesto ng mga mangingisda sa Kongreso at government agencies. Pinuri rin ang lawmaker si Defense Secretary Ivo Teodoro sa kanyang tapang para ipaglaban ang soberanya ng bansa. Narito ang pahayag ni Zambales Congresswoman Doris Manikis.
7: Ano po, magagamitin ko rin yung pagkakataon nito na magpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusunod sa aming mga mangingisda na mag-provide ng kaya at marami pa, no? Yung mga educational assistance, hindi man sa mga mangingisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo. Ganun din ang aming mahal na Governor Julie Dane at uli din mo ang suporta. Maganda po ang samahan namin dito sa Zambales. Nasabihin ko namin, sinagpag kami sa kayamanan. Pero yung pagkalingan namin sa bawat isa, maganda po yung tulungan namin. Kaya salamat po ang Pangulo. Salamat din kay Governor Dane at kay Kong Jay na may paabot ito sa iba pang mga mga House of Representatives para kung namin maiparating ang problema. At magpapasalamat din ako kay sa ating Defense Secretary kay Gibo. Napakagaling po sir. Maraming salamat at talaga naman naninindigan kayo para sa West Philippines.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 45 pesos na dagdag sahod kada araw sa Calabar Zone, epektibo na simula October 26. My live report si EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Epektibo na sa October 26 ang bagong dagdag sahod na abot hanggang 45 pesos kada araw para sa mga manggagawa sa pribado sektor sa Calabar Zone. Alinsunod ito sa Wage Order Number 4A-23 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB-4A. Batay sa bagong wage order, makatatanggap ng 45 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa non-agricultural sector sa mga component city at sakop na lugar ng extended metropolitan area. 45 pesos rin ang dagdag para sa non-agricultural workers sa Rosario, Cavite, habang 40 pesos naman sa iba pang first-class municipalities. Samantala, 25 pesos ang dagdag para sa agricultural workers sa mga nasabing lugar. Sa second hanggang fifth-class municipalities, 25 pesos po ang magiging dagdag para sa non-agricultural workers at 42 pesos naman para sa agricultural workers. Makikinabang din sa 42 pesos sa dagdag sahod ang mga retail at service establishment na may 10 o mas kaunting empleyado. Ayon sa RTWPB-4A, layunin ng bagong wage order na madagdagan ang kita ng mga minimum wage earner habang isinaalang-alang ang kalagayan ng mga manggagawa at kakayahan ng mga negosyo sa rehiyon. Sinabi naman ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, patuloy na susubaybayan ng DOLE Regional Office 4A ang mga establishmento upang matiyak ang pagsunod sa bagong wage order. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Salamat, EJ Lazaro. Caloocan City nag-aalok ng libreng mental health consultation. Si Ray Ferrer sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nag-aalok ang Caloocan City Government ng libreng mental health screening at konsultasyon sa pamamagitan ng Caloocan City Calm Space. Ang aktibidad ay bahagi ng paggunita ng Mental Health Awareness Month. Layunin na pasilidad na magbigay ng ligtas at komportabling lugar kung saan maaaring magpahinga, magbahagi ng saloobin at humingi ng tulong sa mga mental health professional. Bukod dito, mayroon ding libreng yoga, tai chi at sound healing sessions para sa mga residenteng nais pangalagaan ang kanilang mental health at kapakanan. Inikayat ni Mayor Along Malapitan ang publiko na samantalahin ang mga libreng serbisyo, lalo na ang mga nakararanas ng emotional at psychological distress. Matatagpuan ang Caloocan City Calm Space sa ikalimang palapag ng Caloocan City Hall South at bukas mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pamukas balita sa lalawigan, Aweng 2026, inilunsad para itaguyod ang kultura at karapatan ng mga katutubo, kasabay naman ng Indigenous Peoples Month. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Mildred Coquia sa report.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Formal nang sinimulan ang NCIP Region 1 Indigenous People Summit sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagtatampok sa kultura, tradisyon at pagkakaisa ng mga katutubong pamayanan sa Ilocos Region. Pinangunahan ng Indigenous Cultural Communities at Indigenous Peoples ng Season Pangasinan ang sagradong seremonya. Sinundan nito ng naingkaisaan nga panagna o solidarity walk na nilahukan ng mga katutubong pamayanan sa Region 1. Mga kawani ng pamahalaan, stakeholders, stakeholders, katuwang na organisasyon at iba pang kinatawan ng komunidad. Nagsagawa rin ang pangagsapa ti komunidad o community breakfast upang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga kalaho. Bahagi ang summit ng AWENG 2026, isang inisyatiba ng National Commission on Indigenous Peoples Regional Office 1 para sa Indigenous Peoples Month at 29th na anibersaryo ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997 o Republic Act 8371. Bitbit ng pagtitipon ng temang nagtataguyod sa karapatan, kultura at kinabukasan ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
15: Atin po ngayong pakinggan at panoorin ang naganap na press briefing ng Presidential Communications Office sa Singapore sa pangunguna po ni Yusek Leir Castro.

0: Ladies and gentlemen, the past press officer under Secretary Pierre Castro.
1: Magandang araw mga kanyang press corps. Di lang pang ekonomiya, pang depensa pa. Sa paglahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Forbes Global CEO Conference nitong October 8, 2026 dito sa Singapore, na mula sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa Pilipinas, paglaban sa korupsyon, pagpapaunlad ng teknolohiya at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, lalo na ang pagprotekta sa interes natin sa West Philippine Sea. Ang Forbes Global CEO Conference ay isang pandaigdigang pagtitipon ng mga punong ehekutibo o CEO, leader ng negosyo, mamumuhunan at iba pang mahalagang personalidad sa larangan ng ekonomiya at industriya. Dito pinag-uusapan ang mga oportunidad sa pamumuhunan, mga pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, teknolohiya at mga hamong kinakaharap ng mga negosyo sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nakasentro ang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference kahapon, October 8. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang paghihikayat ng foreign investors, paglaban sa korupsyon, pagpapaunlad ng makabagong teknolohiya at pagtatanggol sa pambansang interes at kapayapaan sa rehiyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Binigyan diin ng Pangulo ang potensyal ng Pilipinas sa mga sektor ng artificial intelligence, digital economy, semiconductor, infrastruktura, enerhiya at healthcare services. Layon nitong makahikayat ng mga negosyo, makakalikha ng trabaho, magpapalakas ng lokal na industriya at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Nabigyan diin kahapon sa conference ang pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaimbestiga sa anomalya at isyu ng korupsyon sa flood control project sa Pilipinas. Binigyang halaga ng Pangulo ang pananagutan at integridad ng pamahalaan upang mapalakas ang tiwala ng publiko at mga mamumunan. Tinalakay rin ang interes ng Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative upang mapalawak ang kakayahan ng bansa sa AI, research at disenyo ng semiconductor. So, sa usaping panlabas, binigyan pansin ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag, paggalang sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pakipag-ugnayan sa ibang bansa upang mapangalagaan ang interes ng bayan sa gitna ng hamon ng pandaigdigang kalakalan. Inaasahan din ng Pangulo ang magiging mahalagang hakbang ng Digital Economy Framework Agreement, DEFA, ng ASEAN na naglalayong palawakin ang digital trade, e-commerce, digital payments, data privacy at cybersecurity sa rehiyon. Sa mamamagitan nito, maaari magkaroon ng mas malawak na pamilihan ang mga online seller, maliliit na negosyo at mga kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang paglahok ng Pangulo sa pandaigdigang pagtitipon ay pagkakataong maipakilala ang potensyal ng ekonomiya ng bansa at makabuo ng mga ugnayang maaaring magdala ng bagong pamumuhunan. Gayunman, ang tunay na pakinabang ito ay nakasalalay sa mga konkretong kasunduang maisa sa katuparan at sa mga trabaho at oportunidad na maibibigay sa mga Pilipino. Palalakasin ang logistics infrastructure ng Pilipinas at bibigyan ng mas malaking oportunidad ang mga lokal na negosyo na makakapasok sa global market. Ito ang isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang meeting sa mga opisyal ng FedEx dito sa Singapore kahapon na layuning talakayin ang paglago ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong halos 40 flights bawat linggo ang FedEx sa Pilipinas. Natalakay din ang plano ng Pilipinas na maging isang mahalagang sentro ng logistics sa rehiyon. Ang naturang meeting ay bahagi ng working visit ng Pangulo dito sa Singapore. Napag-usapan din sa meeting ang pagpapalawak ng FedEx sa kanilang Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahang matatapos sa huling bahagi ng 2028. Dahil dito, inaasahang mas lalaki ang kapasidad ng Pilipinas para sa international cargo at mas matutulungan ang mga maliliit na negosyo na maipadala ang kanilang produkto sa mga pandaigdigang merkado. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Asumel, Philippine Star.
3: Maganda po ba? Senator Mark Villar has enjoyed the Senate majority. What do you think are the implications of this for legislation, particularly the views of the President and the impeachment of the Vice President Sarah?
1: Marami po talaga kasing priority bills ang inaasahan ng Pangulo na magiging batas bago pa man siya matapos ang kanyang termino. Kapag mas maraming maniniwala sa mga programa ng Pangulo, mas magiging maganda ito para sa bansa at para sa ating mga kababayan. So, mas maganda ang naging mensahe na ito dahil malamang mas marami na naniniwala sa kanila kung ano ba ang dapat na tunguhin at kung saan ba ang dapat na direksyon ng ating gobyerno patating sa pagpapagawa at pagsasabatas ng mga may kinalamang issue sa ating bansa.
3: How about sa impeachment?
1: Ang mga miyembro naman ng majority, hindi naman nangangahulugan na sila-sila ay pare-pareho ng iboboto o pare-pareho sila ng kanilang pagdedesisyon. Individual naman ang kanilang gagawin. So, kahit maging miyembro ang karamihan sa kanila or rather ang iba sa kanila sa majority, hindi naman nangangahulugan na magdidikta sila kung ano ang mangyayari at magaganap sa impeachment trial.
3: Okay. Final question po sa issue na yun for me. Senator Alan Cayetano is linking Malacanang or this administration to the shift in alliance, no? Sabi niya, since May 11, it became increasingly clear how important it is for this administration to maintain a closely aligned working majority in the Senate. So basically, he's attributing this to the administration. What do you say to that?
1: Si Senator Alan Cayetano, simula ng mahalal na Senate President, hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon. Katulad ng ating sinabi noon, nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, nagkaroon ng di umanong pagtaka si Senator Bato habang ito ay nasa kanilang jurisdiction, hindi ito ninais ng administrasyon. Hindi ito dikta ng administrasyon. May mga sariling isipan at pagdedesisyon ang mga senador. Hindi sila maaaring diktahan. Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan. So yan lang dapat nating iparating kay Senator Alan Cayetano. Dahil kung ganito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Na ang kanilang mga miyembro sa Senado ay nadidiktahan? Hindi natin masasabi yan. Katulad ng aking sinabi, ang bawat senador ay magdidesisyon ng naayon sa kanilang evaluation, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pakikipagkampihan. So, kahit marami ang sumama sa majority dito sa Senado, hindi nangangahulugan na hindi sila kakampi kay VP Sara Duterte. So, depende pa rin po yan sa kanilang magiging desisyon. Ang dasal lang natin, at marahil ito rin ang dasal ng lahat ng ating mga kababayan, mag-decide lang sila base sa ebidensya. Hindi base sa kaalyado nila o kakampi sila. So, dapat base lang sa ebidensya dahil ang magwawagi dito, hindi ang Senado, hindi yung impeach official, kundi ang taong bayan.
4: Good morning, Commissioner. Cusack Vice Mayor Respicio alleged that there are ghost projects intended for the Duke of Farmers. Will the government look into it? At ano rin po yung masasabi ng Malacanang doon sa pag-confront at tumigaw ni VM? How would you comment on his behavior?
1: May mga paraan para mapanagot kung sino man ang sangkot. Kung mayroong inaakusahan, maglahad ng ebidensya. Siya ang unang nag-open ito, so most probably, hawak niya ang ebidensya. Dahil sa nakita natin na video, siya ay nagbintang na mismo, or hindi lang nagbintang, nag-desisyon na siya na paratangan ng isang tao o kung sino man sa kanila na magnanakaw. Hindi iyon hindi yung question, paratang yon na parang may conclusion na. So kung meron na siyang ganitong klase mga ebidensya, ilahad niya ito at isampan niya sa ombudsman o sa DOJ, depende sa magiging kaso nito. Hindi nadadaan sa pagmumura, hindi nagdadaan sa sigawan, hindi nadadaan sa pag-wish na mamatay ang isang tao para maresolba ang issue ng korupsyon. Daanin sa mas reasonable at makatao na pamamaraan.
2: Sunod na tanong mula kay Jonathan Andalji and Lucen. Microphone, please.
5: Isip, may we get the comment of the palace sa recent SWS survey saying bumagsak po sa poor mula sa neutral ang net satisfaction rating ng Pangulo ngayong third quarter. And makaka-apekto ba ito sa trabaho ng Pangulo?
1: Kahit kailan, kahit ano pang survey firm, tumaas, bumaba, hindi naapektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho. So, very timely lang kasi ang paglabas nito dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. So, again, ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
5: Other matters po. Natili po ng 3 taon ng pagpapagana sana sa kaliwa dam. Sakto sana sa El Nino. Nag-lapse dapat kasi first quarter ng 2027, operational na siya. Nag-lapse na raw po kasi yung utang natin sa China Exim Bank at may mga taga-Quezon pa rin ayaw pumayag na matayo ang dam. Ano po ang plano ng gobyerno dito, Yusek?
1: Tuloy pa rin po ito. Tuloy pa rin po ito at ipapapatuloy po ito sa tulong na rin po ng Maynila Water Services Inc. at Maynila Water Company Inc. Marami lang po kasi silang mga issues or mga dapat na iresolba katulad ng mga, of course, may mga tumututol na nakatira sa nasabing lugar at kailangang maayos sa ligal ng pamamaraan. So, pero patuloy pa rin po ang pagsasagawain nito. So, walang dapat alalahanin. Nagkaroon na ng konting delay dahil nga po sa kailangan ayusin pa yung ibang mga factors.
2: Sunod na tanong lang kay Rafi
6: Ayen. Good morning po, Yusek. Yusek, kahapon last week, sinabi niyo po na it seems nakakilala ni Bibi Sara talaga, si Madriaga at si Gracioso. And the palace, the Vice President spokesperson, Salvador Paolo Paneno, eh nag-comment na hindi naman daw bawal magtanga-tangahan, nakakahiya lang. Any reaction?
1: Hindi bawal magtanga-tangahan. Sorry ko lang po ah. Hindi bawal magtanga-tangahan, pero...
6: Nakakahiya.
1: Okay. Nakakagulat na ang bilis niyang umamin na mayroon talagang nagtatanga-tangahan. Unahin natin, okay? Sa usapin ng GenCorp dito sa pagkikipag-transact sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Ang sabi ni Mayor Basti Duterte, wala siyang alam. Sa dinami-dami ng transaksyon ng GenCorp, umaabot ng milyones, pero nanatili ang Duterte na walang alam. So, ito ba ang pattern ng kanilang depensa? Magtanga-tangahan? Although sinabi niya naman na hindi bawal magtanga-tangahan, nakakahiya nga lang. Pangalawa, sinabi rin ng Vice Presidente na tila baga wala siyang alam doon sa bank account sa BPI. Julia Vargas. Pero malabas, 2016 pala, inamin na ni dating Pangulong Duterte. At nandoon, isa sa witness, si Director Robertson Ramirez, isa siya sa reporter at that time. Inamin niya na ito ay joint account nila ni VP Sara. That's 2016. So, kaya para sabihin ng Vice Presidente na wala siya natatandaan, nagmamaang-maangan din ba ito? At maliban dyan, nabanggit ito ni Senator Trillanes at may isang interview si VP Sara kung saan sinabi niyang lahat ng bank accounts na ito ay kanyang inalam. Pinunta niya ang bawat banko at sinabing daw ng mga banko na tila baga hindi existing ang mga accounts na ito. Pero naglabas ang BPI, Julio Vargas, na existing. So tama, hindi bawal magtangatangahan sa depensa ang ginagawa nila ngayon. Nakakahiya nga lang.
6: And another question, Jose. Kunin ko na reaction niyo na inutusan ng COA na ibalik ni VP Sara ang mahigit 70 million na bahagi ng questionable confidential fund nito matapos i-affirm with finality ng COA notice of disallowance. Reaction.
1: Yan, tanong natin ulit, anong ulit ang magiging depensa dito? Ayon sa spokes, magtanga-tangahan. Pero mind you, ha, hindi po galing sa atin yung word na yun. Actually, ayaw natin gamitin, kaya lang siya yung nagsalita. So, gagamitin na lang natin at ito ay mula sa kanyang sariling bibig. Kung nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito, ibig lamang sabihin, lumalabas, na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtanga-tangahan o feign ignorance. Yan na rin po ang napansin ng prosecution. Laging nagpapahiwatig ng walang alam ang Vice Presidente sa mga isyong katulad nito na kung ikaw ay nagnanais na maging Pangulo, hindi pwede sa mga issue na ito na wala ka laging alam. So, siguro dapat malaman na rin natin kung alam na rin niya ang issue tungkol sa Paksilika at pati ang DEFA.
6: Mag-file daw ng petition for certiorari ang kampo niya sa Supreme Court. Ano po nakikita niyo? Ayaw niyo po ba talaga ibalik?
1: Karapatan niya pong gumawa at umaksyon ng legal sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga petition katulad niyan sa Supreme Court. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya naipapaliwanag sa taong bayan sa matalaga nagpunta yung confidential funds.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Bapasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good afternoon. Yusek, tungkol doon sa NCAP, mas malakanyang take heed of course para pag-aralan muna itong maigi. Amid questions doon sa pagpapatupad ito kasi may nagsasabi na bukod sa Metro Manila Development Authority, meron pa doon sa local government. So magkakaroon ng parang duplicate citation kung saka-sakari. Anong take dito ng palasyo, Yusek?
1: Actually, naitanong po natin ito kay MMDA Chair Don Artes. Sa ngayon, base sa kanilang pag-aaral, ay wala naman pang duplication na masasabi sa NCAP. May proper coordination ang MMDA sa mga LGUs. Sa major roads like EDSA, Ross Boulevard, Commonwealth, Ortigas, MMDA ang maglalagay ng camera. Sa inner roads, ang LGUs. Ang bago maglagay ang LGU, nagko-coordinate sa MMDA para kung may plans na mag-install ang MMDA in the future, hindi sila magkakaroon ng overlapping. So, whether physical or NCAP, dapat naman lahat sumusunod sa batas. trapiko. Pero kung maipapakita ang maaaring maidudulot na confusion patungkol sa pagpapatupad ng NCAP, dapat busisiin mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. So sa ngayon, binibigyan tayo ng pagpapaliwanag ng MMDA na walang duplication na nangyayari dahil well-coordinated naman ang kanilang galawan with the LGUs. Pero kung mayroon, ipaabot nyo lamang sa amin, sa MMDA, para makita natin kung ano yung kulang, ano yung saan may gap, at ano yung dapat ayusin. Ito'y para sa mga kababayan naman natin.
7: Kasi kung sarasaraling ba, five bang palas na, kung meron ba confusion, five bang lang na mamagitan para magkalinawan ang kusakasakali.
1: Walang kailangang mamagitan dahil nagkakasundo ang MMDA at LGU. So, maiaayos lahat kung ano man ang gusot dito, na kumbaga kung technical ang mga issues dito, maaayos naman ito. But, ang nais ng Pangulo, ang laging utos ng Pangulo, hindi dapat magdusa ang ating mga kababayan sa mga issue ang kaya namang i-resolve kaagad.
8: Lumako muna tayo sa tanong muna sa mga kanyang press corps sa Manila. Tanong muna kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Senator Pia Cayetano expressed frustration over government bureaucracy affecting Philippine sports, saying, "I want to build more stadiums, I really do, and I want them to be the same quality as Cry. Pero for what?" She revealed that several sports officials were subpoenaed over drug-related issues and described the situation as the show that this government runs. What is the
1: Malacanang
8: response?
1: Pagkitin mo mismo yung word. Ano yung sinabi niya?
8: Sinabi po niya, the shit show that this government runs.
1: Unang-unang gagawin natin, kakamustahin muna natin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na kaya si Senator? Sana siya ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ang patungkol dyan, ginagawa po ng PSC, pag-core ang lahat ng kanilang kailangan na gawin. Yun naman ang utos ng Pangulo. So marami po nagtutulungan ang PSC and pag-core to build world-class sports facilities and athletes. Ito po ay from sa meeting, nagkaroon ng meeting last January. At ang mga key facilities na completed, among the key facilities to be completed, ay yung sa Ilocos Norte Sports Institute and Research Building. Okay, na siyang mag-house, which will house training venues for bowling, gymnastics, badminton, sepak takraw, and other sports. At meron din pong partnership para sa fast track to fast track the development of the General Luna Convention Center sa Siargao. Okay, ito naman ay mag-specialize para sa water sports training facility. Magkakaroon to ng an academy. Okay? Again, ito ay bibigay sa atin ng specialized water sports training facility and academy for surfing, coastal, rowing, beach sprints, and dragon boat racing. Meron pa po na iba pang proyekto. The Broader Siargao Sports Complex na siya naman magkakaroon ng facilities para sa basketball, volleyball, badminton, rubberized track oval, athletes dormitory, and convention center. Sa Mindanao, magkakaroon din ng the Zamboanga City Sports Complex na magta-transform into a regional training center for the Zamboanga Peninsula. Magkakaroon din po ng athletic bowl in Baguio City at na mag-serve as regional training center for the Cordilleras. So maraming mga proyekto na ninanais ng Pangulo na matapos. At ang nais ng Pangulo ay talagang world class. Hindi mapipintasan at hindi mga proyektong maaaring magkaroon ng kickback ang mga taong nag-iisip na gumawa ng mga anomalya. So, hindi natin papayagan ang Pangulo ang maaaring nangyari sa mga nakaraang taon kung saan di umano nagkaroon ng issue sa mga pagsasagawa ng mga facilities patungkol sa SEA Games. So, kailangan lang talaga maimbestigan kung may mga anomalya, panagutin. Hindi po ito isang shit show. Ito po ay pagpapanagot sa dapat na managot kung naggawa o nagsagawa ng mga korupsyon o ng anomalya.
8: Another question from Tristan Nadalo. ICC has ruled that former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial on November 30.
1: Yun naman din po ang nais natin. Unang-una, ang nais lahat ng mga Pilipino ay maging maayos ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Mas maging malakas siya, mas maging malalim ang kanyang mga pag-iisip para maharap niya ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, doon lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan

0: ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagong ganitong event. Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa. So mahalaga sa mga ganitong event na magkakilala talaga. Lalo na ang mga aati naman din dito ay karamihan ay mga negosyante, matataas na leader. So yun ang mga nagaganap karaniwan sa mga ganitong klaseng event.
1: And naparating na po ba sa Presidente yung mga kritisismo surrounding the F1 invitation? May komento po ba si Pangulong Marcos dito? Please,
0: sa lahat naman po na inaatinan ng Pangulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, no? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin, hindi nawawala kahit isang minuto, kahit isang segundo, ang pagiging Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat galaw niya, ang isip niya ay para iangat ang Pilipinas at ating mga kababayan.
2: Follow-up question,
0: you said, follow-up na kung world leaders, aside from the President, nandaan sa F1. And si President po ba, ano pa magiging role niya? Special guest? Invited po kasi siya ni Prime Minister Lawrence Wong. At sa ganung mga klaseng mga imbitasyon, hindi lang sila manunood. Mas marami dito ang usapan. Ang sabi nga po ni Ambassador Macaraib, kapag nanonood ka daw ng F1, hindi mo naman halos nakikita yung mga sasakyan sa bilis ng takbuhan. Ang nangyayari dito, mas nagkakaroon ng usapan at nagkakaroon ng negosasyon. Dahil minsan, kapag nakita ka ng ibang mga negosyante at nagkaroon kayong pag-uusap, minsan nag-aalok na ng mga maaaring i-invest sa bansa na katulad ng Pilipinas. Maraming salamat. Upang masiguro ang katiyakan na mapagkukunan ng supply ng enerhiya sa Pilipinas, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang options upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa buong bansa. Sa katunayan, bago umalis si Pangulong Marcos Jr. noong Miyerkules para sa isang working visit dito sa Singapore, isang mahalagang pagpupulong ang kanyang dinaluhan. Tinanggap ng Pangulo ang mga opisyal ng Coloma Incorporated sa Malacañang kung saan tinalakay ang isinasagawang exploration ng kumpanya para sa native hydrogen at ang potensyal nito makatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ibinahagi ng Pangulo ang mga hakbang ng Coloma sa exploration sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbabarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya. Sa hakbang na ito ng Pangulo, malinaw ang mensaheng gusto niyang iparating sa ating mga kababayan. Ito ay ang pagtitiyak na mayroong mapagkukunan ng sapat na supply ang enerhiya ng Pilipinas upang gumaan ang buhay ng bawat Pilipino sa ating bansa. Isa rin itong hakbang ng Pangulo upang patatagin ang paninindigan ng pamahalaan na palakasin ang seguridad sa enerhiya at isulong ang isang matatag, maaasahan at sustainable energy para sa bansa. At tandaan natin, ang bagong Pilipino ay hindi nagmamaang-maangan sa isyung kanyang kinasasangkutan para makapanloko pa ng mas marami nating kababayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest development.

0: pinapayag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Publico. Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: President Sara Duterte. Dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Calabarzon. Ipatutupad na ngayong buwan. Kung magkano yan, alamin. At silipin ang ilang museo sa bansa na libreng mapupuntahan ngayong ipinagdiriwang ang Museums and Galleries Month. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, una po sa ating mga balita sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute ngayong araw, tinalakay ang ligtas na paggamit ng nuclear technology bilang karagdagang mapagkukunan ng kuryente sa bansa.
4: Ipinahayag din ng Pangulo ang kanyang panghihinayang na hindi napakinabangan ang Bataan Nuclear Power Plant na itinayo pa noong panahon ng kanyang ama. Pero desidido naman si Pangulong Marcos Jr. sa paggamit ng nuclear energy. Mula Singapore, may ulat si Clayzel Pardilia live. Clayzel?
5: Chile, ika-apat na araw na ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Singapore ngayong Sabado. Binisita niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute ngayong araw kung saan binigyan din ni Pangulong Marcos na kailangan ng magkaroon ng abot-kayang presyo ng kuryente sa ating bansa.
6: Malinaw raw sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan. Kailangan na ng murang kuryente.
7: Always worry about people are worried about safety and accident. And the answer that comes back is that we don't care where our power comes from, but bring it more cheaper.
8: Yeah, that's it.
7: We don't care where it comes from.
8: Yeah.
7: So that's changed completely.
6: Iginitya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng kanyang 5 araw na working visit. Tinalakay rito ang nuclear research, safety at regulation sa nuclear energy. Ayon sa Department of Energy, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia noong Hunyo. Sinasabing bababa ng halos 5 piso ang presyo ng kuryente sa Pilipinas kung gagamit ng nuclear energy. Kaya sa Singapore, pinag-aaralan na ang ligtas na paggamit ng nuclear technology bilang karagdagang mapagkukunan ng enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon ng Bataan Nuclear Power Plant sa Pilipinas. Pinatayo yan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para tugunan ang krisis sa langis. Nakapangihinayang daw na hindi ito nagamit.
7: 1986, we were already in the first 2 phases. We already did that. In fact, the pool of trained, pool of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we were going to do the last phase that you have there.
8: Yes.
7: We already managed to do the first and the second. And too bad they stopped it.
6: Noong 1986, naganap ang Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Nagpa siya ang Administrasyong Aquino na huwag nang paandarin ang Bataan Power Plant dahil sa pangamba sa kaligtasan. Pero sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, desidido ang presidente sa paggamit ng nuclear energy.
9: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
6: Kung tutuusin, hindi na bago ang nuclear energy na pinagkukunan ng kuryente ng Amerika, Europa, maging sa Asia, gaya ng Japan at China.
5: Sheila Bat ay sa Philippine Energy Plan, target ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng nuclear energy na 1,200 megawatts yung capacity pagdating ng 2032. So for today, Sabado, yung schedule ni Pangulong Marcos ay yung pagbisita nga doon sa research facility. Bukas naman, yung kapihan sa media kung saan inasahang sasagutin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pinakamahalagang issue sa ating bansa. Sa ngayon, yung sitwasyon dito sa Singapore, kung makikita mo, dito yung nasa likod ko yung sikat na Merlion, medyo may haze pa rin. Maraming tao, lalo na doon sa right side ko, dito sa Marina Bay, dahil ngayong araw na yung qualifying at sprint session ng Formula 1. Yan yung sikat na car racing competition dito sa Singapore. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Singapore. Balik dun sa studio, Sheila Ryan.
4: Maraming salamat, Lizel Pardilla, nag-uulat mula Singapore. Reforma sa mga proyektong pang-enerhiya. Ito ang isa sa panawagan ng ilang energy experts sa ASEAN member states sa ginanap na ASEAN Ministers on Energy Meeting. Kasamang tinalakay ang accessible at abot kayang kuryente sa mga tahanan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Iba-iba ang naging reaksyon ng mga energy experts sa naging resulta ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Sa isang forum, ipinanawagan ni dating Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa de Malanta ang mabilis at konkretong aksyon mula sa ASEAN member states. Dito ay binigyan din niya ang geopolitical threat sa Middle East at ang El Nino na nagdudulot ng limitadong supply ng kuryente at pagtaas ng bilihin. Anya, may mga reforma na kailangang ipatupad tulad ng pagpapabilis ng mga renewable energy projects, pagpapalakas ng power grids, pagtutok sa energy storage at pagtiyak na ang kuryente ay hindi lang accessible kundi abot kaya.
10: No ASEAN country can insulate itself. The test is whether our shared vulnerability can now produce shared action. The success of AMEM will not be measured by the language or the length of the communique, but the speed of delivery after everyone is back in the trenches.
8: Binigyan pansin rin ni Di Malanta ang katatagan o resilience pagdating sa enerhiya na kailangan maramdaman sa lokal na level. Sinabi rin nito na dapat gawing permanenteng sistema ang mga emergency measures tulad ng microgrids at battery storage.
10: Reliability standards need teeth. Reserve obligations must be transparent and grid plans must need firm deadlines and persistent, consistent monitoring.
8: Binigyan din naman ng Asia-Pacific Director ng Global Wind Energy Council na si Anne Francisco ang kahalagahan ng interconnectivity ng mga linya ng kuryente. Bagamat mayroon ng working group para sa engineering, legal at financing standardization, inamin ito na wala pang tiyak na petsa para sa pagpapatupad nito dahil sa pagiging komplikado ng pagtutugma ng magkakaibang batas at technical grid codes ng bawat bansa. Binigyan din ni Robert Cook, Grids and Electrification Lead ng Global Renewables Alliance, ang kahalagahan ng malinaw na polisiya para sa cross-border trading, submarine cables at grid connectivity upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa ASEAN power grid.
11: You know, it's important for ASEAN to, you know, take this seriously and establish clear credibility with businesses through the development of these frameworks and then gradually expand the scope and opportunities that they provide. I think, you know, we're not expecting necessarily the full set of frameworks for an ASEAN power grid to be established on day one, but it will be an ongoing process of project by project development, and bilateral projects will be able to coexist in tandem with more multilateral trading that will support the growing momentum and expansion of those projects.
3: Bagamat nangunguna ang Pilipinas sa mga bagong patakaran para sa clean energy, malaking hamon pa rin sa buong ASEAN region kung paano may sasakatuparan ang mga napagkasunduan tungo sa maayos at epesyenteng energy supply sa bawat tahanan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
12: Samantala, nagkasundo po ang mga bansa na kasapi ng ASEAN na palakasin ang seguridad sa pagkain, gayon din ng sektor ng agrikultura. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
4: Isinusulong ng ASEAN Business Advisory Council o ASEAN-backed Philippines ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga negosyante, pamahalaan at mga magsasaka sa Southeast Asia sa pamamagitan ng ASEAN Food Security Alliance o AFSA. Layunin nitong palakasin ng seguridad sa pagkain sa rehiyon sa pamamagitan ng joint ventures, cross-border investments at pagbabahagi ng inobasyon sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko T. Laurel Jr., mahalaga ang pagpapalakas na ugnayan ng mga bansa sa ASEAN upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng pagkain.
13: Well, the ASEAN Business Food Security Summit is very important, especially with the other ASEAN members representatives here. Clear communications between and trade, no, between will enhance food security and linkages, no? Lalo na kung may problema sa isang bansa, the other country can hopefully fill the gap.
4: Kabilang sa mga isinusulong ng AFSA ang inclusive business model na mag-uugnay sa malalaking agribusiness at maliliit na magsasaka upang mapalawak ang kanilang access sa teknolohiya, puhunan, kaalaman at mas malawak na pamilihan. Sa ilalim nito, inaasahang makatatanggap ang mga magsasaka ng gabay sa sustainable farming at pagpapatatag ng kanilang produksyon laban sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalawak ng kooperasyon, nagkaroon ng paglalagda ng Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding para sa mga proyektong inaasahang lilikha ng trabaho at magpapalakas sa agrikulturang Pilipino. Kabilang sa mga tututukan ang pagpapatayo ng mga drying facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa.
14: Because of those signings, we are expecting the creation and building up of a lot of infrastructure, drying facility, funded by private sector with the help of the government.
4: Sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan ng pamahalaan, mga pribadong sektor at ng mga producer, layo ng AFSA na palakasin ang supply chain ng pagkain at maisulong ang inklusibo at matatag na agrikultura sa ASEAN. Angelica Abrugar, para sa bayan.
3: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na partisipasyon ng mga kababaihang leader sa pamahalaan at pagbuo ng mga pulisiya para tiyakin ang mas inklusibo at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Yan ang balita ni Purity Oliveros ng Radyo Pilipinas.
6: Sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN, mahalaga ang boses ng kababaihan. Sa Southeast Asia, patuloy na isinusulong ang mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa pamumuno, policy making at iba pang larangan ng decision making. Ito ang binigyang diin sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap mula September 29 hanggang October 1 sa Mandaluyong City bilang bahagi ng 2026 Philippine-ASEAN Chairship. Nananatili pa ring hamon ang mababang porsyento ng representasyon ng kababaihan sa gobyerno sa mga bansang kasapi ng ASEAN na nasa 13.5% lamang sa ministerial positions batay ito sa inilunsad na study on women political participation and leadership in ASEAN. Kung kaya sa kanyang opening message sa summit, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang pamumuno ng kababaihan hindi lamang sa pagsusulong ng gender equality kundi maging sa seguridad, katatagan at kaunlaran ng buong rehiyon.
15: For decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change. Women are not simply beneficiaries of our progress. They are leaders and innovators, shaping ASEAN's future, and our policies, institutions, and investments must reflect this.
6: Kasabay nito, binigyang diin ng summit ang ilang konkretong hakbang upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan, kabilang ang pagkilala sa halaga ng unpaid care work, pagpapalakas ng papel ng kababaihan sa peace and security at ekonomiya. Samantala, kapansin-pansin din sa mga kinatawan ng ibang ASEAN member states ang mga hakbang ng Pilipinas para sa women's empowerment. Kabilang dito si Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia.
16: Of the Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in terms of the, how should I pronounce it, like, Magna Carta, and like, you guys like have moved away beyond just policy but to real action.
6: Sa pagtatapos ng summit, muling binigyang diin ang mga kalahok ang pangangailangang isalin sa konkretong polisiya, programa at aksyon ang commitment para sa women's leadership. Bahagi rin ng summit ang pagbuo ng regional commitments para sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality.
16: I want to thank President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. That makes me very proud.
6: Patunay lamang ito ng pagkilala sa papel ng kababaihan bilang pundasyon tungo sa mas inklusibong pag-angat ng ASEAN. Para sa Integrated State Media, Purity Olivero sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, sa punto pong ito, makausap natin sa linya ng telepono si National Capital Region Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, para alamin ang mga paghahanda na ginagawa ng kapulisan para po sa nalalapit na ASEAN Summit sa Nobyembre. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Asilo. Ma'am, si Ryan Lisigas Pito ng Ulat Bayan.
17: Yes po, magandang gabi po, Sir Ryan.
3: Po, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, nasaan na po tayo when it comes to preparation para sa security deployment para nga po sa nalalapit na ASEAN Summit, ma'am?
17: Malawak po yung ating ginagawang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit kung saan inaasahan pong darating niya ang humigit kumulang na nasa 4,000 na delegates. Well, ahead naman po yung ating summit, tuloy-tuloy yung security planning, coordination meeting, site assessments, ganun din yung ating contingency preparations. Ang objective po natin dito ay maging maayos at ligtas po yung buong event para po maging maganda naman po yung imahe ng ating Pilipinas sa pag-handle ng mga ganitong klaseng event.
3: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ang mga ilang libong pulis po yung ating ipapakalat sa kasagsagan po ng summit na gagawin dito sa bansa at ilan po all in all kasama po yung ilang force multipliers na ipapakalat din po, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am?
17: Sa ngayon po, pina-finalize pa natin yung exact deployment natin kabilang yung ating mga gagamitin force multipliers, kaya ibibigay natin yung official number once na ma-approve po na yung ating final plan. Malaki po kasi yung coverage natin, hindi lamang po dun sa event venues, kasama rin po yung visiting hotels, yung airports, yung mga rutang dadaanan ng ating mga delegado, ganun pa rin yung iba pang areas na kailangan ng police presence.
3: Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, may inaasahan po ba tayo na magsasagawa ng kilos protesta kasabay po ng mga isasagawang summit dito sa bansa, ma'am?
17: Sa ngayon po, wala pa po tayong information tungkol po ng mga posibleng rally na maganap. Pero alam naman po natin na kahit po walang mga permit itong mga rallyista natin ay nakakapag-conduct pa rin sila ng mga kilos protesta. Kung kaya isa po sa kasamang pinaghahandaan ng NCRPO is yung ating mga CDM contingents na i-deploy natin kung sakali man na magkaroon ng mga rally or mga protesta dun sa mga areas na magkakaroon po tayo ng mga delegates. So para maging handa po tayo, kasama po sila sa ating pinagtutuunan ng pansin.
3: Mm-hmm. Pero ma'am, sa ngayon po ba ay may nakikita tayong posibleng banta para sa malaking aktibidad na ito sa mga sa susunod na buwan, ma'am?
17: Sa ngayon po, wala naman po kami namomonitor na banta. Ngunit patuloy po yung ating intelligence monitoring at threat assessment. Gayun po man, handa naman po ang pwersa ng NCRPO sa anumang contingency. Kung kaya yung ating contingency measures and plans ay ating pinalalakas at sa pakikipag-ugnayan natin sa iba't-ibang ahensya na involved dito sa ASEAN.
3: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, lihis lang ako ng konti. Ano, katatapos lamang ng dalawang araw na isinagawa ng NCRPO na summit, yung first Metro Manila School Safety Summit. Kumusta po? Ano po yung mga mekanismo na nabuo sa dalawang araw na summit na iyon para sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa paaralan? Ma'am?
17: Natukoy po natin dito sa ating dalawang araw na Metro Manila School Safety and Summit, yung mga dapat po na pinagtutuunan ng pansin, yung mga challenges na kinakaharap, hindi lamang po ng mga eskwelahan, ganun din po yung mga guro at syempre na pinpoint natin sa tulong ng ating mga security personnel na dumalo, ganun din po yung ating mga barangay officials na kasama as participants kung ano po yung mga inputs na ibinigay nila para po mas maging maganda yung paglalakad natin ng security para dito sa ating mga paaralan. So, nagkaroon po tayo ng ating assignation, though hindi po ito tactical, is theoretical lamang po, pero na-input po ng bawat participant kung ano po yung kanilang mga nakikitang dapat gawin at mga dapat i-improve sa kanilang mga AOR, ganun din po sa mga pwede pa natin gawin or mga developments na pwedeng gawin natin para ensure na yung ating mga kabataan, yung ating mga estudyante ay magiging ligtas habang sila ay nasa paaralan.
12: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Lasilo, ma'am, what will happen next after ng summit? Paano na yung magiging implementation nito sa mga paaralan? May magkakaroon po ba tayo ng malaking changes when it comes to pagbabantay sa ating mga paaralan, ma'am?
17: Sa ngayon po, ang gagawin naman natin is i-re-echo or magkakaroon po tayo ng cascading kung ano man po yung mga lectures at yung mga natutunan ng ating mga participants. At sa mga susunod na linggo po ay magkakaroon po tayo ng school-to-school naman po na visitation para rin naman po mailahad natin at maibaba natin kung ano man po yung mga na-discuss natin itong nagdaang dalawang summit. Para po sa kaalaman, hindi lamang po ng ating mga guro, mga estudyante, maging yung ating mga magulang ay isasama ng din po natin sa ating gagawin ng mga pagtitipon para po lahat po ng ating mga dapat malaman, lahat po ng dapat nating ilatag, mga threats, mga challenges at kung ano man po yung kanilang pwedeng i-share para po mas maging maganda po yung ating magiging mga implementasyon ng mga plano natin para sa school safety ay mas magiging maayos.
12: Alright, very well said. Maraming salamat po, NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Magandang gabi po.
4: Samantala, tinitiyak ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng fertilizer at fuel assistance sa mga magsasaka na maaapektuhan ng nakaambang Super El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
18: Umangat sa 7.2% ang inflation rate sa bansa noong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto dahil sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pinakamalaki ang ambag ng food and non-alcoholic beverages sa pagtaas ng inflation, sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels, at transportation, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga patuloy na nagpapahirap sa mga mamimili ang pagmahal ng bigas na umabot sa 20.3% ang inflation noong Setyembre mula sa 19.4% noong Agosto. Ayon sa economist na si Dr. Bernardo Villegas, nakadaragdag sa presyo ng pagkain ang mataas na presyo ng langis dahil sa pagmahal ng transportasyon at distribusyon ng mga produkto. Dagdag pa rito ang banta ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa produksyon ng mga pagkain, ngunit positibo si Dr. Villegas na may sasalo sa bansa kapag nangyari ito.
19: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork. Spain. Now, we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
18: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may 6.5 bilyong pisong pondo para sa fertilizer and fuel assistance ng mga magsasaka upang matulungan silang harapin ang pagtaas ng gastos sa produksyon. Patuloy rin ang pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo at benteng bigas upang makapagbigay ng mas abot kayang pagkain sa mga mamamayan. Kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapanatili ng buffer stocks at pagpapalawak ng storage capacity para mapatatag ang supply ng bigas sa harap ng banta ng Super El Nino. Ayon sa pamahalaan, bukas din ang pag-aangkat ng mga pangunahing produkto kapag hindi sapat ang lokal na supply upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Angelica Abrogar para sa Bayan.
4: Namahagi naman ang uplift disaster assistance ng Department of Social Welfare and Development sa Albay. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
20: Mahigit 1,300 benepisyaryo sa lungsod ng Ligaw sa Albay ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o UPLIFT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 o Bicol Region noong ikalawa ng Oktubre. Isinagawa ang distribusyon sa Ligaw City Gymnasium para sa mahigit 900 benepisyaryo. Nasa 200 naman ang nasa Paulma Covered Court at mahigit 100 naman sa Kabarian Covered Court. Ayon sa kagawaran, umabot sa mahigit 2,000,000 piso ang kabuuang tulong na ipinamahagi sa mga pamilyang kabilang sa mahihirap at malapit sa poverty threshold. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilyang apektado sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang Uplift ay isang programa na layuning protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino upang mabawasan ang epekto ng presyo ng langis at iba pang pangangailangan. Pinananatili ng DSWD na maghatid ng tulong at suporta sa mga mamamayang higitan na nangangailangan, lalo na sa panahon ng hamon sa kabuhayan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
3: Abangan mamaya! Dating Pangulong Rodrigo Duterte, maayos na ang kalusugan para harapin ang kanyang kaso. Ayon yan sa Independent Panel of Experts.
4: At pagtanggap umano ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, inalmahan ng mga mangiisda sa Zambales. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
0: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuha Team Philippines!
1: At your service, Pilipinas, ako po si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
0: Healthwatch, alertong pangkalusugan, balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S contra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa iyong mga pangangailangan at nararamdaman.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, ipinahayag ng Truth Commission na natanggal na ang huling malaking balakid sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng desisyon ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa unanimous report ng Independent Panel of Experts, fit at may kakayahan si Duterte na intindihin ang kanyang mga kaso at tumulong sa kanyang defense team. Kaya hindi magagamit ang isyu ng kalusugan para i-postpone ang trial. Inilabas ng ICC Trial Chamber 3 ang naturang ruling no October 8 kasabay ng pagtatakda sa simula ng paglilitis sa darating na November 30. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin ang Commissioner ng Philippine Truth Commission na si Carlos Conde. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisigas po ito ng Ulat Bayan Weekend.
3: Ay, magandang gabi, Ryan, at salamat sa pag-imbita sa akin dito.
2: Opo. Sir, ngayong idiniklara po ng ICC na fit to stand trial na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po yung kahalagahan nito sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima na iniugnay sa war on drugs ng nakarang administrasyon, sir?
3: So nabanggit mo na kanina, Ryan, ito yung huling balakid para sa pagpapatuloy na nga ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa The Hague na magsisimula ngayong November 30. So sa mga biktima ng drug war, ito ay napakalaking balita kasi nga marami sa kanila noon pa man ay talaga nag-worry na baka talagang hindi malitis itong si Ginoong Duterte. Ano? Pero ito na nga, after the determination ng ICC, independent panel of experts, ay tuloy-tuloy na ito. At ang hope namin sa Truth Commission at kasama na rin dito yung mga biktima ng drug war ay talagang gugulong na ito at sa lalong madaling panahon ay matapos ang paglilitis.
2: Sir Carlos, sa tingin po ninyo, paano po magiging daan ang open court trial sa ICC para mailahad sa publiko yung mga ebidensya ng drug war killings at makamit ng mga pamilya ng mga biktima yung hustisya, Sir Carlos?
3: Well, yung proseso sa ICC kasi na open court ay napakahalaga noon kasi talagang ihahayag ng mga witnesses, ng mga biktima, kung paano sila na biktima ng drug war operations dati. Ano? At dito rin magtatawag din, ini-expect natin na magtatawag din ng mga witnesses or mga experts ang prosecutor ng ICC para ipaliwanag sa publiko kung paano kineri out ng Duterte administration yung napaka-brutal na drug war mula noong 2016 hanggang noong 2022. So, itong pamamaraan nga na open court ay isa itong masasabi natin na oportunidad na rin para sa mga biktima na magte-testify sa ICC, sa korte, na talagang ilabas yung kanilang mga saloobin at hindi lang yung ituro kung sino ang dapat malagot, kundi para na rin matugunan yung kanilang paghihirap sa trauma na dinanas nila.
2: Mm-hmm. Sir Carlos, ano naman po yung inaasahan ng Truth Commission sa paglilitis na nakatakdang magsimula nga ngayong November 30, Sir Carlos?
3: Well, ang inaasahan namin ay ito nga, gugulong na. Although linawin ko lang, Ryan, ano, ang Truth Commission ay walang direktang kinalaman dito sa nang mangyayari sa ICC. Ang dahilan lang kung bakit nagsasalita kami dito at concern kami dito ay dahil yung mga biktima na dumulog sa ICC ay kapareho rin ng mga biktima na tinitingnan ng Truth Commission sa kanilang, sa aming ginagawang public truth telling sessions, kung saan naglalakad sila ng kanilang karanasan sa pamamaslang nung drug war, no? So, ang ano dito, ang nakikita naming kumbaga kahihinatnan nito ay itong trial sa ICC ay of course find accountability na dapat papanagot yung sinong dapat mapanagot. At yun na nga, si Mr. Duterte nga yung nakakulong ngayon sa ICC, siya yung lilitisin at syempre ang inaasahan nila namin ay hindi magtatapos sa kanya ito, kasi marami pang ibang mga personalidad sa Duterte administration ang kailangan ding managot.
2: Pero kayo po, Sir Carlos, as a whole sa Philippine Truth Commission ay naniniwala na at the end of the story, at the end of the day, mapapanagot ang dating pangulo dito sa mga kasong ibinibintang sa kanya, sir.
3: Yun naman talaga ang ano namin, Ryan, ano, yung parang kumbaga hope namin, ano. Even though ang ICC ngayon ay may mga hinaharap na mga challenges, katulad na lang ng sanctions ng US sa kanila, naniniwala kami na ito pa rin yung isa sa pinaka epektibong paraan para mapanagot ang dapat mapanagot sa mga sa war crimes at crimes against humanity at genocide at war of aggression na napapaloob sa mandato ng ICC. Dito sa Pilipinas, ang ano namin dito, ang tinitingnan namin mangyari dito ay ang ICC ay napakahalaga, pero at the same time, kailangan bigyan din ng puwang yung mga ibang biktima na hindi covered ng ICC. Kasi marami ang hindi makakapunta sa Hague o hindi kasama sa mga kaso na dinidinig ng ICC. Marami sa kanila ay kailangan pa rin magsalita, kailangan nilang ilahad yung mga nangyari sa kanila, kailangan nilang isabihin yung katotohanan ng dinanas nila. At ang Truth Commission sa tingin namin ay ang magandang paraan tungkol para gawin to.
2: Sir Carlos, siguro baka ito yung tamang pagkakataon, baka may mensahe po kayo sa pamilya ng mga biktima na ilang taon nang naghihintay para makamit na yung hustisya. Sir Carlos, go ahead po.
3: Salamat, Ryan. Hinihikayat namin yung mga naging biktima ng drug war, lalo na yung mga namatayan o may mga nawawala ng mahal sa buhay dahil dun sa mga operations na ginawa mula 2016 hanggang 2022. Na makipag-ugnayan po sa Truth Commission. Meron po kaming website, truthcommission.ph, at meron din nasa Facebook din kami, Truth Commission PH. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin para sabihin sa amin kung meron ba sa inyo ay nabiktima ng drug war, may pinaslang, may sinaktan na mga mahalin niyo sa buhay. Importante po na malagay natin sa record yung mga pinagdadaanan ninyo. At mahalaga rin na marinig ng publiko, ng ibang Pilipino, ng ibang mamamayan, yung pinagdaanan ninyo. Kasi yun nga, ang tinutumbok natin dito ay hindi lang hustisya at accountability, kundi yung paghilom na rin ng mga biktima ng drug war.
2: Alright, maraming salamat po, Commissioner Carlos Conde. Magandang gabi po.
4: Samantala, umalma ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa umano'y pagtanggap ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga mangingisda sa Zambales kasunod na alegasyon na umano'y transaksyon sa China ng business interest na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at ang posibleng epekto nito sa mga komunidad sa baybayin, pangisdaan at pambansang interes. Isa si Wilfredo sa mga lumahok sa kilos protesta. Sa 20 taon aniya na pangingisda, mula sa dating 5 hanggang 6 na banyerang huli, ngayon halos wala na.
6: At saka maraming mangingisda pong tiga ibang bansa po doon. Hindi ko po alam kung China yon dahil gabi po. At saka masyadong maliwanag po yung ilaw nila. So yung pangingisda po namin na itataboy na dahil sa sobrang liwanag po ng ilaw nila.
7: Paano po kayo ngayon? Saan po kayo kumukuha ng pangkabuhayan?
6: Wala po. Dito na lang po sa tabi-tabi kumisan. Kasi wala na rin mahuli po.
5: Isa rin si Leonardo sa biktima ng pambubuli ng China.
8: Alam niyo po, kami po ay nakakaranas ngayon sa kasalukuyan ng mga pangaharas ng mga Tsino sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea. Diyan din po tinataboy ang ating mga mangisda pagka pumapalaot po kami. At nararanasan din po namin na ninanakaw yung aming mga huling isda. Nung napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation. Ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibinenta na yung aming pangisdaan.

0: ng sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Formal namang tinanggap ni Deputy Speaker Representative J. Conghun at Zambales 2nd District Representative Bing Maniquis ang manifesto ng mga mangingisda at nangakong sisikaping maitulak sa Kamara ang investigasyon patungkol dito.
1: Sila yung number one na naapektuhan. Kumbaga sila yung nasa front line. Sila yung ngayon nasasaktan. Sila yung nawawater cannon. Kabuhayan nila yung napagbabawalan sila na makapaghanap buhay. Nakakainsulto ito sa bawat Pilipino na ipinaglalaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea.
0: Sa kabila ng suliraning hinaharap ng mga mangingisda, ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang pag-alalay ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, BIFAR at TUPAD program ng DOLE.
2: Pasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusuporta sa aming mga mangingisda. Pagpo-provide ng payaw at marami pa, no? Yung mga educational assistance, hindi man sa mga mangingisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo.
0: Bukod dito, nananawagan din ang mga mangingisda ng sapat na proteksyon at suporta sa kanilang kabuhayan para makapangisda ng ligtas at mapayapa sa karagatan ng Pilipinas. Anila, ang West Philippine Sea ay hindi dapat ipagpalit dahil ito ang kanilang buhay, kabuhayan at pamana sa susunod na henerasyon. Panawagan ng mga mangingisda kay VP Sara, ipaliwanag ang umano'y transaksyon ng pangalawang pangulo sa China at harapin ang pananagutan. Mula dito sa Santa Cruz, Zambales, Vel Custodio para sa Bayan.
3: Aabot sa 22 Chinese sampans ang itinaboy ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy sa isang joint operation sa Territorial Sea ng Kota Island kahapon sa West Philippine Sea. Namataan ang mga Chinese sampan na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda. Isa sa mga ito ay lumapit ng 250 meters lang mula sa baybayin ng Kota Island. Naitaboy kalauna ng lahat ng Chinese sampans kabilang ang mothership na isang Chinese maritime militia vessel. Ang nasabing barko rin ang nag-deploy ng mahigit 20 Chinese sampans sa kaparehong lugar noong September 28.
4: Samantala, isang faith and accountability caravan naman ang ginawa sa Laguna para hikayatin ang publiko na makilahok sa mahalagang usapin sa bansa at manindigan sa katotohanan at pananagutan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Pinangunahan ng Team Pinas at Unlad Pinas, ang tapat dapat, tapat sa bayan, dapat may pananagutan, isang faith and accountability caravan na ginanap sa Santa Rosa, Laguna. Layo ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa ng mga mamamayan sa impeachment at iba pang pambansang issue sa pamamagitan ng makatotohanan, mapanuri at makabuluhang talakayan. Para kay Team Pinas Executive Director Carlo Flores, isa sa mga layunin ng caravan ang maipaliwanag sa iba't ibang faith community ang ugnayan ng pananampalataya at mabuting pamamahala.
6: Isa yun sa naging inspirasyon namin na kausapin yung mga iba't ibang faith communities through tapat dapat. Yung atake nito ay mas spiritual, no, na pagninilay at hindi talaga nalalayo yung mga tinuturo sa atin sa Biblia sa prinsipyo ng mabuting pamamahala.
5: Iniugnay niya sa forum ang mga prinsipyo ng Catholic social teaching sa integridad sa serbisyo publiko, kabutihang panlahat at pananagutan ng mga lingkod bayan. Ayon kay news anchor at guest lecturer Jules Giyang, malaki ang gampanin ng bawat isa sa panahon ngayon, lalo sa paglalahad ng katotohanan.
7: Mahalaga na ipaalala natin sa audiences natin na lalo na sa panahon ng social media na dapat tapat lagi yung mga binabahagi natin mga information.
5: Para naman kay Public Interest Lawyer Attorney Dino De Leon, hindi sapat ang pagiging tapat sa serbisyo publiko kung walang konkretong hakbang para sa pananagutan nito.
8: Kaya sabi nga namin, tapat, dapat. Pero yung isa doon sa salita doon ay yung dapat. Ibig sabihin, yung pagiging tapat sa serbisyo publiko ay kailangan ipinaglalaban natin. Hindi naman pwedeng dapat pero wala tayong gagawin.
5: Tampok sa ibinahagi ni Attorney Dino De Leon ang layunin at proseso ng impeachment, kabilang ang paratang, depensa at mga ebidensya. Impormasyong madalas ay biktima ang publiko dahil sa maling naratibo. Binigyang diin din ng caravan ang papel ng faith community sa paghubog ng mulat at responsableng pamayanan ng nakasandig sa katotohanan, katarungan at kabutihang panlahat.
4: Sa pamamagitan ng tapat-dapat, hinihikayat ng Team Pinas ang mas malawak na pakikilahok ng publiko sa mga pambansang usapin at paninindigan para sa katotohanan
9: at pananampalataya.

0: Nagutan. Elijah Canlas para sa bayan.
1: Patuloy naman ang pag-iikot ng liderato ng Kamara sa mga lalawigan para alamin ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Umabot sa record high na 31 national government agencies ang lumahok sa sixth leg ng legislature sa Calamba City, Laguna nitong Biyernes. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi III na makakarating sa Kongreso ang mga alalahani ng mga residente ng Laguna na inilahad sa public consultation.
3: Napakahalaga na marinig po namin ng inyong tinig. Yan din po ang ipinaglaban sa atin ni Dr. Jose Rizal, kung maalala nyo, na magkaroon ng pagkakataon na patas na makapagsalita ang ating mga mamamayan tungkol sa kanilang mga bayan.
2: Pangunahing tinalakay sa konsultasyon ang House Resolution No. 906 na naguutos sa mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng komprehensibo at sustainable plan kontra baha sa Laguna Lake Basin. Layo ng panukala na magkaroon ng koordinadong hakbang laban sa paulit-ulit na pagbaha, kabilang ang mga proyektong pang-imprastruktura at pamamahala sa watershed upang maprotektahan ang mga komunidad at kanilang kabuhayan.
4: Pansinin po ninyo, dalawang klase ang kalsadang itinatayo sa Laguna Lake. Yung embankment at yung may biaduct. Yung may biaduct, may poste. Yung embankment, may tambak sa tabi ng Laguna Lake. At minsan, mismong nasa Laguna Lake na. Katulad ng Santa Cruz, nakikita ko. So, ibig sabihin, lalong bababa ang carrying capacity ng Laguna Lake. Kaya kinakailangan nating solusyonan ito agad.
5: Hindi lang namin ito iaasa sa ating national government. Kailangan lumapit din tayo sa mga private sector na mayroong capacity na mag-dredge ng mga areas na yan. Yun yung isang approach na nakikita namin. Pagbalik namin sa Maynila, yun ang gagawin namin kagad. Para sa ganon, tingnan natin mabuti, i-review ng mabuti kung ano ba ang dapat magawa.
2: Ayon kay D, makatutulong ang mga isyong inilahad ng mga residente para mapalakas ang mga panukalang batas at makahanap ng solusyon sa matagal na problema ng mga komunidad. Binigyang tiin din ng speaker na hindi dapat matapos sa pagpapasa ng mga batas ang gawain ng Kongreso, kundi dapat matiyak na inaipatutupad ang mga ito at nakakarating ang benepisyo sa mamamayan. Layo ng programa na direktang marinig ng mga mambabatas ang mga pangangailangan ng mga komunidad at maisulong ang mga solusyong tutugon sa mga ito. Vel Custodio para sa bayan.
6: Sa ulat probinsya, magandang balita naman po para sa mga manggagawa na sa Calabarzon. Madadagdagan na ng 45 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa naturang rehiyon. Epektibo po ang dagdag sahod sa October 26 matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Makikinabang sa bagong wage order ang nasa 1.56 million wage earners sa Calabarzon. Dahil dito magiging 600 pesos na po ang minimum wage sa rehiyon mula sa kasalukuyang 508 pesos.

0: Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino, may mga ginagawa ng aksyon ang Cebu City Government para matiyak ang alternative water sources gaya ng pag-inspeksyon sa ilang artesian well. Yan ang ulat ni Adrian Cabase.
1: Isinagawa ng Cebu City Government ang inspeksyon sa ilang artesian well sa lungsod bilang bahagi ng mga akbang para mapaghandaan ang posibleng kakulangan sa tubig. Kasama sa siniyasat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang isang lumang artesian well sa dating TB Pavilion sa Barangay Sambagdos. Ayon sa barangay, ginamit na ang naturang poso noon pero hindi na ito umaandar sa kasalukuyan. Inutusan ni Archival ang barangay na magsumite ng inventory report at pinakiusapan ang Metro Cebu Water District na suriin kung maaari pa itong ma-rehabilitate at magamit muli. Bahagi ito ng utos ng alkalde sa mga barangay na magsagawa ng masinsinang inventory ng mga artesian well sa lungsod. Ayon sa Department of Public Services, nasa 406 artesian wells na ang naitala sa Cebu City sa sinagawang El Nino Preparation Summit noong Setyembre. Ilan sa mga ito ang sinimulan ng ayusin at ibalik sa operasyon, kabilang ang isang artesian well sa Sitio Kwako, Barangay Buhisan, at dalawa sa Sitio Malinaw at Sitio Bagong Buhay sa Barangay Kareta. Bukod sa mga artesian well, pinag-aaralan din ng lungsod ang iba pang posibleng pagkukunan ng tubig, kabilang ang mga water supplier na may excess capacity at mga water tanks sa mga paaralan. Kabilang din sa mga akbang ang pagre-review ng emergency water supplies, pag-aayos sa mga sirang water facilities, pagpapalawak ng water storage, at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Igawas atong 400 wells, maukaning mga tangke nga naa all over sa syudad. Tangke ba nga magamita? Magkakita mo na ning mga tangke all over. So ako ning ipa-quantify, ako ang iyon na ning opisina ni Konsehal Dave Mula. Kaya i-quantify ni unsay mga leakage, iba ato ning ipa-quant, ato ning ipa-repair.
1: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Tatlong indibidwal ang naitalang nasawi sa nangyaring landslide sa Sitio Riverside, Kadarong sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan at ang iba pang ahensya para alamin ang pangailangan ng mga apektadong residente. Nagbabalik si Adrian Cabase.
1: Tatlong katao ang nasawi at isa ang nakaligtas sa landslide sa Sitio Riverside, Kadarong, sa Barangay Pulang Bato sa Cebu City. Nakaligtas naman ang 38 years old na si Julian Damon na sinamahan na ng mga responder patungo sa hospital upang mabigyan ng kinakailangang medical attention. Batay sa ulat ng Cebu City DSWS, nasa 53 families o 212 individuals na apektado sa landslide. Dalawang bahay ang tuluyang nasira habang 40 bahay ang napilitang lumikas. Nakapagsagawa na ang DSWS ng pag-i-interview at beripikasyon sa mga apektadong pamilya at naghatid na ng mga lutong pagkain na sapat para sa tatlong araw. Inirekomenda rin ng lungsod ang tig-20,000 pisong financial assistance para sa bawat isa sa tatlong nasawi. Ngayon din sa mga may-ari ng limang apektadong estruktura, patuloy namang pinapaalalahanan ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na malapit sa landslide na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga babala at abiso ng mga otoridad. Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Samantala, apektado po ng 4 na weather system sa bansa ngayong gabi. Kaya naman asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lagay ng panahon, ihahatid po sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
4: Magandang gabi, Ma'am Sheila, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Pero tayong LTE ngayon sa loob ng PAR, huling nakita around 300 kilometers silangan ng Hugan Sorsogon. At ito ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, noong Visayas. At magiging dito po sa Marinduque, Romblon, na maging sa Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, dahil naman sa Intertropical Convergence Zone, may mga pag-ulan din sa natitirang bahagi pa sa Mindanao at sa Palawan. Dahil naman sa northeasterly wind flow, may mga pag-ulan o may mga light to moderate rains tayong na-experience doon sa Batanes. Pag dito sa silangang bahagi naman ng northern and central Luzon, particular sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley region, sa Bulacan, Visayas at Aurora, ay may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. sa natitirang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms naman na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. So malaking bahagi ng bansa ngayon ay nakaka-receive ng significant rainfall dahil sa mga existing weather systems like yung LPA. Itong LPA, mababa naman ang chance na mabuupi ng isang bagyo. Pero yun nga, meron pa tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone, Easterlies at North Easterly Winds. So kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Yan mga muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.

Ito naman po para sa ating mga motorista, asahan naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng piso hanggang 1 peso at 72 centavos ang kada presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan na magtataas ng piso at 53 centavos hanggang piso at 93 centavos ang kada presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa piso at 30 centavos hanggang 2 piso ang taas sa kada litro ng kerosene gas. Ang oil price adjustments ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan.

0: Sa balitang sports, hindi na po papatawan ang parusa ng Women's Tennis Association ng Filipino Tennis Phenom na si Alex Ayala matapos ang kanyang naging desisyon na piliin ibandera ang bansa sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matatandang agad na umugong ang mga balitang posibleng patawan ng penalty ng governing sports body ang 21-year-old pride ng bansa dahil sa mahigpit na panuntunan ng WTA upo sa pagliban sa kanilang mga torneo. Tulad na lamang kasalukuyang ginaganap na WTA 1000 China Open. Opisyal na anunsyo ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza ang magandang balita sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Sports.
1: May bagong sendata naman ang Barangay Ginebra San Miguel sa pagdating ni Jordan Murphy na agad nagpakita ng all-around game sa kanyang PBA debut. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
2: Isang malakas na debut ang pinamalas ni Jordan Murphy para sa Barangay Ginebra San Miguel na dinomina ang Rain or Shine Elasto Painters 129-111 sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium, Biyernes ng gabi. Sa kanyang unang laro bilang kapalit ni Riley Grigsby, nagkala ang 29 anyos na Amerikanong import ng 30 points, 13 rebounds at 7 assists. Dagdag pa ang isang steal at 4 na blocks. Wala rin turnover si Murphy sa buong laro habang pinangunahan niya ang Ginebra sa mainam na simula na naghatid ng 40-19 na abante sa first quarter. Malaking head coach Tim Cohn, malaki ang naitulong ng bagong import sa kanilang sistema dahil kaya nitong umiscore, mag-rebound at mag-depensa. Tinawag din ng veteranong coach sa complete player si Murphy at umaasa ang Ginebra coaching staff na magpapatuloy ang ganitong produksyon ng import sa mga susunod nilang laro.
3: Jordan was great. He gave us a good lift, especially early in the game. I thought Steven came out and took control early and kind of set the tone for us. We're obviously pleased with the way Jordan, you know, he kind of filled the, like I said, people are asking me, what does Jordan do for us? He fills our hole.
2: Nanguna din si RJ Barrientos sa Gene King sa nagdala ng 34 points at 9 na assists kabilang ang 6 na 3 at 3 shots mula sa 4-point line. Sa panalo umangatang Ginebra sa 3-4 record sa Group B matapos manalo lamang ng 2 beses sa una nilang 6 na laro kasama ang dating import.
3: You know, every game is a playoff game for us right now and we understand that. You know, we started the last I don't know what you call it, but beginning of the conference, we started 2-4, and we kind of shot ourselves in the foot. And we had no one to blame but ourselves.
2: Susubukan naman ng Ginebra na ituloy ang pag-angat sa kanilang susunod na laro kontra sa Group B leader na Magnolia Hotshots sa Linggo sa Smart Araneta Coliseum. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.

0: naman para po sa mga naghahanap ng pwedeng galaan ngayong weekend, magandang mapanood nyo ito dahil ibibigay namin sa inyo ang listahan ng mga museum na libre ninyong mapupuntahan. Kasabay po yan ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
1: Nag-iisip ka ba ng lugar kung saan pwede gumala? A perfect place to bring someone para sa isang date? O baka naghahanap ka rin ng maaaring pasyalan kasama ang pamilya around Metro Manila? Dahil ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang Museums and Galleries Month, libreng mabibisita ang mga national museum sa bansa. Isa na rito ang National Museum of Anthropology. Tampok rito ang mga archaeological at ethnographicong koleksyon ng ating kasaysayan, kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan makikita ang iba't ibang gallery, gaya ng Baybayin Gallery, Palayok Gallery, Bangsamoro Gallery, Lumad Mindanao Gallery at marami pang iba. O baka ang hanap mo ay artistic inspo o di kaya mahilig ka sa sining at gustong balikan ang mga makukulay na kasaysayan at kultura nating mga Pinoy. Di mo na kailangan lumayo dahil kalapit lang nito ang National Museum of Fine Arts. Meron lang naman itong 29 na galleries and hallways exhibition na naglalaman ng mga likhang sining ng mga Pilipinong artisan at national artist. Nakikita mo ang sikat at malaking iconic painting ni Juan Luna na Spolarium at ang makasaysayang Old Senate Session Hall, gayon din ang mga likha ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At talagang mabubusog ang mata mo dahil pati sa mga hallway nito ay may sculpture at pinta. At syempre para sa mga animal lover o plantito at plantita, kasama din dyan ang National Museum of Natural History. Mabibisita naman dito ang mga preserved animal tulad ng mga ibon gaya ng Philippine Eagle, ang recorded largest crocodile sa bansa na pinangalan ng Lolong, at ang ilang gallery na tampok ang mga kagubatan at fresh wetlands. Kung nais mo naman ng mala travel experience at passport sa halagang 350 pesos, makakakuha ka na ng Intramuros passport na may access sa major sites gaya ng Casa Manila Museum, Museo de Intramuros at Manila Hotel Heritage Museum. O diba, bongga? Kung nabitin ka pa at hindi pagod sa galang yan, narito ang Museum Checklist around Metro Manila. Natuto ka na, nag-enjoy ka pa, at ang mahalaga pa rito, di kailangan gumastos ng malaki para makapasyal. Ngayong pinagdiriwang ang buwan ng mga museo at gallery, muling gunitain ang mga arat magandang yugto ng kasaysayan ng ating lahi. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
2: At eto na, para naman sa ating Christmas countdown, 76 days na lang. Pasko na. Ayan, Mark, yung aming FD. Sure na ba? Wala kang babatiin? Wala na daw. At yan na po, di ko mabasa eh. Ang atid namin mga balita para sa ngayong araw ng Sabado.
0: Mula po sa inyong pambansang TV, ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Ako naman po si Ryan Visigas, para sa Bayan. At ito ang
0: Ulat Bayan Weekend.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
16: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
17: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Oras po ay alas 7:31 ng gabi.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Yun, isang magandang gabi po sa inyong lahat. So ako po ang inyong host ngayon dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas. So ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna ng Facebook, live streaming ng Radyo Pilipinas sa Facebook page na meron ng higit 2 million followers, no? Di ba? Mapapanood tayo sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus na sa Channel 3 at sa For the Box, Channel 45 to Channel 49. No, mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital FM. Yun. So, magandang gabi po sa inyo lahat, no? At ako po ang inyong host dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, si Takeru Miyamoto po. And then, meron na ba tayo? Okay na ba yung sa mga kasama natin? Okay, yan si papakilala ko muna, no, si Tiger 99 na dyan na pala, no, at saka si Stephen Lee, mukhang ready na rin po ata, no. So bago natin sila ipakita, so balita muna natin yung tungkol sa WPS. Yan na, okay na, okay. Okay, si Tiger 99, abati muna, sir.
20: You know, guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay at syempre sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal po, no, sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At syempre, sa Bagong Pilipinas na rin. Thank you very much, mga kababayan Pilipino.
19: Ayan, Tiger, may pag-uusapan tayo dito, ha. So, kailangan namin ng opinion mo tungkol dito sa mga pangyayari, especially sa WPS tsaka sa PNP. No? So, una, so sa Philippine Coast Guard, matagumpay na nailikas ang Navy personnel sa Ayungin Shoal sa kabila ng water cannon at panghimasok ng China. Yan. Noong October 8, 2026, matagumpay na nailikas ng Philippine Coast Guard ang isang Philippine Navy personnel mula sa BRP Sierra Madre, no, sa Ayungin Shoal, matapos maantala ang halos 10 oras ang medical evacuation dahil sa mga aksyon ng China at Coast Guard, no, China Coast Guard. No? Nag-deploy ang PCG ng BRP Cobra mula Lawak Island bandang 7:30 AM. Gumamit ng water cannon ang CCG vessel habang papalapit hanggang sa 400 na yarda sa BRP Cobra. So, ibig sabihin, naghabulan pala sila, no? Hindi tinamaan ng barko, ngunit napilitan itong lumayo upang matiyak ang kaligtasan ng mga tripulante. Okay. Hindi rin pinayagan ng CCG ang unang rendezvous point at ilang oras na hinadlangan ang operasyon bandang alauna pa 46 nilunsad ng PCG ang rescue boat nito na sinundan ng Chinese RHB sa buong 9.2 nautical mile na biyahe. Okay, so pagsapit ng alas 3:15, ligtas nang nailipat ang pasyente at kasama nito ang PCG RHB bago pa mag alas 5 ng hapon. Nakabalik sila ng BRP Cobra agad na sinuri ng PCG medical officer ang pasyente at sinimulan ang intravenous fluids stable na ang kanyang kondisyon at dinala siya sa pinakamalapit na angkop na daungan para sa karagdagang gamutan. Okay. Ayon sa PCG, binantayan din ito ang CCG vessel at 5306 5009 at 21585 Chinese Maritime Militia Vessel, no, Navy Warship sa lugar. Okay, mariin yung nalawagan ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Cavan sa China Coast Guard na igalang ang makataong layunin ng medical evacuation at titigil ang paggamit ng water cannon, pangaharang at pagkakantala kapag buhay na ang nakataya, no. So ngayon ang ibig sabihin pala nito, mga kababayan, no. Okay. Nagkaroon ng habulan at meron pong isang Coast Guard at meron isang Marine na kailangan ilipat, no, sa from Sierra Madre papunta ospital sa lupa. Pero ang ginawa nga po ng ating ng ating kaibigang bansa na China, imbis nga po na padaanin na lang ito, eh ang ginawa ay hinabol pa, winater cannon pa. No, mukhang hindi ata hindi napaka unethical po kasi nito, eh, no. So tuloy lang natin na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang paglulikas sa mga Pilipinong nangangailangan ng medical na atensyon ay responsibilidad ng pamahalaan, hindi pribilehiyo na pinagkakaloob ng ibang bansa. Ang operasyon ay alinsunod sa gabay ng ni President Bongbong Marcos Jr. na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mapayapa at legal na pamamaraan. Walang dapat tumadlang sa pagliligtas ng buhay, igalang ang karapatan at soberenya ng Pilipinas. Okay. So sa ating co-host diyan, no. Anong sa tingin niyo dito, no, na ang ginawa nga po ng China imbis na padaanin dahil nga po nanganganib ang buhay ng isang Marine, Philippine Marine, eh ang nangyari pa ay hinarangan pa. 'Di ba? So, Tiger.
20: Okay. In the first place, brother, sa mga nakikinig po sa atin, ang kung talagang etong mga Chinese or CCG na to

0: gusto nilang gawin is parang mabawasan siguro or kasi ganun na rin yung mga kababayan kasi ang gustong iparating eh na hindi maampatan or hindi mabigyan ng lunas yung ating Navy personnel, no? At the worst case nga mangyayari diyan, mababawasan tayo ng ano ng uniform personnel. Pero kung talagang yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na kaibigan talaga natin or kaibigan ng turing nila sa atin, dapat hindi na nila hinarangan bagkos eh tumulong sila. Yun ang para sa akin diyan.
1: Ano kayo masasabi ni Gibo dito? Si paring Stephen Lee, no, na ating kasama, so tatlo tayo ngayon na. So Brother Stephen, ano masabi mo dito sa ano? Sa pagharang ng China, no? Malupit pala 'to, no?
2: Alam niyo. Alam niyo, itong ginawa ngayon ng China, no, pagpapatunay lang na talagang hindi nila nirerespeto ang ating soberanya. Una sa lahat, they have no business there, no? Right. Eh parte na yan ng teritoryo natin. Imagine nandun sila sa area ng DRP Sierra Madre. Dapat hindi sila nagpapatrolya doon in the first place. Eh. Dapat talagang yung Philippine Navy, yung Philippine Coast Guard, sila lang ang pwedeng magsagawa ng rescue mission doon, no? O medical evacuation doon sa isang Navy personnel na siya ano eh nakaranas ng ano pagputok ng appendicitis yata ah. Hindi ako nagkakamali. Yun yung medical emergency yan. Nangyari sa kanya. Tapos eto may video tayo ah para mas lubusan nating maintindihan mga kababayan. Oh, ipakita natin itong video. Oh. Kung paano hinabol yung rubber boat ng ating mga PCG ng Chinese Coast Guard vessel. Eto ipakita po natin yung video.

0: Ayan po. Takero, i-ano mo, para maano ka ng, ano dyan, ng technical team.
1: Also, ano din, nakikita ko naman dito, bale, ito, naghahabulan nga sila, di ba? Nang, ng
0: mahaba yan, 3 minutes yan.
1: Ang napapanood po natin ngayon ay ang paghabol ng mga vessels ng Chinese Coast Guard, no? Sa ating Philippine Coast Guard, no, sa West Philippine Sea. Kaya so makikita naman talaga natin, no, na mas malaki talaga itong ano, no, itong mga Coast Guard militia ng China, no, na nagtatago, no, kasi dapat pag Coast Guard, di ba, dapat ano yan, eh, what they call this, civilian in nature dapat, di ba? Pero sa China kasi hindi sila civilian in nature, eh. Walang ganyan kalaking barko na magpapatrol lang talaga nang wala kang armas.
2: Binuntutan talaga, partner, no?
1: Oo.
0: Meron pa yan. Makikita nyo dyan. Pag
1: so, tama ka nga, ano? Tama ka nga, Stephen, no? Na, ano?
0: Ayan. Yung rubber boat. Pag yung rubber boat na mamaya, inahabol pa rin. At nagbubuga ng tubig yung Chinese Coast Guard vessel, ha?
1: Oh, yan na. Nagano na nga sila, oh. So, tama ka nga, Stephen, no? In the first place, wala naman silang dapat na business dyan sa lugar na yan. No, malapit yan sa Sierra Madre na kung tutuusin, eh, teritoryo natin yan, di ba?
2: Yun pa nga yung isa dyan, partner, eh, yung, ano, yung, sige, given na, ano, na talaga, kasi ginigit nga nila yung 10 dash line na sinasabi nila, kaya sila nandiyan, nagpapatrol dyan. Pero yun na nga, eh, buhay na to, eh, di ba?
1: Narito na nga tayo dyan, Tiger, eh. Dati, 8, 9, ngayon, 10 dash line na.
2: Oo. Emergency na, eh, di ba? So, dapat, kung talagang kaibigan ang turing nila sa atin, eh, tulungan nila yung ating mga kasama diyan sa ano, diyan sa WPS, kung talagang kaibigan na ang turing sa atin.
1: Bali, ano, ito ay malinaw na intimidation ng mga vessels ng China sa Philippine Coast Guard. No, yung Coast Guard natin ang liit-liit, tapos ang laki-laki pang

0: pang-gera yun eh. Na dapat double talaga sila dyan eh. At ang nakakatawa pa dyan mga brother, no, lagi nilang sinasabi na kailangan sundin daw international law. Eh, international law, on close na nga eh. Ano pa ba international law pa ba ang gusto nilang ipapatupad dito? International law na sila lang yung nakakaintindi, di ba? Baka Chinese Mandarin ata.
1: Kaya alam nyo kasi, ang China talaga, halatang meron sila talagang nais na mangyari. Yan sa area na kung saan meron tayong dispute with them. At ginagaslight nila lahat ng kilos natin dyan. As a matter of fact, recently, di ba, noong September 18, nagkaroon ng isang insidente kung saan nagkaroon ng ramming, ha? And we will use the word ramming o sadyang pagbangga ng isang Chinese Coast Guard vessel sa isang barko ng Bifar, yung BRP.
0: Ito, Bifar lang ito, ha?
1: Oo. Kung saan itong barko na ito ng Bipar ay magsasagawa lamang sana na isang humanitarian resupply mission sa ating mga Pilipinong mangingisda. Eh kaya lang, syempre, dahil andyan yung mga barko ng mga Chinese Coast Guard, eh ayun, at pinuli na naman nila. Talagang sadya nilang binangga, pero pinapalabas nila na nagkaroon daw ng illegal maneuver, no? Yung ating barko ng Bipar. Aba, eh tahasang pagsisinungaling po yun, mga kababayan, no, mga kabagong Pilipinas. Saan nga makakita na isang barko, no, na maliit, susubukan nilang katin, no, o kumbaga ilalagay na lang yung sarili na sa gitna kung saan dadaan yung malaking barko, eh di certain, ano, di ba, sinking ang mangyayari sa kanila kung nagkataon. Sino ba naman yung gagawa nun, di ba? Kaya kung makikita niyo rin yung video na pinakita namin kahapon ni partner Joshua Corpus, pinakita talaga namin eh na yung estilo talaga ng pagmamaneho ng barko ng mga Chinese, parang kamote eh. Kamote, alam niyo yung mga kamote sa daan.
0: Kamote boater to, kamote boater.
1: Nasa kaliwa, mamaya nasa kanan nyo, di ba? Ganun yung ginawa nila eh, kamote style eh.
2: At saka partner, ha, mga kabagong Pilipinas diyan, no. Sususugan ko lang din itong sinabi ni Brother Stephen, no. Hindi lang natin sigurado na may gusto silang mapala diyan or may gusto silang kunin diyan. Eh baka naman kasi hindi lang WPS ang gusto nila, di ba? Baka alam niyo na, at the same time, alam naman natin yung mga nangyayaring issue ngayon, di ba, sa ating bansa, na meron tayong mga politicians or politiko na, di ba, nakikinabang sa kanila.
0: Sabihin natin na hindi totoo talaga yun. Meron pro-China. May pro-China tayong mga kababayan. Meron yan.
1: Halata naman eh. Halata eh. Pag ang isang opisyalis, ha, tandaan nyo ito mga kabagong Pilipinas, ha, partner Tiger, partner Takiro. Alam nyo ba na isa sa mga pangunahing tungkulin ng isang halal na opisyal ay ipagtanggol ang soberanya ng bansa? Kasama yan sa kanilang panunumpa, kung gusto nyo, research nyo. Kaya kapag sila, hindi sila nagsasalita tungkol sa issue na yung West Philippine Sea. Kung tutusin, hindi man natin banggitin kung sino-sino sila. Alam ng taong bayan kung sino ang mga politiko na magpasa hanggang ngayon, walang malinaw na paninindigan pagdating sa West Philippine Sea issue.
0: Oh, yung isa nakakulong na, yung isa nakakulong.
1: Okay na.
0: Pero Stephen, ano, kaya Tiger, yung di ba nabangga yung Bifar? Malaki ang tagasos dun eh, para ipaayos yung barko mo yun eh.
1: 1.4 million.
2: O tulad yun, magre-resupply lang sana, di ba? Ang hangarin ng Bifar is maganda sa ating mga kababayan dyan. Pero ayun na nga, dahil nga dito sa intimidation, dito sa ginagawang ginagawa nitong CCG na to, eh ayun, bagkus na makatulong yung Bifar natin, ang nangyari pa, eh syempre, sino bang gagastos dyan sa pagpapagawa dyan? Sila ba? Eh, hindi naman, di ba? Tayo na naman. Taong bayan na naman. Ganun lang.
0: Sa totoo lang, marami ng ano yan eh, marami ng reklamo yung yung Coast Guard natin na sila Tariela na dapat bayaran ng China yung mga damage na ginawa nila. Pero syempre, alam niyo naman, hanggang doon na lang talaga yon. Kasi walang enforcement eh, para maningil eh.
1: Okay, imagine mo, 1.4 million pesos worth of damage. Siyempre, need to repair yan, di ba? Para magamit mo rin. Oh, imagine how many barrels of crude, di ba?
0: Ang pwedeng ibigay.
1: Hindi silang ginagamit sa bangka eh. Oh, ilang sana, barilis sana ng diesel yon, ilang sako ng bigas, ilang mga dilata, ilang mga gamot, ang naibigay sana nila sa ating mga Pilipinong mangingisda. Kasi kaya nga nagkakaroon ng resupply mission eh, para magtagal doon yung mga pumapalaot.
0: Yes.
1: Kailangan na resupply eh. Noong unang panahon kasi ako, nung buhay pa yung nanay ko, meron kaming di ba talaga barko, kumbaga malaking bangka ng pangingisda sa Negros. Alam nyo ba na kapag lumalaot yung mga yan, dahil nga para makatipid, para siguradong kumita, hindi naman yan pupunta ngayong araw eh, tapos siguradong uwi na. Hindi ganun, mga kabago Pilipinas, nag-i-stay kami doon ng mga minsan, 4 na araw, 5 araw, 1 linggo, dala-dala namin mga noodles, mga yelo,
0: ano ba yan? Ano ba yung step?
1: Diesel, pati yung sigarilyo. Dala-dala ng mga, siyempre, may mga naninigarilyo kaming mga tauhan dati. Diba? So, ganun ang ginagawa ng ano. Kumbaga,
0: so, ano ba yun, Stephen? Kung mas matagal ka dun sa laot, mas malaking kita? Ganun ba yan?
1: Oo, mas malaki kasi.
2: May chance.
1: Oo, may chance talaga na, diba? May dala kayong maraming styrofoam, diba? Maraming yelo. Minsan, nangyayari kasi, pag may mga ibang, halimbawa, bangka na medyo matumal pa yung huli nila, una-unahan nyo, ang mangyayari niyan is bibili na nila sa inyo. So, kayo naman, makakapangisda pa rin kayo ulit.
0: Mm.
1: Kaya talaga maganda sana yung ano, yung palitan diyan ng ano, no, ng kaalakalan diyan sa dagat. Kaya lang inaantala nga ngayon dahil dito sa ginagawa ng Chinese Coast Guard na pagpapatrolya nila sa hindi nila teritoryo.
2: Pero ito lang, apart na sisingit ko lang din sa inyong dalawa. Kasi kayo ba'y naniniwala din na kaya talaga nitong Chinese na, kumbaga parang, kasi makikita ko puro intimidation lang eh. Kaya ba nilang magpabagsak ng isang barko dyan para, alam nyo na, di ba? Sumiklab na kung ano ba talaga.
1: Alam mo kung ano sagot dyan, partner na, Tiger? Isang malinaw isang decisive na hindi. Alam mo kung bakit? Kasi kung kaya na lang gawin yan, matagal na nilang ginawa. Logically speaking, kaya nila. They have the technology, they have the advanced weaponry to do that. Bakit di nila ginagawa? Kasi puro intimidation lang ang kaya nilang gawin. Dahil, bakit ka mo? Bakit? O, tanungin mo ko kung bakit.
2: Siyempre,
1: bakit? Hindi naman tayo nagdesisyon lang sa UNCLOS eh. Sa 2016 arbitral ruling. Convention yun ng iba't ibang mga nasyon. Kumbaga pumayag sila na ang naratibo natin ang magwagi na atin ang West Philippine Sea. At ang nine dash line ng mga Chino ay tanging katang-isip lamang. So, kung talagang yan ay sapilitan nilang kukunin, gagamit pa sila ng dahas dyan, hindi lang tayo makakalaban nila, kundi yung mga bansa na tumulong sa atin o kinilala yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. At saka, kung tutusin, bakit nila gagawin yon kung saan lalo silang magmumukhang kontrabida? Inuunti-unti nila tayo sa pamamagitan ng yan nga, pag-claim nila ng mga teritoryo natin, magtatayo sila ng mga illegal installation dyan. Pero alam nyo kung ano ang pinakahigit na nakakagalit na kanilang pamamaraan? Yung nagpopondo sila ng mga ilang mga kababayan natin para kampiyan ang kanilang naratibo. Sa lahat, yun ang pinaka nakakagalit. Kasi, anong tawag sa mga ganong uri ng mga ano, mga kababayan natin, di ba? Mga bagong makapili. Mga traitor. Di ba? Yung mga yan, dapat wala ng puwang. Wala ng lugar sa politika. Kaya mga kabagong Pilipinas, magising na po tayo sa 2028, no? It's just around the corner. Huwag naman po sana kayong bumoto ng mga politiko na ibebenta ipamimigay yung ating mga teritoryo.
0: Oh, so ano, linawin natin dito, no? Yung nilalaban natin dito is facts, yung sa atin talaga. So yung narrative na binabanggit natin, no, narrative ng China yan. May sarili, may sarili silang narrative. No, so kasi, yung nilalaban natin facts is sa atin ng West Philippine Sea, no, kasi meron tayong arbitral ruling. No, hindi po katulad nung sa China na alam niyo, nakakatawa sa China, no. Sumali sila sa ano, eh, sa hearing, eh. Sumali sila sa kaso, eh. Tapos nung natalo, hindi na nila recognize yung on close.
2: Di ba? Parang, diba ganyan na yung nangyayari ngayon sa atin dito. Ito ha. Di ba, hindi nyo ba napapansin? Ganyan ang nangyayari sa atin dito sa ating bansa, eh. May mga grupo dyan na, alam nyo na, di ba, nung nagkaroon ng Amici Correa dyan sa may, ano, dyan sa may Senado, and then, yun na nga, pumabor nga dun sa hindi nila kagustuhan, ang ginawa nila, eh, hindi nila tanggap. So, parang ganyan yung nangyayari sa claim ng China na so, lumahok sila sa hearing, lumahok sila sa convention, and then, nung hindi
0: tapos tumabor
2: sila, yung nangyari, nung natalo sila, hindi nila matanggap, di ba?
0: So,
2: kaya nga mga kababayan, no, sa akin lang din naman, mga kababayan Pilipino, lahat po tayo dito, mga Pilipino, no? Alam ko na meron tayong pagpalagay natin, may mga color, difference color tayo, or meron tayong mga sinusuportahan politiko, but when it comes sa ano,
0: West Philippine Sea,
2: sa ating sa West Philippine Sea, sa ating mga teritoryo, eh dapat tanggalin natin yung kulay-kulay na yan, tanggalin natin yung kung sino yung sinusuportahan natin, kasi tayo to, atin to, eh, di ba?
0: Sa atin yan,
2: atin to. Paglaban natin ang atin. Yun lang yun, eh.
0: Wag tayo maniwala dun sa nagsasabing ihiwala yung isda sa tubig. Hindi na baka sa pwede. Hindi na pwede mangyari yun.
2: Hindi naman.
0: Kaya, so ano, break muna tayo, no? Tapos, marami pa tayo pag-uusapan dito.
2: Okay.
0: So,
2: sige, parte.
0: Break po muna kami. So, babalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days. Now, we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
4: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
6: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
4: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
4: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
8: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
4: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
9: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabang!
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Yun, mga kababayan. So nagbabalik po si nagbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Yan, natawa ko si Stephen eh. Hindi pa ready eh. So yan, ito Alberto, pag-uusapan ngayon dito, no? Ito, ano to, buntot to ng problema dati eh. So, mayroong 130 dayuhan na sa korte sa investigasyon sa pilitang pagtatrabaho sa Sambuanga, Sibugay. So, umabot sa 130 dayuhan na mamamayan na ang na-account na, ng mga otoridad sa isang operasyon sa Barangay Tanjong Muslim Alicia, Sambuanga, Sibugay noong Oktobre 2 kaugnay sa mga aligasyon ng sapilitang pagtatrabaho at pag-empleyo ng mga dayuhang walang kinakailangang visa o dokumento. Undocumented pala, no? Sinuportahan ng Philippine National Police na sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Melanchon Artates Jr. ang operasyon kasama ang Bureau of Immigration, National Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at mga local unit ng pulisya. So ito malupit. Kabilang sa 130 dayuhan ang 120 na Chinese nationals, 4 na Indonesian, 4 na Malaysians at 3 Myanmar nationals. Yan. So nagkaroon ng armadong inkwentro sa pagitan ng operatiba. Oh. So itong ano to eh, ang pagkakaalam ko dito pogo ito eh, no? Stephen tsaka Tiger. Kasi sa pilitang pagtatrabaho para mang-scam ng mga kababayan natin Pilipino dito, no? At hindi lang dito at sa ibang bansa din. So ako nagulat talaga ako, no? So tuloy natin na. Okay, nagkaroon ng armadong encounter sa pagitan ng mga operatiba at mga hindi pa nakikilalang armadong individual. 2 Chinese nationals ang nasugatan at dinala sa ospital para sa agarang lunas bago nilipat sa Sambuanga Medical Center. Sa kusodiyan na po ng Bureau of Immigration at NBI ang mga dayuhan para sa kaukulang proseso, patuloy namang biniberipika ang kanilang immigration status at posibleng paglabag sa batas habang iniimbestigahan ang ang pagkakakilanlan at pagkakakinaroroonan ng mga armadong individual. Yan. So ayon kay Chief PNP Melanchon Artates, mahalagang kumilos ang mga otoridad kapag may indikasyon ng pagsasamantala at paglabag sa immigration laws habang tinitiyak na ang lahat ng hakbang ay inaayon sa batas at pananagutin ang sino mang mapapatunayang lumabag dito. Nasa ilalim ng direktiba ni Presidente Bongbong Marcos, patuloy na pagpapatibay ng PNP at pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa seguridad ng komunidad. No? Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Yon. So mga brother, no? Tulad nga na sinabi ko nga kanina, no, medyo nakakagulat, no, na meron pa rin palang ganitong kalakaran dito sa bansa natin na ang akala nga natin eh ano na no, na nasa wata na. So yan, nakita ngayon natin dito no, na 130 na dayuhan sa gip sa operasyon sa Sambuanga Sibugay. Oh, yan. So nibisig
2: okay, sa akin naman yung partner, just as sinasabi mo na nagugulat ka. Actually ako hindi na ako nagugulat diyan eh. As long as na nandiyan yung tulad niya ng sinasabi natin kanina na nandiyan yung sinusuportahan ng mga dayuhan na para yung naratiba nila is yun ang kailangang manaig, eh hindi mawawala yan, partner. Lalo na alam, no? saan ba nang nahuli, di ba? Mindanao
0: sa Sambuanga.
2: Sino ba yung nagki-claim na ano, na kumbaga parang or kilala natin na sinusuportahan nila na ng dayuhang China, di ba? Taga doon, di ba? So ito pa dagdag ko pa dito ha. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung CCG is instead na tulungan sana yung ating isang Navy personnel na nangangailangan nga ng karampatang lunas, yung ginawa nila is nangharas pa sila. O ngayon, eto, ipapasok natin dito ngayon sa usapin na to. Dalawang Chinese national, eto according sa binasa mo, partner Takeo. Dalawang Chinese national ang nasugatan. Then anong ginawa ng ating uniform
0: kapulisan.
2: Yung ating mga kapulisan. Di ba itinakbo nila sa ospital? Ngayon, kung ang ginawa ng ating mga kapulisan diyan is hinayaan yung ano, yung dalawang Chinese national na yan, ano kayang mararamdaman nitong Chinese na to kapag mabalitaan nila na ay hindi man lang tinulungan yung ano, yung kababayan namin? Di syempre masakit para sa kanila yan, di ba?
0: Kaya nga.
2: O ganyan din ang nararamdaman natin ngayon na instead na tulungan sana nila yung ating Navy personnel, eh hindi. Kumbaga parang in-intimidate pa eh. Kumbaga parang medyo dinelay pa yung ano, yung dapat, pagdadala sa kalupaan para mabigyan ng lunas, di ba? Ganun yun eh.
0: Dapat pala, brother, Winater Cannon pala itong dalawang Chinese, no? Sa lupa.
1: Ganito yan eh. Kung tutusin, hindi nga dapat natin ipagkumpara yan eh. Alam nyo kung bakit. Una sa lahat, itong mga dayuhan na ito na nasugatan, yung dalawang Chinese, illegal yung kanilang ginagawa, di ba? Pero tayo kasi na mga Pilipino, when it comes to humanity talaga, talagang nagpapakita tayo ng kabutihan eh. Kahit sa mga ganitong ano, dayuhan na andito na, pumasok na nga sa ating bansa na illegal ang pamamaraan, dinala pa natin sa pag-abutan. Samantala, yes, itong mga Chinese na ito, itong CCG na ito, hinahabol pa tayo sa isang medical evacuation na sa sarili nating teritoryo. Kumbaga illegal yung kanilang ginagawa, di ba? Kaya nga mga nako.
0: Pero ano ha? Pero ito lang ha. Step na maputulbo na kita. Yung dalawang Chinese na yun, nanlaban, di ba?
1: Nanlaban yun. Kaya nga nasugatan eh.
0: Oo, nanlaban yun. Pero nagtataka ako dito, itong Chinese nanlaban din na sa ospital. Pero bakit dati, yung mga nanlalaban, diretso sa hukay? 2016. Pilipino yun ha? Pilipino yun.
1: Alam mo kasi, malinaw naman talaga ang sinasabi ng ating Pangulo. Ang mga kriminal, kung kayang mahuli, kayang ikulong, hindi ikulong, di ba? Kasi ganoon naman talaga ang batas.
2: Yan yung ano, yan yung pagkakaiba ng nakarang administrasyon. Dito kasi sa administrasyon ni Pangulong Marcos, yung style ng ano niya, ng pag ano niya sa mga kriminal, sabihin natin kriminal na no, yung mga may ginagawang katarantaduhan is holistic approach. Yun.
0: Due process, no?
2: May process, huhulihin, and then sasampahan ng kaso, and then naihaharap sa korte. Kapag ka napatunayan, di kulong, ganun. Hindi tulad nung nakaraan na shortcut di ba? Alam naman natin.
0: Mga nakaraan, Tiger, ha?
1: Mga nakaraan.
0: Kasi
2: walang due process, eh. At ang pinagtatakahan ko pa nga dyan, mga partners, kung yung mga nakaraan noon, kumbaga parang hindi nila ina-acknowledge or binabypass nila yung due process at saka karapatang pantao. Tapos ngayon, bakit yung mga dating taong hindi rumirespeto sa ganyan? Mapapansin nyo ba, partner, na yung mga taong yan, ang bukang bibig nila ngayon due process, karapatang pantao, di ba? Alam nyo ba?
0: O sample, may sample dito yung nagtatagong senador. Di ba?
1: Ganun lang yon. Alam nyo,
0: ngayon, due process ngayon siya ngayon. Yung
1: the law niya is only applicable when it is convenient for them.
0: But
1: if it's not, wala. Walang batas. De, pero alam mo, bago pa umaba no, itong ating talakayan, syempre, huwag muna natin kalimutan na saluduhan ang Philippine National Police sa pangunguna no, ng liderato ni PNP Chief Jose Melencio Narcatis Jr. sa ilalim pa rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, mabilis ang serbisyo at tunay na nararamdaman itong bagong PNP sa bagong Pilipinas. At saka ganito lang yan ha, may dapat din tayong silipin dito, ano eh, partner Tiger, partner Takiro. Itong mga illegal na ito na pumapasok dito, syempre iba't ibang dayuhan yan no, pero majority naman, di ba, ayon sa balita, ayon sa datos, Chinese.
0: Oh.
1: O, di ba? Ang tanong ko naman dito sa kanilang gobyerno, aba, bakit tila yata nagiging paborito ng mga kriminal nyo ang aming bayan, di ba? Meron ba kayong ipinunla rito na kung halimbawa, sige, diyan kayo magsikumpulan, ligtas kayo dyan. Eh, ganun ba, di ba? But then again, this is just a question that is coming from me, no? And syempre, linawin ko lang ha, ang Radyo Pilipinas po ay walang kinalaman sa mga opinion ng mga vloggers dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya nga, at the beginning of our show, di ba, may disclaimer dyan na ang mismong nagbibigay pa ng boses ay ang ating, ano, no? Head dyan sa Radyo Pilipinas, si Sir Alan Alanige. Oh, di ba? Kaya ito opinion lang naman namin. Opinion lang naman namin 'to. Bakit nila ata nagiging paborito ng inyong mga, di ba? Ng inyong mga lawless elements diyan ng aming bansa. Is there something going on? Especially in the bottom part of our nation. Ano ba meron? Di ba?
2: Gusto mo bang masagot 'yan ng isang tulad ko rin na may opinion?
1: Sagutin mo dun sa ano mo, sa platform mo.
0: Sagutin mo sa vlog mo.
2: yun na nga yung sasabihin ko sa atin. Yun ko na lang sasagutin sa channel ko kasi baka mamaya, 'di ba? Kung ano bang mangyari.
0: Baka ulit-ulit muna 'to.
2: Hindi. Pero guys, again, tulad nga nung dito sa patungkol nga dito sa ano, dito sa balita na to. Siyempre kay General Narcatis, thank you very much sir sa iyong commitment at siyempre sa panghuli dito sa mga illegal na mga aktibidades na nangyayari sa ating bansa. And together, guys, wag natin kakalimutan kasi consists of different agencies to. Kasi diba mayroong AFP, mayroong NBI. So, ibigay din natin sa kanila yung credit na kailangan. Yes.
1: Yeah. Yung tinatawag na whole of government approach.
2: Yes.
0: At kasi,
2: once na nagtutulungan, may pagtutulungan ng ating mga ahensya ng gobyerno kasi, eh talagang alam natin ang mangyayari, magiging successful yan, di ba? Unlike na kapag may kanya-kanya kasi, wala yun. Kaya nga, di ba, ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos is magkaroon ng pagkakaisa. Kasi nga naman, alam nyo naman, ang kasunod ng pagkakaisa, pag may pagkakaisa ng isang bansa, syempre, uunlad tayong lahat. Ganun lang yun, di ba?
0: Yan to, speaking of pagkakaisa, ano?
1: Partner Takiro, syempre, ang ating PNP Good News ngayon ay hindi lamang iisa, di ba? Dalawa yan, kaya sabihin na natin.
0: Ito nga, speaking of pagkakaisa nga ni Tiger, no? Ito na pagkaisa ni Chief PNP Manager Narcatis, yung mga illegal na baril, no? Na pagkaisa niya dito. So, 187 firearms na account.
1: Partner Takiro, marami ba silang nahuling barrel?
0: Barrel? Iba ata.
2: Barrel.
0: 187 firearms na account sa loob lamang ng 24 oras sa Central Luzon, no? Central Luzon lang, no? Sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Melencioner Tatis Jr., no? Na itala ng ating kapulisan. Ito may nakalagay diyan sa harapan natin. Yan. No, naitala ng Police Regional Office 3 ang pag-account ng 187 na baril sa loob lamang ng 24 oras. Sa kabuuan, 182 na baril ang idiniposito para sa safekeeping, habang 5 naman ang voluntaryong sinuko na pulisya. Bahagi ito ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga baril na expired na ang rehistro upang maitiyak na maayos ang dokumentasyon at ligtas ang pag-iingat sa mga ito at maiwasan ang pagkawala ng illegal at na paglilipat o paggamit sa krimen. No, grabe pala to, no? Binigyan din ni PNP Chief Nartates na hindi lamang pagpapatupad ng batas ang layunin, kundi pati ang pakikipagtulungan sa mga komunidad para sa mas responsable at ligtas na pagmamayari ng baril. Kakibat ito ng PNP focus agenda, particular ang enhanced managing police operation at mga hangarin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Yon. So ito, no, mga brother, no, totoo itong paghihigpit ng PNP ngayon, no, sa mga firearms, no, kasi meron akong kilala talaga na expired na yung baril. No, expired na. Pero ang ginawa, may pumuntang pulis talaga sa bahay. Then basta kasama ko sa bahay, oh. Oh, and then sinabi na kailangan mo mag-renew. Kung hindi, kukumpiskahin namin yung baril na hawak-hawak mo. So, yan, isang iwas ito sa sa krimen. Kasi baka nga naman mamanakaw magamit sa pag-hold up, no, na actually pa lang hindi na masyado hindi na masyado tayo nakakabalita ngayon ng mga hold up. Medyo hindi tulad dati ng mga 10 years ago, 20 years ago, no, especially dyan sa lugar ni Stephen sa Pasay Rotonda. Sa harapan ko mismo, oh, diba dati, Stephen, sa Pasay Rotonda, diba? Sa harapan mo mismo, may mag-hablip ng kwintas. Ngayon, wala na ngayon, no? Wala na.
2: Oh. Eh, tulad nga, partner, nung napag-uusapan natin dito, na kung ang ating mga kapulisan, sa pangunguna nga po nitong si butihing Police General Nartates to, talagang mahigpit ang kanyang pag-manage, mahigpit yung kanyang pagbabantay, kasama siyempre doon sa yung mga lowest rank natin, talagang maiiwasan nga naman yung mga ganitong mga masasamang gawain. At siyempre, ito ha, pasensya na kay Congresswoman Bella Zamora. Isabel Beryl.
0: Ayun pala yung barrel.
1: Alam mo kaya natin siya ginagaya, kasi sa totoo lang, nakukyutan tayo sa kanya. Hindi naman siya katulad ng mga iba. Crush, naging, aminin nyo. Naging instant crush nga siya ng bayan, di ba?
0: Lalo na si lalo na yung kababayan ni Tiger na taga Batangas. Si Jake Magnus. Kung ano na sinasabi niyo sa GC. Mahal niya na daw.
2: Ala, Diyos ko.
0: Nilagyan sa Radyo Pilipinas si Jake Magnus.
2: Ay, pagkakainam.
1: alam niyo, malaking achievement to, kasi yun na nga, yung firearms, katulad nga ng nasabi kanina ni Partner Takero, no? Yan talaga ay maaaring magamit talaga sa krimen, lalo na kapag yan ay napunta sa kamay ng mga hindi magandang mga impluwensya. Kailangan, at I think sa palagay ko nga, no, dapat repasuhin na rin yung mga guns, yung mga rules in owning a gun, mga laws, di ba? Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, di ba, hindi naman to problema lang ng ating bansa eh. Alam naman natin, kamakailan, di ba, may mga incidents kung saan involved ang mga firearms. Alam nyo po ba na yan ay problema ngayon ng buong mundo? Kaya nararapat lang siguro na magkaroon na talaga ng paghihigpit tungkol dyan. Lalong-lalo na no, yung mga kabataan natin. Pero syempre, huwag natin masyado pag-usapan yun ngayon. Dahil may maselan yung topic.
0: Ibang ano yan eh.
1: Kulang na rin tayo sa oras. Pero I think it's about time na ripasuhin, i-modify, o kung ano pa yung pwedeng gawin sa mga firearms law, no? Kasi napapanahon na talaga yan.
0: Hindi, ito. Meron akong tanong sa inyo.
1: Sa panahon ngayon,
0: ito.
1: Ang mga tao, maraming problema, maraming iniisip, konting gibot, nagagalit. Diba?
0: Ito bro.
1: Meron tayong mga kilalang ganyan eh.
0: Ito bro.
1: Hindi na lang natin sasabihin kung anong uri, kung ano sila. Basta konting gibot, galit na galit. Akala mo, kilala na nila yung mga taong kinagagalitan nila. Akala nyo, diba?
2: Parang kilala ko yung partner.
1: Oo na nga.
0: At ito pa rin, ito mga brother, meron akong tanong sa inyo. Kasi merong batas kasi, no, na pwede kang magkaroon ng 15 na baril pataas. Kasi
2: okay.
0: kasi ano yung classification yan eh? Class A, class B, class. So merong class, na isang class na ano, na pwede kang magkaroon ng 15 na baril pataas. Kung ano ka, at tawag dito, collector ng baril.
1: So collector ka.
0: Sa tingin niyo ba ano ba kailangan bang ano baguhin yung batas na yan? Kasi nagagamit na ibang politiko ngayon eh.
1: Sa tingin ko, ano, partner Takero, ang dami kasing ano eh, ang dami kasing ways to explore this, no? Yung pagpapalawak ng mga batas na yan. Halimbawa, siguro naman, kapag halimbawa magmamayari ka ng baril, dapat, ano, di ba, dadaan ka sa isang neuropsychiatric test, kahit sabihin mong collection lang yan. Kasi, alam mo, pag ako kasi, dati akong kadiri sa PNPA, Philippine National Police Academy. Alam nyo ba, pag bumagsak sa neuropsychiatric exam, hindi nagtutuloy yon kasi hindi pwede umawak ng baril. Diba? Pag medyo may tama sa ganun, hindi talaga...
0: Eh bakit si ano, maraming baril?
1: Kahit isang baril, ha? What more, kung halimbawa, ang hawakan mo, halimbawa, ikaw ay may history of violence, tas hahawakan ng, let's say, more than 40 na baril, medyo mahirap. More than 40, nabahala dun.
0: Bakit yung namuntok? Bakit ang daming baril?
2: Sinasabi nga ni partner Stephen na kailangan talaga bago ka magkaroon ng ganyang maraming collection, pagpalagay natin collection, kailangan talaga ng neuro.
1: Oo, kailangan kasi baka mamaya konting gibot magagalit ka, 'di ba? Baka mamaya gamitin mo 'yung mga baril. Tsaka we must all understand, 'di ba? There is a saying that the most coward of cowards suddenly becomes the bravest of the brave pag may baril.
2: Yes.
1: Naniniwala kayo? Oo, kahit gano'ng kaduwag ang isang tao, kapag yan may baril, kapag yan na corner, yan ay natakot. Nako, sabihin ko sa inyo, may malaking posibilidad na gagawin yan sa maling paraan kung saan siya mapapahamak at siya ay makakapahamak. Kaya I think it's about time na ripasuhin pa yan, dagdagan pa yung mga safeguarding kung paano pa. Alam naman nila yan eh, dapat kayo mga gun enthusiast na mga congressman natin na wala namang incident ng ganyan, sila yung manguna dyan, mag-file sila ng House Bill kung saan mababago nila. Pag halimbawa, ito, hindi pwede magmay-ari ito ng baril kasi may history of violence tong tao na ito eh. Diba? Nakita natin, nagbanta ito, kunin natin lahat ng baril niya. Halimbawa, may mag-ganon, diba? Yun lang.
2: Dapat talagang ganyan na kapag ka, even though ikaw ay isang public officials, lalong-lalo sa public officials, and then you commit something na hindi kaaya-aya, then dapat ang mangyari dyan, lahat ng mga collection niyang baril, kasi dapat kunin talaga, kasi nakakatakot yan guys, nakakatakot yan eh.
0: Private army na yan eh, no? Pag ganyan kadami. Pang private army na
2: kasi yan. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, may mga private army na, well, I'm not talking to any
0: kung sino man, generalize natin.
1: Tama yun, di ba? Tama yung sinasabi ni partner Tiger. Kasi hindi natin alam, baka mamaya magkaroon ng mga ano, di ba, ng mga private army. Sabi mo nga, brother Takero, di ba, partner Takero. Hindi natin alam, magkaroon ng mga squad yan, no? Kaya,
2: Or di naman kaya, brother Camo, magagamit kasi yan sa mga election. Like for example, gusto nila intimidate yung ano, yung
1: kawalan. Kaya diba? Kami kanban eh, pag malapit na election, tsaka mismo election. Yun may, yung ibig sabihin noon, kasi kailangan talaga, walang intimidation na mangyayari kasi gagamitin talaga yan para pananakot sa pagboto.
2: Yun, yun yun eh. Hindi yun, sir. Matipigil yan, lalo mga kurap na opisyal na katakbo, hindi mo mapipigilan yan.
1: Eh, dapat ang totoo talagang dapat mangyari dyan, ban. Ban kapag hindi qualified yung ano yung isang yan. Individual na.
0: So malapit na rin. Malapit na rin tayo.
1: Neuro talaga, duman sa neuro. Walang ano, walang picture pag mag
0: ayan. Malapit na rin tayo maban,
1: di ba? Halimbawa may picture diyan. Alam naman natin sa halos lahat ng mga proseso, minsan may mga picture, di ba? Oh, pati 'yun, kasuhan 'yun. Kasi imagine sa konting halaga, pipili ano? Bibigyan mo lang permit yung isang tao na maaaring hindi umawak, di ba?
0: Ayan. Tama, mali. Right. Stephen, taka Tiger, ano na tayo? Extra na tayo, mag-overtime tayo nito.
1: Okay.
0: bitin talaga, no? So, paalam mo na tayo.
2: Ay, pahabol ko lang. Maraming salamat dito sa ginagawa ng ating PNP sa pagkakahuli nga ng mga ganitong kalalaking or karaming baril. Oh. Thank you very much kay General Nartate, sir. Pagpatuloy mo yan, sir.
0: Bati ka muna, Tiger. Bati bago ka
2: mag-ano. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. At syempre, ulitin ko po yung sinabi ko kanina sa lahat na sumusuporta or patuloy na sumusuporta po sa Bagong Pilipinas, sa vloggers ng Bagong Pilipinas, at syempre sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, at syempre sa aming mga munting channel. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Thank you guys.
0: Okay. Step.
1: Ayan, ako po, babatiin ko lang po lahat ng mga Kabagong Pilipinas na sinamahan niyo po kami, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi at sa lahat ng mga gabi na nandito kami nagbabalita. Siyempre, pasasalamatan ko yung technical team natin na nandyan, no?
0: Wow,
1: studio
0: sila.
1: Na talagang binibigyan tayo ng pagkakataon upang makapagbigay ng mga balitang makatotohanan at talagang tunay na nangyayari sa ating bayan.
0: Yun. So syempre, no, maraming salamat din, no? Magpapasalamat na rin ako. At binabati ko po syempre ang aking pamilya, na nanay ko, tatay ko, anak ko, no, pati mga kapatid ko, no. At syempre sa technical team din, na ang dami niyong tinatype kanina. medyo nawala ako, oh. So maraming salamat po, no, ma'am tsaka sir. And then syempre, ano, sana po patuloy lang po sa pagsuporta po sa ating gobyerno at dito rin po sa vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Yan, so salamat po sa inyo lahat. Kita ulit tayo sa susunod na Lunes na, no? Lunes. Oh. So, salamat.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
22: Radio Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Republic of the Philippines, for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kanin din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
8: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 6:36 ng umaga.
9: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
13: Good morning!

0: Good morning, good morning, good morning! Isang maulang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw na naman po tayo ng Linggo, October 11. Muli na naman pong sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital at Sports 918 AM. At syempre naka-livestream po tayo sa mga Facebook channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 104.3 The Capital, Sports Radio 918, at syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Tayo din po ay napapanood sa TV Plus Channel 3 at For The Box Channels 45 to 49. Marami tayong pag-uusapan ngayon, ha. Syempre bukod sa oil price hike na naman, dagdag bawas na naman tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Usaping transportasyon naman tayo, ha? Alam niyo yung Hulicam? Hulicam, Bell, alam mo yun? Yun ang mga isa sa mga pag-uusapan natin sa sektor ng transportasyon. Ayan. Pero oras natin 6:38 na umaga. Pungayin muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat po yan ni Kuyang Alvin Baltasar, hatid po sa atin ng Presidential Weekly. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 5. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong na may kinalaman sa pagtugon ng pamahalaan hinggil sa nagpapatuloy na El Nino at ang epekto nito sa supply ng pagkain at tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan para sa maagap, pagkakaugnay at tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ganon din sa inaasahang pagpapatuloy ng mas mababang antas ng pag-ulan kaysa sa karaniwan at mas mataas na temperatura sa mga susunod na buwan. Mula sa pulong na may kinalaman sa El Nino ay dumiretso ang Pangulo sa Araneta Coliseum at pinangunahan ang paggiriwang ng 2026 National Teachers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Dinaluhan ito ng tinatayak na sa higit 10,000 mga guro, education personnel, government officials at iba pang stakeholders. Martes, October 6, bisita ni na Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sina Pangulong Carol Nawrocki ng Poland at First Lady Marta Nawrocka sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang pinuno ng Poland sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Binigyan ng seremonyal na pagsalubong si Pangulong Nawrocki kung saan tinugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang leader kung saan ay napag-usapan ang seguridad at depensa, kalakalan at pamumuhunan, agham at teknolohiya, seguridad sa pagkain, turismo, paggawa, palitan sa larangan ng akademya at kultura, ganun din ang pakikipagtulungan sa mga panrehiyon at multilateral na pagtitipon. Bahagi din ang state visit ng pinuno ng Poland ang paglagda sa ilang kasunduan at joint press conference, ganun din ang state banquet bilang parangal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Bago naman tumulak patungong Singapore para sa working visit ay personal munang nakiramay ang Pangulo nitong Miyerkules sa mga naiwang pamilya ng dating Prime Minister Cesar Virata sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Webes, October 8, nag-meet and greet sina Pangulong Marcos at pamuruan ng American logistics giant sa Singapore. Dito ay ipinahayag ng FedEx ang pasasalamat kay Pangulong Marcos kaugnay ng binibigay na suporta ng gobyerno sa mga investment at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Bahagi din ng working visit ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa Forbes Global CEO Conference at tinalaki ng Pangulo ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Tinalaki rin niya ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, kooperasyon sa AI at digital economy at mga usaping panrehiyon gaya ng Code of Conduct sa South China Sea at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Araw ng Sabado, October 10, binisita ni Pangulong Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito. Ang SNRSI ay itinatag noong 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong mayroon ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noong pang 1996. Ganunpaman, hindi naanya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakakapanghinayang. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kay Alvin Baltasar. Oras po natin 6:42 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: OCD at LGUs pinaigting ang koordinasyon matapos ang pag-alboroto muli ng Canlaon. Detalye sa balitang niya, mga kasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: Hey Jay, patuloy ang koordinasyon ng Office of Civil Defense Negros Island Region sa mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon, kabilang sa mga isinagawa pang ang verifikasyon ng mga ulat at pagtukoy sa mga kinakailangang aksyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa PBOX, nagkaroon ng katatamang lakas na pagsabog ang Bulkan Canlaon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Umabot sa 5-6 na kilometro sa ibabaw ng bunganga ng bulkan ang taas ng ibinugang abo. Naiulat ang hugong at pagganig sa Baguio City, Amoy Asupre, sa San Carlos City at Aspol, sa La Carlota City at Don Salvador, Benedicto. Bandang alauna, 28 kanina madaling araw, Oktobre 11, muling nagbuga ng abo ang bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon. At mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometro ang permanent danger zone. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Philippine Travel Agencies Association, PTAA. Suportado ang pangmatagalang tourism slogan ng ating bansa. Detalye sa balitang yan, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Philippine Travel Agencies Association o PTAA, sa panukalang magkaroon ng 15 taong visa ang tourism slogan ng Pilipinas upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Ayon kay PTAA President Jason Yang, makatutulong ang pangmatagalang paggamit ng tourism slogan sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang destinasyon at sa pagkilala rito ng mga dayuhang turista. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at pare-parehong promotion ang bansa sa halip na madalas na magpalit ng tourism branding. Nagpahayag din na suporta si Tourism Secretary Dita Anggara Mathay sa pagtatakda ng mas mahabang panahon para sa paggamit ng tourism slogan. Sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses nang nagpalit ng tourism slogan ang Pilipinas, kabilang ang Wow Philippines, Pilipinas kay ganda, It's More Fun in the Philippines, Experience the Philippines at ang kasalukuyang Love the Philippines na ininunsa doong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ang oras po natin, 6:46 ng umaga.

0: 100%! Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you, i-download na ang Virtual Pag-ibig app today!
1: Pag-ibig fun! Solid kabond!
2: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
3: Good morning! Wake up! Gilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Sa oras po natin sa buong kapuluan, 6:48 ng umaga. Eh, meron po tayong makakapanayam ngayong umagang ito. Sa October 13 nga po, ay pinagdiriwang ang IDDR 2026. Ano po yung binibitbit nating tema sa taong ito? At ano po ang kahalagaan sa paggunita nito? Makasama po natin si Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng OCD. Director Vicente, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Yes, sir. Magandang umaga, Sir AJ. At sa inyong mga listeners and viewers, magandang umaga po.
0: Okay, una-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo po sa amin. Ngayon po kasing International Day for Disaster and Reduction, ang tema natin na ngayong taon po na ito, sir?
1: Yes, sir. Thank you po. Bali po, this year, ang tema po natin ay tungkol po sa resilience starts at home. Ito po ay ibig sabihin po ay nagsisimula sa tahanan ang katatagan laban po sa maski anong klaseng sakuna. Mahalaga po ang paggunita nito upang ipaalala po sa lahat po, sa sambayanan, ang paghahanda ay hindi lang po responsibilidad ng pamahalaan kundi bawat pamilya at bawat komunidad, sir, sa pamamagitan po ng ligtas na tahanan at paaralan. Tamang kaalaman din po, mas maiiwasan po natin ang pagkawala ng buhay at mabawasan po ang pinsala na dulot ng maski anong klaseng kalamidad, Sir AJ.
0: Paano po ba natin masasabi, sir, na disaster ready o panatag ng isang tahanan o komunidad, sir?
1: Yes, thank you po. Bali po, ang ginagawa po natin ngayon ay yung pong pagsasama-sama po, pagtutulungan, the whole of government, whole of nation, and whole of community approach. Bali, right. Dito po, malinaw po ang mga plano natutugon upang ano po dapat ang malaman ng bawat residente. Gaya po, ano po yung mga hazard map natin, o mga danger zones, mga evacuation areas, o mga safe areas, yung pong ruta kung saan po sila dadaan. Dapat po ito ay lagi po natin na ibibigay na tama na impormasyon para hindi po sila magkamali. At yung kahanda po nila ay yung gaya po ng paghanda ng isang simpleng go bag na ano po ba yung mga nilalaman. Mm-hmm. Yung mga basic items po, like nandyan po ang flashlight, nandyan, right, po ang yung pang-charge ng ating mga gadgets, power bank, upang meron po tayong connectivity. Mm-hmm. At syempre po, yung kaligtasan ng bawat sabihin na natin, individual, sa pamilya po natin, o kung tayo ay nasa opisina, binibigyan po natin ng, of course, yung paano natin tutulungan yung mga

0: seniors, yung pong mga persons with special needs or disabilities na maaaring mangailangan po ng karagdagang tulong. Kaya po yung kahandaan na ito ay responsibilidad ng lahat at pagtutulungan din po ng lahat, Sir AJ.
1: Okay. Director Vicente, kamusta naman po ang pakikipag-ugnay ninyo sa Department of Education at siyempre sa mga LGUs sa pagbunga ng isang disaster resilient na bansa, Director Vicente?
0: Yes, sir. Thank you po. Bali, maganda naman po ang ating koordinasyon, ang pakikipag-ugnayan sa DepEd, sa mga ibang agencies of government, lalo na po yung mga kasama po natin, ang mga ahensya po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Pero yung koordinasyon po na ito ay hindi lang po nagmumula sa mga national government agencies. This is cascaded down to the local government units, kasama po ng mga non-government organization, private sector, volunteer organizations, and civil society, and even the corporate sector po. Dahil dito po, like what I have mentioned earlier, lahat-lahat po, whole of government, whole of nation, whole of community approach. And yung pag-uugnayan po, there is always an exchange of competencies, best practices, and even at the same time, yung training, sir, nagkakaroon po tayo where we accommodate mga gusto pong magsanay upang magkaroon po tayo ng tamang skill sets to address any type of disaster, Sir AJ.
1: Okay po, Director Vicente, pagdating naman po no, sa paghahanda ng ating bansa sa El Nino, paano po napaghahandaan ng OCD ang epekto ng El Nino lalo na pagdating sa water security, sir?
0: Thank you po, sir. Bali po doon sa paghahanda, as early early part of this year, nagkaroon na po ng pakikipag-ugnayan sa lahat po ng mga science-based agencies, yung pong ating mga response cluster agencies, and siyempre po yung what I have mentioned earlier, yung pong malaman nila ano po yung hazard prone areas sa kanilang komunidad. Doon naman po sa pag-implement ng kanilang El Nino action plans, bali ito po ay laging nire-review, tine-check po kung bawat policy disciplines po doon ay akma po ba? Ito po ba still updated or we need to enhance it in order for everybody to be able to do what is right and to avoid yung mga sabi na po natin unnecessary movement or baka po yung pupuntahan natin. Say if the hazard is a tsunami or a storm surge or a landslide or floodings or it's a complex hazard po dahil po doon sa nadulot po nito pong El Nino effect. Kaya po dapat yung pagmo-monitor nung pong ating mga water level, water sources, pati po yung sabi po nga ng ating mga kasama sa Department of Health, importante sir yung kalusugan ng bawat isa. We need to hydrate because yung init po causes high dehydration. And then, hindi lang po sa mga tao, kasama na po yung mga alagang hayop, mga pananim, ang ating pong mga farmers and even our fisher folks. Nandyan na po yung interventions na ibinigay ng Department of Agriculture, Department of Bureau of Fisheries, at yung pong response sa agency, lalo na po ang DSWD and all other agencies down to the local government and barangay up to the barangay level, Sir AJ.
1: Alright, thank you po. Sa mga recent disasters naman na mga nangyari na o kasalukuyang nangyari na po sa ating bansa, may update na po ba tayo? Kayo may babahagi, Director Vincent, at may mga ilang probinsya na rin na nag-declare ng state of calamity dahil sa ininyo na nag-alboroto pa rin at nag-alboroto rin ng ilang mga bulkan at iba pa. May mga updates po ba tayo dyan, sir?
0: So far po, Sir AJ, the last monitoring po natin, yung pong Caraga, ito pong Region 1, mm-hmm. Sa Region 5 po, okay. Yung Cagayan Province, tapos po dito sa ating Calabarzon area, medyo mataas po yung effect o yung nararamdaman po talaga yung init. Mm-hmm. Though ang maganda po, Sir AJ, nagkakaroon na po ng maagap na pagtugon ng ating pong mga response agencies, gaya po yung nagpe-preposition po tayo ng mga water lorries or water tankers for to make available yung potable water, and at the same time po nagkakaroon ng yung cloud seeding ang ginagawa po ng armed forces, lalo na po yung may mga platform upang maisutupad yung pagka-cloud seeding sa areas po na talagang tuyot na tuyot na po. There are areas na po na talagang sabi na natin severe po yung yung effect po doon po sa mga pananim at saka mga crops po. But again, because of the early coordination done by government, national down to the local and even to the barangay level, medyo naiibsan naman po, sir. But syempre po, napaka-importante, Sir AJ, yung magtipid po tayo. Huwag po tayo mag-aksaya ng tubig when it comes to other critical energy resources, fuel, ganyan po, yung elektrisidad. Gawin po natin na maging ko na po ito, part of our discipline, na maging masinop, maging deliberate po yung paggamit po ng lahat ng critical resources, Sir AJ.
1: Alright, with that, maraming salamat po, Director Vicente. At sana po ay magtuloy-tuloy po itong programa natin, ano, na mapaigting yung disaster preparedness ng ating mga kababayan. Salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan.
0: Thank you po, Sir AJ. Mula po sa ating Pangulo, kay President BBM, kay Secretary Gibo Teodoro ng NDRIMC as the chair, and of course our Civil Defense Administrator Yusek Harold, and sa po ng kasama natin sa NDRIMC at down to all the other stakeholders, thank you very much po sa pagkakataong binigay nyo. Sir, mag-ingat po ang lahat. Let's all be prepared. Tipid po tayo sa paggamit ng tubig. Use the umbrella and yung tamang kasuutan upang maiwasan ang mga ill effects ng El Nino. Take care, sir. God bless. And let's all be prepared for any type of disaster.
1: Alright, good morning. Ayan po, no, si Director Vicente Gregorio Tomas, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. O nga pala, eh, bago tayo magtapos, sabay ano muna tayo, ha? Busina muna tayo sa petrolyo, ha? Dahil alam nyo naman, eto yung mga nakikinig sa atin, ha? Si Jun Malyare, sino ba to? Si Roger Agustin Ramos, si Francis Navales, nakikinig sa atin. Siyempre, si Ninong Rolly Bumatayo, ha? Si Ninong Francis Kiko Flores, nakikinig sa atin. Siyempre, sama mo na si Dindo Amparo. Nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ha? Ito na. Ang final price estimate, ha? Unahin na natin ang kerosene, magkano? O kung tataas ba o bababa ba, magkano? Drum roll, please.
2: Wala na. Finish na.
1: Finish na kasi posibleng tumaas ang kerosene ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ho at posibleng itaas, ha? Matindi. Matindi. Ito, sa gasolina, magkano? Drumroll, please.
2: Oh my God! Wala na. Finish na.
1: Eh, sa gasolina ho, ha, kapit bisig. Ako, nagpa-full tank na ako kagabi. Oo. Eh, posible yung pumalo ng 1 peso and 50 centavos din. Hanggang 2 piso ang gasolina. Mark, my goodness talaga ito. Ang taas. Oo. Eto naman sa diesel, magkano? Tataas ba o bababa? Drum roll, please. Up!
3: Thank you. Thank you.
1: Ayan, ha. Sa gasolina ho, posibleng bumaba ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso. Abay, napakasarap. Abay, eh, kung mura lang yung diesel na sasakyan, eh, baka bumili muna ako ngayon. Kaya lang, hindi ko kaya, eh. Oo. Yung litro nga ng gasolina, hindi ko kayang bilhin, eh. Yung diesel pa kaya. So yun na po ah, final price estimate po tayo. Kerosene 1 peso and 50 centavos, tapos 2 pesos ang posibleng itaas ha. Sa gasolina ho, 1 peso and 50 centavos din hanggang 2 piso ang posibleng itaas. Pero rollback tayo sa diesel, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso naman ang posibleng ibaba. Okay, so gasoline and kerosene up and diesel ay rollback po tayo. Okay nga pala, good morning kay Jordan, Lloyd, Nico, Ramuel. Ayan yan, nakikinig sa atin. At congratulations, ano ba kira ko congrats natin dito kay Crisel and Cristel, ha? Mukhang kambal to, parehas kay ah, hindi ba? Bakit natin sila i-congrats? Oo, samba, nanalo ba yan? Samba nanalo? Ah, okay na daw po yan. Basta congrats, ha? Mukhang ano, alam ko na yun, ha? Siyam na buwan ba yan? Siyam na buwan dadalhin. Ah, hindi. Basta congrats, ha? Congrats. Oo, congrats. Okay pala, papasalamat ako, ha? Kay Testo Secretary Kiko Benitez. Kasi ginawaran tayo. Ginawaran tayo bilang isang makasaysayan. Oo. Oo, makasaysayang bibigay sa atin ng PIN. Oo, bilang unang bahagi o unang miyembro ng TESDA Press Media Corps. Ayan. Maraming salamat kay Secretary Kiko Benitez ng TESDA. So, papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, papasalamat ako kay Engineer Smart Tahimik Lang Bukiron. At siyempre, ang pinakamalapit natin, the Johnny Delgado ng PBS, si Arnel Villamor. Hindi, baby ama yan. Johnny Delgado nga, si Warden yan eh. Panoorin mo yung baby ama. Pag nakita mo si superintendent, ayun na yun, siya na yun. Oh, iba yun. Si Robin Padilla yun eh. Robin Padilla si baby ama. Oh. Siyempre, ang aking mga executive producer, walang iba kundi si Miss Chess Ramirez, the one and only. At ang napakasipag na si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama natin aking future ninang Binibining Cecil Kimlan. Kaya ako po yung lingkod, always at your service. I love you all. Babayu, Bagong Pilipinas.
4: Good morning! Wake up! Gilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program, Celebrating Life.
10: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kinlan. On Sports Radio 918.
9: Hello, maganda umaga po sa inyong lahat. Celebrating Life. Today is October 11, 2026. And, yan, bago ang lahat ay Happy Pastors Month. Yan, ang October po ay pagbibigay saludo at pag-alala sa mga ginagawang serbisyo po ng ating mga pastors all over the world. So ngayon, kasama natin, walang iba, siyempre po, si Pastor James De La Cruz. Pastor James, good morning, and happy Pastors Month.
11: Good morning po, Sister Cecil. Thank you very much po sa greetings at sa mga fellow pastors po natin and church workers. Binabati din po namin ngayon ng Happy Pastors and Workers Month.
9: Yes.
11: Salamat po sa inyo. Service for the Lord.
9: That's right. Being a pastor, how do you describe a life, your life as a pastor?
11: Opo,
9: mahirap.
11: nowadays, yeah, it's true, very challenging po. May mga difficulties na hinaharap. Pero I think nowadays, I'm seeing a lot of blessings po na outweighing all the hardships and the challenges and difficulties. It is a truly rewarding opportunity na makapaglingkod sa Panginoon. What Amen. A wonderful opportunity.
9: Yes.
11: And nowadays, mas na-appreciate ko siya, yung paglilingkod as a pastor, especially since nakikita mo how the Lord is moving in the lives of your church members, church workers and leaders. Nakikita mo kung paano siya kumilos and paano niya igabayan yung flock. Praise God po sa opportunity to join in what the Lord is doing po.
9: Ano yung pinaka most challenging aspect of being a pastor?
11: Most challenging aspect?
9: Yung talagang, minsan yun na nagbibigay sa'yo ng heartaches,
11: yeah,
9: frustration.
11: Well, ano nga ba, no? Siguro kasi, well, we are all relational beings.
9: Of course. Yes.
11: So, we're wired for relationships And, syempre, dahil just as in a family, may kanya-kanyang personalities. When
9: iba-iba.
11: You go to work, iba-ibang
9: yes.
11: characteristics, iba-ibang
9: Mahirap
11: upbringing,
9: yan.
11: Iba-ibang cultural or family backgrounds. Siyempre, sa church, ganun din. And in a church, siyempre, it's a family.
9: Yes.
11: Diba? With Jesus Christ.
9: Malaki ahead. Lang. Malaki nga lang. No?
11: Yes, opo. But even though iisa yung inyong pananampalataya, iisa yung inyong puso sa pag-worship sa Panginoon, syempre iba-iba pa rin kayo ng character types, ng personalities, ng relationships. And I like to tell the church na hawak ko po, sabi ko, for every relationship, there's always the possibility of having conflicts. Kasi hindi mo matatanggal yun So, I guess that's one challenge. Pero at the same time, pag hinarap mo yung challenge na yun, mag-grow din yung, not just the relationship, but even yung maturity, yung character, and also yung spirituality, lumalalim din siya.
9: Yun,
11: if conflicts and relational challenges are addressed properly.
9: Yes.
11: So, yeah, I see that as a difficult thing to face, but at the same time, very crucial for the growth of the church. So, wag po nating iwasan yun.
9: Hindi, tsaka kailangan talaga harapin, di ba?
11: Yes, totoo po.
9: Sa mga aspiring pastors, yan, yung mga kabataan natin na, I want to be a pastor. You know, yung ganyan yung pangarap nalaga nila. May calling ako mga ganyan.
11: Ah, po,
9: what do you wanna tell them?
11: I think ang isang masasabi ko po serve the Lord and persevere. Mm-hmm. And it's truly rewarding.
9: Mm-hmm.
11: Wag natin siyang ikatakot, kumbaga. Kasi isa yan sa mga kinoconsider kapag may nararamdaman na may calling sa pag-serve sa Panginoon, sa ministry. Siyempre, iniisip mo yung paano kaya yung finances.
9: That's it.
11: Paano kaya yung personality ko, kaya ko kaya kasi ang hirap makipagkapwa-tao. May mga agam-agam. Iba-iba naman. Hindi ko naman ma-generalize na isa lang yung ikinaka-takot or ikinaka-anxious, no? Pero kung ang Lord ang tatawag sa atin, then siya din yung magbibigay ng kakayahan. He will also equip you. Hindi ka din niya iiwan. Kung tinawag ka niya, sasamahan ka niya.
9: Amen.
11: So, I think that's very reassuring po.
9: So, tandaan nyo, no? Yung mga takot, wag na lang. Basta may calling, go, di ba? Anyway, mamaya po, ikalawang oras, Pastor James, makakasama natin, second timer in the program. Andito na, aga. Aga naman, paka-professional. Si Brother Gabriel. Gabo. Ay, sikat na sikat ka ngayon, yung pangalan mong Gabo, no? Yung ating guest today. Siya po ay currently clinical Christian counseling intern. Yan. The last time I guested him, basta mamaya, siya yung magbibigay ng mga life updates, no? Andito na po siya ngayon, kaya very excited ako to hear yung mga pag-uusapan natin because it's very timely yung ating topic for today. So, ang ating topic, mental health and the Bible. Pastor James, go ahead.
11: Opo, salamat po, Sister Cecil. And gaya po nang na-mention po ninyo kanina, so this month is Pastor's Appreciation Month. We're also celebrating po ng month of October yung Mental Health Month. And actually, tinitingnan ko nga po sa calendar, binabalikan ko siya. And last week, yung October 5 to 10 was National Mental Health Week. And then World Mental Health Day was yesterday, October 10. Eh, of course, yung mga iba nating mga kaibigan sa ibang mga bansa, eh, October 10 pa lang ngayon.
9: Yes,
11: so, yes. World Mental Health Day. Mm-hmm. And isa sa mga ine-emphasize ng theme ng Mental Health Week or Mental Health Day is focusing on real voices, community support, and breaking the stigma.
9: Mm-hmm.
11: So, yan po yung naisip natin gawing topic for today. Very timely. And
9: parang timely rin sa buhay ko, Pastor. Tama.
11: Thank I think you, sa atin pong lahat, actually. Yeah. Yeah. Well, meron ka, pag kasi sinabi mental health, minsan nabibigyan siya ng maling konotasyon na kapag mental health, negative agad.
9: Mm.
11: Pero actually, hindi. Mm. Kasi it encompasses both the positive and the negative.
9: Mm.
11: Its focus is on holistic health and development. And one thing na makikita natin sa Bible, kasi diba sabi sa Bible, ito ay, the Word of God is living and active, sabi sa Book of Hebrews.
9: Mm.
11: And very timely siya, and very, kumbaga napapanahon.
9: Yes, relational, yeah.
11: Napapanahon siya sa ating sitwasyon ngayon. And the Bible even has something to say about mental health. Of course, hindi ginamit sa Bible yung exact term na mental health.
9: Mm.
11: Pero yung concepts ng mental health is very much embedded sa Bible, sa message ng Bible. So,
9: yes,
11: the Lord cares really deeply about us in all aspects ng ating pamamabuhay.
9: At saka, Pastor James at mga kaibigan, napansin nyo, no, these days, parang ngayon lang talaga na-acknowledge na may ganyang concern, no? Issues among people, especially sa mga kabataan, no? Dati kasi parang hindi napapansin, hindi binibigyan ng importansya.
11: Mm-hmm.
9: Ano lang yan, malungkot lang yan, wala lang sa mood yan. Hindi talaga. Pero nung may mga nangyari ng grabe, may mga suicide, may mga iba na, yun na, unti-unti na open na yung eyes ng publiko about mental health. Lalo na nung nagka-COVID.
11: Yes.
9: Nung nagka-COVID. Yes.
11: I was actually going to say that nga po na lalo na nung nag-pandemic time,
9: yes,
11: parang mas nag-surface yung need to talk about mental health. Of course, napag-usapan na rin naman before, pero hindi lang siya ganun ka-pronounced.
9: Hindi na-expound ng
11: usapan. Hindi siya ganun ka, kumbaga, napag-uusapan, hindi nabibigyang halaga. Kaya nga, I'm glad na nowadays, mas nagiging acquainted na tayo,
9: yes,
11: tungkol sa usapin na ito, na napakahalaga naman talaga.
9: Right. Okay. Let's start the ball rolling, sabi niya, Pastor.
11: Yes,
9: so, ganda na outline natin.
11: Mental health and the Bible. So, tatlo po yung pag-usapan natin. No? So, una, titingnan muna natin paano ba pinag-usapan yung mental health sa Bible. And then, ano yung mga makikita natin na biblical solutions to mental health. Now, pag sinabi po natin biblical solutions, wag po nating isipin na we're just going to quote Bible verses tapos magiging okay na tayo kaagad. Actually, it goes deeper than that. Kasi one thing na na-discover ko nung ina-assemble, nung pinuput together ko itong topic na to, eh, marami pala sa mga tinuturo, sa even sa secular psychology, yung mga concepts na tinuturo doon, tinuro na rin pala siya sa Bible. Iba lang, again, iba lang yung language, iba lang yung manner in which it was presented. Pero actually, if you look at the concept, andun na yung tinuturo ngayon sa secular psychology about how to deal with mental health issues and concerns, nasa Bible din siya eh. Kailangan mo lang siyang hanapin doon, nandun yun. And titingnan din natin how tayo mismo can become instruments of healing. Now, when we say being instruments of healing, of course, we acknowledge na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya ding mga struggles and challenges. Gaya nga po nung sinabi nyo kanina, for you, personally, you find it na parang napapanahon. Ako rin, personally, kasi all of us are going through something.
9: Yes.
11: And I think yun yung isang mahalagang bagay when we talk about mental health. It's really about being gracious. Being gracious, just as God has been gracious to us. Tayo din dapat maging gracious the people around us. And of course, yung kahalagahan ng relationships and connection.
9: Yes.
11: Sobrang halaga po nun.
9: Yes. Tsaka, pag kasi ganyan yung relationship mo, yung outlook mo sa buhay, Pastor, lalo na pag ang response mo iba when it comes to challenges mentally, nakaka-apekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Diba?
11: Totoo po. And so, that's why, as we talk about these things, whether you are watching po online or listening sa radio ng real time, or maybe you are going to watch or hear this na later on the replay, we want to encourage you po, mga sa aming mga tagapakinig at manonood, na kung meron po tayong mga concerns, or if meron po mga pag-uusapan po dito na medyo makakaantig sa inyo pong mga damdamin, please feel free to reach out to us, or pwede po kayong mag-message sa FB,
9: sa Facebook
11: para
9: page
11: po tayo po ay makapag-connect, and we can talk more, kasi isa sa mga mahalagang bagay about mental health is you don't have to carry your burdens
9: alone,
11: on your own.
9: Yes.
11: So yeah, nakahanda po tayong makinig
9: at napapakinggan po tayo sa Sports Radio 918, Capital FM 104.3, Radio Magazine, yan, tatlong stasyon na po yan. Tapos may TV Plus, Channel 3, and then Afford the Box, Channels 45 to 49. So kung gusto nyo sa TV, meron din po tayo sa YouTube. Yan, may sariling ano na Celebrating Life na YouTube.
11: Wow.
9: You can check us out. Subscribe.
11: Nice, nice. Kita-kita po tayo dyan sa mga channels po na yan. So what does the Bible say about mental health? So again, hindi natin makikita yung exact words na ito sa Biblia, the Bible. Actually, but the Bible has have something to say tungkol dito sa very timely topic na ito. So, tanungin ko muna kayo, Sister Cecil, what ano po yung pumapasok sa inyong isip pagka sinabing mental health?
9: Pumapasok. Actually, totoo yung sinabi mo kanina, negative kaagad.
11: Negative.
9: Oo, noon yun, mental health. So, ang parang tingin ko dito is that all the challenges na nararanasan natin, no? Pag yung response natin is very important, like pressure, deadlines. You know, those are grabe nakaka-apekt sa mental health natin yan. Conflict sa relationship. And the very critical aspect of that is how you respond to those. So, yung mental health mo mag-gauge o yardstick yun when nakakaranas ka ng mga ganito. Kasi iba-iba yung response natin. So, doon ko nakikita na, teka, mukhang hindi na ako healthy mentally. Nagkakaroon na ako ng ibang reaction, naapektuhan na yung trabaho ko, medyo irritable na ako.
11: Sure.
9: So, very conscious ako sa ganyan.
11: Kumbaga, makikita natin na yung mga reactions natin sa body language natin, sa actions, sa words, ay nire-reflect nito kung ano yung what's deep inside, what's in your thoughts, in your emotions mo, how's your emotional state. So, parang kumbaga nagiging symptoms yung nangyayari sa labas, sa kung ano yung nangyayari sa loob. How you deal with stresses, with pressures, and all of these things. And I think that's a very
9: totoo. Doon mo makikita di ba? Doon mo makikita talaga yung tao pag medyo, sabi mo nang, kahit ano nangyayari, napaka-relax. Napaka-relax lang.
11: Right. Meron po akong i-highlight ng mga biblical examples tungkol dito na what does the Bible have to say about mental health? And yung una nating titingnan is si King David and yung mga Psalms. So, si King David, we know na siya yung kinikilala as the greatest king in Israel. And hanggang ngayon, yung pagpumunta po tayo sa Israel, we go to the Holy City. It's called the City of David. And si David is also binigyan siya ng title na The Man After God's Own Heart. And yung kanyang pagiging man after God's own heart, hindi yon dahil ginawa niya lahat perfectly. In fact, yung mga failures and blunders na nagawa niya, talaga namang matindi. And yet, hindi pa din natanggal sa kanya yung pagkakatawag na The Man After God's Own Heart. And isa sa mga reason kung bakit siya tinawag na the man after God's own heart, maliban dun sa kanyang kagustuhan na sumunod sa Panginoon, makikita din natin sa Bible yung kanyang pagiging vulnerable sa Panginoon.
9: Vulnerability.
11: Yung kanyang pagiging open sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman, kapag ka nagko-confess siya nung kanyang mga nagawang pagkakamali, kumbaga hindi niya finifilter yung kanyang puso sa Panginoon. In fact, if we look at the Bible, yung Book of Psalms, and marami sa mga Psalms na nasa Bible ay attributed kay David. It has 150 chapters, pero almost one-third of that ay lament Psalms.
9: Lamentations, yeah.
11: Pag sinabi nating lament, sa isa sa Tagalog translation ng lament, yung pagdadalamhati.
9: O parang hinagpis.
11: Paghihinagpis,
9: pagdadalamhati, yes.
11: And true enough, if you look at the Bible, marami tayo makikitang verses na kagaya nito. Sa Psalm chapter 38, verse 9 to 10, basahin ko po. All my longings lie open before you, Lord. My sighing is yung pagbubuntong hininga.
9: Parang gano'n, no?
11: Is not hidden from you. My heart pounds, my strength fails me, even the light has gone from my eyes. So parang pag binasa mo yon, makikita mo dun yung kabigatan ng kanyang mga nararamdaman. So normally when we think about praying, parang minsan gusto natin na pag magpe-pray tayo, we get the words right. Gusto natin na tama yung sasabihin natin. Gusto natin na ang ganda ng wordings natin. Kaya nga minsan kapag kunyari may mga meetings or sa school, tapos sinabihan ka impromptu na, oh, ikaw naman yung mag-lead ng prayer. Minsan ayaw mo kasi iniisip mo na dapat maayos yung sasabihin mo. Or nakakaya, baka mamaya may masabi akong hindi maganda or hindi tama.
9: Ayaw mo na on the spot eh. No?
11: Pero here comes David na in the rawness of his emotions, yung kanyang mga nararamdaman, hindi niya lang basta sinabi, sinulat pa niya. Kumbaga, ang gusto kong ipakita dito is, si David was called a man after God's own heart. Hindi dahil sinabi niya lahat perfectly, kundi dahil kaya niyang maging honest sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman. And tingnan mo yung kabigatan ng sinasabi niya, my strength fails me, the light has gone from my eyes. Kumbaga, sinasabi niya na hopeless. Actually po, even in churches, we get this wrong many times. Na minsan kapag kunyari may lumapit sa'yo na kapatid, I feel so hopeless. Uy, alam mo, mag-pray ka lang. Kulang siguro yung ano time mo with the Lord. How is your ano your quiet time? Kamusta yung time mo sa pagsaserve sa Panginoon? Baka masyado mong pinaprioritize yung sarili mo lang. So minsan, nagsha-shortcut tayo sa nararamdaman ng tao kasi gusto natin sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay dapat laging masaya. In fact, mayroon ngang song na ganun in sa Tagalog, eh, 'di ba? Masayang tunay na. Okay, I agree na masayang tunay kasi may true joy naman talaga in having a personal relationship with the Lord and in worshiping him. That's true. Pero hindi ibig sabihin nun na sa lahat ng pagkakataon lagi kang tumatawa.
9: Yes.
11: Hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon ay lagi kang nasa high ng iyong spiritual journey.
9: It's okay not to be okay.
11: Yes. Diba? In fact, merong book niyan na napakagandang book that tinatalakay yun about the how can a Christian be depressed at the same time? Na kasi totoo naman eh, you go through that. Si David went through that. Elijah went through that. And it is in being honest and perfectly, you know, not perfectly, but, you know, being vulnerable before the Lord.
9: Eh, Pastor, pag may lumapit bang ganon yung sinabi mo, parang hopeless ako, ganyan.
11: Ano dapat ang response?
9: Paano mo ba sasabihin yung right words na hindi naman siya magigilty na kulang ba ako or ganito ba ako?
11: Yes. Actually po, ang the best response is to just listen.
9: Listen lang.
11: Opo, yun po yung pinaka-best na pwede natin gawin. Hindi natin kailangan ma-pressure to try to solve. Oftentimes kasi ganun eh.
9: Totoo.
11: Na parang kapag ka may lumapit sa'yo about their issues, their concerns, parang gusto natin magbigay ka agad ng quick fix or ng solution. But the truth is, ang pinakakailangan niya is maramdaman na hindi siya nag-iisa. If ever they will need suggestion, they will ask. Magtatanong sila.
9: Makinig ka lang talaga.
11: Yes.
9: And be sometimes, around.
11: That's true po. Another way is by saying, I'm here for you. I hear you. Kasama mo ko. I'm walking alongside you. And then pwede mo rin i-clarify, how would you want me to
9: help?
11: How can I help make things easier? So mga ganun, very tentative, hindi very strong or
9: at hindi siya pressure, yeah.
11: Yes, yeah. Opo.
9: Okay.
11: And siguro isa din sa mga natutunan ko along the way, kasi nagka-counseling din po ako, one of the things I learned is, yung mga tao na kausap natin when they share about their struggles, minsan or oftentimes, they know what to do. Kaya lang because of how overwhelming things are, dahil nakaka-overwhelm.
9: Kailangan nilang
11: ma-move yun out of the way.
9: Ma-echo, yeah.
11: Para, mas makapag-isip sila on what to do. Kasi oftentimes, we know what to do.
9: Mm-hmm.
11: Kaya lang because of the overwhelming things, we can't get there. Ay,
9: yes.
11: Parang ganun po.
9: Oh, mahirap din eh, no? Yes. Responsibility rin yun eh. Yung magsasabi ka sa mga, may mga dinadanas na hindi maganda sa buhay nila.
11: Mm-hmm.
9: Anyway, Pastor, mamaya magtutuloy-tuloy pa tayo, 30 minutes, no? 7:30 in the morning. Babalik po kami ni Pastor James de la Cruz in a while.
10: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of
12: Usap-usapan.
10: On Sports Radio 918.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
17: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
16: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
12: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
16: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
18: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
16: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
19: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
16: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
20: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
21: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
9: 7:39 in the morning. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at nagbabalik ang Celebrating Life. Pastor James De La Cruz is with us. Pastor, go ahead.
11: Muli ay good morning po sa ating pong lahat. So we were talking about si David kanina. And ngayon naman po pag-usapan po natin, alin pa ba yung mga examples sa Bible about mental health? So titingnan naman natin si Elijah. So si Elijah is one of the major prophets in the Old Testament. And napaka-powerful ng kanyang ministry. And at one point, isa sa mga highlight ng kanyang ministry, nung nakipagtunggali siya with the prophets of Baal in Mount Carmel. And he had a very decisive na victory. Pero after nung time na yon, tinreten siya ni Queen Jezebel, who was at the time the wife of King Ahab in the Northern Kingdom of Israel. At ang sabi niya sa kanya, bukas na bukas, I will pursue you and ipapapatay kita.
9: Yun.
11: So,
9: nagbanta.
11: You would think na si Elijah, being the very prominent and God's power was upon him as a prophet, you would think na hindi siya matatakot.
9: Mm-hmm.
11: Pero the next part of the story will really surprise us, the reader, kasi makikita natin doon na he ran for his life, nagtago siya. And he even told the Lord, na sabi niya sa Panginoon, wala namang nangyari sa ministry ko. I'm no better than the prophets before me. I think it's better kung kunin mo na ako. So sinabi niya sa Panginoon na siguro better kung mawala na lang ako sa mundong ito. So ganun yung naramdaman niya. He went through a time of depression, a time in which he lost the will to keep going. And makikita natin yung story niya sa 1 Kings chapter 19. Sabi niya, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Sabi niya, I've had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors.
9: Nawala na siya ng gana.
11: Yeah, nawala siya ng gana to keep going. Mamaya, i-resolve natin yung story niya pagka pinuntahan natin yung tungkol sa biblical solutions. Pero this was, again, Elijah, a major prophet in the Old Testament. But another one, si Jeremiah naman, was also a prophet in the Old Testament. And he was labeled as the weeping prophet o yung propeta na laging umiiyak o tumatangis. And yung sumunod kasi sa Book of Jeremiah is yung Lamentations. And dito, pag sinabing again, Lamentations, from the word lament, o yung pag-iyak o pagdadalamhati o paghihinagpis. And true enough, makikita kasi natin sa story ni Jeremiah, pag binasa natin yun, actually mahaba yung Book of Jeremiah, 50 chapters in total, makikita mo kung bakit siya naghihinagpis. Dahil siya ay nagpa-prophesy to the people of Israel in exile. So sila ay na-exile dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagtalikod sa Panginoon. So nakita niya in advance, nakita niya ano yung mga mangyayari, nakita niya rin habang nangyayari.
9: So yun ang kabigatan niya talaga.
11: Yun yung kabigatan niya. So, mahirap yung kanyang naging ministeryo. Hindi good news yung dala niya bilang prophet, kundi ang daming mga bad news. Pero, actually, meron din siyang marami din. Even though maraming bad news dun sa prophecy niya, it was also with hope. Kasi doon nga natin mababasa yung Jeremiah 29:11 na, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, to give you a future and a hope. Pero ang context pala nun, exile, discipline ng Panginoon. Pero sa kabila nun, may plano pa rin na maganda ang Panginoon para sa kanila. Pag pumunta naman tayo sa New Testament, we will see the Apostle Paul, si Apostle Pablo, and siya yung nagsulat ng marami sa New Testament. Pero this same apostle na nagsabi ng sa Philippians chapter 4, sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Isa yan sa mga pinakakilala na verses in the Bible na sinulat ni Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Pero siya din yung nagsulat nito. Tingnan po ninyo. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. So even si Apostle Pablo, who wrote, rejoice in the Lord always, alam na alam din niya yung experience ng despair.
9: Ang dami niyang karanasan eh.
11: Yes, so ang dami niyang karanasan na yes. Pinag-usig siya, kinulong siya, ginulpe, na-shipwreck.
9: Yes.
11: Lahat ay dahil sa kanyang pagiging isang misyonaryo para sa Panginoong Hesukristo. So sinabi niyo, under great pressure, beyond my ability to endure, and I despaired of life itself. Mm-hmm. So grabe yung kanyang mga naging experiences. Mm-hmm. Pero I think if we're talking about troubled experiences, ang pinakakailangan natin tingnan is si Jesus Christ
9: of
11: mismo.
9: Course. Ultimately.
11: Kasi pag tiningnan natin yung experience niya, tingnan po ninyo ito. In Matthew 26:37-38, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane bago siya ipako sa cross on the night he was betrayed.
9: Yes.
11: Sabi dito, he took Peter and the two sons of Zebedee, si James and John, and he began to be sorrowful and troubled. Mm. Yung emotioning lang po natin, yung emotional experience ni Jesus Christ dito, he was sorrowful and troubled, and he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow, paghihinagpis, to the point of death. Stay here and keep watch with me.
9: Ito ba yung eksena ng umiyak siya ng dugo?
11: Ito yung time na nagpe-pray siya, umiiyak siya, tapos nagpawis siya ng may kasamang dugo.
9: Blood.
11: And according to medical accounts, pinag-aralan ng mga experts in the medical field, na ang ulo kasi natin is very vascular, meaning marami siyang mga veins. So, of course, kapag, di ba, nakaka-experience tayo ng extreme stress and pressures, yung katawan natin nagre-react physically, yung tawag natin dyan, somatic or somatic responses or psychosomatic responses. And so during that time, si Jesus was going through extreme stress, extreme sorrow, extreme pressure na many of the blood vessels ay pumutok siya at kaya humalo yung dugo
9: sa pawis.
11: So ganun katindi yung kanyang pinagdadaanan at the time. And Jesus was very honest to express that to the disciples and to the Father. Mm. Diba nung nagpray siya, sabi niya, Lord, if it is your will, let this cup pass from me. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pero he was honest enough to say na ito yung pinagdadaanan ko.